0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakar mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakar butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angelique!
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, kulang na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
3: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatoy.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligat,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligat,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may
14: D3.
15: Mga butika
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3.
14: Mga butika
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May pumso!
21: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:10 sa aga. Alas 8:10 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
21: Padayon sa Foro de los Pueblos, subangan daw Martes sa mga taga Kalinog, Bladra, taga Lambunaw, Haniway, Badjangan, Dueñas, Pasi, Bingawan, Tapas, Dumalag, at to kamo sa Cosmart sa Kalinog. Hay tulad nga adlaw 9:30 subong aga hasta alas 3:30 karon sa hapon may free consultation. May managalibod sang DTX 500 sa kabaranggayan, Organic District Bayo, hindi ka mo magbakal. Kung aras yung nagalibod, ha, sabayon nyo sila, organi, isugid nyo sa Food and Drug Administration or sa pulis. Kung hindi ka sila magpati, kuha ka mo sako, kag isulod nyo lang sa sako, kag ikarga sang karangkar. Kay mga taong ini, mangunya, di bla kayo sa kanila ang potency and efficacy sang DTX 500 sang D3 Bio, kag manunto sila para magkakwarta. So para hindi ka mo matuntuhan, bakal direkta sa product center sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi sa Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, sa Kalinog, sa Cosmart, sa Kalinog, sa Tubang, sa McDonald's, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw, Iloilo Branch, Cosmart, sa may sa Orbit Street, Baybay Norte, Miagaw, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Kung sa makulod ka, may aramandra sa mga kabanuhanan, ka mga sudad sa Negros Occidental, Kaoriental, sa Kulase Antique, kag sa San Jose Antique. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
21: Gin-confirm sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ang saturated nga kadutaan dalasang nagapadayon nga pag-ulan ang rason sang nagluntad nga landslide kag pagbaha sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Cornelio Rintoy Salinas, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang tuman nga kabugaton sang tubig ulan nga nagsalupsop sa duta dalasang nga bagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday, nagpahuyang sang pundasyon sini ilabi na sa mga nabukid nga kabaranggayan. Bangod sini silted o kon makitid ang mga sapa kag mga asubaan kabangdanan nga madali lang nga mapuno kag mag-awas ang tubig. Lugang pa ni Salinas, dako man ang nangin epekto sang wala na sang kakahuyan nga kabukiran, bangod wala na sa mga gamot nga naga absorb sang tubig. Ginaanod na sang ulan ang duta nga mo ang nagatampok sa waterways kag nagapahigko sang tubig ba kag nagapakita sang patimaan nga nagakinanglan na sang madasig nga rehabilitation kag recovery sa mga affected nga lugar. Bangod sa sini nga sitwasyon, nagpaandam ang opisyal sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo nga mangin alerto sa tanan nga tion kag maghimo sang gilayon nga pag-evacuate kun makakita sang senyales sa pag-usmod sang duta sa ila palibot ti sa record sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. 5 ka lugar sa probinsya sang Iloilo ang na-record nga may nagluntad nga rain-induced landslide o kon pagtipag sang duta bangod sang pag-ulan. May tigulang to nga si Placido Tabalina nga natampukan sang duta sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
21: Isa pa sa rason kung nga ang grabe ang pagbaha sa probinsya sang Iloilo. Muning hambal ni Cornelio Salinas, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kay kalbo na ang kabukiran. Kung kalbo na, Mami Asun Pineda, Ma'am Adoracion Celeste, Jean Seaman, Ma'am Ningining Ilumba, Bot Silingon nga madata ang kalkalanay sang kahoy sa bukid, pangutod kahoy, illegal mining, quarrying, nga tamanagi ka data. Sa Leon alone, kahapon may nisorya kita, Sir Richard Campbell Cabillon, Ma'am Rhea Canya, Sir Ronnie Cortuna Lopera, Marilu sa Cuevo, Sir Roy Sihar, Pastor Jamitiham, nga madata gid kag ang mga kapitan hindi man tanan, pero ang baltos ang naistorya ko kapon nya akon pakaisa kigan ko ah. Kapitan na pakaisa ko malan ko nga karwa hindi kini nga pakadua nga pakaisa ko di pakadua karwa Naga nga daw, ratimot gana, magasaway kang sige nga kwaryaw. Kay natalupang dangali, Mr. Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, Ma'am Dangdang Sason, Ma'am Rosalia Bukay de la Peña, nga, ang kapitan, may parte, kalagwa, katrak, 50 pesos, ana! Ti, ambal gani isang well-meaning nga tao nga ni Storeta, ambal niya, abi, karwa, huna-una, man kag, i-visualize man, ang imo barangay, bakit tilad lang, kundi after 10 years, 20 years, kung pasugtan mo lang ang quarry sa barangay mo, anong matabo? May punto mo, may punto mo ko. This is it. Abo ning punto. Di, subong, ang Nature's Revenge na Sir Arnel Brito, no, Winley Prudente, nga, ang nature mabalos gid, water will seek its own level. Di, kung why na sa naghahawid sa ila dito sa bukid, may landslide, may yara sa pagdaludo o sang tubig nga makaapekto sang linibo ka mga tao. Kahapon, bangod sang pagbaha sa probinsya sang Iloilo, ang face-to-face classes ginuntat may 94,926 learners ang affected sa napulo ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. May 256 ka mga eskwelahan ang nagsuspend sang klase.
11: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
21: Alas 8:17 sa agad, seko si K5 Karen, anong natabo dira sa na-identify na ginman bala? Indeed, si Jomel Diladia. Jomel Diladia ginman, ang bangkay nga nasa Puandera sa Suba sa Bitoon Haro. Kaysa nagligad nga adlaw Provincial Guard to Sir Oliver Barya, SK Chairman Panga Dular Barya dira sa Loblob Dumangas. May hubog nga ginapayag naglumpat sa Suba, Sir Oliver. Paglumpat niya, ginanod sa kag subong lagi niya aga, dira sa Bitoon Haro, nakita ang bangkay. So, sa pamilya nagapapting ang boxer shorts, mapalatandaan sa iyang panapton, nga iyagid man ni Diladia. So, nung anong confirmation sa ini? Seko si K5 Karen.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
21: K5 ka?
22: Oo. Ano,
21: confirm?
22: Yes, confirmed K5 Ted nga si Jomel Deladiani, ang lalaki nga nasa Puan diri sa may Bitoon Bridge or kung sa Suba nga sakop sang Bitoon Bridge sa distrito sang Haro. Ibalikan naton K5 Ted no, Hunyo o kung Hulyo 12 sang naglumpat ang ining victim dito sa Suba nga sakop sang sitio Saba, Barangay Hibawan sa banwa sang Santa Barbara K510. Kag sang amo nga time nagadalukdo kag ang ining victim ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon K510. Suno diri sa iyang tiya nga si Gloria Sullivan ang ining biktima K510, pero mima ni siya nagapaligo sa Suba kay tikabalo man siya maglangoy o galing kay sang amo nga time ang ano bala ang hubog siya kag baskog ang dalukdo, wala ini nakaluwas ang ining nasambitan nga victim K510. Tika ina sang aga mga ginabanta alas 5 may ara sang isa ka tawo nga nakalabay dito sa may bridge K510 kag na atalupang danya nga may bangkay nga nakasangit sa mga ano ni bla kung baga do mga higko ni bla K510, may mga kahoy-kahoy, may mga tuwalya kag kung ano pada nga posible ginanot ni sang daludo K510 dito na sa Puan ang ining biktima. At ang iban nga mga residente dito sa area ginbululigan ni nila K510 pasaka ang ining bangkay kag dito na ang ginpahibalo ang mga responders naton ang kapulisan ta K510 kag nagcoordinate sa Santa Barbara kun may ara sa so kun base bala nga ang ining biktima amo ni si Jomel Daladia K510. Isang ginpakita ang picture sa family especially sa mga utod K510, ginconfirmed nila nga si Jomel gito K510 no, paagi sa shorts nga suksok sang ining nasambitan nga biktima K510.
21: Sa interview mo to, di ba interview mong tiya tong si Sullivan, ano yung first name sa tong babae?
22: Gloria.
21: Ha?
22: Gloria.
21: Ma'am Gloria Diladia Sullivan, taga-Hibawan, Santa Barbara. Nga hindi siya magpati nga naglumpat abito kay hubog. Pero ti ano man nga ano sana kuha na kadalinas na danlog amo na nga nabulahog to sa suba.
22: Naglumpat gid siya kay 5 Ted kay base diri sa nakakita ano siya eh nang do kasadya sa iya enablang lipay-lipay siya nga ma-swimming dito sa suba kay 5 Ted.
21: Sige, aling ang tubig kuhanin ng dasig.
22: Oo, grabe ang
21: dalodo.
22: Oo, ang dalodo.
21: Kag tapos kuan pa sa hindi siya sibo nga nang clear kundi ning kuan sa malubog.
22: Mm-mm, baha kid.
21: Mm-hmm. So na-identify na?
22: Yes, kay 5 Ted.
21: Ano ini saning single?
22: Yes, K5 Ted.
21: Anong trabaho niya, K5 ka?
22: Ang panday ni siya. Panday,
21: panday
22: siya
21: sa Ibawan, Santa Barbara man?
22: Oo, kung diin, may mga transaksyon siya, tindira siya nagpamanday.
21: Oo, sige. Galing kay ti under the influence of liquor mo, ti bisa ma, ang tiyado ini magpati, galing kay, of, ginatawa nga spur of a moment, black K5 ka?
22: Mm-mm.
21: That can possibly influence ang imong decision?
22: Mm-mm.
21: No?
22: Yes.
21: Lumpat siya ti without any kwan ng salbabida daw rano?
22: Yes,
21: life
22: K5
21: jacket. Sa rurot sa dayon?
22: Yes, ang una na nag-ano pa ni siya nag do nagpalakpalak siya Blacky 5 Ted kay ang last nga nga nakita sa iya or last siya nga nakitaan nga nagabayaw kamot niya kag nagaulhot ulhot ti hindi man mag-risk kay 5 Ted no. Oo. Ang iban nga mga pumuluyo dito kay posible nga kun magsalom ang iban pati sila ano doon sang tubig baha kay 5 Ted.
21: Oo, sa Duenas gani o bal ni Kasin Gingging o na ni Hope France Ordena. Ang balay ni Sir Romeo Roming Labandera, natumbahan ka kahoy, nga buri kahapon. Mga 70% kabalay nila mo. Mayroon lang gani kay Wayman Maiwan, kung sa Karayabla, Wayman Maiwan, Wayman Mano, si Sir Roming Labandera, dira sa Kapuling Duenas, bla, kay 5 ka. Bas kung manggapon ng hangin. So, manang, hindi kita gapon, don't take chances. Kay, di may tropical storm naman nga Jose, although hindi man directly affected kita. Pero, at least, halong lang kita gapon kay 5 ka.
22: Oo, tibisan supong K5 Ted no ang makita natin sa mga subata nga may kabaskugon gyapon ang daludo. Sa subong ganit din naman kita
21: ka
22: sa may barangay na Bitasan sa Leganes pula kay kumadumduman kagabi may ara sang 11 ang 11 anyos ini siya K5 Ted nga bata nga babayi nga PWD lupog ini siya kag indi kahambal na siya suno sa iya nga iloy nga si Ma'am Dolor Animas.
21: Oo.
22: Ang iya ni nga bata K5 Ted nagakamang-kamang lang ni kag dito sa part or may portion sang balay nila nga may buho kung sa diin ang sa buho nga na.
21: Oh.
22: Ang sagwa niya lusot ang suba. So kagabi suno sa kay Ma'am Dolor kay 5 Ted nagwa ini siya sa ilang balay kay nangita sang hulman sang kwarta kay 5 Ted para may inugbakal sang bugas. Ti last ini nga nakitaan ang bata niya nga 11 anyos nga nagahapa-hapa dito sa sulod sang ilang balay sa may salas kay 5 Ted. Pero pagbalik niya mga serum na dito na siya ginpabalo nga ang bata niya nga babayi nahulog sa puho kay 5 Ted kag naglusot dito ya sa may suba ti tugtog subong. Wala ini nakitaan kay 5 Ted ari diri ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection.
21: Ara kamo da subong sa area?
22: Yes, kay 5 Ted.
21: Kasi maka-live kita daro makakuha ko sa inyo dala sang video feed ay kun para nga ma-visualize sa mananggap nagalantaw subong. Sa nabitasan Leganes ni?
22: Yes, yes, kay 5 Ted. Sulod-lon ini siya nga area.
21: Oo, sa kilid dali ni sa isang taytay.
22: Oo.
21: Oo, okay.
22: Isunod diri sa kay Ma'am Dolor, K5 Ted.
21: Anong ngalan sang pamilya to, sang bata? Ano palido nila? Animas?
22: Animas.
21: Parente ni po, konyator ni Paul, kay si Paul, di ba, taga Kwanmanin, Leganes?
22: Yes, K5 Ted.
21: Oo, taga Leganes. So, I think nagwaan si attorney Paul, pero tido piyak malang ni mo.
22: Mm.
21: Kaya mga Animas, aragi man na. So, ngalan sang bata, ano, babaye?
22: Babaye ni K5 Ted.
21: Oo. Ang Iloy, ano ngalan niya?
22: Dolor. May ari kita diri sang interview.
21: Oo.
22: Sa Iloy. Ipabati tabala
21: K5 Ted. Sige, pabati ta, please. Oo. Oo.
22: Ari si Dolor Animas.
21: Oo,
22: Dolor. Dali lang K5 Ted. Ipabati ta sa atong yung mga listeners.
21: Mm-hmm. Oo.
0: Pag nga, pag pensang na-plus ko ni John Paul, harap ako nung bata ko.
22: Mga ano ka muna sa galin sa balay niyo, ma'am?
0: Hapon yan doon, ma'am.
1: Hapon, mga 6?
0: Ma'am, yung okay. Yan doon, may kay. Balit. Alam ko, may doon siyang part na kay okay. Katia ko. Yan siyan, ang dawat naman. Pero ang talitang na.
1: Sa pagkalinin niyo sa balay niyo, ara pa to siya sa sunod?
0: Oo, ma'am.
1: Okay, gagano siya, ma'am?
0: Pa lang siya, ma'am? Doon pang puli naman, pagpuli naman, nandulong ko kita bukas, buhay na siya.
1: Mga ano kamuras to kapuli, ma'am?
0: Sure, ma'am.
1: Mga 7, mga dira-dira.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pagpuli nyo, wala na sa susunod sa balay nyo.
0: Buhay na siya, ma'am.
1: Oo.
0: Bati ang libot na mo ng likod balay na ma'am, buhay na siya tayo.
1: Yun pa, balon na lang ka mga amonto nga nakulog. Sino nang nakakita siya, ma'am?
0: Ara, ma'am.
1: Bati ma'am, umanghod ya. Pila ni edad sa manghod ya, ma'am?
0: Malima na siya, ma'am.
1: Lima ka to. Hindi din gid siya nakulog, ma'am. Didira gito.
0: Dito sa amon balay to, ma'am.
1: Ah, sa balay ninyo. Okay. Ano ni ma'am siya lang isa ang nabilin sa balay niyo sa nga mga time or may upod man siya?
0: Ari yung upod siya, din yung bata ko.
1: Sino ang upod niya ma'am?
0: Bata ko niya nga bayo.
1: Oo.
0: Ang doon si Lula.
1: Ah si, ano ni Lula, Lula Git or?
0: Ay po yan, ito naulog.
1: Ah okay.
21: K-5 ka?
1: Kailan ni edad sa bata?
0: Onse siya.
1: Ma 11 years old na siya. Okay. Ano ni siya ma'am, may kapansanan
21: daw
0: siya?
21: Oo man. Ay, lupog.
0: Lupog na siya, ma'am. Hindi siya kalakata, ma'am. Hindi siya kakabalo, magambalt, ma'am.
1: So, paano siya nakagwa sa balay niyo, ma'am?
0: Siya may buho. Andun na siya kalakot.
1: Kakamang siya? Okay. Ano permi na siya kakamang pagwa? Or?
0: Gatanaw na sa permi. Magligo kami sa suba. Gatanaw na sa permi. Sa may buslot na mga doon mo na siya kalakot.
1: Oo.
0: Dara yun, basi, dara sa pila na ulog. Wala akong patikta sa suba.
1: Ah, okay. Ang sa may buho na sa balay ninyo, Rectania, suba na yun.
3: K5, Ted.
21: So, lupog si... sa by birth, lupog na ngadaan?
3: Ah, wala ta na confirm ko ah, K5, Ted, no? Kung pagbunag.
21: Babayi na babayi? Ano
3: po, yes, babayi.
21: Anong ngala niya?
3: Ah, wala ta pa why na.
21: Sige, K5, sige. Ted, so, okay. Manawagan kita sa managapamati, dara, kay balo kita, damo sa nagapamati, dara sa Leganes area, Dumangas area, or Zaraga. Basi, bila may makita ka mo, dara. Hoping for... the best lang outcome pa but ang realidad man lang taon naton K5 ka eh. Kay ti hindi nga daan ka laka tapos sumadabla helpless.
3: Mm-mm.
21: Sige, thank you K5 Karen. Tumark ka na D3 bio mo?
3: Always, every
21: always
3: day.
21: Ka na? Sa adlaw ka nagatumark kun sa gabi?
3: Gabi, kaya gabi ni siya akong
21: malutulog ka na no?
3: Oo.
21: Si Sir Oliver Barya, si Provincial Guard 2 Oliver Barya, si SK Chairman Panga Dolar Barias ang Lublob Dumangas ka D3 Bayo man. Si Juan Gali, si Mami Noelita, Mami Inday Palmes, Andrada Palmes, gapamati si Moda sa Santo Niño Norte, Arevalo. Si Mami Inday, si Sir Gilbert Abunyawan de la Peña sa Boxer Freshman sa Bulilao Mandurriao, si Sir Jean Sima na Manila, Maki Karen Gisalaya mo. O bisa maging ano, Maki Karen Gisalaya? Grabe no, naka-establish na sang imo yung ano, nga nang followers no. Yan naman Balmoy.
3: Thank you, Ged.
21: Thank you sa kwan, humble. Wait.
3: Humble lang ta dapat.
21: Oh, dapat at all times kay God resists the proud but gives grace to the humble. Ugot-ugot ka ng Diyos sa yastikalon kag gabugalon mo. Pero kon humble ka lang ya, ang grasa nagatupa mo. Amen.
3: Amen.
21: Amen. Napa-amen ko guman si Ma'am Karen, tigani mo. Pero by the way, bla, galagaw-lagaw ka man sa kwan, nga galagaw-lagaw ka man sa kalyerial, nga kwan ka man, nga window shopping ka man, K5 ka?
3: Wala.
21: Away kaya?
3: Oo, sa...
21: Sa mga butik, kaya na mga butik, no?
3: Wala man.
21: Away kaya sa mga okay-okay, ne? Away ka na sa mga RTW, bala na yung anyway?
3: Bisan sa mga mall K5 Ted, hindi mo ko makitaan nga nagalagaw dira.
21: Pareho kita. Yeah. Balay non takot ko ni takon sa istasyon sa bukid. O sa bukid takon pay.
3: Oo. Ako kung may kumahatagan man ko chance K5 Ted, kung papilion ko diin mas nami lagawan, mapipilion ko man ang bukid. Ah.
21: Bukid nami ito ay yakurokoko kag yakukok na matian mo to mo.
3: Oo, chill pa.
21: Oh, chill. Kag-katabog imo nga mga kwan stress.
3: Kita mo kung mag-field ko. Kami mga out of town.
21: Oo.
3: Kapin pagit kong mga tag-asan nga bukid ang ginagatuan. Dumanol-manol ko na dayon.
21: Gasaka ka sa bukid?
3: Oo.
21: Kamu gimana kay babalik kita sa nature. Kaon man kita mga dahon-dahon. Amo nang ina-promote ni Dr. Ramil Uibla. Nga balik kita sa kwan, sa organic.
3: Mm-mm.
21: Sagay ko kaon ka mga nang bago nga ni nga. Pero notice mo, may mga tao nga maglagaw-lagaw sa mga butik, mga ukay-ukay nga ni. Kapin pa sa ukay-ukay, no? Iba sa mahilig sa ukay-ukay, subong. Drillin ni Pilipinas makita ta nga, mabakal di largo, pero sa liog ginatakos, no? Ikaw kung magbilid-bilid, ikaw magtakos ka o sa liog mo man ginatakos? Baka ka largo?
22: Sa hawak, gid.
21: Magkakuan kagidya, nagasulod kagidya sa fitting room? Pero mula no nga ang mga Pilipino lang ginay magkakuha sina mo mga Swiss no mga Swiss ne mga iban nga mga rasa daway guro ni hindi nila guro kuha ni ato no. Dili na sa Pilipinas makakita bakal ka delargo pero sa liog ginatakos mo. Ilam si Ma'am Betty solusyo kun sa liog naman ginatakos. Kay kun si K5 karen tanan ko no sa kuan gid mo sa fitting room siya hindi siya mag hindi siya magpasupil sa liog nga kun sa liog daw na kuan daw deceiving. Basi magutok?
22: Do, na iati nga how same size sang liog mo sa hawak.
21: Daw inabugad da, daw inabugad da nga panabat, no? Tapos ang iba nagpagunting. Pagpagunting kay gusto nila ng short hair. Nag-selfie. Ginimo nga profile pic. Tapos nag-caption, I miss my long hair. Kundi may galadaan nagpautog, buhok mo? Dahil kung nilabog lang? No, isa no, ako makaga ko naman ko naga analyze sa mga sitwasyon kasi ko ang tawag git pagkatuan. Wagit sang wagit kibla sang kwan, wagit na sang do contentment. Di ba si Nick, yeah, may contentment no si Nick no si insane Nicole Mariti Prado no. Gapamati sila subong sa office ni Rear Admiral J. Tariela. Hindi na ni mabangbang kay right hand ni J. Tariela. Siya ni gabit-bit sang cellphone. Siya nagabit-bit sang soft drinks nga zero bla ni Tariela. Hindi ni mabangbang Nicole Mariti Prado magna cum laude mo. Isubong aran na subong sa Coast Guard. Dugay-dugay batiyon sa nananing kwan din ng Coast Guard Station Commander. Sa kwan.
22: Ambal niya dugay-dugay ko no makitaan ta na lang to siya kagin apok mo sa West Philippine Sea.
21: Oo. Hindi makuan ni siya mangin station commander sang Philippine Coast Guard Barok Tigbawan. Kiti bala mo kwan mo nang higad man sila dagat mo, di ba?
22: Yes, correct.
21: Di ba kadto ka to imo kita no?
22: Ha?
21: Nagkaon ta to sa balayda, wait mo to.
22: Dula ko kadto.
21: Oh, wait mo, ay si mama.
22: Lain upod kuya sang nagadto ko to.
21: Oo, gibalo ko nga hindi ka man gustong opdan, gusto mo nag-isanon ka or gani may iba nga naga HHWWPSSP ka pa. Ako sa ligo ako nagatakos, Rampart Mendoza. Mahaw tanoy. Ma'am Karen, naman ni Ma'am Betty ha? Sa fitting room takon ngambal ni Ma'am Betty. Naliga to nagpa-fitting room ko black A5 ka. Nagbakal ko kuan ng jeans. Bao ilam do lang. Kita mo man ko may kuan na confirm may face mask. Hindi man sa kun ano bla. Haba kong hindi man sa pag-offend haba ko way gito maka DTX beauty soap mo. Sa clinic ka diyo. First thing ko, bao, sing ko kung may dala lang ko di, duhulan ko gitani ito mo. Dumalipong ko mo! Yan mo na bala nga, dapat may conscious kita sa aton nga, personal hygiene. K5 Karen, salamat.
22: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Macoy Espeha kay K5 intern Dion Rizaldo ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News

0: Provincial Ordinance Number 2021-258 declaring July 14 of every year sa probinsya sang Iloilo as Ramon de Vinagracia Duremdes Day. Pagkita taplis tani. Ang oras alas 8:34, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3! Mabakas,
3: mangabot ka.
1: D3 Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yumay D3.
1: Mabakas, ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis
1: Whoa. DTX 500!
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutika
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka magabutika
3: Mighty C
1: alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre! Libre!
14: Wow! Pangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa

0: Linggo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang ako mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May pumso!
14: Oras, alas 8:42 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
15: To dream possible dream.
14: Mighty Sea Morning, Ma'am Lani Grate Romiano sa Tapas Capiz, Rampart Mendoza, Rosemary Agramon, Ron Ron Store sa Santo Niño Norte. Ini oran sa Sur, Ma'am Rosemary. Ang Ron Ron Inn, Santo Niño Norte or Sur ini, Ma'am Rosemary Agramon. Tita Ambing Baez Kabasak, City Tolentino, City Tolentino, Sepal Den. Jean Ray Seaman, Oliver Barya, Arnel Brito. Dugay-dugay magkakuha kita sa report parte ini sa pagpasidungog sa tennis sensation sa Pilipinas, Alexandra Iyala. May dinner kahapon or kagabi sa Malacanang Palace hosted by President Ferdinand Marcos Jr. Anong nakalanabo? But subong adlaw at aga naton iktalopangod ini sa mga taga-provinsya sang Iloilo. Kadungan sang Ramon de Vinagrasa Duremdes Day. Si Dalom sang Provincial Ordinance Number 2021. Buat silingon sang year 2021. Number 258. Ngagin pasar randay anay 4th District Board Member Attorney Domingo Oso Jr. Anay Board Member Dorothy Paez. Nga taga Barangay Balabag Dumangas Iloilo. Kag subong third termer board member Rolando Rolly Bacadistura ni RBD to recognize July 14 of every year as Ramon de Vinagrasa Duremdes Day. Kadungan sang kaadlawan, ika-106 katuig nga kaadlawan ni Attorney Ramon Duremdes, nabunag sa July 14, 1920. May mga ginsend ko dito, Sir Paul, please, nga mga picture bla nila, nga white, black and white pa, ara sa Capitol, sa series of pictures sa blangagin padala ko, please pakita ta. He was mayor of Dumangas in 1960 to 1969 and he was the longest serving vice governor sa probinsya sang Iloilo from 1971 to 1986 and from 1988 to 1992. Sang January 18, 1988, inhiwat ang pinili ay sa pagka-governor kag vice governor sa probinsya sang Iloilo si Attorney Ramon Duremdes, nagpadalagan sa idalom sang Liberal Party PDP Laban Coalition kontra sa taga Pototan nga si Cipriano Pepe Piña Florida, ang partido ni Piña Florida Lakas ng Bansa Party. Sa among pagbinutuhay, nagdaog si Duremdes. Si Tay Ramon may boto nga 157,361 votes. Halin sa 2,377 ka mga presinto, ang 110 election returns gin contest ini ni Cipriano Piña Florida. So naklabot ini sa Supreme Court. May legal battle, may election protest. But in November of 1989 or of November of 1988 or November 1989, nakapungko siya. At ulit, tatlo sila nagpadalagan Vice Governor Cipriano Piña Florida sang Pototan, Ramon Duremdes ng Dumangas, kag Rufino Palabrica. So ang election was held January 31, 1988. Si Roy Duremdes ang anay membro sang United States Army Forces in the Far East or USAFE, ng Municipal Secretary sang Dumangas, Assistant to the Governor kay Norada, kag manager sang National Civil Defense Admin Radio Station, station manager sang Radyo ng Bayan. Isa sa reflection nga nakuha naton ang iya sining integrity and ethical leadership. When he was mayor in 1960, nag-deliver siya sa minsaya sa tubang sang mga pulis sa Dumangas. Na usually ang nagakatabo sina nga kon lain ang mayor kag ang pulis abi lain ang nasuportaran, pagpungkos ang lang lain nga mayor ti apok sila kon diin nga reassignment eh. Pero ang bal ni vice ni mayor Ramon Duremdes sa amotong example in English, habal niya, "I sought to become mayor in order to serve our people. And if your being in the police is to serve the public, then there is no need to resign." Magamola ni tanan ang politiko wise ang gamo mo. He delivered this line sa police where usually political appointees sang town mayor. Traditionally, ginapatender sila sang resignation sa pagpungko sang bago nga mayor. Instead of removing sa mga police base sa political affiliation, ginpili ni Duremdes nga ipabilin sila as long ay la-focus magapabilin sa pagserbisyo sa tao. Kung subong ni, ang balon ka sang politiko nga, "I will make your life miserable, Charlie Sustento. I will make your life miserable, Jonathan Pinuela." Pero sa simpo yan ni Tay Ramon Duremdes, nangin considerate sa Genesis Agnes. Congratulations, Pamilya Duremdes, Pamilya Nava, dira sa Dumangas, kong Bebot, Ma'am Ding, Sir Bamboo, and the whole family kay Ma'am Neneng. Ang oras alas 8:49 sa aga, check ko si K5 Mark Pati ni update sa dinner, pag-host ang dinner ni Presidente Marcos Jr. sa kay Alex Iala, kadungan sa iyang kadalagan sa patagsang tennis. K5 Mark, go!
16: Mayung aga ka K5 Ted, no? So, ang Malacanang Palace ka K5 Ted, may ginhiwat nga ceremonial homecoming reception sa kadunggana ni Alessandra Iala. So, ang homecoming reception, ginatendan sa ginikanan ni Alessandra Iala, kaupod si First Lady Araneta Marcos, and of course, ang aton President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ang gingawaran si Alex Iala, kaki 5-10 sa presidential citation, kag si Alex Iala naman mayara sa ginhatag sa President as well as sa kay First Lady Araneta Marcos nga kalo kag tennis ball, and also mayara man nag-speech si Alex Iala nga gisila niya, "I carry the flag with me wherever I go and I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love." So yes, kay Five Ted, it is true nga ang kadalagan ni Alex Iala bilang Pinoy is kadalagan man sang bugos nga Pilipinas, and it is important nga balik doon man nato nang aton ginalinan kung sa diin man kita subong, just like Alex Iala nga ginrecognize siya as a Filipino citizen nga nagdaog sa nga world champion na siya subong.
14: Ipabatay tang lipot nga clip ni Alex Iala sa pag-address niya sa dinner kahapon sa Malacañang.
17: Magandang gabi po, Mr. President and Madam First Lady. Marami pong salamat sa napakagandang pagtanggap sa akin at pagtanggap sa aking pamilya. I have to confess, I normally do not get very nervous when I have to talk. But today is the exception. I am pretty nervous, so thank you. Thank you, Mr. President, for this special honor and for the warm welcome. I never in my wildest dreams would I have thought that I would be having dinner here at Malacañang, at the Malacañang Palace next to you, and be receiving such kind and genuine words. And I feel very seen. And hearing that come from you, you know, I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. So thank you so, so much.
14: Nabatian si Alex Iala, K5 Mark.
16: Yes, ka K5 Ted.
14: At yung age pala lang siya, 21?
16: 21, ka K5 Ted. Bali, kaidara lang siya namon ka K5 Ted.
14: Bali ni Presidente Marcos Jr. niya, she's just starting. But sa ngayon niya, nagpapasugod pa lang siya?
16: Yes, ka K5 Ted.
14: Ang kadalagaan niya ito sa Wimbledon, ang kadalagaan, kagang pierdihan niya, mga lessons lang learn para sa iya.
16: Yes, ka K5
14: Ted. Mark, salamat.
16: So inisi ka K5 student intern Mark Lawrence Papila para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: Itambing to Israel, mga ka-onta ice cream. Alas 8.53 na, orit doon. Roman duman. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tipo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gini carrots.
16: Oh, hindi lang carrots, mga natural.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Upod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
13: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini ka babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
14: Basta.
13: Ano na yung interval?
2: Car ka pa?
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Torihan Takaron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
3: Sa tanan natin yung mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
14: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But mala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
3: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
14: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
3: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
14: Palainom ako.
3: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
14: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
3: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
14: Wow.
3: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
14: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
3: Avocado subong.
14: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
3: Take note, ang avocado may glutathione man.
14: Ay,
3: na,
14: wow.
3: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
3: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: DTX 500.
19: Imo pangalan na partner.
20: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
19: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganito.
20: 470.
19: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
20: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
19: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
20: 160.
19: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
20: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
17: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
3: Hmm. So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
21: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
3: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
3: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which
3: Rustan,
2: is more on fruits.
3: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
3: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
3: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kon indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life And be cancer free.
3: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
0: Ano sekreto niya?
2: Milik siya tagoay.
3: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
0: This is no,
2: 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
0: Ah, kampyon ni
3: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Yeah.
3: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
22: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar. So, wow. Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
22: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akong nga lawas.
18: DTX 500!
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Dapat maligo gigad adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwedeng
3: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
0: para mabalas na may pares.
3: Di siyempre, Clinica Dio.
0: Clinica Dio Fresh.
3: Damo yang hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pektor deodorant nyo, ammonia ang makapepekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibasin mo lang nang ka. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
3: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Dua ang antioxidants ni Ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin Dugdali Langgidya. May ang sweeteners ni Stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
1: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
1: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aanta na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasat siya, kag-inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin ni lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na. Anak glutathione na.
3: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
0: may ga-repairman.
3: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
3: Sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
3: Kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: Pero may na itong patihan sa una, no? Kaon mani.
1: Kaon mani.
3: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
0: Layo lang.
3: Layo gid ya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
1: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Namunag natin sa D3 Bio.
1: Para hindi mag, short circuit. Ang human na ang aton nga...
3: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
1: Oo.
3: Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
5: Gabi no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tawo against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina kung ditribayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
3: Kung wala ka gainom ditribayo Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
3: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation Sir Boy nga makakos ang gitawag
5: cancer.
3: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento ditribayo no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
7: T3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Makakas, makabuti ka.
7: D3 Bio.
10: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Makakas, makabuti ka.
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
21: virus
3: no? Kinahanglan inom D3 Bio.
2: Bisan dengue gani inom ko.
3: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
21: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
21: Bacteria. Sang
3: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan o may labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kagiligal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng Istas

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Di, wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
2: Eh, di ba si maideyahan tama na gurong?
1: Ay, ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
2: Pwede naman guro kung sa buo ng mga estudyante. Para nga may araman para sa aton eh.
1: Nala!
2: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
2: Eh, amo na gani nga, tagal mo ko sa talinfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
2: Te, wala kita na?
1: Wala patagahan niya ka pang sabo sa mga estudyante, mga ayaw ka na sakon?
2: Di, sugod sa bumangita na kukun sa buhon ng estudyante. Para tunga, tas ang scholarship, para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadya, ino.
2: Wah!

0: Matambay ko dyan ayo. Kag magpamati-bati naman sang posible nga mga istorya sa palibot. Haya ba? Arbi, itoon kung akong dulunggan sa lugar nga permi ko ginapamatuyan sa mga duhol-duhol nga istorya. Haya ba?
1: Toto! Kamusta ka?
2: Dugay-dugay na nga wala kita naga-istorya.
3: Ano ka dugay man? Kusad ko ng toto.
0: Haya ba? Dora naman ang duwa, oh. Si Pastor kagang isa katambay nga si Tokmol. Bro, kapiloso po, ginibla kay Toto Tokmol mo.
2: Ganon ka dito, Toto Tokmol?
3: Ari lang din kaya po na. Nag-check sa situation sa bangko.
0: Wah, yabaw.

0: tok mulyo daw pa kaisa gini siguro ni dakoy-koy ni ganini tantan mo.
1: Hindi lang sa tubig, Toto. Ang kaluwasan, amo ang pagbaton sang maayong relasyon sa ibabaw.
2: Amo na gani. Sabi ko gani, ang kaluwasan, pareho lang sa paghulog sang SSS. Nga pagtigulang mo, pensyon na kunuhaon sa pag-ibagkalbulong.
0: Do mapitla, masitututokmol do masabit po sa pro mayo.
1: Mayara ka man po, tututokmol. Pero kinanglan ang kabuhi mo, may direksyon.
2: Pastor, may direksyon man ko.
1: Diin!
2: Alin sa balay, pagkanto na rin sa gintabayan ko. Amo na ng direksyon ko.
0: Ay, aba! Dumasangit paliwat si tututokmol, pero kuha ya? Animal gini bless tututokmol mong. Bisan ano kaayos siya sang pastor, ginalak. Tanya gid bala sa hindi amo mong posutab kag isa pinakasutab tututok mol dumasabit pa pirmi ino gambal mo sadya sadya ino wow.

Arina. Human na ang survey nga inugpagwa ko sa media kag sa mga newspaper. Unahon ko ini pa-print sa Manila Nightly Bulletin. Inigani sa Philippine Moon. Pero ambot lang kun mapati ini ang mga Pinoy nga mo niyang matuod-tuod nga resulta. Nga damo na namian sang performance ni Presidente Baby Eng. Mandamo gidya ang gapamiripimo nga Pinoy sa mga nagakalatabo sa liderato ni Migo ko, Baby Eng. Ay, kadamo gid karon sang mga isyo nga wala kasulbaran kag wala gid sang katapusan. Tapos siya, laban kawatay, laban palapaway. Pero wala man sang dakpanay. Ay, bahala na ipaprint ko ini ang kampiyon ko nga survey sa mga newspaper kag ipapost ko ini sa social media sa mga bayaran nga media. Agud maglapta. Maglapta na dayon ang survey nga ginhimo ko lang sa idalom sang taytay. Sadya-sadya eh, no? Wahay!

0: Boss Roquette, may pamangkot ko sa imo.
1: Boy Ramon, pamangkot lang ah. Wala man bayad mamangkot
0: ah. Juan Boss, kay ginaistoryahan sa mga tao parte sa pagsaylo-saylo sang grupo ni Joel Villanueva.
1: Ayaw mong gali nang ginambal sang tanan, Boy Ramon.
0: Oo, Boss.
1: Kadasig sang balita, no? Dasig pa sa bao.
0: Pero, Boss, ano ba lang imo pananaw sina?
1: Simple lang, Boy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Pariyo na sa tao nga nagabaylo lang sang balay.
0: Ha? Naman, Boss?
1: Natural kon kabalo

0: siya nga guba na kag gusto to nang iabalay. Masaylo gina siya sa iba naman nga balay.
1: Boss, grupo ang ginastoryahan ta di, hindi balay.
0: Pariola na sila, Boy Ramon.
1: Anay ka bala, boss? No, seryoso ka subunga.
0: Siyempre, seryoso ko eh.
1: Uh-huh.
0: Kay wala pa ko katilaw sang libre mo nga kape.
1: Amo gina ikaw, boss. Bisan politika ang istorya, ginadala mo sa pangape.
0: Kay man, Boy Ramon.
1: Hmm.
0: Nami mag-istorya politika kung may dala nga kape.
1: Ati, may pagkita ni boss kung pagsailo ni Jewel Villanueva ba, may palibre man siya kape sa ato, no? Para samtang bala ginastoryahan ta siya, boss, katilaw man ta kape ang libre balahaw. Abay, anta na, boss, ah!
0: Ay, pero kabalo ka naman siguro sang rason nga nagsailo sa sapiak nga grupo, ah.
1: Ha?
0: Hmm.
1: At iuula, boss, ano, haw?
0: Mapabilin pa sa grupo, ya, kung makalaula to siya kag mahima sa sang rehas. Boy Ramon!
1: Boss Rocket!
0: Salbaranay nila niya kagulingon.
1: Ba?
0: Bahala na lalibakon sa isang tao. Basta safety lang siya kag hindi siya mapriso.
1: Ay, di sadya-sadyay, no?

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako ano ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Sa una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
12: Food Supplement for Men.
6: Para sa mati ilong na dugo.
12: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
6: DTX 500.
12: Masaligan.
6: Epektibo.
12: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
6: Masaligan.
12: Epic Table
6: DTX 500
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
6: Ang D3
12: nga may BCO.
6: Ang BCO
12: nga may D3.
6: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
6: Ang D3.
12: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
12: Yung may D3.
6: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Tabugot. Ah, tanaw pala si Olive. Dapila na kauras, wala gagiyo-giyo.
1: Abunat, kabalo ka naman nga ginaisipin ng balas.
0: Ang balas naman!
1: Kabalo ka nag-iit, mamangkot ka pa.
0: Para sa ano naman?
1: Basi gusto niya ibaloon, pilagid kabilog ang balas nga ara sa baybay. Ito wag labod na to. Ginatakos man niyang tubig sa dagat to.
0: Ano yung gamiton niya man, balde?
1: Ah, wala ko yung kabalo, ha? Basiguro kutsara.
0: Kung kutsara, buang naging na yan.
1: Ah, hindi ako yung buang yan. Ano ka manin mo yan? Sinuli niya yung buang.
0: Ah, abi ko gani ko nalatnan ka na niya. Ang pinsurunta kung paano tanak siya mapayong sa pagkabuang niya. Kay daw nadalma, nagid na siya.
1: Ay, samanta, kuya. Hindi na kiniyaguro mong pawan mong. Madalma, nagid lang na siya.
0: Ay, Tani, updan mo siya pa buang-buang. Kay, para hindi siya mamingawan. Kag hindi na siya madalman.
1: Ay, ala, sadya-sadya, no?

0: Mari ka pa di galik gihapon, Mads Marites.
1: Oo, Mads. Eh, wala pa ko bikabaton kaayuhan halin sa imo?
0: Na.
1: Waslik kin ako bala kay para kahalin ako dayon ah.
0: Ano iwaslik ko sa imo? Ang too ko?
1: Too, too nga ano, Mads?
0: Too nga kamot eh.
1: Ngehe, sakit na yun. Mads, hatagin ako na bala, bisan pang bakal-bakal na lang panty ho.
0: Wala ka na panty haw?
1: Wala na.
0: Okay, sige ah. Tagaan, takasingkwinta. Lima na nakapanti.
1: Yeah. ano nga lima kapanti, Mads man? Sa singkwinta, makamakalima kapanti?
0: Oo ah. Sa okay-okay ka lang bakal, kay may ara na dito. Tagtatlo ba inti nga panti, okay na na ah.
1: Yeah. Olo ka, Mads. Nagamit na naiyasang iban, ipagamit mo man niya sa akon.
0: Mm-hmm, tanhaga ta. Ilabhi lang kagliswahi sang ininit, ah!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Erjan?
1: Hmm?
0: Kabalaw ka ba lang, o lagi siyang tao sa kalising ko nga makaperde sa akon sa diskarte?
1: Diskarte? Diskarte ko rin wala tupa. Ako pa diskarte ho niya. Halos na lang niya tao. Mapapati ko na iya.
0: Ako lang wala guro yaga pati si mo.
1: Ate, amon agurong talent mo eh.
0: Ngano?
1: Ang pagkatigas ang imo ulo? Amo na yung talent mo? Nga hindi kaya malabawan sa sugiray.
0: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
1: Pero sa tuod lang, this is size na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kag-diskarte ko.
0: Hmm? Gali ka? Akong 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
1: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
0: Hala, sadya-sadya, no?

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. San man makarating, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pag magkasama tayo.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500
6: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
6: happy kanunay.
5: DTX-500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX-500
5: mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500
5: masami ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500
5: ang DTX-500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX-500
5: masalika. DTX-500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor,
4: ang sinaing.
13: Luto na.
4: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang Extend.
18: Supplement for men.
19: Lourdes.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: sa likas,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
18: Ang PCO
1: yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
1: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
18: Ang PCO
1: yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
22: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM
23: 88.7.
24: May balita na may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Kampiyon sa balita.
2: Kampiyon sa music.
3: Kampiyon sa kalingawan.
4: Kampiyon sa serbisyo publiko.
5: K5 News FM
6: 88.7.
7: Kampiyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ifri Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali, si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa.

0: Mighty Stag 1 Capsule 310 After 1 week. Namikid ang akong napaming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
12: Basta tindo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components atin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
4: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
6: mm-hmm,
4: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
4: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: ba
4: ti nami ang flow,
6: mm-hmm,
4: wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo.
5: By turbo.
4: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Extend, kampiyon.
6: Sa rurot gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidanta. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM.
1: Dan Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Saburoso!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: May waga, may waga, mga kakipoy! Kumusta na ka mo na? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edisyon na Subong Adlaw, Martes na! Pizza 14 na sa bulan sang Hulyo, mga kakipoy! Mabulubog na ang panahon na hindi masyado kainit. Bangot kayo natapos na. Natapos, bago lang natapos si Typhoon Inday. Si Typhoon Josie naman, mapagwa naman sa Philippine Area of Responsibility. Oh. Si Josie, after kay Inday, kung si Josie nagbulos. Gahulag siya, moves sa northwest ward. Pag mag-exit man ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Si Tropical Storm Juicy. Nasunod rin sa pag-asa na magagwa siya sa par by karon sa gabi. Ay as of 4 a.m. kay na ang sentro ni Tropical Storm Juicy was estimated mga 1,085 kilometers sa east nga parte sang Eastern Visayas na may maximum sustained winds of 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Di magagawa na sa Subong, no? Diway na sang mga pabaskog pigid sang habagat o kung pagbaskog sa mga pagulan. Eh nagligad to may report si Kabido kay dugay report ni Kaki 5 Karen Badilla ay dira sa may sakop sang Santa Barbara Bla sa may Hibawan. Sa din dira nga parte may naglompat nga isa ka panday na na-recover ang iya sininga bangkay Subong lang aga. Diri sa Iloilo. Malapit na sa syudad kaya ang tubis na kadaludo ng pagkantos dagat mo. Ang panday blanga, ang panday blanga na hubog naglumpat sa suba sa Santa Barbara. Nakita kay na sa distrito sang Aro. Samtang sa Banwa sang Liganes, may isa man ka PWD nga babae nga nahulog kuno sa suba dira sa Banwa sang Liganes. Di may pa makita tub-tub Subong oh, ining babae nga PWD. Dekado kon magbaskog ba ng ulan kay ti nagata baha bla kadalom ang tubig sa suba o kon sa mga creek. Di may mga tao kung isaya gusto na mag-salom-salom. Tiwa'y kabutwa. Ining hubog nga panday. Amot na ano natabo ni sa PWD ah. Nga babae dira sa Banwa sang Liganes. Kaya pa dayon pa nga ginapangita Subong. Kay kung budlays ni kung makagwa bla sa gibuangan, makagwa sa dagat, ilaban-laban din na sa makita, no? So standby sa mga dugang mga balita Subong diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kung madamol galing ang ulan kag ga brown ang tubig, Hindi man galing aton mga puslan, no? Ang aton sinisubong may pahibalo diri nga i-conserve ko nung aton ang tubi matapos nga ang mga raw water production nagnubo bangod sa flash floods naging darasang hangin na bagat bangod sa epekto sa water quality dira sa Maasin Dam. Daway ta pasinigantuan siya. Kung mag-drought gani, dugay gani, nga hindi mag-ulan, problema kita tubi. Pero kung nakasubra-sobrang tubi, problema man. Ay nano. Sa water advisory, sa mga distributors ng tubi, ng water level sa Maasin Dam, naglabot sa 95.02 meters above sea level. Na nagsobra kuno ini sa normal operating level na dapat 94.85 metros lang above sea level. Isinalom sa Metro Pacific Iloilo Water kon MPIW sa ila sininga monitoring system naga-convert ini o kon naga-corresponds ini sa ila sininga red alert classification sa dam water level despite sang elevated reservoir level. Ang MPIW nagpahayag nga ang padayon nga mabaskog kag badamol nga ulan nag flash floods naga-increase ini sang ginatawag nga sediment subong man debris kag turbidity. No, turbidity sa raw water sources na nagresulta sini ang bulk water supply nagreduce sang ila sini nga production na ang raw water production nagdubo ini sa 75.33 million liters per day o kon MLD below sa normal operating level nga 80 MLD. Ang Metro Pacific Iloilo Water nag-classified ang current production level subong sa idalom sang yellow alert status na may critical threshold set of 73 MLD. Ang madubo nga production ang kinanglanon bangod kay nag-deteriorate kuno ini sang

0: sa mga sa ila sining reserbuwa. Tigi na coordinate ini sa mga bulk water suppliers nga padayon lang nga magmonitor sang kondisyon agud to ma-minimize ang disruption sang water supply samtang nga naga-ulan-ulan. Isipong way naman. Alam mo na mabudlay gali, no? Kung masubrahan ka tubi, man K5 Lawrence, mapiktuhan man gali ang raw water nga ginaproduce sang Metro Pacific Iloilo Water. O ito pa singan to once, ne? Kung magsubra-subra ang tubi, bangod kayo nagabaha, problema man. Pero kung ay naging tubi, kaway nakaulan, problema man. Ay ti din magkanto sini mga konsumidor nyo. Padayon lang kita sini nga mag-anto sini kung may mga advisory katulad sini. Oras ato niya pagpangalagad last 11:16 na. Check kami report ni K5 Karen Badilla. I-diretsyon niya lang ning isa ni ka-panday. Nga hubog naglumpat dito sa suba sa Santa Barbara na recover, nakita kinang bangkay niya diri sa sudad na sang Iloilo. Ayon siya no, nagpanglakatlon man sang libre. Kay ginanod sa sang baha. Kag ining babae nga PWD nga wala pa makita tumtum subong dira sa Banwa sang Liganes. Kag iban pang mga balita, kay may mga update man kita diri subong. Dumduman yung itong kontrobersiya nga paggalusob na sang PNP IMIG kagsap dira sa Molo Police Station. May tatlo kuno ka mga sibilyan na mapasaka kaso. Abi ko may poder ining IMIG nga ining ano si Kabo Pasubong ang mapasakaan kaso. Wow. Ina naman sa pila ka mga police station dito sa Luzon area ginapanindakan yung mga police to. Dere, makusaran ka ba? Oh, may mga police station nga ginsulod sa kunas ang IMEG dito sa Luzon area mo. Nga ang mga nakasibilyan ay ibantong ginapanindakan. Ang dire sa Iloilo yan, may galangan ito ay matindakan to ginpahapa lang. Teka, natapos na kuno ang investigasyon sang Regional Investigation and Detective Management Division o kon RIDMD o kon ang ining R7 bla sa Police Regional Office 6 sa Idalom ni Police Colonel Kim Ligada gin-turn over kuno nila ini ang mga ebidensya kag ang resulta sa ila investigasyon sa National Police Commission o kon NAPOLCOM. Kaya ang National Police Commission nagpatigayon sa moto proprio investigation. May kang tanan sini. Yang NAPOLCOM sini may kwan kuno may jurisdiction. Ay ti budlay mo na kay may base may forum shopping la. Ang forum shopping ini nga damo sang RIDMD. Ang NAPOLCOM may ombudsman, may internal affairs service pa. Dapat sa mga investigation tani in terms sa mga police dapat isa lang. Kadamo sa investigasyon siya sa kadamo sa mga nag-investigar kundi guwaya lamutak. Pareho bla sa kape bla kung damo ka timpla kundi ito ni Mayo. Check na ito ng report ni Kaki 5 Karen Badilla sa status o kung sa sining pagka-recover o kung pagkakita sa bangkay dira kay na sa distrito sa araw. K5 News FM Kampyon Report. K5 Karen.
1: Diyan nakita na ang lawas no or ang bangkay sang 39 anyos nga lalaki nga ano ni siya isa ni siya kapanday kung sa din ginkilala siya nga si Jumel Deladia sa sitio Saba barangay Hibawan sa Banwa sang Santa Barbara K5 diyan kung madumduman naglumpat ini siya sa suba nga nasa kupan sa nasambitan nga barangay K5 diyan sa kung hindi kita magsala ang ano ni ang Domingo nga ay di sang
0: Lunes
1: July ano ni tawag na lipat kita kung saan
0: okay, July 11
1: oo July 11
0: Sabado
1: yes correct then kaina lang gid sang aga nakit-an ini ang iya nga bangkay K5 diyan nga nakasangit sa mga kumbaga damo basura K5 diyan may mga kaway.

0: yan.
1: Narorok,
0: Na,
1: rorok.
0: oo. Nakasang ito kay Five Jan ang iya nga lawas sa higad sang suba nga nasa kupa naman sang Pitoon Bridge diri sa may distrito sang Haro kay Five Jan. Una hindi ni siya makilalaan pero sang ginsend kay Five Jan ang picture sa mga himata ti mismo no ang utod niya kay Five Jan ang nagkumpirmar nga si Jomel Delatia ina kay bangod sa suksok sini nga shorts kay Five Jan ang ano ni nubo ang naka nagaduag the navy blue kay Five Jan no ang iya ni nga shorts ti suno sa ila last nga nakita nila sa kay Jomel amo amo gina kay Five Jan ang shorts nga suksok niya amo na ang rason kun nga gin confirmed nila nga si Jomel Delatia ato kay Five Jan kag suno man nga daan sa pamilya ang suba dito sa ilang barangay K5 dyan ang iya na nga lusot dito sa may buhang then pa Bituon Bridge ang guwaya na K5 dyan facing na sa or dagat na nga nagapatubang sa Guimaras K5 dyan suno man sa pamilya kapasalamat man sila nga nakitana ni ining si Jomel Delatia kagwala nakagwagid bala ang iya nga lawas sa dagat K5 dyan kay tinakasangit ini sa mga ruro
1: K5 dyan. Oh, timay nung kanin kayo ay sa kalabot sa gibuangan kag nag dito sa dagat kay kung dito na sa nakabot ay na sa nakita.
0: Yes.
1: Oh, yes, gin personal nga gin identify sa nga pamilya.
0: Yes, correct, correct. K5 dyan. Isang iya mismo gid nga utod.
1: Mm. Ang panapton niya pa amo manggapon?
0: Yes, K5 dyan. Ang naka-shorts na lang gid ni siya.
1: Mm. Oh, okay. Sa din na yon, sa din na yon da sa kuan sa puan na kita.
0: Dira gid sa may Bituon Bridge Balaki 5 dyan.
1: Ah, okay.
0: Kung going ka sa Leganes sa may tulay gid mismo.
1: Bituon ang kuna sa sakop sang floodway.
0: Oo, na
1: correct. Ah, floodway yo, floodway. Ah, kaya gin obra bla ning floodway bla para nga ini kita matamaan sang baha bla. Ah, dira sa nag-os-os sabi no, dira sa nakagihalin dito sa ibawan na Santa Barbara. Ah, okay. So, gindala na sa panerarya.
0: Yes, K5 dyan. Gindala na ni siya sa punerarya.
1: Mga no oras na sa puan kay na?
0: According dire sa information naton, mga alas 5 kay may nakakita ni K5 dyan nga tao na naglabay dito sa may babawsang bridge. Pagka ano ya, pagkaduko niya K5 dyan nga nagtulok dito sa may area, nakita niya ni nga may tao nga nag-utaw-utaw dito ya sa area K5 dyan.
1: Okay. Ano hubog ni siya? Hubog siya kag naglumpat sa suba?
0: Yes, correct. Hubog ni siya sang naglumpat ni sa suba. Although nga suno sa pamilya niya, kabalo ni siya maglangoy kag sa una doon niya ni ang suba dito sa ila kay kung kaisa nag-swimming na da siya. Galing kay sang amuto nga time ti syempre ara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon kag mabaskog ni ang dalu do kay 5 dyan. Ti wala niya na ano ba lang nasarangan or ma-manage abi nga makalutaw pagid kay 5 dyan para maka agad to ya sa manabaw nga porsyon. Tinaanod gid siya K5 dyan sang daludo.
1: Okay. By the way, ang PWD nga babae sa Leganes, why pa yung makita?
0: Yes, K5 dyan, tub-tub subong ang nagapadayon diri ang operation. K5 dyan, no? Diri kita sa may sityo kaingin sa barangay na Bitasan. Gingatuan naton ang balay gid ni. Alayo ni ang balay K5 dyan, balilalakton gid ang imo ni nga agyan ang kahon-kahon bala K5 dyan. Oh,
1: kahon sang kuan humayan. Hindi yes. Punong ha, hindi punong.
0: Oo.
1: Para yun lang mo na punong man siya bla, pero daw dalom-dalom yung punungan sa humayan mo.
0: Mm-mm.
1: Kahon sang humayan or punong?
0: Punong sa K5 dyan.
1: Punong okay. Nadaya, punong nadaya sa napitasan.
0: Oo.
1: Oo. Tika may punong nada mo?
0: Oo.
1: Naglumpat man eh or ano?
0: Hindi, ang sunod diri sa nanay kay 5 dyan nga si Ma'am Dolor Animas ang 11 years old sini nga bata kagabi paghalin nila sa balay nila kay 5 dyan nila nga siyempre nagahigda kay PWD siya kay 5 dyan eh siya wala na nagahambal. Nagwa ni ang ginikanan kay nangita sang hulman balasang kwarta para ibakal sang bugas nila. Yung nabilin dito ang pakaisa nga lalaki, then ang 5 years old niya nga manghod nga babayi. Ang ining bata suno sa kay Ma'am Dolor kung kaisa nag-ulhot-ulhot na siya or nagatamwa sa may buho sang ilang balay. So pagbalik nila kay Five John, mga serum na sa ilang puloyan, nakibot sila nga wala na ang iyang bata. Pinangita nila kay Five John, kag ang ining 5 years old niya nga bata, nga babayi, amuning nakakita nga ang iyang magulang nahulog dito sa may buho. Lusot dito sa may suba kay Five John. Tika hapon nga daan, suno
1: sa... Asa pangpang sa suba ina balay?
0: Ang kilid niya kay Five John sa ubo, suba na dayon.
1: Ah, nahulog sa buho. Nahulog sa buho, lapos sa suba. Eh, dalong mang suba kahapon.
0: Yes, kay Five John, dalong. Okay. Tika gina, pag ito, tato, maka... Ano taya, makalabay kita dito sa area. Pero suno sa kay sa pakaisa kahapon niya kay Five John nga mahulo dalom-dalom ang suba dito sa nasambitan nga lugar. Kag medyo mahulo baskog pa ang dalodo kay suno di gani sa iban nga mga... Oo, nagkakautod ako. Nagkakabatian nila ang ano blang kabaskogon isang dalodo nga kung maghampak gani mga sa higad or sa kahoy abedo naggalupok-lupok gid.
1: Oo. Ang ang tobe.
0: Yes, correct. Oh,
1: so mabaskog but siling mabaskog nang dalodo kun karin sa tobe.
0: Yes, correct, Five John.
1: Okay, so way pa makita pero may nagabantay dira nga mga rescuers.
0: Yes, nagapakita. Damo na kay Five John, no, ang PCG o Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, may presensya naman di gani sa Philippine Army para in case bala kay Five John now. Then mga nagkalain-lain ng mga responders naton.
1: Okay. Pagbalik-balikan ta ka karon, parte ni sa tatlo blato ka mga sibilyan na mapasaka kaso sa kontra sa IMIG kagsap.
0: Yes, correct, K5 John.
1: Okay, salamat kayo na K5 Karen.
0: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, kag K5 intern Dion Rizaldo. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Madam Ogid, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Balikan tani karon ang report niya parte ni sa investigasyon ng kaginpatikayon sang RIDMD. Regional Investigation and Detective Management Division sang Police Regional Office 6. Ang dumduman nito nga may ginpahapa, may gindisarmahan ng mga police dira sa Molo Police Station. Pero nagabata ining isyo kay may mga reklamo man kontra kay Police Captain na Ryan Christ Inot sa mga bypass operation nila. Pero ti lain naman na yung isyo. Ina gina-investigaran man subong sang Police Regional Office 6. Amo na kon effective ka bla, amo na kon mapisan ka. Amo na kon aggressive ka kuysa may nagahingabot man si mo, no. Gusto nila ni nga magtinaban-daban sigurong police ni. Ay in terms ang performance at idamo mga nandakpan ni Police Captain Inot sa illegal drugs. Siguro may nalapakan naman sa gurong bulang. Amo nang gareklamo kag naimuan naman sa isyu. Pero lain na yung isyu naman ha. Pero ang isyu to nga ginsulod sang IMIG, PNP IMIG. Ya kuno may dismiss nga police nga ginagamit kuno sa operation. Dismiss kag may warrant of arrest. Balikan ta na karon ha, may bypass operation subong sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 dito sa Zone 2 Poblacion Estancia Iloilo. Nakuha to ang kapin sa 1.6 million pesos nga balor sang illegal drugs o konsyabo. Abi siya buo, no? Istansya, no? Istansya, Northern Iloilo. Grabe, no? Damo siya buo, das Northern Iloilo, ha? Oh, 1.6 million pesos ang narecover sa bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sa pagpanguna ni Police Major Dadji De Lima dito sa Barangay Zone 2, Poblacion Istansya, Iloilo. Apat ka mga persona ang nagkaladakpan kag may kapin sa 1.6 million nga balor sang illegal drugs ang narecover. Standby sa mga detalye sini ha. Dili sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby, makabalik kita. Dugay-dugay mga ka K5.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos! Nubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaw magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Hood Superman from
20: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: X10 Hood Superman from Man. X10 Hood Superman from Man.
21: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Foods

0: higo nga dugo. Nga sama sa amin, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
0: yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: PS 11 Mbps.
5: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 11:38 na ang saaga. Ang ininga time check na dala sa inyo sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
6: This time check is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.

0: Balik kita sa ato nga pagpagalagad mga kaki five. Arin ang aton sining okay ka, may kapikaw sa K5. Na dakpa naman ni K5 AJ Cordova. Si Lino Liguan. Lino Liguan sa Barangay Onyati de Leon Mandoriao, Iloilo City. Sa aton sining okay ka, may kapikaw sa K5.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Mga kaki-five sa subong nga aga, aray na naman kita diri sa Barangay Onyati, Dilyo, no, sa distrito sa Mandoriao. Kaga particularmente na, diri ini sa ilang public market kita, naglibot subong aga. So, imbukada gid, no? Gapamati sa K5 News FM, Dilyo. Tay, good morning, imo na di pisto?
3: Oo, sir.
2: Oo. Tay, magluwasan mo sini oras. Ano kapag oras mo sa amin gapamati sa K5?
3: Mga tige alas 6 kag alas 4 sang hapon.
2: Pero kung naga haling gina mag-open ka, pandar mo gina dayon?
3: Oo, amo gina iya. Iya mo sang kitay bakon ng pamatian.
2: Di sa mga produkto ni Dr. Miloy, ano ginagamit mo? Like D3 Bio, DTX 500, MyTC, DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix?
2: Ah, DTX Coffee Mix. So, tatay, batian mo na dira nga kung madakpan ang imuradyo nga nag-andar. May ara ikaw sang premium nga pagbato nun?
3: Oo.
2: Oo. So tatay, kinadakpan kong imo nga radyo nga nag-andar, kag ikaw nagapamati, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM, Iloilo. Ano man bal mo kay Dr. Miloy kag sa K5?
3: Salamat gid sa kay Dr. Miloy kag sa DTX 500.
2: Oo. So tatay, abi agdahadiri ang imo nga mga kaingod, mga friends mo nga mamati na sa K5. Kaya basi, dasun sila naman ang maswerte na madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix.
3: Kamu manda nga mga tagara dire sa amon sa tinda kag sa Onyati di Leon. Mamati man kung sa K5 yung system kay may premyo si Dr. Miloy sa aton.
2: Ano pangalan mo ganitay?
3: Lino Liguan.
2: Lino Liguan, no? So, amoy na ka K5 dyan si Sir Lino Liguan, no? Dire sa Mandoriao Public Market. Nakatutok gid sa K5 News sa Family Lilo ka K5 dyan. Sir, sa liwat, congratulations. Kag madamo gid nga salamat sa paggamit sa mga produkto de kalidad ni Dr. Miloy. Kag pagtutok sa o pagsuporta sa K5 News sa Family Lilo. Mayong aga. Kag God bless.
3: Salamat gid.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! K5
0: There you are mga ka-K5, si Lino Liguan.

Kapan na? Sa barangay Unyati, Dilion, Mandurriao, nadakpan ni K5AJ Cordoba na naka-tune in gid sa 88.7 MHz sa lilisuan sang iya radyo. Ang K5 News FM Iloilo. May konto lang sa atong sinay mga live viewers, baya on air kag online. May konto lang kay Melvin Satonero. O kay Melvin Satonero, dira sa barangay Buntatala sa distrito sa Ngaro, maayong Untugid. May konto man sa kay Paribiboy Cadiz. Dira sa barangay East Baluarte Mulo, Iloilo City, maayong Untulanda. Ngayon to man sa kay Ma'am Laura Sumakaysay dira sa Hong Kong. Ma'am Laura, kumusta na mayong untugid? Salamat kita. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong untugid. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Laura Sumakaysay, Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Rimia Panis sa Taguig. Kay Ma'am Nini Sian Prisya, dira sa Singapore. Ma'am Nini, kamusta na? Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore man. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dira sa Barangay Balabagoharo. Mayong untugid. Kay Ma'am Nadeline Siautong. Kay Ma'am Maria Crispo. Maria Crispo, mayong untugid. Salamat ha, kay Sir Arman Bakuguay. Musta na parikoy? Musta biyahe tada, no? Panamiyaw lang siya sa iyo mga kasibarangay sa barangay Tinurian tag barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Ay Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Aisa Ahmad, maayong untugid, salamat kita kay Sir Felix Singson. Sir Felix Singson, maayong untugid. Salamat yun sa padayon niya pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Ang ining aporsyon niya nadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Maalikawan nato ng Tlakaso Hilan at Sipon Gagubo kung nagainom kita sa di Tribayo at Lawadlaw. Kaya ang di Tribayo, maayugid bangod sa iya sining extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sining lawas. That's why nga healthy kita. Malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo o naka D3 bio kita adlawada. D3 Bio, ay labi na gid yung naga-star kita subong, nagaulan-ulan. Panahon ini sa pagmuad sang lamok may dengue virus. Malikawan naton ang dengue. Malikawan naton ang makamamatay nga dengue kung nagainom kita D3 Bio adlaw-adlaw. Kag malikawan naton ini. Labi na gid ko may taas kita nga hilanat, may kopod nga pagsakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan? Unitanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dengue ka. Kani mag-inom ka sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ang superfood supplement. Gini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pariho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sang aton sini nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabolig man proseso sa platelet aggregation
nagabulig man sa lawas nga malikawan ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Iwakawan nga mag-stack sa tubig, wala sang taklob sa aton mga puruyan. And of course, mag-inom kita sang ditribayo para layo sa dengue. Mag-inom kita sang ditribayo kagparisan naton sang Mighty C. Para nga healthy ang lawas na kay ang Mighty C. Yan pabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag ditribayo. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung makadto ko mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, sa buong adlaw, may libre nga consultation kag check-up. Dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kay kada Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira. Mayong udto lang dira kay Mayor Francis Ico Calvo. Sang banwa sang Kalinog, Mayor. Kanami sang panyaga ni Mayor. Samtang sa Pasig City, sa Webes, may libre nga consultation kag check-up ha. Dira sa Pasig City, sa Salvation Street, Pasig City, kada Webes, ang libre nga consultation kag check-up. Samtang sa Miagaw, ara sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo, libre nga consultation kag check-up dira kada Domingo. Sa Iloilo City, ara sa Ilope Street, Haro, Iloilo City, libre nga consultation kag check-up. Kada Domingo, Lunes, kag Buwas, Miyerkules. Kagbantayan man, dira sa Banwa, sa Sara, sa Norte, nga parte sang Iloilo. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, ara dira nahamtang sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, lapit sa Sara Public Terminal.

0: kay Rin, ano, Rin si Gram, Rin si Gramisi, Rin si Grasimi Asis. Mamilik Rinos, Rin si Grasimi Asis, Mamilik Rinos. Kapamati, Subong Sabanwa, Sang Limire, Iloilo. Salamat kita. Damog yung salamat kay Ma'am Nini San Tricia. Igma na ta, kay igma, gudron kita dyan sa Singapore. Standby ha, sa aton sining pagbalik, sa aton sining mga dugang mga informasyon at mga berita. Pabalik naton pagkatapos ang DTX 500 Health Alert. Pagsubong man sa Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5!
1: Filipino. Wow, my cool song.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: aramis
4: mo. TTX 500.
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: ang mga blanga permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Sano ka mainom di takes 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag, heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad.
6: Ay.
7: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
6: Uh-huh.
7: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Pure grudges. Tao malanta,
6: oh.
7: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22,
6: uh-huh,
7: no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
6: Ay,
7: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: D3 BioDocFar, marami pala itong anti-hypertension na mga mekanismo.
13: Tama ka dyan, Sir Ted. Marami talagang natural anti-hypertensive properties ang D3 Bio. Isa sa mga yun ay ang medium-chain triglycerides na matatagpuan sa D3 Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan, nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3 Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang at maiwasan din ang labis na katabahan na dahilan ng hypertension.
12: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bio? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw.
13: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
12: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Far.
13: Yes, Sir Ted.
12: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio.
3: D3 Bio Health News.
10: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines,
15: sumasayo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News,
15: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PBBM pinangunahan ang rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Of Vetaklana, nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City ay suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Mayigit 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD. Magsasaka, pinatay na maarmado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. American National binarila patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. Samantala, suspect sa hit and run sa barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Nagpakilala nga agent o NBI agent arestado matapos makuhana ng baril at 455,000 pesos na halaga na shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose Antique.
17: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PBBM pinangunahan ng rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
18: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution program sa New Camiguin Gymnasium. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang bawat individual ay makakatanggap ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa buwan ng Hunyo taong 2026. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, Oveta Clan nakipagpulong sa Mahag Racer sa probinsya laban sa ASF. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
20: Nakipagpulong ang Office of the Provincial Veterinary Aklan sa mga hog raisers sa probinsya upang ipaalam ang kahalagahan ng pagpapatupad ng biosecurity protocols laban sa ASF. Hinikayat ng ahensya na sundin ito upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa kanikalilang mga farm. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Sinyele, naglabas na umano ng utos si Governor Jose Enrique Miraflores na magsasagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ilang probinsya. Dagdag pa ng opisyal na dapat i-report o ipaabot ng mga hog raisers sa kanilang mga municipal agriculturiste ang mga namatay na alagang baboy. Ayon sa kanya, may mga natanggap silang impormasyon na may mga namatay na baboy sa ilang lugar sa probinsya, ngunit wala silang nakukuhang report mula sa municipal agriculture office. Samantala, hinikayat rin ng PCIC sa mga hog raisers na iparehistro ang kanilang alagang baboy para sa insurance. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At klase sa San Jose National High School sa Tacloban City suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
21: Suspendido ang mga klase ngayong araw ng Hulyo 14 sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ng banta ng pananalakay sa social media. Base sa opisyal na pahayag ng paaralan na inilabas sa Facebook kagabi, ginawa ang desisyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro. Ang nasabing banta ay naglalaman ng pahayag ng pananakot na magsasagawa umano ng pamamarila sa loob ng paaralan. Pinangalanan din sa post ang ilang partikular na estudyante na siyang target umano ng mga suspect. Ipinagmalaki ng nagbanta na siya ay kaibigan ng isa sa mga suspect na sangkot sa naunang insidente ng pamamarila noong Hunyo 22. Nagbanta rin ang suspect na may kabuang 10 tao silang lulusob sa nasabing paaralan. Dahil dito, naghari ang pangamba sa mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang. Samantala, binigyan din ng mga otoridad na hindi nila binabaliwala ang anumang uri ng banta, lalo na ang mga kumakalat sa social media at tinitingnan itong seryoso upang matiyak ang seguridad ng publiko. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
17: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. May 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habag at ayon sa OCD6. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
1: Umabot na sa 12,523 na mga pamilya sa Western Visayas ang apektado ng habag at na pinalakas ni Bagyong Inday as of July 13. Base sa data ng Office of the Civil Defense sa OCD Region 6, pinakamarami ang mula sa Iloilo na umabot sa 8,946 ang apektadong pamilya, 2,407 mula sa Antique, 1,168 sa Aklan, at dalawa naman ang mula sa Guimaras. Ito ay kinabibilangan ng 43,831 na mga individual. Sa ngayon, nasa 688 na mga pamilya na kinabibilangan ng 2,700 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers na pag-alamang may mga lugar sa riyon sa East na binaha, may nangyaring mga landslide at nasirang mga estruktura. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantalang magsasaka, pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, Mega K5 Sunshine Lacson.
22: Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos binaril ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Isidro pasado las 9 ng umaga kahapon Lunes, Hulyo 13. Nagluluto ng kanilang almusal ang biktima na isang 64 anyos na magsasaka na pinangalanan bilang si Jerry Solinap nang biglang kumatok umano mga suspect sa pinto at pinalabas ang biktima. Dinala naman sa likod ng bahay ang asawa ni Jerry noong naganap ang krimen. Base sa salaysay ng asawa na hindi na pinangalanan ng mga otoridad, inakusahan pa umano ng mga armado ang biktima na pinapabayaan nito ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ang krimen, inutusan pa umano ng mga suspect ang asawa na ipagbigay alam sa taong bayan ang kanilang ginawang krimen. Sa interview naman ng K5 News FM Bacolod sa anak ng biktima na si Jovelyn, sinabi nito na inakusahan pa umano ng mga armado ang kanyang ama na miyembro ito ng New People's Army o NPA. Ayon naman kay Jovelyn, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanyang ama na si Jerry Solinap. Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ng senior citizen na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Gayun din, American National binaril patay sa loob ng bahay sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balita, atid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
23: Isang 63 anyos na Amerikano ang patay matapos barilin ng tatlong hindi pa nakilalang suspect sa Proc 3 Barangay Adjong Sibulan, Negros Oriental noong nakaraang linggo. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nanonood ng telebisyon ng biktima kasama ang 34 anyos na babae ng persang pumasok sa bahay ang tatlong individual at binaril na isa sa kanila ang biktima sa ulo. Pagdating ng mga tauhan ng Sibulan ng PNP, natagpuan wala ng buhay ang Amerikano sa sofa at may nakita ang tama ng bala sa kanyang ulo. Siniguro na ang sugidad sa pinangyarihan ng krimen at hiniling ang scene of the crime operatives ang magsagawa ng pagsusuri sa lugar at forensic examination. Patuloy ang imbestigasyon at mga operasyon upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
24: Hawak na ngayon ng Irawan Police Station ang suspect na sangkot sa hit and run incident sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City nito labang nakalipas na araw na ikinasawi naman ang biktimang kinilalang si Ariel Buena. Sa panibagong pahayag ng anak ni Buena na si Jayco Salo, nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong upang maparagot ang suspect na responsable sa insidente. Matatandaang nanawagan ang pamilya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa driver ng sasakyang sangkot sa hit and run na habang patawid lamang sana ang kanilang kaanak sa tulay ng siksikan ng aksidenteng mabundol ng isang shuttle van na agad namang tumakas matapos ang insidente. Bagamat nahuli na ang suspect, nararawagan pa rin ang pamilya ng tulong pinansyal para sa gastusin sa Burol Libuena. Ayon naman sa pamilya, anumang halaga ay malaking tulong na upang maggamit sa kanilang gastusin habang nakaburol ang labi ng biktima sa isang memorial chapel sa Baltan Street, Puerto Princesa City, Palawan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nasawi ang isang mag-asawa at ang kanilang anak matapos makuryente sa kanilang tahanan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya nitong Linggo, Hulyo 12. Kinilala ang mga biktima na isang mag-asawa at ang kanilang anak na nasa ikalimang baitang. Ayon sa ulat at naging salaysay ni Alfredo Costales Jr., kapatid ng nasawing ama ng pamilya, naganap ang insidente sa likod ng kanilang bahay habang hinihinalang nagsasampay ng damit ang padre de pamilya pagkatapos maligo ng aksidenteng madikit ang alambreng sampayan sa yero. Nagkato namang nadikit umano sa yero ang live wire na naging sanhi ng pagkakuryente ng biktima. Sinubukan namang sakluluhan ng kanyang asawa at ng kanilang anak ang biktima, ngunit maging sila ay nadamay rin. Dinalapat sa ospital ang tatlo, ngunit idineklara silang dead on arrival ng sumuring doktor at posible umanong nasa isang oras na rin silang patay bago pa man sila maisugod sa pasilidad. Dahil sa lakas ng boltaheng kumitil sa kanilang buhay ay bakas rin ang matinding pinsala gaya ng pagkaputok at pag-itim ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakaligtas naman ang tatlong taong gulang na bunso ng pamilya na naiwang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nagpaabot na ng pagkikiramay ang pamahalaang barangay sa Naulila kasabay ng pangangalap ng tulong para sa kinabukasan ng naiwang anak, lalo pa at nagsilbi bilang barangay tanod sa loob ng halos 20 taon ang nasawing ama ng tahanan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: At nagpakilalang NBI agent arestado matapos makuhana ng barila. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang mister na nagpakilala na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI matapos makuhana ng baril ng mga traffic auxiliary sa Barangay Lawaan, Lungsod ng Rojas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., officer in charge ng Rojas Component City Police Station, walang naipakitang dokumentong suspect na si Elias Jabbar matapos makuhaan ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Sa panayam naman kay Ariel Villaruel, supervisor ng Traffic Management Unit nitong lungsod, nakita mismo ng mga kasamahan nito na bumabayad ang isa sa mga sakay sa tricycle ng naturang suspect. Dahil anya kolorom ito, walang city number upang pumasada, dito na pinarang naturang driver. Matapos masita, nagkaroon na ng komprontasyon hanggang sa umakmang may kukunin sa kanyang bag ang naturang driver ayon pa kay Villaruel. Dito na nadiskubre na baril ang dala ng nagpakilalang NBI agent, kaya kagad na hinuli ng mga traffic auxiliary at mga responding mga polis. Ayon naman kay Elias Jabbar, hindi totoo ang akusasyon sa kanya, ngunit umami naman na dala nito ang naturang baril. Napagalaman na isang intelligence volunteer ang suspect at hindi organic na hente ng NBI sa Capiz. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: Samantala, 455,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
9: Isang high-value individual o HVI na nasa regional target list ng PDEA ang naresto sa isang buy-bust operation na isinigawa ng San Jose Municipal Police Station SDET, katuwang ang Antique PPO PDEO at PDEA Antique Provincial Office sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ang suspect ay kinilalang si alias Trayan, 47 anyos, Tubong Villa Barba, Caris City, Negros Occidental at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Pedro na kumpiska ng mga otoridad ang umigit kumulang 65 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 455,000 pesos. Siyam na karagdagang pakete ng hinihinalang shabu, baybas at budol money, isang Honda Click 150 na motorsiklo at iba pang ebidensya. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
14: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, aabot sa 240,000 na katao sa Quanqing County sa Hebei Province, China, ang apektado ng Typhoon Bavi matapos itong mag-landfall sa bansa. Nakaranas ang bansa ng matinding pagbaha ang tumama sa ilang lalawigan sa hilaga at hilagang silangan ng China, gayon din ilang kalsada ang lubog pa sa tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, nasa 1,800 na residente ang stranded habang paglilipat at pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilyang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Samantala, itinaas na sa red alert ang Liaoning Province dahil sa mataas na panganib ng biglaang pagbaha. Suspendido na rin ang trabaho, negosyo at pagbabawa sa pagtitipon sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rain alert. Nabati na ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa mainland China na ngayong taon.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: 11 Mbps!
13: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras! Ang oras, last 12:19 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior anti-oxidanta.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 na diri sa 11 Mbps kagaron. Sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Wala pa sang may nabaton nga request si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad buksan ang silyado nga green box nga nakalakip sang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sang iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. Ini ang ginpayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sang ginpamangkot siya kon tugutan sang presidente ang among requesta. Apang suno kay Castro kon mabaton sang Malacañang ang request tagatunan ini sa Mayo antes magulat sa desisyon o kon aksyon sang presidente. Ginbalik sang mansang palasyo sang Malacañang ang pahayag nga hindi magpailabot si President Marcos Jr. sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang una na nga nakapasa sang ila komento ang defense team ni Duterte may kangtanan sa request sang prosecution nga masubpina ang tax records kag bank accounts sang vice presidente kasang iya bana. Suno kay defense panel spokesperson Attorney Michael Lapua. Agsamtang sa iban pa nga mga balita, gingisa sang pila ka mga senator judges si NBI Regional Director Jeremy Lutok agod nga bangod sa ginaligar nga typographical errors sa mga dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gin-question nanday Senator Judges Alan Peter Cayetano kag Amy Marcos ang sala nga detalye sang apidibit sa OB investigation. Ang pizza sa Sampuina nga kaangay nga wala nagasanto sa timeline sang investigasyon. Una nga gintudlo ni Cayetano ang sala nga nakasulat sa affidavit sang NBI nga nagapahayag nagbiya nagbuhi si Duterte bilang Teglicom sang Department of Justice sa bylaw nga Department of Education. In question man ni Senator Judge Amy Marcos ang pizza sa Sampuina nga ginpadala sang NBI sa isa ka media organization. Nakasulat sa Sampuina Nobyembre 6, 2024. Bisan nga suno sa NBI nagsugod lamang ang investigasyon pagkatapos ang press conference ni Duterte sa tong Nobyembre 23, 2024. Una na nga nagpahayag ang NBI nga luwas sa video sang Nobyembre 23 na diskubrehan man sang Manila ang mga video na ginaaligar pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga natabo ini sa tong Oktobre 18, 2024. Ginako ni Lutok ng iya grupo ang nagbuligay sa paghanda sang affidavit of investigation kag nagilisog tanay sa kaundan antes ini nga ginpasa sa Department of Justice. Sa iban pa nga mga berita, kagang tanan man sini sa Gapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gintayag ni NBI Regional Director Jeremy Lutok na base sa investigasyon sang NBI may intensyon, may motibo kag kapasidad si Vice President Sara Duterte nga tumanon ang ginaligar nga pagpamahog bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Lutok ginakip man sa investigasyon ang mga naunang mga pahayag ni Duterte sang Oktobre 18, 2024. samtang nagpahayag man ang NBI nga ginakabig man sang pila ka mga ahensya sang gobyerno nga seryoso o kon active threat ang nasambit nga mga pahayag. Suno man sa kay House sa House Prosecution katuyuan nila nga mapamatudan kon matuod kag seryoso ang ginaligar nga pagpamahog sang vice presidente. May kantanan sini sa Gapon yung mga balita, mga kakifay, nagtestigo sa ikapat nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang ikadwa nga testigo sang House Prosecution Panel. Suno kay Lotok nakita sang NBI ang pattern sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sang Oktubre 18 kag Nobyembre 23, 2024 nga para sa ila mahimo magtulod sa publiko sa pagpamatok sa gobyerno. Gintawag sang NBI ga disturbing ang pila ka mga pahayag sang vice presidente lakip ang iya hambal nga walang number one ang Pilipinas kag I do not recognize anybody above me. Suno kay Lotok nagapakita ini sang pareho nga mensahe na nagakwestiyon sang liderato sang presidente. Dugang pa niya, ang among nga mga pahayag mahimo makaapikto sa public order kag posible inciting to sedition. Bangod sini, nagrekomendar ang NBI sa Department of Justice nga magpasaka sang tatlo ka mga kaso nga grave threats kag isa ka kaso sang inciting to sedition bato kay Vice President Sara Duterte. May kang tanan sini nga mga balita, dugang pa mga kakifive, ginpanginwala sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon nga may ginkontrata siya nga tawo agod patyon si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos, kag-anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Suno sa abogado sang Vice Presidente nga si Attorney Mark Binluan. Una nila nga ginpanginwala ang aligasyon sa ila ginsumiter nga sabat sa impeachment court apang ginpamangkot ni Senator Bam Aquino kon klaro bala ang among nga panginwala sa record nga nagpahayag nga ang iya nakita mo lamang ang isa ka general o kon blanket denial. Ang diskusyon nagasentro sa Article 4 sang impeachment complaint nga may kang tanan sa ginhambal nga may pagpamahog ni VP Sara Duterte batok kay President batok sa presidente First Lady Lita Liza Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez.

0: Mga kaki-five, inyo nabatihan ang mga nagapanguna ng mga balita na ginadulong, kagindulong sa inyo sang Abante kag-Bilyonaryo News Channel dire lang sa K5 News FM Iloilo
1: 11 Mbps.

0: report ni Kakipaib Karen Badilla, Kipaib Paul. May kantanang sining may mapasaka kaso kontra sa PNP IMEG Gaga South nga nagalusob sa Molo Police Station 4. Santong nagligad niya bulan. Mayong hapon lang dira kay Sir Higino sa Magaysay. Mayong hapon lang dira watching parang barangay Bulabog, Binggawan, Iloilo. Kay Mama Rita Talia Mitchelina, Mama Rita Talia Mitchelina sa Hong Kong, maayong hapon gid. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong, maayong hapon gid. Ara na si Kaki Five Karen Badilla. Nakita nang sining kaso bla, ibang pasaka, kuno may tatlo kuno ka mga personalidad ang mapasaka kaso kontra sa PNP IMIG gag PNP South ng mga naglusob sa Molo Police Station sa nagligan niya bulan. K5 Karen.
1: K5 John.
0: Tesa na sinuning tatlo ka mga sibilyan.
1: Oo, ang ining tatlo ka mga sibilyan, K5 John, pinalakipan sa punong barangay, ang tag-iyas ang Changi, naging sulut man sa mga katapo sa IMEG, kagsang SAF, dito sa likod sa Police Station 4, kagang katapo sa media. K5 dyan, no? Kung matumduman ang ining media at kaupod ta, na si K5 Aaron Repoyo, K5 dyan, nga naka-standby sa amutong time dito sa Police Station 4 na ma-witness kontanik sa drug bypass operation sa aton nga kapulisan. Suno diri sa kay Police Colonel Kim Ligada, ang chief naton sa Regional Investigation Management Detection, Regional Investigation Detective and Management Division K5 dyan, ako ng R7 diri sa Police Regional Office 6. Ginpahayag sini K5 dyan nga grave coercion, grave threat, ka violation of domicile ang i-file ni sa tatlo ka civilian batok sa mga katapo sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG kag sa SAF K5 dyan, no? Special Action Force na nag-search dito sa Police Station 4 kung sa din ang ining tatlo ka civilian lakip ni sila sa ginpahapa kag gintayaan sa pusil sa mga operatiba sa IMEG K5 dyan. So may information kita nga na baton nga posible subong nga adlaw K5 dyan, i-file na ni ang case batok sa mga katapo sa IMEG suno ya sa kay Colonel Kim Ligada K5 dyan.
0: Pero sila gin mapasaka or mismo sa Napulcom?
1: Ang sa criminal charges
0: sa criminal yan, oh.
1: Sa civilian.
0: Okay.
1: Pero ang sa administrative K5 dyan, pinakadepende pa rin sa kung ano ni, no, ang guan sa investigation sa Napulcom 6 K5 dyan. Kay according sa kay Colonel Ligada, may iga pang submit sila ng mga digital evidences K5 dyan sa Napulcom 6. Kaya kung mahibaluan ang Napulcom ni Subong ang nagapanguna sa investigation K5 dyan.
0: Ano na acquired na sang Napulcom ang poder nga mag-investigar? Sila na lang or may iban pa? Napulcom na lang, sila, K5 Kim.
1: Yes.
0: K5 Karen?
1: Yes, correct. Ang Napulcom, K5 dyan.
0: Okay, so pamatian ta si Colonel Ligada, ra?
1: Yes, K5 dyan. Ang aton nga chief, K5 dyan sa R7, si Colonel Kim Ligada.
2: May mga criminal charges nga igapasaka. Diri sa kung operatiba sa SAF kag IMEG based sa account sa ini nga mga civilian individuals nga present dito sa during that operation. Threats, grave coercion kag violation of domicile.
0: K5 Karen.
1: Si Colonel Kim Ligada, K5 dyan, no? Nga tiyan mo na ang sa confirmation niya nga ang tatlo ka civilian ma-file gid sang case batok ni sa katapo sang IMEG K5 dyan.
0: Okay, so lain man niya kaso administratibo na Pulcom.
1: Yes.
0: Ang kaso kriminal, subong nilang adlaw ipasaka.
1: Yes, K5 dyan.
0: Okay, salamat kida K5 Karen.
1: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Inisip K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
0: Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Mayuna kay at least mapasaka ng kaso ah. Kaso kriminal, tatlo ka mga sibilyan kag ang administrative yat sa Napulcom.

Ang ining portion ginadolong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan naton ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara ka sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magihong adjoin, tinali ang pagkabalis ang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500 gagmay tisiya.

0: O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa Iloilo, Subong, Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Martes kag adlaw, Buwas, Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up dira sa Ilop Street, Taharo, Iloilo City. Miyerkules, ha, dira sa Haro. Sa Webes, ara dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasay City. Sa Biyernes, balik naman sa Kalinog. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up sa Haro kag sa Miyagaw. Dira na pamtang sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Banwa sa Sara, ara dira na pamtang sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby mga ka-K5, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: E3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: isang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: 11 Mbps.

0: Balik kita sa atonya pang pangalagad mga kakipay, mga pi kita DTX Coffee Mix. Amo ni nga kaping makapangapi ka sini, makasinggit ka sang namit-namit-namit kag sa buru, so nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na satisfy pa ang imo sini kaugalingon nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Basta kape ka ni DTX Coffee Mix gina. Kaya malawas nga namit sa nga kape. Healthy pa. Kung gusto mo naman healthy but creamy coffee, mag prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya, kami skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Basta namit yan nga kape, mga produkto ni Dr. Amil Oina mo. Prebio coffee ha, sa aton mga kuturan, ilabi na gid ka gusto mag creamy coffee, ti prebio coffee. Maligo kita, gamito na ito ng Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon, nagapapisko sa aton pamatyagan, nagapahamot, kag nagapaputi sa aton siningalawas, nagapagwapo, kag nagapagwapa. Si Miss Cutis, Cutis Porcelana, fresh na fresh. Klinika DTX Beauty Soap. Pagkatapos na aton paligo, mag-roll on kita sa Ilocta. Mag-roll on kita sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Fresh na fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sininga ilok. Klinika Deo Fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Nagareklamo ang amigo ni Paul Diadang niya, dungan na kami guwa sa kalibutan. Ako yan, singa, patayuya sa iyo, uya-uya. Eh, parang nga hindi maguya-uya ang imo manoy, o is junior mo. Kung patayuya si senior, si junior, hindi maguya-uya. Mag-extend food supplement ka. Eh, ang extend food supplement, nagapa-extend ini sang imo kabaskog, nag-extend ini sang imo nga pagtindog nga iban tumban ha, ikaw tindog yapon. Extend the food supplement ha. Wala ni problema kay wala man inisang overdosage. Kag maayo pa sa extend the food supplement kay nag-circulate sa maayong aton sininga dugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa balatian. Mag-extend the food supplement adlaw-adlaw. On para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan kagang LBM. Kaya nagasakit tiyan ta, LBM kita kung hindi kita matunawan sa aton mga ginakaon, bangod kay ang aton sining digestive system, hindi makatunaw sa aton sining mga ginakaon. Kaya parang hindi magsakit tiyan ta, hindi kita may LBM. Matunaw sa maayong aton mga ginakaon, mag-clinicas probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ginapa-active niya sining atong digestive system, ginatunaw niya sa maayong aton sining mga ginakaon. Kag subong man, ang mga maayo, mga healthy nga parte sa ginakaon ta, gina-distribute sa nanoy tohay nga party sa aton siningalawas. Meaning healthy ka. Bangod kay active ang aton digestive system, ang mga higko automatic nga ginapagwa para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin, mag-extend the food supplement kita adlaw-adlaw. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang siya sa Shopee, Lazada o kung TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. sa Iloilo City, ari diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up ini buwas, Miyerkules, Lunes kag Domingo. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, kada Domingo ang libre nga consultation kag check-up. Sa Kalinog, subong adlaw Martes kag Biyernes, ang libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Sa Pasig City, kada Webes dira ang libre nga consultation kag check-up para nahamtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kag sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo, para dira nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time mandiri sa atong sining pagpanglagad. By the way, sa masunod nga Martes, wow, grabe niyo, 4 pesos kag 90 centimos naman ang first day sa trading, subong ang increase ang diesel. Ito ba yung nakita time ha? Sa ngalan sa damin, ano ba yung man of key 5 news FM Iloilo? Sa ngalan sa mga taga K5 News FM Iloilo sa Master Control, upod naton si K5 Paul Dihada kag K5 Lawrence Suliman. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ay, ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
19: Mas tagtilo ang atay.
2: Happy kanunay.
19: DTX 500.
2: Masaligan.
19: Epektibo.
2: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sumasami,
2: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
19: Masalika,
2: DTX 500.
20: Ang kampiyon nga istasyon.
2: K5
20: News FM.
21: News FM.
22: Wow, my puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
0: your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Martes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-aupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, ara sa maayo nga kahimtangan. Manami ang aton panahon, manayanay ang aton nga tiyempo. Kani kung may mga ralabahan dira, oy, hingagaw gi sa panglaba ha. Kaga syempre, kung may mga transaksyon, may mga hilikoton ka mo, maghikot na kahit di manami ang aton nga panahon. Aton gid ginaabi-abi sa subong nga hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers, mga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. And syempre, ang mga nagapamati sa aton dira sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton sa K5 News FM Iloilo. And sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon gid dira sa mga taga K5 News FM Pasi, mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag diri sa may bahin sa Short FM Dumangas. And syempre, mga suki naton diri sa may K5 News FM Sag. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay, Maninay Manel. Aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga kumare abroad. Maayong hapon gid kay Ma'am Nanet Shan Presha, nagapamati kay nagatantog sa aton via Facebook Live. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon. Si Mami Azun Bugtaw na, maayong hapon gid ha. Mami Azun Pineda, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. And si Ma'am Melay Montano Palencia, nagalantaw gid sa aton via Facebook Live. Maayad-ayad nga hapon man kay Sir Fritz Delphine, maninay maayong udto, tamyaw lang ako kay Kent, kag kay James Diel. Maayong hapon man kay Ma'am Netherlands Shoutong sa Pasay City. Sir Roel Gajardo, good afternoon. Noven Herosa, dira sa may Bagtas Footwear, sa may Baldosa La Paz, nagapamati man sila. Sir Kim Arizoni Flora, good afternoon. Chini Lianyo Jimenez, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga classmates ko, Lourdes Carnaje, si Pamela Kataloktokan, kag si Hara Derla Barado, Suan Estrella Palabrica. Dali na DTX Coffee Mix na kita sa mga taga-ulang Hua Nation. Ikaw lang gid maninay ang amon kalingawan. But thank you so much. Mayong hapon man kay Sir Arnel Abunyawan, nakatutok man sa aton. Sir Jesse James, akon Jesse Hamolas. Mayong hapon gid. Maninay patamyaw lang kay Mary Luca kay Mulong, sang Sityo Sapa sa Zone 1 Balantang Haro, nagapamatigid kami adlaw-adlaw. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Ma'am Lenny Bayoneta Abunyawan, maayong hapon man. Tamyaw lang kunuho ah sa mga taga-Sara sa may barangay Latawan. Kato di maninay sa barko Babaw Bukid. Wow! Nami, no? Sige ah, Ma'am Lenny at lantawon ta. Nami gid man maglagaw-lagaw, dira ba? Basta maayo lang panahon ta. Maninay pag-greet, happy happy birthday kay Crystal Jane Shautong kag kay Judy Ann Shautong. Greetings from Mom Bings PSJ. Oy, sa tanan ha nga nag-celebrate dira sang ila ka adlawan, happy happy birthday sa inyo.

0: happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ila special na okasyon. Anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sa what? 0962-478-8730. Or comment diri sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Happy birthday, happy birthday. Maninay panyaga kita kay may ubrahon kami ni Daddy Boy Bidiores. Hello lang kay Selfa Garvillas sa Batsuyan from Sir Jesse James Garvillas. Mayang hapon man kay Sir Kevin. Init now, ulan later. Suwa, bingat siyempone. Amo na ganyan Sir Kevin ha. Inom gid kita sa aton nga Power Trio para nga likaw kita sa mga balatian. Inom kita Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ibato ang lawas ta batok sa mga viruses kag bacteria. Dexter Ali Garbez, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Evangeline Aposaga Arorong. Maninay tamyaw ko lang ah, ang Arorong Kagdagunan Family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always gid na ka pamati sa K5. Mayang hapon maninay, greet lang si Ann sa may ospital. Ah. Nagapaayo maninay. Uy, get well soon kay Ann. Sir John Raven Ariego, patamyo lang maninay kay Riza Defensor. Good afternoon. Maninay, birthday ko sa July 11 from Sir Ernie Cavanilla. Belated happy birthday, Sir Ernie. Ma'am Jenny Balong, maayong hapon. Sir Connie, takduro akuwasta, maayong hapon ma. Shoutout lang maninay sa hinablos ko ang nga si Dondon Gahak Kotlupa, tuga ni Bagyo Inday. Shoutout man sa Akuwasta family from Badyang, Tubungan, Iloilo. Alas na ton, alauna 21 na. Sa may mga greetings, padayon lang sa pag-text diri sa aton text line 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, maayong hapon. Init naman, pero maayo di ang lugar ko. Adamo Kahoy, Indian Mingo. May overlooking a Jutay. Kag may treehouse, Atubang Highway. Wow, grabe. Kanami, isang pwesto. Dira ni Nanay Lucy, Catalunya. Sa may Casa Mata Ahoy. Maayong hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Sir Dansky, Zerudo Dianon, maayong hapon. Maninay, shout out lang sa kaugalingon ko, panyaga kita sudan, puso nga ginkilaw, bo kampyon. Na met gid ba? Sir Dexter Ali Garbez, good afternoon. Maninay, shout out lang ko da sa amon manager nga guwapa sa Sara Dos. Yutsing Sara Dos. Oy, good afternoon. Mayang hapon man kay Sir Rowel Gajardo. Shout out lang maninay. Sa Time June Boracho Center Seats Upholstery sa may Bye-Bye Tanza. Thank you, Gid. Grabe! Bayang hapon, Gid, sa mga suki nato. For sure, plastado na. Ara na, nakapangita na sang ila dira nga mapwestuhan, ila dira nga mapahunay-hunayan. Manami naman ng istorya, tasubong ha. Grabe ni nga mga kasaysayan. No, mapakalot ka na naman isang ulo mo. Amugid na, no? Basta gani mahulog kagin sa patibong sang paghigugma. Wow, ah, masakit-sakit yun. Ngita na sa mapwestuhan ha. Timing pagid mag-init sang tubig, dira. Kag itimpla, dugay-dugay, sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Gani, kung gusto mo dira nga maka-relax-relax while nagapatuyom-tuyom pamati sang aton nga drama, mag-inom kita DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Kakong busog-busog kasi imo panyaga, abaw pari si DTX Coffee Mix para matunaw ang imo mga ginkaon. Subo nga udto. Maninay, maayong hapon. Si Raynan Ini, sang Banate. Cesar Faycol, good afternoon sa Maya Montined family watching from Miagaw, Iloilo. Mayang hapon man kay Ma'am Girly Sera Kaumban watching live from Manampunay, Leon. Manami naman guro ang istorya, maninay ay. Yes, correct, Sir Dexter. Manami ng ato nga istorya subong hapon. Imanjo Onakra, maayong hapon. Shoutout ng maninay kay Nanay Ilana, kay Tatay Katson, gakaonsang lukos. Wow, kampiyon ba? Namitsudaan nila ba? Sige, plastado na. Ang mga taga-Elaine na pharmacy, kay taga-Elaine store ho, nakatutok naman dira ho ah. Sa May Cubay, San Dionisio. Ara ng mga kumareta, plastado na. Patunugan ang inyong radyo, i-share na ang aton Facebook Live. Kag magpamati sa aton istorya subong nga hapon, nga ginpadala ni Brianna. Ang bugos nga kasaysayan ni Brianna, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost inside.

0: Daw kay ina ko pa nakita nga nagapangasubo ka. May problema bala?
1: Kwan, gusto ko tani iniambal sa imo eh.
0: Nga, ano pala ina?
1: Ang nagalain ang buot ko tungod. Tungod mismo mga ginikanan ko, daw wala nila kinasuportahan ang desisyon ko.
0: Ma'am, Priyana, hindi ko sila mabasol. Tungod na intindihan ko sila. Mas may edad ako sang sa imo eh.
1: Wala ko sang labot kung mas may edad ka sang sa akon. Basta ang importante palanggata ka.
0: Oh.
1: Rudolph, oh. Pakasli na lang ko bala para makita sang parents ko nga palangga mo ko.
0: Briana, hindi pwede. Hindi pwede. Tugod kasado ako sa una kong asawa.
1: Dinmayo nga, ma-live-in na lang kita.
0: Oh.
1: Mangita kita sang arkilahanta nga balay.
0: Briana, basi na hinalian ka lang.
1: Wala ako na hinalian. Rudolph, palanggata ka.
0: Kung gusto mo, dito kita sa balay.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Basi bala kung mangakig ang bata mo, ha?
0: Nga, mangakig siya. Akon balay, ina. Kaysa pa, gusto ko gani nga maghali na siya diray.

0: Ano? Nagbuwang ka na bla, Brianna?
1: Ano naman ang nagsulog sa utok mo, Brianna man?
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Hindi niyo abi ako maintindihan eh. Hindi niyo maintindihan na ginabatsyag ko.
0: Naintindihan na mo ni mama mo ang ginabatsyag mo. Kag ikaw ang wala makaintindi sa amo ni mama mo.
1: Ay, husto si papa mo. Nakabalo ka bala sa ginabuhat mo, ha, Brianna?
2: Ma, may buot na kuya bala. Kabalo na kuya magdesisyon sa kabuhi ko.
1: Oo, kabalo ko nga may buot ka na, Brianna. Apang matahong ka. Maalam. May maayaw nga ubra. Wala ka namon gin paeskwila ni papa mo, agod nga mangin mango. Sa kadamo sang lalaki sa kalibutan. Sa kadamo sang huben kag mas bagay sa imo. Naa siya pa.
2: Ma. Palangga ko si Rudolph. Siya ang lalaki nga nagapalipay sa akon. Lain niyang namatsyagan ko sa
1: boy kanya. Set nga pagpalangga ina Brianna. Brianna, amo na ang taste mo sa lalaki, ha? Diyos ko nga bata ka. Tagkaedad mo pa ang bata niya.
2: Ma, kung hindi ka mo saya, ako gusto ko siya nga makaupod ka.
0: Oh, sige, sige. Pagusto ka na kung anong himuon mo. Tagini lang tanda eh, Brianna, ha? Kung makagwa ka na sa panimalay nga ini, kalimti na lang kami sa iloy mo. Tutal na. Walang man kami ginapate. Nakuntan eh. Para sa imong ginabuhat namon.

0: Dali ka. Dito kita sa kwarto ko.
1: Sige.
0: Brianna. Ang anagapong ko sa sala. Anak ko'y na kagang asawa niya.
1: Amo bala.
2: Sino'y nangupod mo? Amo nang uyab mo?
0: Alex, ang ba-ba mo, ha? Wala ka karong pagtaha sa akon karon na.
2: Sipa-pa ba na mo? Nagpapangkot man ako, ya? Hindi pwede, ha?
3: Oo, oh, man pa. Gusto man si Alex, ha? Hindi pwede mamangkot, ha?
0: Kamu nga duha, wala gid kamo nagapangira-kira? Oo! Nubya ko ini! Kagsugod subong, diri na siya maistar sa balayta.
2: Ba? Amo bla?
3: Okay. Hala?
2: Wala kaso ah.
3: Grabe ba?
2: Sino galingala niya sina ba? Wala man na siya katingog man.
1: Ako gali si Brianna.
2: Ate, welcome sa balaya. Anong itawag ko sa imo kay daw? Do parehas ba lang tayo dad? Pwede nga, Tita Brianna na lang?
1: Ha?

0: Sobalita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

sa K5, dirilang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: ang IK Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. IK Gold Capsule. Ang kapsula nga gihimhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
10: KK5 News FM. Sa Iloilo.

0: Oye.
1: ¿Cómo que el nene está así, momo? No. Acá que se llama.
2: Brianna, buktaw ka pagali.
0: Kung luto, nakibot ko kami nag-away sa piyak ng kwarto eh.
2: Ay, si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila. Pabailang ga. Dugay-dugay, mauntat naman na sila. Daw mga ido, kaguring eh. Abi, tulog na din eh.
0: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa... sa mga amo sila eh.
2: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.

0: Ari, gali ang bago nga instruction ni boss, ho.
1: Huy, day! Huy!
2: Day? Ha?
0: Ay, naano ka? Nagatulo ka sa computer mo, pero daw tulala ka, how?
2: Kwan, day. Wala, day, ah. May ginapaminsan lang ako.
0: Ano na, how? Basta kung makabulig, dada?
3: Ay, o, balayad, day! Kanugon sa iyan, no? Galing gusto niya, multitasking, eh.
4: Ay, tuod ka, day!
3: Ay, o, balayad, day. Kaya nga, ah, wala labot nga may tiyo na siya. May tatay pa siya!
0: Ay, day, pabayin na sila, ah. Kabalo ko, ikaw naman ang ginatira nila.
2: Mainit ko, day. Patulan ko kita sila po.
0: Ay, babadi, babay, dada. Wala ka man di ako haon sa ila. Ako, ya, day, suporta ko ya sa imo, day. Nagapalangga ka lang ya, eh. Ay, kabalo ka, day. Kung pagigugma na gani ang nagasugo, wala na ya sa edad. Wala na ya isa estado sang pangabuhi. Himuon mo gid na iya kay ti dira kaya happy, day.

0: Nakatemplano man ko puli ba? Mas mayo ni Kania para makapahuway kag... Ay, hagaron ko dahil si Rudolph ng mapamerkado kag mabakal sa sulod-ano namun, ah. Ay, salamat. Ay, arin ako sa balay. Buksan kong petahan. Ba? Dokalinong haw. Madiretso ako sa kwarto. Basi kung si Rudolph ato sa sulod. Ari, abrihan ko ng pertahan. Rudolph?
1: Ay!
0: Hindi!
1: Rihanna, ari ka na!
0: Diyos ko! Ari na siya! Rudolph? Nag-hoblas ka mga duwas ang umagad mo kag... Hindi! Anong ginabuhat yung adwa, ha? Anong ginabuhat yung adwa, ha?
1: Brianna, Brianna.
0: Masapag ka mo!
1: Mamatag ako sa imo.
0: Wala ka sa tapang mamatag sa akon! Nakita ko, Tanner, Rudolph! Wala ka sa kuya, Rudolph! Madugay pa na gali akong itunto, ha? Kagaamo pa, sinigal na ginabuhat mo kung wala ko din sa balay, ha?
1: Brianna, kuwan!
0: Isakripisyo ko ito, Dad Rudolph!
1: Oh.
0: Ang mga ginigadad ko, ginsumpa ko tungkol sa pagpalaga ko sa imo. Tungkol palang gata ka!
1: Baby, Brianna.
0: Ipalang gata ko, bisan mas may edad ka sa

0: sino balang pa...
1: Ma! Ma!
0: Brianna?
1: Ma!
0: Anak?
1: Ma! Ma! Napas na wala ako, ma! Ma, sorry. Sorry, kid, ma. Sorry. Sorry, kid. Ginsupa ko ka mo ni Papa. Sorry, kid, ma.
0: Diyos ko, anak. Ay, salamat. Salamat kay nagbalik ka. Salamat, kid.
1: Ma? Abi ko, anay ko. Abi ko, anay ko. Maging malipayan na ako sa lalaki. Hinging paging bato ako. Nagsalakit ako sa desisyon ko, ma. Ma?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So, ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal, sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: O import
4: ya. Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: paborito,
6: kagaw.
3: Paborito, kagaw.
6: Oh, paborito. Dapat,
3: labi na akong palakaw ang katamis.
6: Oo. Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Machoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Saan kayo kagidiya?
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
9: Mga butika.
10: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika. DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:05 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Ilabi na kung may mga ginasuprer kita dira, pabalik-balik nga ubo, nahila, natatangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para nga mapabaskog dira ang aton nga mga selula. Siyempre, hindi man kita magkalipat, tumar kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang vitamin C, kinahanglan gid sang lawas ta para sa aton nga pagdako, kag pagpabilin sang manami nga aton nga health o kon sang aton ikaayong lawas. Apang ang aton lawas, wala sang ikasarang para maghimo sang kaugalingon nga vitamin C. Gani dapat, nagakaon kita pirmi sa mga pagkaon nga bastante sa vitamin C, kaangay na lamang sa mga prutas kag mga utanon. Ang pagsuplemento naman sang Mighty C, isa ini sa pinakamanami nga ginakuhaan sang dugang nga level sang vitamin C sa lawas ta. Ang manami pa diri, ini ang naka-alkaline form ha, gani mas madasig ukon absorbable na form sang vitamin C nga mas madasig magpalanupsop dira sa lawas ta kag mas nagadugay bangod sa kinaiya sini nga pwede imnon bisan wala unod ang aton nga tiyan. Ilabi na bala sa mga estudyante, mga trabahante dira nga nagadali gid kun aga, wala ka na sang tiempo sa pagpamahaw, inom ka Mighty C kay kaya ka gid hatagan sang resistensya all day. And kung kulang ka sa pahuway, lapyo-lapyo ka gid bilog nga adlaw nga pagtrabaho, antes magtulog inom ka Mighty C. Pagbugtaw mo sa aga, bastante lang sa tulog ang feeling mo. Gani mag-inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And ini man kita magkalipat, inom kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga malikawan nato ng oxidative stress, kag syempre aton gid maprotektahan ang aton nga mga selula. Take DTX 500 daily, the superior antioxidant, naga-maintain sang balance between production and aton dira nga mga selula. Ngani dapat mag-inom kita DTX 500 para sa manami nga ikaayong lawas. Inita na mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Available man kita sa aton nga Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miyagao Branch na hamtang kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara pa gid kita sang Pasay City Branch na hamtang naman kita sa Salvation Street, Corner A, Panas Street, Siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch naton located sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahula? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras naton, alas 2:09 na sang hapon.

0: guests, na may mga advice para kay Brianna, mga nagka-relate. Or syempre sa aton diraha nga mga may kasubong nga kasaysayan. Pwedeng-pwede gid kitawag sa aton nga hotline 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Arlene de Guzman pa, hambal niya, may lalaki gid nga sobra pa sa pagpalangga sa imo. Kag piliun mo ang lalaki nga hindi manugtunto. Sander damo pa lalaki sa kalibutan, hindi lang siya. Karmahon man siya sa ginhimo niya sa imo. Ay. Kung si Ma'am Nene pa, hambal niya, ay Sander, amugin na basta waay kagapati sa mga ginikanan mo. Waay sang paghinulsol nga nagauna. Maayo lang gani, waay man sang gamo ang imo nga iloy. Dako man ang pasalamat niya kay tinagbalik ka sa ila. Sander, move on ka na lang. Hindi na pag-isipa ang lalaki nga nga ato sa isipon mo ang imo nga sitwasyon. Ah, bata ka pa i-compare sa nangin nobyo mo. Nga ato, kag isa pa, may asawa kag kasado, kag may pagkamanyakis pa. Move on, Sander, damo bataon, nga bataon pa nga kaangay mo, nga edad. Amo ang bagay sa imo. Damo lalaki, malay mo isa pa ka professional ang makita mo. Gani, patiha ang mga ginikanan mo. Palanggaa sila. God bless you. From Ma'am Nanishan, Presya. Kung si Sir Dexter Aligar, best pa, sakto na ma'am, kag amo na ang ginghimo niya sa imo, mayad nga gimbulagan mo na lang, kahit ikapila na galing nga ginahimo sa imo. Kung wala mo na dakpan, sigihon yaman gihapon na, kag maayo kahit ibaton ka man gihapon ni mama mo kag ni papa mo. Akon sa imo ma'am, tutukan mo na lang ang trabaho mo. Kumbaga, trya lang ina sa imo. Ba, kanami sang advice si Sir Dexter. Yeah, arat na sa piyak na linya. Una tanga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, manginay na ne.
0: Ngayong hapon, sino gani?
1: Leo, sa kwartero, kate.
0: Sige. Sir Leo, anong ma-advise ta para kay Brianna?
1: Captain na diyan ni Brianna ba? Brianna, inuwagi man sang kapalaran na madakpan mo. Kaya kung wala mo ginatakpan, si Rodolph, nangin mo ginagibin, sige yun, gini niya ang pagpunto niya sa imo. Amo ang gani, Brianna, nga si Deng sa ibang, kung baka, pwede matunggan, pero ang gugma, hindi mo ginapunggan. Pareho sila ang pag-igugna mo kay Rodolph. Na kung sa bagay daw, papa mo na nga. Patiyo mo na nga. Sobrang pagpalangga mo, Diana. Galing, may ano gali siya, may pagluig-luig sa imo. Kasi sa imo man, Diana, amoy na ang siling sa iba nga. Sobra mga pili, nagkanto kagi sa pasi. Amoy na, Brianna, kag mga kagwiksyon na inasain mo. Paginungod mo sa kapalaran naman na nadakpan mo. Ang katimpa, ang umagad pa niya. Bawa, kapte, makatunto na si Rodolph. Yan eh, Brianna, ang masinig mo sa imo, mag-mubuon na lang kag mayo lang kay Gin, pakawad ka man sa mga ginikanan. Kag matutong ko na lang sa imo nga pag-ubra. At sa uli, Brianna, matigayin ko lang makakita sa isang isang lalaki nga makabagay din sa imo. Na pagpalangga din sa imo. Kag magpalanggaan ay kamo sa uli. Gani, Brianna, mag-ano kagid, mag-tili kagid sa mayo nga maging partner mo sa uli na maging pag-iing mayo ang inyo pagpaningalay. Ay halimbawa, ikaw iwag siyang panimalay kag ang lalaki ng imo partner kaligis ang panimalay. Ako na nga, masigay ko sa inyo, Brian, na, na mag-ano ka lang, magpangita ka ng isang maayo. Hindi ang wala pulos na ang lalaki na. Ako na naman, inay.
0: Sige. Thank you, good Sir Leo, sa imo advice. May gusto ka tamyawon dira sa inyo?
1: Salamat din, inay. Sa kanilang nag-aplamat sa Kipay Radio, sa kanilang mga taga-Sara, Iloilo, mayong hapon. Subong man sa tanang nagpalamati eh. Mga taga-Kwateron noon. Subong man ako ng mga hinablos na naga na mayong ngayon yung pagpanakayon. Si Angelo, si Ivan, Karaykli. Subong man si Arlene Di Guzman na nagpalamati. Subong sa Balasan, Iloilo. Subong man ako ng mga pinalangga ng mga friend. Si Ella sa Pasig City. Subong man si Enday sa Uton, Iloilo, may mga pagpamati, Inday, sa tanan-tanan nagpalamati, subong man sa kay Brad and Sister, kay mga Scorpion family, kag mga Barnibo family, sa Barangay Bicoon, Kwartero, Kapit. Mga naman ni Inay, kag si ano pala si Jimmy, siyang tansa Bonifacio, na nagpalamati, subong si Susan sa Quezon Province. Mga naman ni Inay, nagpanamiyo si Leo sa Kwartero Kapit. Kaya nagpanamiyo ako man si Anok sa Kwartero Kapit. Thank you, good morning, Inay.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo sa Kwartero Kapit. Kung si Sir Fritz Delphine pa, kung si Rene Baterbonia gani maninay, be kind with a big dreams. Ikaw pa, Ihan, nga tibuhi ka pa. Tandaan mo, bilog ang mundo. Kung nagpati lang siya maninay sa iloy niya sang una, wala niya naagyan ang kasakit nga naagyan niya sa lalaki, nga ginpalangga niya. Pero traya lang na sa iya, mama. May lalaki gid na nga sobra pa sa pagpalangga sa imo, kagpilion mo ang lalaki, nga hindi managtunto. Kung si Ma'am Arlene de Guzman. Good PM, maninay. Bawdo kasakit ginsang story ni Sender, no? Sa akon, paghangop, siguro palaagyan sa pagpalangga sa akon advice. Hindi lang magdula sa paglaom. Ah. May lalaki gid nga ginatigana si God sa imo. Kag sa aton naman, parents, kung makapaayo, sundon naton. Pero kalabanan, wala man sang ginikanan nga gusto mapahamak ang iyang anak. Gani, praying lang always, Sender. From Sir Marvin Brasileño. Mayang hapon kay Ma'am Arlene de Guzman. Sige, ara sa piyak na linya. At ato ni kaduhang nga caller sa subong nga hapon. Establish ta na yung signal ta. Sige, kay nautod siya. Sa may mga advice ha, pwede pa kahingagaw. Comment lang diri sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7 or magtawag sa aton hotline 0962-478-8730. Kung si Sir Dexter, sakto na maninay. Baw, correct gid. Sige, ara na sa piyag nga linya. Ikaduha tanga caller. Good afternoon.
2: May mga paninay.
0: Sige. Sino gani?
2: Si Remy maninay. Wow. Wait lang. Ang tayo yung mga wad. Wido. Gagad ba?
0: Gani man, Sir Remy. Kamusta? Anong ginkasakuan, tagid?
2: Oh, wala magida. So, may gamay lang na kung na medyo ginakabisiyan. Happy-happy. Malan mo, ano na dula ang kwan na tawag niya. Wala kobra. Sobra siya kabulan. Di mo na nga. Ara ko sa mga titi, wala signal.
0: Aha, ito si Ina.
3: Maninay, aray mo ko ito, maninay, mayong hapon na.
0: Ah, maayong hapon. Si Rinan to?
3: Oo, oh, maninay ako, maninay.
0: Sige, anong inyo dira nga advice? Kamu na lang bahala, sinong mauna sa inyo nga duha?
2: Si Rinan, oo.
3: Ito, first of all, maninay, mayong hapon, magpulsat ang trangatak pala matya. Mag-advice ko sa Ibriana, no? Pati Ibriana, pati kong kinikanan kay G. Amo na resulta pala kung mura natin pinapati at yung ginitanan, may mabalik maraton na kumbaga pala uli ang pagkinyol soul kung na ang wala ka nagpati sa yung ginitanan. Sa kura kasi mapitang ita kami na sa ang deserve yung nalaki para si Wah kay kasi kasi siya, kasi hindi pa kasi ang right time na guy para sa imo. So, kung ako sa imo, siguro, focus ka na lang dahil sa imo nga pamilya. Payo ka man sa sorry sa imo pinikanan eh. Kung ano ang brand yung mga kaibanan yung imo sa ila. Balik ka sa ila, padayon ka sa gato na. Tanong mo lang naman eh. Ya, tapi nang kuno utara sih. Hambal kan kuno kita tantran sekali botam ni tak sepak sa ke Paris. Ke Brana stay strong kan dah ke pakabar kot dia. Sama lah benar mat bas ku si seri minum ni. Hmm,
0: sige. Sir Remy.
2: Ah, una si tanen ba yung hapon sa eton mga tag telemati kag sa kanan ni mga stop dira maninay mo yung hapon. Kaya Vice President Anton Sir Espejo Malay kaya and then sa kaya Chief Executive Dr. Amili Tangoy kaya tanen as nga nagpamatig sa utap sa malabutan sa ng programa Secret Memories Brianna so muna may ang ending tungod gugma ang nagpatunga ang gugma Brianna may tatlo kaklase ang agape of love, ang erotex of love, or ang pilionize of love. Likin di ba yan ha, kundi pinagbilong siguro sa akon ang erotex love. Ang erotex love, Brianna, iya ina siya ang tauhan nun na kinugali. So siguro dira kagid nakasulod kag ang gugma mo sa imo ginikanan do ginbaliwala mo. Siyempre, tama ang siling mo. Pabayin nyo ko, may buot na ko. Makadesisyon na ko sa nakon, gawgalingon. Pero sa gihapon, at the end of the day, ang ginikanan mo ng siling to ya. Na once makagwa ka na sa panimalay nga ini, kalinti na lang kami sa ginikanan mo. Kaya hindi ka man mag-practice ang ginambal namon. Pero dira mo makita kung ano ang gugma sa ginikanan, Brianna. Amuna nga bisan sa mga kabataan subong nagapamati, panundo mo na ton nga sa tagsa kadesisyon, tagsa kay muhimoon, kinahanglan ang ginikanan dapat respetohon. So, Brianna, abot naman sa imo love, ya. Pero teka budlay, okay lang tani ko ng lalaki nga gin pangabuhi mo nga may respeto sa mo pero wala gin punto ni ka ikaw. Kay amun abala, mas maayo pa, Brianna, nga ang lalaki nga imuhan dumon daloon mo sa pangamuyo. Kay once gin dala mo siya sa prayer mo, kay Brianna, sa tuod lang, ang matutuod ko no, nga gugma, wala ginadalian, wala ginapangita, mag-aabot lang na siya. Gamitan takas ang biblical nga terminolohiya. Kuhao na ton sa 1 John 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in dish and in truth. So, at tutanan, may buhat man, pero wala kamaturan. Paagi lang to sa dila ang iya ginahambal palangga iya ka matuno niya kung sino ka hindi niya pagsakit ang imo balatyagon pero wala na siya ang action is gindala niya ka sa ilabalay ginpakilala sa iya kabataan sa pamilya niya pero ang kamaturan tuntuhon niya kagyapon so kung baga dapat ang ato nga bagay ato nga gugma himo paagi sa buhat. Yara ba lang, hindi paagi sa dila lang, hambal-hambal ka lang. Amo na bala, Brianna, hindi ka magambal sa patapos. Kabay, nangin serving election ang natabo sa imo. Katandaan mo, ang opinion sang iban, opinion namon, hindi makatungkad kung sino kagid ka ikaw lang ang nakilala sang imo kaugalingon. So, pray, hindi lang magdulas ang paglaom. Suguran mo ang imo adlaw sa pagyuhom na may pagtahod sa imo ginikanan at may kahadlok sa Diyos. Amo na lang maninayang mahambal ko.
0: Sige. Thank you again, Sir Remy, sa inyo advice, ni Sir Raynan. May alak ko dira sa nga talamyawon. Sige, go ahead.
4: Sige.
3: First of all, may namin hapon. So kay Remy, salamat sa pag-connect kay Rodil, kay Ryan, kay Rostom, sa Rona and Albert Plain, sa akong dira kapin nalangga. So kay siya na siya magbanwa sa tubungan Iloilo, sa mga magbanwa pamilya dira sa tubungan ngayong hapon. Ka gusto nung gimi ng alisa, chik-chik-chik-chik, no, chik-chik, di ba yung tangan-tangan nga nagpamati at sa ipad mo sa FM, Sarah. Nakitro ng kukaw, si Rimi naman tayo na. Isang nagdaman nga sa may banwa sa banati ang inyong programa Secret Memories. Pwede mo nagdaman sa inyong Pao Trio, sa pono sa BK, sa Landred, Nekisi, G3 Bayo, mga kaya baral ng kaya bakterial specialist. Ikan nagdaman nga sa mga Lora Mike Mall, inyong si Kakipay Brian Balifun, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kalangawan, kay Lilo, sa Quinto Distrito. Number one kita, Kipay News FM, Bakterio, Rimi Molina.
4: By the way, may mga hapon sa kanina natin lewat ng mga tagpalamati sa ito mga mga kutid niya, mga listeners ng K-Pride News FM, Ilay Local K-Pride News FM, Sarah. Mayong hapon, especially sa ako ng mga pinalangga ng mga friends. Hindi ko na kamo maisa-isa. So I hope na okay lang kamo kahapon. Kaya halong lang kamo. And then mag-vlog lang ko ng number ko maninay gusto ko pa ni masahe mga home service kung sino lang da ang willing magpamasahe diri sa may city proper sa corn ari ko sa may Landon ni Wilson na ari ako number 0948 973 7542 sa liwat 0948 973 7542. Wag ako magtakop. Itong niya ako gali ang akong dira ang pamilya sa may Banante kaya sa Bogos man niya persa sa kipad niya sa tama mayang hapon. Nagikanagid lamang dari sa maya halan doon ni Wilson sa kipraper. Para mangin updated sa mga talalupang doon, preska kag mainit-init, mapasadad man o mapaprobensya, pag-like, follow and share ang Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Sara. Ini sa K5 Remy Arroyo para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalawan sa Iloilo. Number one na kita, malpalita na, may drama pa ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much, Kaiser Raynan, kag Kaiser Remy. Oras na ito, alas 2:28 na. Huwag na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. For sure, madamo kita nakarelate, madamo ang nakakuha sa leksyon sa istorya ni Brianna. Ako na gani, no? Basta sa kanya tawag ba lang ang paghigugma, hindi kita magpadaso-daso. Sundon tagit ang aton nga ginikanan, kay wala man na sila sang may ginahangad para sa aton, kundi para lang sa aton nga kaayuhan. Sometimes, abita, ginabalabagan nila ang aton dira nga kalipayan. Ginabalabagan nila dira ang aton nga kagustuhan. Pero at the end of the day, kung imula nga i-analisar, no, ang mga bagay nga gusto lamang sang ginikanan ta, kundi ang para man sa aton nga kaayuhan. Waigit sang may malain kung magsunod kita sa aton nga parents. Mayo lang kay pagbalik ni Brianna sa ila pa ni Malay, ginbaton siya sa gihapon sang iyang mga ginikanan. Leksyon para kay Brianna, kag leksyon para sa tanan-tanan. Later, may maabot sa gihapon nga paghigugma para kay Brianna. Iyagamiton ang mga natunaan niya sa sining nga istorya para nga hindi na matabo paliwat ang natabo sa iya sa subo. Amo lamang na ang mabilin tayo kay Brianna and nagapasalamat kita sa pag-share niya sa iyang kasaysayan diri sa aton sa subo nga hapon. Why nakita sang tiyempo, madamo nga salamat gid sa mga nagupod sa aton. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
5: Jive!
6: into the readout on the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
7: Campeón.

0: 92.7 K5 News FM.
1: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
0: 88.7
2: si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay.
3: DTX 500,
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500,
3: mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500,
3: masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500,
3: ang DTX 500,
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
3: nga sa masami
5: amo naman
3: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
3: masalikan.
5: DTX 500,
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. For Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas For Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: available now.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
7: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
3: Ang PCO
7: yung may D3.
3: Mga butika
7: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
3: Ang PCO
7: yung may D3.
3: Mga butika.
22: Kampiyon sa balita.
23: Kampiyon sa music.
24: Kampiyon sa kalingawan.
25: Kampiyon sa serbisyo publiko.
26: K5.
27: K5.
28: K5.
29: K5 News FM
30: 88.7.
31: Kampiyon.
32: K5 Road Trip.
33: K5 Road Trip.
34: Beep, beep, beep, beep.
35: 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga natuyo-tuyo, sa mga nagapulo pang uyab, gagaturulo ang luha sa katuyo samtang nagatrabaho. Relate na naman. Ahay. Amugin na ah. Amo ginabasag pa nga buhi ta sa kalibutan kag damo ta sa ginabaligban kisa ang tulog mo bitin. Kapin pa ko matindakan sang bata amo ang bangko samtang gakatulog kag magrugpa sa mga gapalatong alas 2 ang kaagahon. Ay nako. Okay la na sa. Batunon ta lang nga indi tanan nga bagay mo kontrol ta. Kag yuhom-yuhom lang gamay ga. Hamba ko gani pirmi pangita lang rason nga makayuhom ka bisan kaisa lang sa isa kadlaw. Laway man nga, laway ka na nga daan makusbud ka pa. Kag syempre sa mga natuyo, hindi pagkalimtan, ang paborito nga kape ni Kuya Andoy, paborito nga kape sa nga kon mga kaupdanan di subong nga be. Smile smile na yung mga tatlo be. Ko kululus mood. Do mga kinumos mga tsura nila kundi magyuhum ba maana lang. Ay nako, DTX Coffee Mix para sa mga coffee lovers. Kag actually bisan ang mga hindi coffee lover gani nga kilala ko iti kinanglan man nila sang pampabugtaw nga healthy, non-acidic kag manami gid para sa digestion naga DTX coffee mix man. Why man niya kontra chimpo nga klase kape kiti hindi niya pareho sang ordinaryo nga kape bla nga tapos mo inom do gadinalagan kabayo sa dughan mo tapos mo inom daw sinamakan ang gininom mo kay ang dyan mo nag-aaraslom. Liwatong ko ha, non-acidic nga kape. Yan po ang DTX Coffee Mix. Tistingin nyo, kape po kung pirmi ka constipated, pirmi ka hindi matunawan, pirmi ka lang nagaluping-luping, pirmi ka lang naga... tawag sina? Gapamwir sa tudo para magwa lang ang kalain sa balatyagon mo, if you know what I mean. Kung may problema ka sa tiyan, may ara na sang chia seeds nga nagabuligid para sa atong digestion. Not to mention, very healthy tungod sa ampalaya kag de-sugared sugared cane. DTX Coffee Mix. Mayang hapon sa mga nagabiyahe, subong. Be, dali lang kami nag-message, ligay na sa akon mo. Hindi ko sa kung napakad to, ni bata ni man. Hi Tito, mayong hapon. Pa-shoutout lang kami ni Mama, gabiyahe pakad to sa CPU. Ati mayong hapon. Si Claudia. tawag ko siya. Hindi ni Claudia ang ala niya, pero sige lang, sugtin niyo lang. Salamat, salamat, salamat sa mga nakatutok sa K5, sa ilang mga stereo, sa ilang mga radio. Kag sa mga members man sang aton nga K5 Taxi and Mobile Patrollers, mayong hapon sa inyo. Di ba pagkalimtan ang pag-inom adlo-adlaw sa may TC, ha? O ara naman, nagbalik naman kita sa pag-init-init naman sang kalibutan. Kung saan nagligad to, dopirmi lang basa. Mayaman tani kung ano, if it's the good kind of basa, pero nang hindi. Ay, nako. Sige lang, tatapon tagyapon naton ng mga immune system, ha? Kay way takabalo ko ng mga klase balatian ang i-hatching si mo sa tupad mo. Kapin po kung kakommute ka. Tapos may mga bastos kung kisang hindi kabalo manabon sa mga sungad kag mga ilong nila kon ano? Kung mga tse, buksin nyo man ang tao, masulod purtahan, no? Maybe na karon. Okay, nung dumaan ko sang ligad to, eh, ang last ko nga trangkaso, muna nag-igo sa akon mo. Sakay ko sa aircon nga bus, may nangatsi sa tupad ko nga daw feeling ko, ba't yagyara lang sa Guros Balaya? Nang hatsing ba lang hanggang nga, tas gatalalabog pala away. Huwag ko plagyo ah. After mga duwa kaadlaw ah, ito na, binatiyag ko na. May lang kay nakamaitisi ko. Why ganin nalabutan 24 hours dula ng lain sa pamatiyag ko? Bas kong immune system mo, basta nakamaitisi ka. Bisan once a day lang mga ka-K5, or kung pwede ganin dua, isa sa gabi, isa sa aga. Na, para kung bagado hindi kaging mabihangan, blas ang balatian. Maitisi! The alkaline vitamin C. All natural na. Siyempre, tanan yung mga produkto, tadi yan natural, wait, tadi ka duso sa mga produkto, nga puro chemical. Mayong hapon man sa mga nagabantay sa Changi, Subo, kabay pangaway ka mo ginatuyo kay base ikuot ang baligya niyo. Inihambal ganit sa mga inalamon sa akon, mayon nila na ang baligya ang kuoton sang sa ang manog baligya. D3 Bio, pagin, para sa mga pirmi lang inaigos ang impeksyon, especially sa mga lugar dire sa syudad nga gabaha sa gihapon. Huwag na sang ulan, gabaha gihapon. Huwag kakadula ang tubig sa ila lugar. Mayo man tani kung tinaw nga klase tubig, perang do pwede mo ipangapi tubig nila mo. May nakatuan nga miligad nga mamugin ang sitwasyon. No? Tibalanta naman, basta pirmi basa ang lugar, ginapugadan sang balatian, sang mga kagaw. So halong-halong sa infeksyon, ha? Kung bago ka pa pedicure, ayaw anay pag-ubog-ubog, eh basi humabok rang imong kamalingking, ha? Kag-imni D3 Bio. Proteksyon batok sa tanan nga sa isang infeksyon. Himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Nan. Parehas ang kilala ko. Dolubi iya ulo. Ay, okay. Sige. Dali lang kita. Karoon ko lang ni reply. Yan ang nag-message ako. Ang gawakal pa ko din. Mayang hapon man sa mga members ang aton fans club. K5 News FM Fans Club International. Kasi syempre, mga K5 solid supporters. Good afternoon sa inyo. Hindi pagkalimtan ang DTX 500. Kay balaan ko kalabanan sa inyo mga tubo-tubo ko. Ibalanta naman pag lapaw mo 35 ang pinakadako nga threat sa aton isang high blood pressure, blood sugar, diabetes. Ay nako. So kinanglan may DTX 500 kita adlaw-adlaw sa mga kabuhi naton, ha? Para malikawan tining diabetok nga ni ho ah. Kasi kadamo na nga daan sang komplikasyon halin sa mata mo. Pakadto sa mga pilas mo nga dugay mag-ayo. If you think may risgo na nga magtaas ang imo nga blood sugar, imni na nga daan DTX 500 adlaw-adlaw. Siyempre, pa-check up mo eh, para sigurado. Pero, ang ampalaya nga daan, it's a superfood. Importante para sa ikayong lawas na na. Andi sugar cane, gabato sa mga free radicals, kaya timabasko nga antioxidant. So, tandaan ha, tanan yung mga produkto natin dire. Mighty C, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag DTX 500, mga quality products ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga suki inyo nga butika. Pero para sureball nga may stock pirmi kadto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dire sa may Iloilo City, ara lang sa Haro, sa may tupad sang Robinson Haro. May ara man ta clinic sa Pasig, sa Miag-aw, sa Kalinog Gagsasara. May libre pa nga check-up da. Kantuin nyo lang. Lain-lain na sila schedule. Mangkutan nyo kung saan ang free nga check-up. And when we say free check-up, hindi na saya libre. Baylo, bakal ha. Hindi. Libre ginaya. Baylo, yung home lang. Yung homie nyo, ang doktor naman. Ay. Gabakas mo ng mga ano, ang doktor naman. Yung homie nyo man. Maraming salamat mga ka-K5. Ha? Balik ko buwas. Dire mangyapon sa Kampyong Estasyon. 88.7 K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampyon! Kampyon! Kampyon!
5: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just

0: po si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
2: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis mo!
3: DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
3: Garantisado!
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka, mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: mga butika.
3: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
13: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.
17: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpun sa katong drama sa kahinan, idugit makuhaan sa leksyon, kaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Voy. Estoy. Dámela ya. Dile que yo me llevo a Long.
1: Gané, man. Guapo, ¿no?
0: Ah, ahora, ¿no? ¿Otana, ¿no?
2: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
0: Shit! Kaslo sa imo? Oo, gani! Utna na! Kasig ka! Ubusa ang tanay mga bulak ko.
1: Ako na mautod ah. Ubuso ko na lang.
3: Koy, koy! Koy, koy, hindi! Bulak na yan!
1: Ano man?
3: Ground orchids na!
0: Hala! Ginutod mo mga bulak ni mami? Tapat di ka mo! Isogit, pwede dyan mo. Mami! Mami! Ginbang oto nila mga tanong mo niyo! Mami!
3: Sorin, iimo mo na sugo. Sorin na ano ka man?
0: Tapat dyan mo. Malmahala pa lang ang bulak.
1: Iimo mo na sugo, sorin mo.
4: Ay, ano to? Ay nga, nag-aasinggitan ka to, Sorin. Ano to to?
0: Ara mga bata mo nga manulo. Kaya, Beng, ginpang utod nila pati mga bulak sang tanom ni Mami.
4: Ba, oh, Diyos ko! Ay, lalo man nga utok ang inyong aduhaman. Koy-koy, boy, wala din ka mo nagamit sang utok ninyo. Kita niyo nga bulak, ginpang utod niyo.
0: Man, kay tanga.
3: Ba, maginso,
0: oho, marason ba na siya? Palusot ka pa, boy? Hindi na. Atang nakatama, oh. Isugit yung umo kay mami. Kagatilaw, ginakron mga bata mo, yayabing. Mami! Mami!
3: Ma, butigon kita si Sorin niya, ma.
1: Gani man, ma. Isugo ya ko. Butigon ba?
4: Eh, oo. Ginsugo ka mo. Di wala kamu kabalo nga. Ginasaskuhan lang kamu yan ni Sorin, ha?
3: Kaya si Kuy-Kuy, Bima. Nagpati man dayon, may. Pagambal ni Sorin, ngot doon ang bulak, ginpang kater yung man dayon.
4: Wala mo ginsaway ang manghut mo, ha? Kita mo naging nga daw lipong na yung adaroy yung adaan. Kagago gid sa imo ya, kagago gid sa imo.
3: Agoy, ma, agoy, agoy, ma, agoy, agoy, agoy. Okay, sakit ang kilid ko ba? Okay.
4: Ano, dasigan niyo! Hakutan niyo ang mga dahon kaghilamon kagdumpuka sa higad! Ayumbot na lang sa inyo nga duha! Doon mga kulang-kulang ka!

0: kami. Akigi, balang duha ka bata ni Yaya Bing. Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids mo.
1: Ano? Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids ko?
2: Oo, me. Tanawato bala sa gabi, no? Tanawato bala, me.
1: Oh, dali lang.

dugang pa sila sa uligtasan ko diri. Doon nagkinulusul gina ako ngagin pakadto ko inat sila diri sa balay. Kag diri pagin paestar. Oh, buisit! Nagkinulusul gina ako!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: pili. Clinica Dayu Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Oh, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: kaibig ka, boy?
1: Kakadlaw ko, eh. Kakadlaw ko. Kita mo na ganyan yung kaibig ko, oh. Amangkot ka pa. Naging mo ni sala. Ako yung pirming nagasalo sa mga sala mo, ya. Imo sala, pero ako nagkakakigan. Imo sala, pero ako inisakit ni mama.
0: So sorry lang, boy. Sorry lang. Manguko mong. Hindi bala hambalila lang ko. Sorry lang, eh. Sorry lang. Hindi bala mga akig, boy. Kung kawayon mo ko, boy. Wala na ko dayon, migo. Kung wala na sa palpaglanggasakon. Subo-subo na lang ko, eh.
1: Ipos na ko, ya. Pwede mag-ipos ka na? Ipos na. Palayuin ko, di bala? Kamati ka? Palayuin ko, di. Buisit nga. Lakat na!
0: Ay, boy! Hindi na ko pala pag-iawaya, boy. Subaga na lang ko. Basta hindi lang ko pagtabuga, boy. Palanggata ka pala, boy. Yutunta ka.
1: Koy.
0: Hipos na, boy, ah. Pahiran ko na lang luha mo, boy. Sorry na, boy. Sorry na.
1: Okay na ko, kuya. Okay na ko. Sorry, man. Sorry, koy.
0: Palangga mo ko, boy? Palangga mo ko? Hindi ka na akin?
1: Hindi na, kuya.
0: Yehey!
1: Hindi na. Kagpalangga, tagit ka.
0: Yehey!
1: Palangga, tagit ka, koy.

0: ng tricycle. Nagkapakadto na diri sa atubang San Gate. Ay, salamat ara na. Ay, boy! Ikaw na ang bahala magbantay sa manghud mo, ha? Pagbuhi mo, kagtuan mo dayon siya sa ila kwarto. Kagdungan, did ka mo pa uli. Kabati ka?
1: Oo, ma.
0: Ay, naano ka? Nga nagapanghay-hay ka, gidhaw?
1: Kinauya ko, ma. Transferi kami nga daan, eh.
2: Sige lang, boy, ah. Damo man transferi pareyo, ta, boy.
3: Otero, masakay ka mo kung hindi. Daho na maipaiban ka mo sa akon.
0: Ah, ha? Ay, oo. Ano? Masakay sila, amigo. Ay, pasensya, gidha. Ay, mga manul pa, abi, kay... Ay, baguuhan lang diri sa banwa.
3: Ay, amung galing.
0: Oo.
3: Ate, sige na. Sakay na ka mo, ah. Sa public high school lang nisla.
0: Ah, oo. Ay, salamat, gidmigo, ha. Ay, boy, susakay na. Malate na ka mo karun. Kahuluya, ah. Sige na, kamanga uyaya sa inyo. Dasiga!

0: Gerald, ano na imo mga bata, mga manol?
1: Hindi. Mahuloy on lang sila, day. Eh, daw kalaway man nga tawag nyo sila nga manol, day. Na magwa lang sila diri sa banwa.
0: Manol, gidya i? Kahag ilintuon. Hindi ba na, Soren?
2: Ilintuon, gide. Eh, ginsugo ko si Koy-Koy na Koy-Koy nga. Pangukto ng mga bulak ng orchids ni Mami. Ginkakutod yaman. Man. Tanong pa na wag bisinabi. Hindi na ilintuon. Kung suko ang guguro silang matuwad, mapatim na sila mo.
0: Try bala ta san Soren. Imoon ta sa ila. Kay para kadlawan ta sila. Imoon ta sila kaladlawan.
2: Kay kadlawan ta sila sang tudo. Kamanga mango sila, no? Di bala perlen?
0: Ano pa?
1: Kamuyaw.
2: Oh.
1: Malam gid kamo? Kung alam kamo, tani hindi kamo manghikay. Hindi bala? Kamu nga dua, isugid ko kamu kay mami ninyo. O hindi gani, kay daddy ninyo.
2: Isugid ay? Wala kami yan adlok.
0: Oo man. Tanawan ta kung sino ang patihan nila ni mami kag daddy.
1: Amo man kamu sinakapalahi kayo sa eskwilahan ninyo?
2: Oo. Wala ko yan sa ginakadlokan niya. Nasayaan ko gani mga teachers namon. Kaya hindi man sila kareklamo. Kaya damo, yung ginadunit si mami kay si daddy sa school.
0: Amo, kid!
2: Eh, manugit ka pa kay daddy ka kay mami? Ha, Joe Gerald? Manugit ka pa?
0: Hindi na lang, ina.
1: Kamang palahikay sa inyo. Kwartahan lang ka muya. Wala ka mo isura.
0: Ano? Ano ang buhat mo si Lingon, Hacho Gerald?
2: Ano si Lingon?
1: Kwan?
0: Kinambalan mo kami

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar,
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar,
9: DTX 500.
8: Masaligan,
9: epektibo,
8: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
0: Physio
8: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
0: Ang Physio
8: yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa papamati ang mga mata ko magasumpun sa atong drama sa kangina. Ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
1: Masalika.
2: DTX 500
3: D3 Bio
4: with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio
1: ang D3
3: yung may Physio,
1: ang Physio
3: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: Mga butka.
7: D3

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
6: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:03. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa!
18: El Castigador!

0: shots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that were, that may have not been included.
1: With the indulgence of Senator Judge Legarda, yes. Kindly wind up, ma'am.
0: Yes. So the last question, thank you, Mr. Presiding Officer. Na-interview rin niyo po ang mga miyembro ng media and you ask them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances.
2: But wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A, wala po yan, Your Honor.
0: Should you not have asked the members of media and the others who were part of that so that you would have, in your own words, sir, the complete picture, so that everything is taken into consideration on why such a highly placed person would give such utterances, because such conditions existed that might have, just might have, elicited it. But you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my questions.
1: Thank you, Senator Judge Legarda. Senator Judge Pangilinan, you're recognized, sir.
3: Yes, thank you, Mr. President.
1: And you may proceed when you're ready.
3: A few questions on inciting to sedition.
2: Yes, Your Honor.
3: For the witness, kasi pinapaliwanag mo yung sinasagot mo yung tanong ni Senate President Wynn kanina, no? Nasa NBI ka na, Cybercrime Division, since 2018.
2: Yes, Your Honor.
3: So, naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas, yung taga Zambales na nagkaroon ng Facebook post?
2: Yes, sir. Naalala ko po, pero hindi ko kami may hawak ng case na yan.
3: Oh, pero kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba?
2: I-check ko yung record. Hindi
3: yes,
2: po yata ako may hawak.
3: Dahil,
2: ng case,
3: well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering 50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he
2: yes,
3: was
2: sir.
3: The president.
2: Yes, sir. That's
3: so
2: the news.
3: You remember that?
2: Yes, sir. That's the news.
3: Oh. Tapos, inaresto siya. Sabi niya, I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition. Tama?
2: Yes, sir.
3: And therefore, sinampahan siya ng anti-cybercrime law.
2: Opo, sir.
3: Meron ding isang kaso, 14 May 2020, dito naman sa Osamis. Pero palagay ko police investigation ito, no? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then-President Duterte. So ito rin, naging kaso ng anti-cybercrime law.
2: Na balitaan din po namin.
3: Okay. So, dito sa dalawang ito, in other words, to explain inciting to sedition, ang ganitong mga remarks have the tendency precisely to if not attack the government, put it in, mobilize individuals or people to go against government, tama?
2: Yes, sir.
3: So that is what you found in the earlier, in the later case of inciting to sedition that you have recommended for PI.
2: Opo, sir.
3: Kay,
2: yes, sir.
3: Vice President.
2: Yeah, as a matter of fact, yung isa sa mga heated arguments namin during that time nung ina-analyze namin yung case, nagtanong kami sa sarili namin, if we allow this unaddressed, yung pag ganyan na nagbabanta sa buhay ng presidente, pag hinayaan lang natin at yan yung maging norms na ng ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin magkakaguluho pag ganon at walang ang regulation at pag di ho in-strict yan, sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala kahit...
3: Lalo na ngayon dahil sa social media. no? Malaki ang impluensya. Pag nakikitang nangyayari ito at hindi natutugunan,
2: opo, sir.
3: Sabi niyo may problema. Thank you, thank you. No more. No.
2: Thank you po, Your Honor.
1: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
4: Yes, Mr. Presiding Officer, just one question, quick question on this particular topic on inciting to sedition, if I may.
1: The gentleman may proceed.
4: Yes, again, let me ask the witness just to clarify the factual basis for the National Bureau of Investigation's possible inciting to sedition. No? We recognize, Mr. Witness, yung strong criticism of the president may fall within the realm of what we call protected political speech. And it's really a balance. And somehow, yun yung nagpapa-confuse paminsan. Kailan nagpo-fall into grave threats? Kailan nagpo-fall into inciting to sedition? Pero bilang investigador, ano po yung nakikita ninyo ng mga o sa mga pahayag sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tignan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism?
2: Yes, Your Honor. Well, una, kinonsider namin sino yung utterer. So, una, yung utterer, the vice president, the second highest official of the land. Then, pangalawa, kinonsider namin, ano ba yung mga in-utter ng vice president? And then pangatlo, ano ba yung surrounding circumstances na like naging reaction nung recipient nung utterances o threats? Nakita ho namin na kung pwede palang gawin ito ng isang isa sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas at hindi natin ito i-address, hindi natin i-re-regulate, eh pwede na rin po pala itong gawin ng kahit na sino. Remember, Your Honor, Vice President is kinukonsider ho natin na model bilang public official. So tinitingnan po natin siya kung ano yung actuation siya sa public, kung ano yung pakikipagrelasyon niya sa ibang public official. So again, Your Honor, nung makita ho namin yan, may effect po sa mga tao. Kung ang Vice President kayang gawin yan at wala namang nangyari, gawin na rin natin yung iba. Yung ini-explain ko nga kahapon, may pattern, may consistent siya, and the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente, yung mga factor ho yun, finactor in namin. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan. Pwede na. So, sunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So, nakita namin na dangerous to, alarming siya. So, definitely, nung nag-imbestiga ang NBI at nakalap niya lahat ng kinakailangang ebidensya, yung findings po namin, kasama po doon yung inciting to sedition.
4: Is it safe to say na yung pinaka-core nito is that when it falls under that category na it somehow steers public uprising?
2: Definitely, based on our investigation.
4: Yun
2: yes,
4: po yung
2: sir.
4: Core, would
2: yes,
4: you say?
2: Sir.
4: And do you use the same methodology as you use doon sa grave test? For example, yung four stages na binanggit po ninyo, identification, collection, analysis, legal evaluation, yung elements na binanggit nyo yesterday, yung factors considered, delivery, literal meaning, nature, relationship to the parties, blah, blah, blah. Ito ba?
2: Yes, sir.
4: Same?
2: Opo,
4: same.
2: Kasama po yan sa analysis namin. Ano yung epekto nito sa publiko pag ito yung naging norms na natin.
4: So this is the same na ginamit po ninyo?
2: Yes, sir.
4: And last but not the least, Your Honor, Mr. Witness, for purposes of investigating itong inciting to sedition, may we clarify, because it was, I don't know if Senator Bongo made mention about this. To clarify lang, is it necessary that someone was actually incited? Yun po ba? Just for purposes of investigating, itong inciting to sedition, Is it necessary that someone was actually incited para mag-fall dito?
2: Well, ang basis po namin, yung People versus Nabong, if I'm not mistaken, in order to be seditious, yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition. The law also penalizes or punishes those statements na mag-i-encourage to overthrow the government or to stir the people against the government or to disturb the peace of the community or to undermine public safety and public order.
4: Thank you for the clarification. Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Villar, Mark. What is your pleasure, sir?
5: Yes, thank you, Mr. Presiding. For just one question.
1: You may proceed, sir.
5: Nabanggit mo kanina yung ano no, yung admission against interest. Maaari po ba niyong ipaliwanag para mas maintindihan po ng nakarami? At why did you rely on this if ever ito pong admission against interest?
2: Yes, Your Honor. Maalala po natin yung November 2023 yung utterances niya na that she had already contracted a person to kill the president, the first lady and the former speaker. And that she instructed to be relentless. Itong utterance na to, instead na i-deny niya, which is definitely it should be denied kasi that's against her interest, instead na i-deny niya po iyon, nung November 26, the video, nung tinanong siya openly and in public, kung sinabi niya yon, nireiterate pa po niya, Your Honor. In fact, inadmit po niya na oo nga, may kinausap akong tao tungkol dyan. And in fact, sabi niya, may krimen ba? Ano ang nakikitang krimen doon sa may kinausap akong tao na pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Speaker, patayin mo si Lisa Marcos.
5: Was this, ano, ito pong sinasabi niyong admission against interest, was this considered in your investigation?
2: Yes, Your Honor. Kasama po yun. Yun nga yung naging basis namin na aside doon sa sa utterances niya na no joke, no joke, kasi mukhang hindi yung no joke, no joke, sufficient na ba na talagang seryoso siya. Nung makita ko namin yung video na nireiterate pa niya at nag-admit siya, we concluded na seryoso ang Vice Presidente nung in-utter niya yun.
5: Thank you. No further questions, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Mark Villar, you have 2 minutes, sir.
6: Thank you. Just a brief question for the witness. You mentioned...
2: Opo, Your Honor.
6: Thank you. You mentioned earlier that there are many factors that come into play when you decide whether or not to file charges regarding grave threats.
2: Opo, yes,
6: there are many factors in how you decide what constitutes a grave threat.
2: Yes, Your Honor.
6: And I wanted to know what weight do you give those factors? Are there certain aspects of a grave threat that you put more importance on, whether it's the type of threat or who the threat is made to? What does the NBI give more weight to a certain element of
2: Yes, Your Honor. It's a convolution of these factors na kinonsider namin. Una, yung delivery or manner in which the utterances were spoken, which is sabi ko nga, nasa atmosphere na kung saan furious and seemingly mad yung Vice President nung sinabi niya yon. And then, aside from delivery and manner, kinonsider namin yung literal meaning ng statement, which is on its face, makikita natin na even before the press conference was held on November 23, 2024, in fact, even before the questions was thrown by Francis Maui to the Vice President, the Vice President had already contracted.
6: But what do you give the most weight to? I'm aware that you have different factors that come into play. Is there a specific? Because binanggit nyo po yung, halimbawa, meron kayong 2 tests for grave threat. Binanggit nyo po kahapon. I just wanted to know what is the basis for, or if there is a hierarchy in the level that in all these elements, if there is a hierarchy, what the elements are, but hierarchy. Is there a hierarchy in those elements, whether or not, when you decide on whether or not to file charges of grave threats?
2: Your Honor, it's a combination ng lahat po eh, na factor po eh.
6: So nothing is given more weight than not one, in your past experiences. You've never, there's no, everything is equal, all these factors that you've mentioned.
2: Well, in this case, yung literal meaning, at the same time, yung nature ng instruction.
6: Is it more of the type of the actual threat, if it's a death threat or if it's a, halimbawa, kung sasabihin niya, whether it's a threat of, is the gravity of the threat a factor or is it who the threat is made to?
2: Yes, Your Honor.
6: That triggers your investigation more. I mean, what is there a factor that you place more weight to or that you place more weight to when deciding whether or not to file these charges?
2: Yung status ho ng nagsasabi noon.
6: Yeah, when you made the decision, I was curious as to what factors did you put the most weight to?
2: Yung nature of the instruction as well as yung the fact na may kinausap na siya bago pa man siya tanungin. Yung po yung dalawa na yun, sir.
6: And these are defined, are these defined in any legal, or this is just purely the discretion of the NBI, or is there a particular definition in the law that would create a hierarchy of...
2: I would say it satisfies the elements of grave threats, Your Honor.
6: Okay. But it's not necessarily defined in the law. This, a lot of it is... open to interpretation of the NBI.
2: Yes, Your Honor. Based on facts, nakita ho namin, papasok ba yung elementong ganito, elementong ganyan, elementong ganon. Nung nagkaroon ho kami ng findings, nirefer ho namin si DOJ. DOJ, sir, ito ang findings namin. Ano po masasabi nyo? Then nag-issue ho ng certification ng DOJ at ang sabi ng DOJ, certified all of the elements required for the crime charge is complete. So pwede na tayo mag-proceed sa preliminary investigation.
6: Yeah, thank you. Importante po kasi na ma-define po natin kung ano po yung grave threat, kung ano po yung... And I just want to know what latitude does the NBI have in deciding whether or not to file a charge of grave threat.
2: Yes, Your Honor.
6: So, thank you very much, sir.
2: Opo, thank you, Your Honor.
1: Thank you, Senator Judge Mark Villar, counsel for the respondent.
7: Just have last few questions, Your Honor.
1: Apologies. Senator Judge Irvin Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have no more than 2 minutes.
8: Thank you. Just one quick question to our witness. Inciting to sedition po yung kinaso ninyo.
2: Opo, tama.
8: Pero hindi ba nagbo-border ito yung inciting to sedition to propaganda? Kasi po ayon po sa diksyonaryo, propaganda is a form of communication that aims to shape the people's belief, action, or behavior. Na you say something para udyukan yung tao, para magalit. So, nagbo-border ito between propaganda and inciting to sedition. What made you say that this is inciting to sedition yung pinagsasabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte?
2: Again, Your Honor, we consider the elements ng inciting to sedition, okay. One of which is yung whether the speeches disturbs the community. And then in-explain ko na po kanina yung mga comments. At the same time, yung responses ng recipients, gaya ng several government agencies and the President himself, as well as the Speaker of the House. And then, Your Honor, whether it would undermine public safety and public order, which is malinaw ho dun sa comments at reaction ng ating government agencies like the PNP, like the National Security Council, at ganun din po yung Presidential Communications Office. So, pinapakita ho nila doon na alarming yung situation, it's an active threat, at the same time, it's a matter of national security, at hindi ho ito dapat palampasin. In fact, may classification pa nga yung ibang agency natin na yung kinausap is assassin, both the PNP and the PCO, sir. So, sila ho, nakalampag ho sila itong mga government agency na to doon sa utterances na ginawa ng Vice Presidente. So, aside from that fact, nakita ho rin namin yung comments from social media platforms na meron ho talagang nabubuong magiging kaguluhan. Although, sabi ko nga po kanina, yung comments sa mga Facebook at social media platforms, hindi na ho namin nakasama sa affidavit of investigation po namin, Your Honor.
8: All right, thank you, Mr. Witness.
1: Thank you, Senator Judge Erwin Dulfo. Counsel for the respondent, for the continuation of your cross, I heard you say...
7: Last few questions, Your Honor.
1: After the cross, before redirect, we shall pause for a 15-minute break. Counsel for the respondent may proceed.
7: Attorney Lotok, does a Filipino citizen have the right to express dissatisfaction with our government?
2: Definitely, sir.
7: This is part of freedom of speech, correct?
2: Yes, sir.
7: And as long as we do not commit an act to overthrow the government, this is allowed, correct?
2: It depends, sir, kung magfo-follow siya sa inciting position, okay, sir.
7: But in that press con, did VP Sara directly urge the public to overthrow the government?
2: There was no... there was no such kind of a statement, but there was a sort of tendency because of those utterances.
7: All right. She merely voiced out her personal opinion during the press con, correct? Opinions during the press con.
2: I cannot answer to that, Your Honor. Based doon sa nakaalam namin kung ano hong nandito.
7: That's okay. So, and just like any other ordinary Filipino who has the freedom of speech, she should be allowed to do that, correct?
2: Yes, sir.
7: Unless we are under martial law again, she should be able to speak, correct?
2: I cannot speak kung yung situation na yan. That's hypothetical, sir.
7: Nothing further, Your Honors. Okay.
1: Thank you, Counsel Correspondent. Again, as stated by the presiding officer, wala pa kayong balak mag-break talaga? Senator Judge Soto, let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching, naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness?
2: Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa hong sa court, Your Honor, nasa preliminary investigation pa lang hong case natin.
9: So, pero sa regular courts pinafile, di ba?
2: Yes po. Apo.
9: Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
2: Opo, Your Honor.
9: At saka... other high crimes.
2: Yes po, Your Honor.
9: Hindi grave threat tsaka inciting to sedition, di ba?
2: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
9: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
2: Yes, Your Honor.
9: Betrayal of public trust.
2: Opo.
9: Sige, kasi naliligaw ako eh.
2: Thank you po, Your Honor.
1: Thank you, Senator Judge Soto. Senator Judge Pangilinan?
10: Yes, very quickly lang dahil napag-usapan ito since nag-umpisa tayo ng hearing. Yung authenticated video ba, AI?
2: No, sir.
10: Ito ba, fabricated?
2: No, sir.
10: It's ito ba, spliced?
2: Hindi po, sir.
10: So, in other words, yung video ay accurate?
2: Yes, sir.
10: And representation of what happened?
2: Authenticated.
10: Kasi
2: yes,
10: dalawang linggo na nating dinedebate kung i-admit ba o hindi, o et cetera, et cetera. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced or yung defense, altered or spliced. Tama?
2: Yes, sir. Obviously,
10: okay. Yes, go ahead.
2: Well, obvious. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, pag merong tinatawag...
10: Nagiging anim o pito yung daliri, ganun.
2: Opo, Your Honor. And then kinukonsider din ho namin yung tinatawag naming temporal artifacts doon sa visual analysis. Meaning kung sa one frame ito ang condition, then pag tinuloy-tuloy mo nang i-play, minsan mawawala yung buhok, mawawala yung rilo. So wala hong ganon na mga circumstances na
10: natin. So for the record, lahat ng mga video na pinakita natin dito sa impeachment court, na pinakita ng defense at ng prosecution, lahat yon authentic?
2: Yes,
10: for
2: Your
10: the
2: Honor.
10: Record, no?
2: Yes, Your
10: whether
2: Honor.
10: The witness or at least both. Okay. Just to put it also on record na dito sa mga sinulat, kasi nung nag-imbestiga kayo, sumagot yung lawyer, di ba? ni Vice President Sara. Itong dated Annex I, sorry. Annex J. Yung Annex J, sinasabi, sumagot yung Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano, that it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
2: Yes, po.
10: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
2: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
10: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
2: Yes, Your Honor.
10: Okay, thank you. No other question for this matter.
1: Thank you. Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
11: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
2: Opo, Your Honor. Maari po.
11: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya?
2: Tacloban, sir.
11: Tacloban.
2: Tacloban City, opo, sir.
11: Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM.
2: Yes, sir.
11: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI?
2: I cannot comment on that po, Your Honor.
11: Kasi po ang
2: nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa main office.
11: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI?
2: Yes, sir.
11: Opo. Ilang beses na po kayo na promote?
2: Since na pumasok ko ako sa NBI.
11: Opo.
2: Sir? From investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
11: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
2: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
11: Bago po kayo napunta sa BARM.
2: Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
11: Mimaropa.
2: Region 4B, sir.
11: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
2: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
11: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
2: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero
11: kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
2: Yes, Your Honor.
11: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
2: Po, in terms of what you mean kaalaman, sir, yung
11: sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
2: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
11: Di ba po parang autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
2: Konti siguro, sir.
11: Ano po yung konti na yan?
2: Well, isa po akong Kristiyano hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
11: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa so, pangalawang tanong po, okay na po yun. Ano, pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-file ng kaso?
2: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
11: So sir, ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
2: Normal ho yan yun sa amin.
11: So sir, yes po.
1: Attorney Lotto, kindly answer the question.
2: Yes, sir.
11: Oh, yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
2: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
11: Mm-hmm.
2: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
11: ano pong kaso po Bureau yung itinatong sa inyo? Anong kaso?
2: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi
11: wala
2: ko
11: po
2: nga,
11: kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
2: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
11: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
2: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
11: Apo.
2: Sasagutin ko
11: hindi
2: po yan.
11: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
2: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
11: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
2: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
11: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
2: Dapat may notice na ako from ombudsman.
11: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
2: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron akong notice,
11: wala po kayong notice hanggang ngayon?
2: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin. Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
11: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
2: Definitely, lalo, hindi ho namin tatakpuhan yan, sir.
11: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
2: Yes, sir.
11: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
2: Yes, sir.
11: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
2: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
11: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
2: Yes, sir.
11: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
2: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
11: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
2: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
11: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
2: Yes, sir.
11: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya ay ang komunista. Alam na, alam mo po ba niya yun?
12: Yes, sir.
11: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
12: Sino po, sir?
11: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
12: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
11: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
12: Iyon
11: na
12: po yung...
11: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
12: Yes, sir.
11: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
12: Wala po akong personal knowledge, sir.
11: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
12: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
11: Factual?
12: Wala po akong...
11: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
12: Yes, Your Honor.
11: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo? Ang pangalawang Pangulo?
12: During that time?
11: Yes or no lang po.
12: During that time, ongoing ho ang validation namin,
11: so,
12: sir.
11: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
12: Hindi po. Ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
11: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
12: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
11: po, yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
12: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
1: namin. Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answered by yes or no, and I think
12: yes,
1: you know the answer.
12: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
11: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
12: thank
11: mahal
12: you.
11: Na saksi.
12: Thank you, sir.
1: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
13: Alas 5:23, mga kaki-five. Balikal natin karon ang dugang pag-insining mga magkalnabo sa saning ikaduwa sa nga semana para sa impeachment trial sa ato sa Vice President Sara Duterte. Pagbalik natin, amo na nga ton sa ning D3 Bio Afternoon Newscast. Pagkatapos sa pagka-importante ng mga pahibalo, palihog, standby.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
15: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
0: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
4: Tigasin!
5: Tigalapa!
4: Tigasay!
5: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
5: Supplement for men!
4: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
3: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
22: K5.
24: K5
22: News FM.
24: K5.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5.31. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa kagsuman sang Tanduay Light gaan ng may kasama.
14: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan ng may kasama.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio. Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
13: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga daw, Hulyo 14, tuig 2026.
25: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyong matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
25: Kag ako naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
13: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio nimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, provincial legal mga barangay magahatag sang bulig sa mga barangay na piktuhan sang habagat.
25: Diklaging sa mga drainages, dako ang bulig sa pagpanubo sang baha sa syudad dalas sang habagat.
13: PWD nga bata, posible nagkaman kang nagtamwa sa buo sa ilabalay, rason nga rikta na hulog sa suba.
25: 90% sa mga barangay sa probinsya, posible na mabaton ang ila 200,000 pesos nga cash assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang program.
13: Sa balita nasyonal, Attorney Levito Baligod, gimpaguan sang warrant of arrest angot sa kaso nga cyber libel.
25: Sa balitang international, US ginpamilit nga buksan sa gihapon ng Strait of Hormuz baliskad sa anunsyo sang Iran.
13: Balita sa patag sang sports, Golden State Warriors ginhire si Frank Vogel bilang associate head coach.
25: Sa balitang entertainment, kay Lynn Alcantara na biktima sang online scam.
13: Alas 5:34 na batian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal na inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Magapalabot sang bulig ang opisina sang Ligan mga barangay para sa mga barangay na apektuhan sang habagat kay pabaskog ni Bagyong Inday sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Ligan mga barangay President Amalia Diboque, nagakoordinate na siya sa mga Liga President sa Kanabanwa. Agad may bluan kung ano ang sarang mabulig sang ila opisina. Dugang pa sini mayroon naman sila sa ginhanda ng mga relief goods. Samtang itatagan man pagtamod sa natundan ng atagan prioridad sa mga barangay, ang pagbakal sa mga tools para sa disaster emergencies, kag paghahandaan ang may emerhensya kag kalamidad. Naibluan nga base sa records sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Operation Center, yara sa 157 mga barangay ang apektuhan sang habagat sa probinsya.
25: Dako ang nanginbulig sang pagpatigayon sa mga declogging sa mga drainages sa syudad sa pagpanibus sang baha kasunod sang pagtupas sang ulan dala sang habagat. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, mayara sila sang gintukod nga 5 ka team agud magpatigayon lamang sang declogging. Dugang pa sang alkalde nga nagpatigayon man sila sang pre-disaster risk assessment kaupo ng mga concerned agencies kag mga district level. Kabahin man sang preparasyon sang syudad amo ang pre-possession sa mga goods sa kada distrito agud mas mahapos na ang paghatag sang ayuda sa mga apektado. Ginalantaw man ni Trenyas ang connectivity sa mga drainages sa lokal kag national nga may dako man nga magbulig sa pagbuhin sang baha. Gina-assess naman sa karon sang Iloilo City Government ang pagpatuman sang drainage master plan sang syudad.
13: Sa piyak nga bahin, posible nagkamang ka nagtamwa sa buho nga rikta sa suba. Ang 11 ka tuig nga PWD nga bata rason nga nahulog hapon nga adlaw Julio 13, 2026 sa barangay na Bitasan, Leganes. Sandig sa panisayon sang Iloy sining nga si Dolor Animas, 43 anyos. Naglakat siya agon mangita sang hulman agon makabakal sang bugas. Pagpuli sini sila balay na blubanta alas 7 sang gabi. Wala nang iya PWD nga anak sa din naghambal naman. Ang 5 katuig sining nga batang nahulog ang iya magulang sa suba. Payag pa sang Iloy kaupod sang PWD niya nga batang iya manghod. Baka isa kang lola sa maini. Bangon hindi makambal kay makalakat ang bata ginapahayag na naggamang ang biktima pagkanto sa buo sa kinabalay nga rikta sa suba agud magtamwa apang nahulog ini. Naibluan ikapat nga bata ni Dolor ang biktima nga sa karon padayon nga ginapangita sa aton sini nga mga rescuers. Padayon pa ang retrieval operation sa mga rescuer sa lugar.
25: Sa dugang nga balita lokal, posible na makuha sang 90% sang barangay ang ila 200,000 pesos nga cash assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. Suno kay Provincial Liga ng mga Barangay President Amalia Diboque, 1,721 ka mga barangay sa probinsya ang nakapasa na sa mga kinahanglan ng dokumento sa accounting office kag pwede na i-release ang cheque. Samtang ginpahayag naman sang natunggan nga mayara sang kapin 5 ka banwa ang nakatapos na sang ila requirements nga kinahanglan kag pwede na makakuha. Sa piyak nga bahin, mayara naman sang 200 ka mga barangay sa probinsya ang madelay sa pagbaton sang ila cash assistance bangod sang ila unliquidated fund. Natalana naman nga magpatigayon sang ceremonial turnover of checks sa tanan ng mga barangay sa adlaw ng Liga ng mga Barangay sa Hulyo 19.
13: Samtang nagahingyo si Mayor Raisa Trenyas sa SM Prime Holdings sa padasigo na ang pag-turnover sa duha ka merkado sa Iloilo City Government. Suno sa alkalde kung formal na ma-turnover sa syudad ang mga merkado, mas maapos na ang pag-repair pagkayo sa mga guba sa mga merkado. Dugang panitrenya sa mabudlay para sa syudad nga mag-coordinate sa SM Prime Holdings kung mayara sila sang luyag ipakayo bangon nag-aagi pini sa ilang main office sa Manila. Naibloang lakip sa mga issues sa sulod sa duha ka mga merkado, amang pagbaha nagatulok ang barado nga tubo sa Iloilo Terminal kag Central Market. Madumdumang nagsulod ang syudad sa public-private partnership sa SM Prime Holdings sa good i-renovate ang duha ka merkado kag sadtong October 2025, formal niya ginbuksan sa publiko.
25: Ginpaidalom sa state of calamity ang banwas sang Putotan Iloilo kasunod sa malubhang nga epekto sang habagat nga ginpabaskog sang naglabay nga Bagyo Inday. Ini matapos naghiwat sang special session ang sangguniang bayan sang Putotan Subo nga adlaw Hunyo 14. Matapos ang maid-id nga deliberasyon kag base sa kahalitan, ginaprubahan sang konseyo ang deklarasyon sang state of calamity.
13: Alas 5:39 na batian ang mga detalye.

0: tulong sa plek opisyal sang gobyerno, lakip ng ipahayag na balay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. At ang ipahinuan ni Laurel ang mga aligasyon kagintawag ini nga puro kabutigan. Gipasa ka niyang cyber libel case sang tinlikdan niya Marso 19 tuig 2026.
1: Sa dugang nga balita national, wala sang napamatud-an nga impormasyon ang National Bureau of Investigation agud makilala ang ginahambal nga hitman nga ginaaligar gin kontrata ni Vice President Sara Duterte agud patyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos kag ana Speaker Martin Romualdez. Sabat ini ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pamangkot ni Senator Judge Bam Aquino kun nagpadayon ba lang NBI sa pag-imbestigar amud matumod ang identidad sang ginahambal nga hitman. Ginpamangkot man ni Aquino kun literal nga ginusisa sang NBI ang mga pahayag ni VP Sara angot sa kill remarks sa iya virtual press conference sang Nobyembre 23 tuig 2024.
0: Alas 5:41 nabatian mga detalye sa balita nasyonal kagkaroon sa lahat ng detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ngayon mabatian na dulong sa inyo sang Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss maputi sa panit kagbatok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detex sa Beauty Sopa. Ginpamilit sang Estados Unidos nga bukas sa Gyapon ang Strait of Hormuz. Baliskad sa pahayag sang Iran nga sarado initunga o sa tunga sa panibago nga pagbinalusay sa mga atake sang duha ka pungsod. Madumduma nga nagsugod liwat ang inaway sa nagligad nga semana matapos nagpahayag ang Amerika nga gitatake sini ang kapin 140 ka ma-target sa Iran. Sunod sa Estados Unidos, balos din sa pag-atake sang puwersa sang Iran sa mga barko na galabay sa Strait of Hormuz nga ginaligar na gagamit sang hindi otorisado nga ruta. Kung madumduman ang Domingo, padayon nga ginpamilit sang Iran ang ila control sang sambit nga alagyan kaginanunsyo nga sarado ini tubtob magpagwa sila sang dugang nga pahibalo.
1: Sa dugang nga balita international, nagsaka na sa 51 katawang napatay bangod sa lapnagon nga pagbaha bangod sa pila ka adlaw nga padayon nga pag-ulan sa Bangladesh. Madamo nga mga residente ang nawad-an sang puluy-an bangod man sa nagluntad nga flash flood sa Dhaka. Kadam-an sa mga napatay ang halin sa Cox's Bazar sa diin nagapuyo ang dako nga populasyon sa mga Rohingya refugee. Ginsaylo na sa government shelter ang mga residente nga apektado sang lapnagon nga pagbaha.
0: Alas 5:42, nabatian ang detalye sa balita international. Kagaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang sports. Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh. Para protektado kita, batok sa ato sa balas, kagini manimaho bayabas, gamit ta sang klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Ginhire sa Golden State Warriors sa madugay na nga NBA coach na si Frank Vogel bilang associate head coach sa idalom ni Steve Kerr. Si Vogel nag-edad sa 53 anyos, anayin coach sa nga patanaan ka ng kanilaing franchise sa sulod sang 12 ka-season. Ginpangunahan sini ang Los Angeles Lakers sa NBA Championship sang tuig 2020 kag indala ang Indiana Pacers sa duha ka conference finals sang tuig 2013 kag tuig 2014. Naibloan niya pagkauligan ng head coach ni sa Phoenix Suns sang tuig 2023 tuig 2024 nga season. Nanging kabay may ni sang coaching staff sang Dallas Mavericks sang duha ka nakaligad nga season. Alas 5:44 na batian magdetalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balita entertainment. Balita entertainment.
1: Nabiktima si Kylene Alcantara sang online scam nga nagresulta sa pagdula sang dako nga kantidad sang iya kwarta. Sunod sa aktres, nakabaton siya sang mensahe nga may problema sa iya bank account. Pagkatapos niya inigin o sisa, dito nagsugod ng problema kag nadulaan siya sang kwarta. Wala na siya nagdetalye kung pilang eksakto ang kantidad nga nadula apang ginpahayag niya nga dako ini nga balor sang kwarta. Nangin leksyon kay Kylene ang iya eksperyensya kag ginlay gaya ng publiko nga maghalong ilabi na sa paggamit sang public Wi-Fi agud malikawan ang online scams.
0: Mayong hapon gig kay Ma'am Christine Gardose, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalinog, kay Sir Fred Pascal Radio Campos sa may Banwa sang Zaraga, condolences sa pamilya ni Sir Fred, pamilya Jucampo, kag sumang kay Ma'am Aisha Ahmad may radyig nga hapon, kag kay Sir John Pirotso Sumagaysay, pamilya Pirotso Sumagaysay, sa may bayan sang barangay Paho sa may Banwasang Pototan. Kagamayan ito mga K5 ang kabugusan yung pagbalik.

0: balita nga gindul-ong sa inyosang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes adlaw, Hulyo 14, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyotag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kaming ang inyo matag balita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
1: Kaga ko naman si K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko tag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold.
7: Ako si Ramon. 58 anyos. Nagaburo ng akon panulukan. Kung wala kwanti para. Hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa kabula. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
0: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: Manob sa pamilya Marcos daw talaga nakatuon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Invento lang daw, VP Sara, bumanat na naman laban sa impeachment trial. Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez sumipot sa Senado. Satisfaction rating ni PBBM umangat pero negatibo pa rin. Exclusive, Palace Press Officer Claire Castro, tatakbo nga ba sa 2028 elections? Tanyag na American marine biologist pinatay sa Negros Oriental, PNP, may person of interest na sa pamamaslang. Strait of Hormuz, haharangan na naman ng Amerika, presyo ng krudo sa global market, sumipa. Who is he? Tom Cruise, halos di makilala sa bagong pelikula.

0: ang Romanov pa rin ang sentro ng ikalimang araw ng impeachment trial. Target daw nito si VP Sara, kaya siya nagbanta laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa testigo ng prosekusyon, sa kapatid ng vice mismo na si Mayor Baste Duterte nang galing ang salitang Romanov. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Hannah.
1: Corina, ang usapang Romanov ay issue sa umano'y banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Hindi raw ito banta laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang isa sa mga lumitaw sa fifth day ng impeachment trial ni VP Sara matapos tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa NBI si NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa pinagmula ng salitang Romanov na iniuugnay ng depensa sa tanong ni blogger Princess Maui sa online press briefing ni VP Sara noong November 2024.
2: Saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
3: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari. I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
1: Ayon kay Lotok, batay sa imbestigasyon ng NBI, hindi nagsimula ang Romanov sa online press conference. Sa halip, nagmula ito sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang maisog rally kung saan sinabihan nito si PBBM na, quote, "Think of the Romanovs bago matulog." Corina, ang mga Romanov ang huling Russian imperial family na na-execute noong 1918. Kasunod nito, tinanong ni Senator Tulfo kung ang tinutukoy ng Romanov ay babala laban sa first family at hindi kay VP Sara. Sumang-ayon si Lotok at sinabing iyon ang lumabas sa imbestigasyon ng NBI. Dagdag niya, wala rin silang napatunayang umiiral na hiwalay na Operation Romanov. Kung sumipot daw sa imbestigasyon ng NBI si blogger Princess Maui matapos itanong ang umano'y operasyon sa online presser, standard procedure daw ng Bureau ang i-validate ang impormasyon at magsagawa ng case build-up para matukoy kung may katotohanan ang natutunan urang pahayag. Tila dumepensa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano at ipinaalalang hindi raw dapat i-conclude na may banta rin si Mayor Baste laban sa first family. Una na rin kasing sinabi ng defense panel ni VP Sara na iba naman daw ang Romanov sa Operation Romanov na tinanong ni Princess Maui sa bise.
4: And in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know.
1: Nasa day 5 na tayo ng trial at hinihimay nila kung pasok ba sa grave threats at inciting to sedition ang naging banta ng bise laban sa first couple at kay dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari raw sa kanya. Corina, napag-usapan na rin kanina kung pasok ba sa inciting to sedition yung naging pahayag nga ni VP Sara doon sa 2024 online press con at nang tanungin si Lotok kung masasabi bang was someone incited by the remarks of the Vice President, kinonsidera raw nila yung utterance at yung naging pahayag mismo ng vice at tila naging epekto nito sa publiko at ipanilotok, maituturing kasing example si VP Sara bilang public official at bukod pa rito may sinight siyang desisyon ng Korte Suprema na ang sinasabi sa People versus Nabang hindi raw kailangang may aktual na naganap na pag-aalsa o sedisyon bago maging illegal ang isang pahayag. Sapat na ayon sa Korte Suprema na ang pananalita ay may tendency na mag-udyok ng sedisyon o maglagay ng panganib ng kaayusan ng publiko. Corina.
0: Hannah, ang ibig bang sabihin nito ay maaari pang idagdag bilang panglimang article yung inciting to sedition? Saan papaloob yun? Sa grave threats o hiwalay siya at mas malubha na krimeng matatawag o basihan para sa impeachment?
1: Corina, katunayan na tanong yan ng prosecution or rather ng defense team ni BP Sara doon sa witness nga ni si Attorney Jeremy Lotok kung masasabi bang impeachable offense ang grave threats and inciting to sedition. Gayong yun yung lumalabas daw na tila reklamo raban sa vice because of the controversial remark nga of the Vice President doon sa press conference. Pero nilinaw naman kalaunan sa Senate Impeachment Court na ang pasok doon sa articles of impeachment ay betrayal of public trust kung saan sinasabi nga doon or nakapasok doon yung grave threats and inciting to sedition na reklamo laban sa bise. So bahagi yan noong Article 4 nga ng articles of impeachment. Corina.
0: I see. Hannah, ilang oras na rin ano, ang paglilitis pero hindi pa tapos dito sa grave threats na sinasabi at si Ginoong Lotok nga ang nakasalang. At hindi pa natin nakikita si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Sasalang pa ba siya sa witness stand ngayong araw?
1: Corina, sa ating latest monitoring, nandito pa si Attorney Zulaika Lopez na OVP Chief of Staff. Pero hindi tiyak sa ngayon kung isasalang ba siya sa witness stand dahil supposedly yung subpoena para sa kanya ng Senate Impeachment Court ay kahapon lang at ngayong araw. So nasa desisyon niya ng Senate Impeachment Court kung may extend ba ito hanggang bukas o kung mamayang gabi ba ay posible pa siyang maisalang. Anyway, Corina, kahapon naman din na-brief na rin tayo ng Senate Impeachment Court na posibleng ang mag-extend hanggang mamayang gabi itong paglilitis ngayong araw given na magkasunod itong si Lotok at si Zulaika Lopez. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, maghihintay tayo. Maraming salamat, Hannah T. Nag-ulat live mula dito sa Senado. Wala talagang lusot para sa prosecution si VP Sara sa paratang na grave threats. Tinulugsa din nila ang anilay panlilin lang ng depensa sa mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante, live mula sa Senado. Isaiah.
5: Pinggi na sa ikalimang araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit ayon sa prosecution, Pinky, wala raw sila nakikitang sinyales na nagiba o nasira na ang mga ebidensyang laban kay VP Sara. Sa katunayan, Pinky, ayon mismo kay Representative Derry Redon na isa sa mga House Prosecutor, tila parang no-brainer daw kung magtanong ang mga abogado mula sa depensa.
6: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
7: Second highest person in the land and wants to be president in 2028. Is this the kind of president that we want?
8: Walang duda ang House Prosecution Panel na nagbanta ang bise laban sa matataas na opisyal ng bansa.
7: Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya ba Vice President that lies? Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a Vice President that contracts a killer.
8: Ang depensa raw, sa halip na itinanggi ang mga ligasyon, ay tila nililin lang na ang taong bayan. Hanggang sa umabot pangaro sa pagquestion sa typo errors at sa tila pagtuturo sa Pangulo na umano'y nagmando sa investigasyon laban sa bise.
9: Kumbaga sa Bisaya pa, ganahan sila nga maglibog ang tao ba para kung ang tanaw ni mo, dili na ni mo maintindihan. In other words, yun ay paglilihis, a deviation from the real issue being discussed.
10: This was never denied by the Vice President. It was not denied in the answer. And even, no, 3 days when she was asked about this, and bukod sa hindi niya to deny despite the repeated opportunities to do so, yung fact ho na pag-amin niya, isa yan sa pinakamataas na uri ng ebidensya.
8: Giit pa ng prosecution, kahit ano pa ang idahilan ni VP Sara, ang banta ay banta. At saklawaan nila ito ng betrayal of public trust na isang impeachable offense.
5: Pinky, alam mo, ayon pa sa prosekusyon, ang hinihintay raw nila ay kontrahin ng depensa ang aligasyon ng grave threats laban kay VP Sara. Subalit hanggang sa ngayon nga raw, Pinky, ay wala pa silang naririnig kaugnay rito. Maliban pa dyan na Pinky, hindi rin daw pwedeng sabihin ng defense team na walang ebidensyang magsasabing may umano'y pagbabantanga. Dahil ayon mismo sa prosekusyon, napanood ng taong bayan ang video ng tila pagbabanta ni VP Sara sa first couple, maging kay former House Speaker Martin Romualdez. At sa katunayan nga, Pinky, ginamit pa mismo yan ang defense team sa kanilang cross-examination. Pinky.
11: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.
0: Ginisa muli ng defense team ni VP Sara ang prosecution witness na si NBI Director Jeremy Lotok. Ang mga senador, judge, sumingit na rin sa pagtatanong tungkol sa Oplan Romanoff. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live nag-uulat mula din dito sa Senado. Dexter?
12: Corina, 2 kahapon, 3:30 oras ngayon, kabuang 5.5 hours, o nasa ganun nga, nakahaba ang isinagawang cross-examination ng depensa dito kay NBI Director Jeremy Lotok. Agad nakapag-umpisa ang depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination sa 2 testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment ngayong 5 ng impeachment trial. Pero hindi naman dire-diretso ang pagsasagawa ng cross-examination ngayong hapon dahil may mga pagkakataon na nagtatanong din ang Senator Judges. Kabilang na rito ang usapin ng Oplan Romanoff at natanong din ang prosekusyon at depensa na bigyang linaw nila ang issue ng grave threat.
13: Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
14: Etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court.
15: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker.
12: Samantala, sa inilabas niyang pahayag ngayong araw batay sa naging paglilitis kahapon sa day 4 ng impeachment trial, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang reklamo laban sa kanya ay hindi suportado ng mga ebidensya. Lagi niyang ginigiit ng prosekusyon na may nangyaring pagbabanta gayong wala naman talaga ang pagkakaroon ng hitman pero panay-imbento lang daw at pawang mga hinabi lang na ebidensya na hindi naman kayang gawin ang mga kathang isip na isang katotohanan. Kailangan niya ay nakabatay ang impeachment trial sa mga kapani-paniwalang ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawa na naratibo o copy-paste na affidavit at mga aligasyong walang matibay na ebidensya. Kahapon kasi, inamin ni Attorney Jeremy Lotok na ang ilan sa mga nakalakip na affidavit sa isinumiti nilang reklamo sa DOJ noong Enero ng 2025 laban sa Vice Presidente para sa grave threats ay templated affidavit dahil sa pagkakapareho ng mga typographical errors. Samantala, ako rin nabalikan ko lang ang pagkakasalang kay Attorney Jeremy Lotok bilang testigo dito sa Article 4 matapos yung napakahabang cross-examination ng depensa. Abay, sumasalang pa ulit siya ngayon sa redirect. Bakit nga ba nangyayari itong redirect examination? Ginagawa ito ng prosekusyon kapag may mga nasambit ang kanilang testigo doon sa cross-examination na medyo makakasira doon sa mga nauna niyang sinabi sa direct examination, kaya nagkakaroon ng redirect para maitama nila yung mga pahayag ni Attorney Jeremy Lotto. Corina?
0: Okay, so mukhang mahaba ang ating gabi, Dexter, at meron pang redirect pagkatapos ng cross-examination. Siguro naman pagkatapos ng redirect, meron pa bang kasunod yon?
12: Pagkatapos ng redirect, Corina, kapag may nakita naman ang depensa na kailangan nilang itama doon sa nangyari sa redirect, ay magkakaroon ng re-cross-examination. Titignan natin yan along the way, baka abutin nga ng gabi, or dahil gabi na rin, titignan natin kung maisasalang nga ba ngayong araw itong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng OBP, na kanina ay dumating na dito, mag-aalas dos ng hapon, nandito na siya sa Senado. At may dagdag ko lang po rin na ang defense team pala ay talaga ng kanilang deputy spokesperson, sa katauhan po yan, ni Attorney Justin Nicole Gollard. Siya yung hahalili kay Attorney Michael Poa kapag absent si Attorney Michael Poa o hindi niya kayang magbigay ng briefing sa media kaugnay ng mga updates sa impeachment trial. Itong si Attorney Justin Nicole Gollard, na isang Cebuano lawyer, ang magbibigay ng updates sa media para sa depensa. Corina?
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
5: Imbento at walang ebidensya. Ito ang banat ni VP Sara sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Git ng bise, walang nangyaring pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Gawa-gawa lang din daw ng prosekusyon ng issue ng assassin para patibayin ng akusasyong grave threat laban sa kanya. Dagdag ng VP, dapat nakabatay sa matibay na ebidensya ang paglilitis at hindi sa kathang-isip lamang.
0: Habang nakatuon ngayon ang pansin ng publiko sa issue ng grave threats, naniniwala naman ang isang abogado na hindi ito ang pinakamahirap na artikulong haharapin ng depensa. Mahalaga rin daw na tandaan na ang impeachment ay hindi ordinaryong criminal case. Hindi lamang ito usapin ng paglabag sa batas ang sinusukat, kundi kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo. Usap ang Sal-N ang nakikita ni Attorney Tranquil Salvador na pinakamalaking hamon para sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kabilang si Salvador sa nooy defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012 impeachment trial, kung saan naging sentro rin ang issue ng Sal-N at naging basehan para sa impeachment ni Corona. Sinabi ni Salvador sa memo ng Billionario News Channel na di katulad ng grave threats na naaayon sa magkaibang interpretasyon ng magkabilang panig, ang mga numero sa Sal-N ay hindi maaaring baluktutin ang pangangatwiran. Sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial at ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court?
16: Sa Sal-N, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues eh. Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Na-file sa Supreme Court, Sal-N rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa. Tapos yung BIR box.
0: Noong 2001, sa impeachment trial ni President Joseph Estrada, nagdesisyon ang mayorya ng senator judges na huwag buksan ang second envelope na naglalaman ng mga numero at dokumento na nagpapatunay ng ill-gotten wealth ni ERAP. Ito ang naging mitya sa pagsiklab naman ng EDSA 2 at pagpapatalsik rin kay Estrada bilang presidente. Noong 2018, nagkaroon din ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil din sa isyu ng Sal-N. Pero bago pa umusad ang impeachment proceedings, tinanggal sa pwesto si Sereno ng kanyang mga kapwa magistrado dahil sa co-warranto petition ng Noy Solicitor General na si Jose Calida. Mahalaga rin anya na makumbinsin ng Senator Judges ang publiko sa mismong proseso ng impeachment court. Ano man daw ang maging desisyon nito ay mas magiging katanggap-tanggap sa publiko kung makikitang patas, maayos at kapanipaniwala ang paglilitis at may malinaw na ebidensya.
16: Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama loob niya, tanggap niya eh. Mm-hmm. Alam mo yung ganun eh. Pero pag nakita niyang hindi, magre-react ang tao. Yun ang kasama rito, kaya it's a very challenging process.
0: Makakasama natin ngayon si House Prosecutor at Justice Committee Vice Chairman Jonathan Keith Flores. Magandang gabi po sa inyo, Kong.
17: Magandang gabi po.
0: Opo. So, before we go into grave threats, do you agree sa sinabi po ni Attorney Tranquil Salvador na baka ang pinakamatinding haharapin ng depensa ay hindi pa ito grave threats, kung hindi yung confidential funds or all evidence that have anything to do with numbers, kasi hindi mababaluktot ang numero.
17: Well, tama naman po, in a way, tama din po. Mm-hmm. But sa tingin ko po, lahat naman ng articles na impeachment na final namin, ay may strength naman po.
0: Okay, so going back to grave threats, pinag-aralan po namin kanina lahat ng mga sinasabing elemento ng grave threats. Apat po yung nakasulat, binasa namin. So ano po sa palagay ninyo, pasok naman sa lahat ng elemento ng grave threats?
17: Based po sa findings ng NBI na sinabit nila sa DOJ, pasok naman po yung elements. But ang importante po dito is that we're not trying the Vice President on grave threats alone. This is articles of impeachment po na ang tinitingnan po natin dito is not the criminal aspect of grave threats only, but whether she is fit to stay in the position, in an impeachable position po.
0: So thereby, kailangan hintayin natin hanggang dulo lahat ng apat na artikulo.
17: Hindi naman. One has its own purpose.
0: Each na, one has its po. Own...
17: end po. No?
0: Yes.
17: Ito naman is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, pero hindi siya necessary na grave threats lang as a crime itself.
0: Okay. So, can it stand alone as an impeachable offense, grave threats? Kung mapatunayan yan, sabi ng iba, tulad ni Attorney Howard Calleja, it's enough. Hindi na natin kailangan magpatuloy, pwede na siya ma-impeach. So, that is possible.
17: Well, if we have established everything po na ganun, sabi sa testimony ni Attorney Lotok and the other NBI witness po na the threats were made, it's not been denied by the defense naman po. Now, they admitted that the video existed, that these things were said, so that alone is already enough po.
0: Kung ganyan lang po kadali ang pagrarason, bakit po inaabot tayo dito ng 7:30, 7 o'clock, hindi pa tapos ang may redirect pa pagkatapos ng cross-examination kay Ginoong Lotto.
17: Ongoing ang redirect ngayon. Minsan na we're caught up in the technicalities of things. If only we could keep it simple sana na maintindihan not only by the senator judges but also by the people who are watching the impeachment proceeding, mas madali po sana.
0: So, ano po sa palagay ninyo, parang ano ba, delaying tactic po ba ito? They're deliberately going technical para mapahaba.
17: I don't want to say that po, but I think that they're using everything that is legally possible to be used para ma-exhaust din nila whatever time that is given
0: ano
17: to
0: them. Ano po ang assessment ninyo? Nagtagumpay po ba sila sa kanilang cross-examination?
17: Sa akin,
0: yung pagpapa, alam nyo na, yung mabawasan ng kredibilidad ng presentasyon ng NBI.
17: Sa akin naman po, yung mga minor errors like the typographical errors, the wrong case numbers, it doesn't change the fact that these things were uttered by the Vice President. It doesn't change the fact na sinabi niya yun, sinabi niya totoo yun, di ba? And walang nagbago doon as far as we are concerned.
0: At ang sagot doon sa tanong ni Attorney Senator Pia Cayetano na kailangan ba nakaramdam ng pagbabanta ang mga pinagbantaan bago yan makonsiderang grave threats? Ang sagot is jurisprudence.
17: Yes po.
0: Uh-huh. Na?
17: Now, well, for as long as dumating sa kanila and they felt threatened also by the statements that were made, then that is already considered as a threat already.
0: Ayun. So para sa inyo, your one-line assessment is one more point again for the prosecution?
17: Well, I would say that because I'm with the prosecution po. I'm sure they would say another thing. But sa akin naman, is walang changes na nagawa sila. Serious damage to whatever the testimony was of Attorney Lotto.
0: So kumbaga parang klaro, basta ikaw ay nagbanta, that's grave threats.
17: Yes po.
0: Against the President et al. Okay, so sa palagay po ninyo, hanggang kailan po itong tungkol sa grave threats? Magtatagal? Baka matapos na ngayong gabi?
17: We were hoping to finish it this week po. But as nakita po natin, instead of just one day per witness, humahaba po ng dalawang araw in with just one witness. May, I think, two more on the list supposedly this week na hindi namin naisalang because of the delays that has happened.
0: Do you foresee that this particular witness, si Ginoong Lotok, hahaba pa hanggang mamayang gabi? Laon po ng gabi?
17: Right now, it's redirect. So maybe may recross na naman yung defense. But that should be just a few questions. Okay. Depende din sa haba ng redirect ni prosecution.
0: Hanggang ngayon na lamang po ang subpoena ni Attorney Zulaika Lopez, ang executive assistant ng Vice Presidente. So sa palagay nyo, ipipilit nyo na po na matuloy na rin ang kanyang pagsasalita ngayong araw?
17: Kung if the Senate will not break for the day, no? Meaning hindi sila mag-adjourn early and bibigyan nila lang yung opportunity na tawagin si Attorney Lopez, then it might happen today.
0: Okay, huling tanong na lamang po, what do you intend to accomplish by putting on the stand a hostile witness? Ano po ang mahihita natin dito kay Ms. Lopez?
17: Well, she was there when the statements were made, when the Vice President made those statements. So it's important po na mabigyan din siya ng opportunity to state this for the record.
0: Na nandoon siya?
17: Nandoon siya.
0: Narinig niya. Yun lamang po.
17: And she was there. Other things po, I'm sorry, I cannot elaborate now.
0: Okay. Abangan ng susunod na kabanata pala ito.
17: Yes, ma'am.
0: Okay. Maraming salamat, Congressman Jonathan Keith Flores from the prosecution team. Thank you po.
17: Thank you po.
11: May person of interest na raw ang PNP sa pamamaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan Negros Oriental. Minamadali na rin ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa, nasa linya po siya ng telepono mula sa Negros Oriental. Ryan, go ahead.
18: Yes, Pinky. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Negros PNP para mapabilis ang investigasyon sa pagpatay the 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Si Dr. Carpenter ay isang internationally recognized scientist. He spent more than 50 years studying Philippine marine biodiversity. Isa rin siya sa mga researcher na tumulong na maipakilala ang Verde Island Passage bilang sentro ng marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Ayon sa report, nangyari ang krimen past 11:30 p.m. ng July 12 sa Barangay Ahong. Pinasok daw ng tatlong armadong lalaki ang bahay ni Dr. Carpenter at binaril siya sa ulo ng isa sa mga suspect. Sugatan din sa insidente ang kanyang 34-year-old Filipina companion. Pinky.
11: Ryan, meron na bang lead ang PNP sa motibo ng krimen?
18: Pinky, wala pa sa ngayon pero patuloy ang CCTV review, witness interviews at intelligence operations para matukoy ang motibo at pagkakilala ng mga suspect. Ayon sa mga otoridad, paigtingin nila ang lahat ng legal na hakbang para maaresto agad ang mga responsable sa krimen. Binuo rin ang special task group para mapabilis ang paghanap sa hustisya sa sinapit ni Dr. Carpenter. Pinky.
11: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nasa linya mula sa Negros Oriental.
19: Hustisya ang panawagan ngayon ng ilang grupo. Matapos ang pamamaslang kay Dr. Kent Carpenter, bumuhos din ang pakikiramay sa social media. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
20: Nagluluksa ngayon ang Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental Linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya, tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalan ang pagpanaw ni Carpenter.
2: His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island passage among many other oceans in the country.
20: Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist.
2: He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reached out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all.
20: Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa marine conservation program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitration award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anya ay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Rasses dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Peracailinus carpenteri. Anya, mananatili ang legasiya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakigramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pagmamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
11: Mga umano'y Indian loan shark na nangingikil, may kasabwat daw na mga piskal, hukom at pulis? At arrested Senator Dante Marcoleta dinala sa Philippine General Hospital. Susunod yan sa Agenda.

0: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
2: Bakit parang lahat ng tao galit?
3: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
1: Isang komedyante.
2: Bakit parang lahat may opinyon?
1: Isang kongresista.
3: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
2: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
3: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
2: Hindi lang ito patawa.
3: Paglilinaw ito.
2: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
3: And that's the point.
1: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang ilang biktima ng panghaharas ng mga Indian loan shark na may kasabwat umanong mga piskal at hukom. Sangkot din daw ang ilang pulis sa tinatawag nilang tanim kaso. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor.
1: Lumantad ang mga nagre-reklamo laban sa umano'y Indian loan sharks na sangkot sa extortion activities dito sa bansa. Bukod sa lumulobo na husto ang kanilang mga utang dahil sa tubo, ay kinakasuhan daw sila ng syndicated estafa na non-bailable at sila ay nakukulong kapag nakapagliban sa pagbabayad. Nakalalaya lamang daw sila matapos makapag-abot ng paunang bayad. Pero bago ito ay nakararanas muna sila ng panggigipit. Hinaharas ang pamilya ng mga biktima at pilit na kinukuha raw ang kanilang pundar na properties.
2: Ako po yung sister ng accused. Bali kung makikita nyo po doon sa ano kanina, ako po yung nagbayad po mismo. Yung sinasabi po ng mga accused, which is si Jiro Pabon po. Binigyan ko po siya ng worth of 2 million po, and then ang promise niya po kasi sa akin, same day daw po makakalabas yung kapatid ko.
3: Po, ang hinihingi po no, ni Sir JP, yung lalaking yan, isang kondo, yung kondo po ng kapatid ko, plus 500,000 plus cheque. Wala pa akong maibigay na cheque. Yung kundo, ibibigay na po sana namin.
1: Kwento ng ilang biktima, hindi naman daw nila kilala ang ibang nangutang, pero pinagsasama-sama sila sa isang grupo para maging syndicated estafa ang kaso na isinasampa ng kumpanyang Rihanna's Trading na umano'y mother company ng ilang Indian lending company. Magkakapareho ang sinasabi ng mga biktima, hindi nila kilala ang Rihanna's Trading. Ibang lending companies ang inuutangan nila. Pero bakit daw ito ang nagsampa sa kanila ng kaso? Wala rin umano silang natatanggap na subpoena. Basta na lang sila pinipresentahan ng warrant of arrest at ipinakukulong.
2: From office ng Mabalacat, dinala po ako sa CIDG ng Olongga po. Nagulat na lang po ako, itong si Jiro tumawag na nasa CIDG na daw po ako. So ibig sabihin, yung CIDG na humuli po sa akin, kakontakt po nila.
4: Pero meron kang utang?
2: May utang po ako, ma'am, dun po sa Red. Hindi po kay Rihanna's Trading.
1: Sa tulong ng UPACC, nakapagsampa sila ng kaso sa Korte Suprema laban sa mga Indian at sa pinaghihinalaang mga kasabwat na prosecutor, judge at mga pulis.
5: So di ba nakakatakot ito? Nagiging kasangkapan ang

0: kalaunan ay kinasuhan ng non-bailable syndicated estafa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Di pa man nagiinit sa pwesto, nasa kote na ng NBI ang isang bagong pasang abogado dahil sa isaumanong extortion scheme. Ang masaklap, mga kliyente niya mismo ang biktima. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
2: Arestado ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa kanyang opisina sa Taguig City. Ang abogadang ito at ang dalawa pa niyang kasama sa umano'y tangkang pangingikil sa kanyang sariling mga kliyente, kapalit ang kanilang seguridad. Tinakot daw ng abogada ang kanyang mga kliyente na sila ay pinapapatay ng dati nilang nakaalitang Chinese business partner sa pagmamay-aring trucking business. Sinabi pa raw ng mga suspect na meron silang koneksyon sa kinontratang sindikato ng dating business partner at kailangan lang daw tapatan ang ibinayad nitong pera para sila ay maligtas sa umano'y hit list.
3: Bagong pasan ng abogado ito na may kliyente siya, tapos yung kliyente may reklamo sa kanya na pinapais na kaso. Sa na hindi niya natulungan, binaligtad pa, nag-extort pa siya ng pera dito sa kanyang kliyente.
4: Sir, magkano po ba yung hinihingi na bigay?
3: 400,000.
4: Okay.
3: So, nagbigay mo na ng 100, nung yung next na ibibigay na is 300,000, doon na lumapit sa FBI. At doon tayo nagkasanang entrapment. Napakahirap kasi ang relationship ng lawyer sa ng kliyente dapat based on taas yan, itiwalaan yan eh. So dapat ang mga abogado, mas mataas yung standard na tinitingnan sa atin sa ating pagawa ng ating trabaho.
2: Sariwa pa sa alaala ni Alias Sam, isa sa mga biktima ang takot na naramdaman dahil sa insidente. Hindi na lang daw kasi sila ng kapatid ang pinagbabantaan at dinamay na rin ng grupo ang buo nilang pamilya.
5: We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin kasi mga babae po yung nakataka sa bahay. Anak kong babae, apat po sila, and yung mother ko po na cancer patient. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng polis. Ang sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat.
2: Hindi rin naman isinasantabi ni Alias Roxy ang posibilidad na totoo ang mga banta sa kanilang buhay, pero anya ipapaubayan niya na ito sa mga otoridad.
5: We are not accusing anyone. Sinasalba po namin dito yung pamilya namin. At kung meron din man pong death threats sa kanila, ginagawa din po namin to para sa lahat. Para lahat po kami maging safe at makuha po yung sindikato na dapat kunin.
2: Sinubukan namin kunin ang panig ng mga suspect pero hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI hinggil sa kaso habang nasa kanila na rin kustodiya ang mga nahuling individual. Nahaharap sila sa kasong robbery extortion in relation to the cybercrime prevention law. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Tuloy na raw bukas ang pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan para harapin ang kanyang plunder case. Ayon sa PNP General Hospital, fit to travel na ang senador. Sa katunayan, dinala siya ngayong araw sa Philippine General Hospital para sa mga karagdagang pagsusuri. Narito ang Agenda Report ni Edwin Balasa ng Abante.
7: Naka-wheelchair, nakasuot ng orange detainee shirt at nakaposas si Senador Dante Marcoleta nang ilabas sa PNP General Hospital kaninang umaga. Hindi pa siya discharged. Sa halip ay dinala sa UPPGH sa Maynila para sa isang independent medical evaluation na iniutos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 nang lumabas ang convoy ng senador kasama ang mga tauhan ng CIDG.
8: It went smooth yung travel natin ano at we are being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. Yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to the Sandigan Bayan tomorrow kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation then balik tayo sa Camp Crame.
7: Inatasan ng Sandigan Bayan si UPPGH Director Gap Ligaspi na personal na isumite ang medical findings sa korte alas 8:30 ng umaga bukas. Una nang inihayag ng PNP General Hospital na clinically stable at fit to travel ang senador. Kontrolado na rin daw ang kanyang blood pressure kahit tuloy pa ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Pinanindigan din

0: ng PNP ang kredibilidad ng mga doktor nito. Ang third-party medical exam ay hakbang lang daw ng korte para mapawi ang duda ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Hindi raw ito nanganghulugang kinakwestiyon na Sandigan Bayan ang PNP General Hospital. Halos isang oras lang ang itinagal ni Marcoleta sa PGH at muling ibinalik sa Campo Crame pasado alauna ay medya ng hapon.
1: Specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the PGH ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya.
0: Muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinigay sa senador sa kabila ng mahigit isang linggong pananatili nito sa PNP General Hospital. Nakatakdang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas ng umaga. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.

0: insightful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Atin ang Batanes. Yan ang paninindigan ng AFP. Matapos sabihin kamakailan ng ilang Chinese scholar na pag-aari ito ng Beijing, umalma rin ang AFP sa tila pananahimik ng Chinese Embassy sa Maynila sa issue.
2: Without any pushback, this will become the official Pakistan. And it will now become part of a pushback towards the Philippines. It is very important that statements like this should be answered not only by the embassy here, but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala siyang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the son of the Chinese Communist Party.
3: Matapos ang higit apat na dekadang military service, magre-retiro na si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa July 21. Pero wala pang napipiling successor sa ngayon si PBBM. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang magiging leadership vacuum sa pagre-retiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
5: We always have an officer in charge. Kapag ka po may mga instances na hindi pa po, kumbaga fully clenched, nakaupo sa mga positions. It happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And the rest time remains the same. So laging kung may continuity of effort po ang mga armed forces of the Philippines.
4: Mananatiling matatag din daw ang chain of command.
6: It's because all of these candidates for the next chief of staff will be pushed to the president, who has the sole prerogative of whom he will be choosing as the next chief of staff. And definitely with that particular designation as the next chief of staff, ang magiging clarification, and because of the, as you mentioned, to sa Congress nga na problem, is yung confirmation. I guess that would be, but that would set the leadership to the Armed Forces of the Philippines.
4: Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ipagpatuloy ng susunod na AFP chief ang mga reformang sinimulan ni Bronner.
7: Itong proseso na to ay between the President and KSN. Privilege nito, you know, for actually a pwede whiskar. Mahirap yung standard na nakita General Bronner na pamataas, whether sa local at sa international. At saka sa overall management na joint supports ng AFP. Katulong po sa reforms na kinakailangan gawin.
4: Nagpapatuloy ang farewell visits ni Bronner sa mga military command post bago ang kanyang retirement sa July 21. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Di raw papayag sa anumang areglo ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos sumali sa deworming activity sa kanyang eskwelahan sa Cavite. Sinisilip na ngayon ang Education Department ang kanilang mga protocol para di na maulit ang trahedya. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
8: Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos ang routine deworming activity sa kanilang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Inusog pa raw ng pamilya ang sanay araw ng libing ng bata para mapa-autopsy sa mga eksperto at kanilang malaman kung ano ang tunay na ikinamatay ng kanilang anak.
9: Wala po kasing sakit din, mama. Napakalusog na bata, ayun. Walang sakit. Pero nung pag-inom na po, wala siyang kain. Tapos may sipon po siya kasi nambunan siya eh.
8: Ayon pa sa ama nitong si Leo Mission, una na silang pumirma ng waiver 2 linggo bago ang pagpapainom ng pampapurga sa kanyang anak noong July 2. Pero git niya, hindi ipinaalam sa kanila na sa araw na mismo yun, isasagawa ang aktibidad.
9: Nagulat nga po ako, mami. Ganun nangyari sana ko eh. Napakalakas ng bro. Pagka-Biyernes. Patay na po eh. Masakit ba, mi?
8: Itong Lunes, kinumpirma ng DepEd ang pagkasawi ng estudyante dahil sa anilay septic shock. Ilang estudyante rin daw ang sumama ang pakiramdam matapos ang deworming activity. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa nag-iimbestigang health authorities at kanila na rin sinisilip ang kanilang health and safety protocols para matiyak ang kapakanan ng bawat estudyante.
9: Ganun din po yung principal, ganun din ang paliwanag. Na wala naman daw may gusto na patay yung anak ko. Eh paano, thank you na lang yun pag pumapayag ako ng ganun. Kung talagang mapatunayan po na yung gamot po ang ano, eh di po ako papayag na ano lang po, na ariglo lang po, wag pagbabayaran po nila yung ginawala sa anak ko.
8: Tiniyak naman ng NBI ang malalimang imbestigasyon sa insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, DUNR News Channel.
10: Natuloy din ang kasal ni Bea Alonzo and Pure Gold heir Vincent Ko. The wedding was held last night sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay herself. Kinonfirm ito mismo ni Binay sa Bilyonaryo News Channel. Nagpost pa ang alkalde ng picture niya with Bea with the hashtag One More Chance. Ayon sa informant ng BNC at Abante, anim lang ang dumalo sa event at wala ni isa ang kamag-anak. One of the guests expressed relief na natuloy ang wedding dahil anya wala nang nakialam, referring to Bea's manager na si Shirley Kwan. Bea and Vincent were initially set to marry noong May sa Spain pero nagkaroon ng issue umano sa prenup at na-involve daw ang dalawang taong may say sa showbiz career ng aktres. Tanggap ng pamilya ni Ko si Bea. Tom Cruise's next mission, unrecognizable. Ginulat ng 64-year-old actor ang fans with his bold transformation for his latest film, Digger. Sa unang trailer, makikita si Tom donning white hair and prosthetics that made him look a decade older. The Hollywood icon stars as CEO and oil magnate Digger Rockwell, who must save the world from a disaster he created himself. Hindi pa man showing ang pelikula, may buzz na agad that Tom could finally win an Oscar. Ire-release ang Digger this October. PBBM, off to Singapore para sa 3-day working visit. At kampo ni Heart Evangelista na tamaan sa pahayag ni Mimia. Susunod yan sa Agenda.
11: Fuel prices may be going down, but it's a different story when it comes to power. Meralco may hike electricity rates by 53 centavos per kilowatt hour. This is due to higher generation charges driven by the weaker peso against the US dollar.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Humarap sa Sandigan Bayan si former Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang graft case kaugnay sa flood control scandal. Naroon para sa kanyang agenda report si Joan Manalo. Joan, anong nangyari sa pagdinig ngayong araw?
21: Pinky, hindi na muna naglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan Second Division sa motion ng prosekusyon na tanggalin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang kasong graft. Sa order na binasa ni Sandigan Bayan Second Division Chairperson at Presiding Justice Geraldine Ehong, isinumitin na for resolution ang naturang motion. Pasado alas 4 ng hapon ang magsimula ang sanay alauna e medya na pagdinig ng Sandigan Bayan Second Division na personal na dinaluhan ni Bonoan na naka-wheelchair kasama ang mga tauhan ng PNPC-IDG. Nagtagal ang pagdinig dahil sa naging oral arguments o pagtatalo ng prosekusyon at depensa dahil sa motion na tanggalin bilang akusado si Bonoan sa kasong graft. Ayon kasi sa prosekusyon, maaaring tanggalin bilang akusado si Bonoan at amyendahan ang naihaing kaso sa Sandigan Bayan alinsunod sa Rule 110 Section 14 ng Rules of Court na nagsasaad na maaari pa rin amyendahan ang impormasyon kung hindi pa na-arraign o nagpapasok ng sakdalang akusado. Pero iginigiit ng Defense Counsel ni Estrada na malalagay sa kompromiso ang kanilang kampo kapag inalis bilang akusado si Bonoan. Makaaapekto rin anya ang naturang amendments sa impormasyon sa magiging recital of facts at sa magiging estratehiya ng depensa sa kaso dahil binabago raw ng prosekusyon ang teorya nito na kasabwat din si Bonoan sa alegasyon ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. At tanging si Estrada na lang ang madidiin sa kasong graft. Naghain din ng formal na oposisyon ang kampo ni Estrada para tutulan ang motion to discharge kay Bonoan. Dahil wala pa nga desisyon ng korte kaugnay sa naturang motion, napagdesisyonan din nito na ipagpaliban na muna ang pre-trial ni Estrada ngayong August 4. At maaari rin nila itong reset to August 11 kung kinakailangan. Naharap sa kasong graft si Bonoan sa Second Division dahil sa umano'y kaugnayan nito sa milyon-milyong kickback mula sa flood control projects noong siya ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Ayon kasi sa Office of the Ombudsman, malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni Bonoan para maitulak ang nilulutong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dahilan para bawiin ang mga kaso laban sa kanya. Pinky, nakatakdaring humarap si Bonoan bukas ng umaga sa Sandigan Bayan 5th Division para rin sa isang clarificatory hearing para naman sa kanyang kasong plunder at isa pang count ng graft. Dito rin ay pag-uusapan yung posibilidad na ibasura yung kaso laban sa kanya dahil nga ninanais ng Office of the Ombudsman na gawin siyang state witness sa iba pang mga kaso kaugnay sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Vicky.
3: Joan, can you hear me?
21: Yes, Pinky, really,
3: so, okay, Joan, so parang in summary, meron siyang dalawang hurdle kasi kailangan siyang ma-release diyan sa graft case niya. Kung payagan man siya ng mga judges diyan ng Sandigan Bayan, ay kailangan pa yung isa pa doon naman doon sa plunder para din ma-release siya na akusado at maging state witness. Tama ba, Joan?
21: Yes, that is correct, Pinky. Ano? At yan din yung pinagtatalunan kanina ng prosekusyon at depensa, yung matter of being a state witness ni Bonoan.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula po sa Sandigan Bayan. Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni PBBM sa latest SWS survey, pero nananatili pa rin ito sa negative territory. Umakyat ang numero sa negative 7% noong Hunyo, mas mataas kumpara sa all-time low na negative 15% noong March. Dahil dito bumalik sa neutral range ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon po sa SWS, dumami ang mga Pilipinong satisfied sa kanyang performance at kumonti naman ang hindi satisfied dito. Ginawa ang survey noong June 20 hanggang 29 na may 1,200 adult respondents.
0: The 8-point increase in net satisfaction rating may not be statistically significant because net satisfaction is computed by taking the difference between the satisfied and the percent dissatisfied. So an 8-point increase is statistically not significant, but in terms of the category from which the plus the minus 7 falls, it's significant because now it's from the poor category, and now it's in neutral, meaning there's almost no significant difference between the percentage of those satisfied.
1: Lumipad na papuntang Singapore si PBBM para sa 3-day working visit. Layunin itong paigtingin ng bilateral relations ng dalawang bansa bago akuin ng Singapore ang ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Nakatakdang mag-courtesy call ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Inaasahang tatalakayin nila ang pagpapalawig ng kooperasyon sa trade, investment, healthcare at iba pang larangan. Kasama ni PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos na nakatakdang magsalita sa Global Economic Cooperation East Summit.
3: Bilang isa sa mga boses ng Malacañang nananatiling unbothered daw sa matitinding batikos, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pero bukas kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes.
22: Masyado para umaaga para pag-usapan ng 2028 at kung ano ang plano niya pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo.
23: Sa palasyo wala ah. Kasi di namin pinag-uusapan to ha. Wala tong pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka. May mga nadidinig tayo. So, pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip.
22: At nung pumasok daw siya sa Malacañang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niyang maging parte ng gobyerno.
24: Magandang araw, Malacañang Press Corps.
22: Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang trial lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office.
25: Are you open to the life of a politician?
23: Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ba, hindi ko pa siya naiisip eh. Pero siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin, kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin, gagawin ko yung tama.
22: Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho.
23: Kung ano lang yung nakikita niyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan, di ba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan kasi it will give me a lesson eh. It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down, I am not bothered.
22: Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahin siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay mga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo.
23: Minsan pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura eh. Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako eh.
26: Good morning sa lahat po.
23: Nung una kasi ako nag-start na nabinyagan, naka-blazer lang tayo eh. Parang 1 week, 2 weeks na ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana.
22: Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanyang mga kritiko, do your best. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Looks like bad blood is brewing between Heart Evangelista and Mimia. Kasunod ito ng recent vlog ni Mimia and fellow content creator Esnier. Sa video, pinuri ni Mimia si Ann Curtis saying, quote, "We only love Miss Ann in this household kasi siya talaga ang clean money girl." Bagamat hindi nabanggit si Heart na pareact ang kanyang longtime PA. Tanong niya, ano raw ang pinaglalaban ni Mimia at ni daw bang manampal sila ng financial statement para masabing clean money? Napansin din ng netizens na tila in-unfollow na niya Heart and Mimia ang isa't isa on Instagram. Dati nang nagkasama sa vlog ang dalawa. Businessman Matthew Luillier breaks his silence on his rumored ex, Chi Filomeno. Trending ang birthday greeting ni Matthew sa kanyang girlfriend na tinawag niyang his beautiful partner in crime for what has been 5 years now. Nagulat dito ang netizen since nalink sina Matthew and Chi just last year. Spotted pa sila together on several occasions. Nang tanungin sa comment section kung ano nangyari sa kanila ng aktres, sagot ni Matthew, life happened. Hindi natakot mabash sina Richard Gutierrez and Barbie Imperial. Sinabi ito ng couple in an exclusive interview with Abante Entertainment editor June Lalin. Marami kasing pupuna sa kanila at the start of their relationship. Aminado si Barbie na may pinatulan din siyang basher online pero may payo raw sa kanya ang aktor.
2: Lucky kasi si Chard palagi niyang nare-remind na yung mga nababasa ko sa social media is hindi naman yun yung totoo. And sinasabi ko, hindi ko rin sila kilala. So, dapat hindi siya nagmamatter.
10: Ayon din kay Richard, natural lang na may haters.
4: Tuna ko na rin na not to mind the haters eh. Kasi if you don't have haters, you're not doing anything substantial, diba? So,
10: no stranger din sa basher si Ella Cruz. On DNC's The Daily Dish, the actress reflected on the backlash she faced nang sabihin niya that history is like chismis. She says she never intended to justify historical revisionism.
5: Oh, it's like passing of words, yes. And like that. Pero it's not really like I wanna alter,
6: yes.
5: alter whatever the
6: history.
5: I really respect everyone who respected me, everyone who defended, everyone who has their own opinion during that time.
10: Nag-apologize si Ella for being insensitive and she learned now to always be careful with her words. Hollywood actor na si James Franco, may stalker daw na alien. Susunod yan sa Agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nag-shock ako dun sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Bumigay ang San Vicente Flood Control Project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro dahil sa habagat at bagyong Inday. Winasak ng baha ang dike. Kaya ipinagbawal muna ang pagdaan sa lugar dahil sa panganib. Kinukumpuni na raw ito ayon sa DPWH habang hinihintay ang formal na inspeksyon ni Secretary Vince Dizon.
8: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Denison Estereja. Denison.
9: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Haishen kanina alas 12:30 ng madaling araw at binigyan na ng local name na Josie ang pangsampung bagyo for 2026. However, agad din itong humina pagpasok ng PAR at naging low pressure air na lamang kaninang alas 2 ng hapon. Huling namataan ng dating bagyong Josie, higit 1,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa pag-asa, kikilos na papalayo ang LPA sa mga susunod na oras at wala pa rin magiging epekto sa anumang panig ng bansa. Sa kabilang banda naman, isang bagyo po ang nabuo sa labas ng PAR malapit sa may Hong Kong. Huling namataan ng Tropical Depression 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Sabi ng pag-asa, hindi po ito papasok ng PAR at wala rin magiging epekto sa ating panahon. In fact, inaasahan ding malulusaw ito sa mainland China sa Miyerkules o sa Huwebes. And for the rest of the week, wala tayong aasahang panibagong bagyo sa loob ng PAR. At tanging southwest monsoon or habagat sa kanlurang Luzon ang iiral hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 15, araw ng Miyerkules, magiging maaraw pa rin po sa halos buong Luzon mula umaga hanggang early afternoon dahil sa patuloy na paghina ng habagat sa ating bansa. Around 3 p.m. onwards, posible naman ang mga kaulapan dito sa may northern and central Luzon at posible pa itong samahan ng saglit na ulan at thunderstorms, lalo na sa may Ilocos region, Cordillera region, itong mainland Cagayan Valley at lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa norte, huwag kalimutang magbaon ng payong kung lalabas ng bahay sa hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, halos katulad na weather conditions po sa ngayon, ang iiral pa rin bukas. Maraming lugar ang magiging maaraw sa umaga, malinsangan sa tanghali at medyo kumukulimlim na pagsapit po ng hapon. At bago magtakip silim, may aasahan din po mga isolated na ulan at around 1 hour na thunderstorms, lalo na sa may eastern Samar, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa may northern Mindanao, Soxavjen, Caraga at Davao Region. Kaya sa mga papasok po sa eskwela o trabaho bukas, huwag kalimutan ng payong bilang panangga sa mainit o maulang panahon. At yan muna napapanahon balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Minamok ng netizen si James Franco for his extraterrestrial claim. For the past weeks, the actor has been posting cryptic TikTok videos claiming na binisita siya ng isang alien. And sa latest post, nagpakita pa siya ng tila CCTV footage showing na alleged being moving and peering into his residence.
11: Now, I've been through a lot, okay? I went on social media, you know, and I started talking about it. I didn't want to do that, okay? I didn't choose this. It was thrust upon me. I saw something and I thought, you know what? I can't keep this quiet.
10: But social media users are not convinced. Comment pa ng isa, either the footage is real or James lost his mind. Many, however, believe that PR stunt ito for an upcoming project. May Beyonce na, may Rihanna pa. The crowd went wild sa third and final night ng 30th anniversary concert ni Jay-Z sa Yankee Stadium. Bukod kasi sa asawang si Queen Bey, the rapper surprised the crowd by bringing out Rihanna. For her first on-stage appearance in 2 years, pinerform nila ang kanilang 2010 duet na Run This Town. Bigatin din ang other guests who include Teyana Taylor and Usher. Tila nakabawi si Jay-Z sa fans after the show was delayed for 3 hours due to crowd safety issues. And another recognition for BNC, this time mula sa foundation which seeks to restore critical watersheds as part of efforts against climate change. Ginawara ng Tinig ng Kalikasan Award ang Bilyonaryo News Channel bilang pagkilala sa responsableng pamamahayag tungkol sa mga isyong pangkalikasan. Kasabay nito, katatapos lamang ng 2026 Annual Million Trees Challenge o AMTC Pledge of Commitment, kung saan muling nagtipon ang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga katuwang na organisasyon para muling ipakita ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon kay Million Trees Foundation founder at chairman emeritus, retired General Reynaldo Velasco, mahigit 13.1 milyong puno na ang naitanim at napangalagaan ng programa sa 7 mahahalagang watershed sa bansa. Pero anya, hindi lang dami ng puno na itatanim ang mahalaga, kundi kung paano ito napapangalagaan at lumalago para sa mga susunod na henerasyon. Sinabi naman ni Million Trees Foundation President at Executive Director Melandro Velasco na higit pa sa pagtatanim ng mga puno ang misyon ng kanilang organisasyon. Kabilang dito ang pagpapanumbalik ng mga watershed, pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at paghikayat sa mas maraming Pilipino na makilahok sa mga ganitong programa. Sa pamamagitan ng mga bagong pangako at pakikipagtulungan na nabuo sa pagtitipon, umaasa ang Million Trees Foundation na mas marami pang mga puno ang maitatanim at mas mahalaga, mas marami pang kagubatan ang mapapanatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon. Ayan. We won another award today.
6: Congratulations
10: sa buong BNC. Nanalo tayo ng Tinig ng Kalikasan Award. Yeah. By the Million Trees Foundation. So ito, nagbibigay sila ng award sa mga media who practices fair and ethical and responsible journalism about our environment. Mm-hmm. And apparently, isa tayo doon.
6: Very good. Congratulations.
12: Yeah. Congrats.
6: BNC. Okay, ipasok muna natin si Corina dahil doon sa last monitoring natin, Corina, na nanonood ako kani-kanina lamang, nagsasalita si Attorney Lorna Capunan at sinasabi na hindi na daw nila ipepresent si Attorney Zulaika Lopez at gayon din yung si Belo doon sa house. Medyo natigil lang kasi kailangan natin bumalik dito sa live studio newscast natin. Corina?
13: Yes, well, I don't blame them because ilang oras sila talagang naburo doon sa kaka-present, cross-examine, redirect, and recross nitong kay pagtetestigo ni Ginoong Lotok, ano? I'm all grave threats out. Ayun, ang dami talaga, parang lahat na yata ng letra ng batas sininsin na nila. So siguro naman talaga mawawala na sila ng oras. But guess what? Grave threats pa rin ang pag-uusapan kapag hinarap na si Ms. Zulaika Lopez. Malamang bukas, although the subpoena said hanggang today lang. So baka kailangan pa nilang mag-request ulit ang subpoena for her to attend tomorrow.
6: Alright, dahil nga nagsasalita ngayon si Attorney Capunan, aalamin natin yung latest dyan. Dahil nga, last I heard, ay parang ang sinasabi, baka daw hindi na ipalabas o gawing witness ng prosecution si Attorney Zulaika dahil nga daw na-prove na ang mga ginamit na salita, redundant according to Attorney Capunan. Kaya lang, gaya na sabi ko, Corina, natigil dahil nga nagbalik tayo dito sa live. Well, anyway, that is a developing story. So, siguro alamin natin sa ating mga reporters maya-maya lamang kung ano naging desisyon
12: lumalabas
6: ng prosecution.
12: Na hindi na nila
13: well,
12: kailangan,
13: din talaga,
12: ano?
13: Pinky. Oo, Willard, hindi ba sa ating mga panayam, sinasabi nga na a hostile witness can go both ways. So, bakit pa kung establisado na naman yung authenticity ng video and that the utterances were indeed made. Tinatanong ko kanina sa aking kausap, ano ba ang balak ninyong makuha pa mula kay Ms. Lopez? Ang tangi lang niyang sinabi ay na nandoon siya noong nagla-live streaming si VP Sara. So, I guess, posible nga na hindi na siya ipagwi-witness.
12: Dahil baka hindi na kailangan at magmumerang pa kung magsalang pa sila ng hostile witness.
6: Correct. Hostile witness nga. You say in your interview kanina with Corina, sabi nga, it can be tricky. Itong tinatawag na hostile witness. Alright, so patuloy ang impeachment trial bukas. Anong araw na ba ngayon? Tuesday, so tomorrow is Wednesday. Alamin natin maya-maya lamang sino yung mga susunod na mga witnesses na ipapalabas. Dahil doon naman si Willard bukas. Babalik na dito si Corina.
12: Kala ko, mag-witness din ako eh. Takot ako bigla.
6: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman si Erica Christensen.
13: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: problema, gid ako sa akon body odor.
19: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
19: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
20: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
22: Wow, ayos gid.
21: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: K5.
0: K5
14: News FM.
0: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso.

0: 라디오
1: 한편의 라디오
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: 알았어, 마, 딜로가 누구?
4: DTX 500.
3: 알았어, 헬티가 타.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
4: 악마의 마타 아스가 안티옥시던트.
3: 야, 아무나 말.
4: 악나가 딜로 상 이모 아타이.
3: 마스터 딜로가 타이.
4: 하피 캐누다이.
3: DTX 500.
4: 마사 리가.
3: 에펙 디보.
4: DTX 500.
3: 마타 아스 발라. 앙 이모 블라 주가.
4: DTX 500.
3: 이거 봐라.
4: 악마의 다이아비디.
3: DTX 500.
4: 앙 DTX 500.
3: 악마의 파워풀 컴파운드.
4: 야나가 펀누포.
3: 강가 컨트롤러.
4: 상 이모 블라 주가.
3: DTX 500.
4: Asalika
3: Epic
4: DTX 500
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3
3: yung may BCO.
4: Ang BCO
3: yung may D3.
4: E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman.
4: Ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligat.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: May ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500.
3: Masalika
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: K5.
3: K5.
2: News FM. K5.
3: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Isibong orasan, oras sa Pilipinas. Alas 7.36. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Sintrom Advance. Alagang di magkukulang.
15: This time check is brought to you by Sintrom Advance.
16: Sintrom Advance.
15: Alagang di magkukulang.
14: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: K5 Night Watch.
1: Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch.
14: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga, ng mga taga palamati, mayong gabi sa Birog Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Syudad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa Birog ng probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sining aton na pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kabisaklan kaga Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kagsakotob sa malabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch. June Alojado kapulo. K5 Night Watch.
14: Akinandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila kamadlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, national, kaga international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga ikaw-formator karon na mga balita na kag-information, nagikan sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters, may kangtaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluya. Samtang, may ikaw-formator karon iban pa nga mga balita man kag-information alin sa iban pa naton nga mga ka-K5 Patrol Reporters sa ato sining patrol with ka-K5 Kim Kaluya upod sa mga intern. Sakay ka-K5 intern Idelene Joy Alcalde, kag Idniel De Los Reyes. Samtang mga pilaman karon ka mga balita man kag information, nga ton man pagatalakayon kag kwaon nga mga balita kag information, nagi ka naman sa City Hall with ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita nagi ka naman kay ka-K5 Karen Badilla. Samtang mga pilaman ka mga information, natipon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo and ka-K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mag-

ano ang latest, ano ang mga nagapabilin, kag mga ginaistoryahan sa sining ginhiwat nga ikalima na nga adlaw nga impeachment trial, mga kakayfive, sa Senate Impeachment Court kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ato nag-carry ko ng latest ng mga follow-up report, ka latest ng mga balita nagikan sa ato nga News Center po sa kay K5 Sunny Punay. Samtang ang inkaupon maton karon sa kiranda na ito sining technical side po naton si K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 June Alujado Kapulo. Naga-welcome gate sa inyo tanan-tanan. Diri sa ato nga pagpangaragan mga K5, today is a Tuesday, July 14, 2026. Kapit sa 14 na kita subong edisyon, diri sa ato siling pagpangaragan sa pagtalakay na naton sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information nga aton pag himay-himayon, pag isa-isahon, pag sipad-siparon. Ah, diri sa ato siling pagpangaragan mga ka-K5. Ah, ano ang kwan? Ang latest sa aton nga impeachment trial, ang Oplan Romanov mga ka-K5. Ang Oplan Romanov K5 Andre, isa sa mga natalakay. Ano ini ang Oplan Romanov? Ining Oplan Romanov, suno sa report, amo ini siya ang information nga nagagwa nga may ara sang threat. Ang una-una nga nagagwa diri nga may ara sang threat sa kabuhi ni Vice President Sara Duterte. Amo ni ang Oplan Romanov nga suno sa impormasyon nga ang ila sini nga pamilya ang delikado bangod kay ati siyempre ang history sang Romanov ngani sa Germany, ini natabo sa pamilya Romanov sa Germany kay Five Andre nga pangmasaker na ang pamilya Romanov dito sa may Germany mga kay Five. So amo ni siya ang tawag nga Oplan Romanov, kag amo ni siya ang ginkabangdan, kag amo ni siya ang ginumpisahan may posibilidad sa sining nagpagwa sang statement nga may pagpangakig, kag may pagpamuyayaw si Vice President Sara Duterte nga ang iya sining ginahambal, kag ginalantaw nga may posibilidad nga ang pamilya Marcos mga ka-K5 amo ang may plano sa pag dula sa ila sa mga pamilya Duterte, ilabi na gid sa kay Vice President Sara Duterte. Rason nga naghambal siya nga kung pananglitan nga mapatay siya mga ka-K5, no? Kung pananglitan nga mapatay siya, may ginistorya na siya nga tao nga kinanglan patyon man ining mga tao nga ini. Kung pananglitan nga mapatay siya, kinahanglan patyon man ang ining mga tao nga ini. Sino mga

tagpalamati. Ang sabat, mga ka-K5, ni Attorney Jeremy Lotok nga suno sa ilang nga investigasyon nagagwa nga ang pinakauna kuno nagpagwa sang tinaga nga ini nga Uplan Romanov wala sang liwan kuning utod ni Vice President Sara Duterte nga si Mayor Basti Duterte Kibibandre. So ang nagagwa karon nga ginabaliskad mga ka-K5 Germany Russia gali no Romanov no Russia mga ka-K5 no ang hambal sinidire mga ka-K5 ni Attorney Jeremy Lotok mga ka-K5 nga ang ining instead nga ang pamilya Duterte amo ang nagareklamo nga may ara sila sang mga pagpamahog sa ilang kabuhi amo ni ang tawag nila nga Uplan Romanov nga may ara sang ginaluto mga ka-K5 nga Uplan Romanov agod nga magpamatay sang pamilya Duterte ilabi na gid ang sentro amo si Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, mamunigin tawag nila nga Uplan Romanov. Subong niya, base sa ginhimo nga trial sa impeachment court, sa Senate impeachment court, sa impeachment trial nga ikalima, nagwa diri sa investigasyon sang Uplan Romanov. Mga ka-K5, nga ang hambal ni Attorney Jeremy Lotok, nagbaliswa kibab Andre? Nagbaliskan nga ang Uplan Romanov amo ang pamilya Duterte ang nagpahimo agud gay papatay ang mga ang mag-asawa nga Marcos kag si First Lady o kag si Martin Romualdez sa malipot nga sugilanon nga ang ining ginhambal ni Vice President Sara Duterte nga kun mapatay ako pamatyon nyo ni sila doon mo na ginamilutok nga ang Uplan Romanov sila ang naghihimo para nga amo ang magpangita sa nga manugpatay agod nga ipapatay ang First Lady kag ang or ang First Couple kag ang ila pa ka isa nga si former speaker Martin Romualdez no so amo na siya ang nagagwa nga baliskad galing kay amo lang ni galing nga ang may galing kay Pebandriao bat black ko sa mga English. Kay, kada maghambal si Attorney Jeremy Lotok, na wala man sang kasiguruhan, wala sang kasiguruhan, nga, may ara sa, nga pirmi, nga tinaga, nga ginagamit, nga K5 Andring, amo niyo, yeah, I think, amo na ang natabo, I think, but siningon, wala sang kasiguruhan eh, kay ang ginalanto niya sa ako kun sa hiligay noon na K5 Andre sa akon nga pag-insindi do amo na guro eh hindi black K5 Andre amo na mong I think nga amo na siya no I think that's the real story your honor marami mga ginasabat niya no but silingon wala sang kasiguruhan na mong pamangkot na to na mo ni ay ikaw ang taga NBI kamo ang nag-imbestigar sini

Awi onya kuno ang tanang kwarta nga gingastoy sa nagligad nga eleksyon. Dibla mo nang hambal ni Vice President Sara Duterte sa iya sining agin pahimo nga o sa iya sining ginhimo nga inang press conference nga nagasakay sila nga duwa kuno sa eroplano. Way patay mo no ni Martin Romualdez nga sining ang kwarta niya nandoon lang halos lahat-lahat sa kay Marcos, halos nandoon lahat sa kay Bumbong, sa kay Lisa. Oo? Agambal si Vice President Sara Duterte nga sila niya huwag kang maglala niyo halos lahat ng mga donation na ibibigay sa akin para sa ating kampanya, bibigay ko lahat sa iyo. Anong sabat ko no? Ni Martin Romualdez siya. Sila niya huwag kang maglala niya pag manalo na kayo, babawiin ko lahat yan. Abiyanay gani, hambal ni Sara Duterte, sila niya akala ko, babawiin mo sa lahat ng mga negosyo mo, sa mga legal na mga negosyo. Yon pala, kurakutin mo, kunin mo yung pera ng bayan. Hindi bla mo ng hambal ni Sara Duterte. Ara sa iyang statement, hindi bala? Sa iningin pagwa nila, sa aton sininga, impeachment court, sa Senate impeachment court, ara na mga kakifay. Pero wala lang madala, kay nga, porsyon lang sa ang sining pagpamahog ni Vice President Sara Duterte, amo lang ang gina, replay dito mga kakipad ang iya lang ang pagpamuyayaw kagang iya nga pagpamahog sa mag-asawa nga Marcos kag sa kay Martin Romualdez. Pero ang pangkabilugan mga kakipad nga ara sa statement kag ara sa sining tinaga al antes sang pagpamuyayaw ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ara na nakabutang ang tarantanan, ginplastar ang tarantanan kung nga arason nga akig siya kag nag-resign siya sa pagka Department of Education Secretary mga kakifay. Hindi bala? Nan, amo na siya mga kakifay. Tingo Plan Romanov, amo ning isa sa mga ginhambal nga ginaplanuhan ang kabuhi ni Vice President Sara Duterte nga ginpamangkot sa isa sa mga broadcaster, isa sa mga membro sa media. Nga nagambal sa inyo, Vice President, hindi ka ba natatakot na ganun kasi may yung security mo? Kasi baka papatayin ka o ganun-ganun. Hindi bla mo na pamangkot siya. Yang sabat niya nga siling ati, huwag kayong mag-alala. Nga may kinausap na ako na tao nga pag mapatay na ako, papatayin niya. Pag was na mamatay ako, papatayin niya si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. No joke. Duwag bisis. Mga kakifive, ginambal yung no joke. So amo na siya mga kakifive ang ginhalinan sang impeachment complaint subong sa Article 4. Mga kakifive nga amo ning ginfile nga kaso or ginfile nga impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte, ginatalakay subong mga lima na kaadlaw. Diri naguna sa death threat nga ini. Lama pamangkot, may death threat ginman bala? Kay until now, hindi ma pinpoint sang taga National Bureau of Investigation kun bala may ara ginman nga may gin-hire, kun bala may gin-hire mga ka-K5 na manugpatay si Vice President Sara Duterte. Lain ang ginahambal nga may kinausap ako, lain man yang ginahambal nga may gin-hire ako, may gin-contact ako, may gin-hire ako, may gin-bayaran ako. Hindi, Blacky 500, lain man ayan. Pariyos bla sa akon bla. Kasang dito ko sa una, Roja City, mga ka-K5, nabalaan ko nga may ara nga gin-hire, ato yan may gin-hire gito, nga may ara nga gin-hire nga duwa katao nga mapatay sa akon during the time. Ang presyo nga ginpatong sa ulo ko, that was 1999, kay Pepe Andre. 1999 pa. Laplang edad ko sa to during the time. May mga 23 anyos, kuray. Mga kakifive. That was 1999. Nga bayaran ining manugpatay nga duwak bilog. Nga ginhari nga halin diri sa sudad sa Iloilo pa. Tapos may pariente tos ni Gross. Mga kakifive ning duha ka manugpatay. Ginhire sila, ang bayad sa ila is 350,000 during the time 1999. Mga kakifive, nga ginbayaran sila sang 350,000 pero

ang down payment, ah, mga ka-K5, 50 mil. May 50 mil ga down payment mo, chilingon na bayaran na. Ah? So, ginahulat na lang nga ma-execute amo ang pagpatay sa aton during the time 1999. Pero honest, tigara po ni Santisima. Naglabot pa ko 2006, 2026, subong. After 20 years, okay, 500, no? Oh, after 20 years, buhi pagyapunta. Kay amo sa to na balaan naton. Atuya mga kaki-5, siya itutuod tuya nga may gin-hire. Nga kay Manti, nakakontak sa aton ang isa sa mga paryente sang manugpatay sa aton. Oh, nanawag to siya sa Negros Milagani kay may mga kilala tatos Negros kay halin kitas Negros during the time anti si assigned diri sa Iloilo kag anti si assigned dito sa Roa City. Nanawag sa konmigo kutos Negros sila niya pare. Sila niya diin kasubong na assign man ara kag iman sa Rojas, gina-confirm ko lang. Hiling ko oo ari ko sa Roa City nga man. Sila niya bauti tapos git. Hiling ko nga aman. Sila niya nga akon nga pakaisa, sila niya naghulam sa nga akon pusil. Kabalukan nag-contact sa akon, kipa bari, mamu ko sino? Migo ko, nga, miyembro sang Philippine Army. Oh, nga kwan, inang retired army na siya. Hambal sa akon. Sila niya pakaisa ko, sila niya nanawag sa akon, hiling ko nga ano, niya mahulam pusil. Litigin yung sisa ko, sila ko nga, ya ginusisa ko eh, hindi masapwede, hindi manugid sa akon, kay pakaisaya ko. Lingkot eh, ano kuno how? Ya kay may palat yun, kuno silang midyaman, dras ni sa Roja City. Ay sos, Maria Ihunis, tigra po. Silingko, sino? Ginambal ya? Ya basta kay ang apelido, kuno kapulot, Muriones, tigra po ni Santisima. Ah, silingko, galing. Ya ti ikaw gid magaling ara sa Roa. Subuling ko waris niya ti confirm gid ikaw gid. Siling ko ti ano maanon lang ni. Siling nga tawagan ko to ang balon ko nga i-abort ya. I-abort yang pagpatay si mo niya kay migway tanga duha. Tinawagan niya to pa kay isa nga manugpatay nga taga putuhutan. Lawag ko man to yaman. Siling niya pare, siling niya okay na, no? Na-abort na to ang sa pakaisa ko. Niya pero halong ka lang yapon, niling ko nga ah. Niya ka may upod siya, nga isa pagid. Di nakabaton na to siling niya, down payment to, nabaton na nila 50 mil. Di base kung dayo nun to sa

Vice President Sara Duterte buat siling on tindi man sila mapatay eh. Di pala kay 500? Ina akong tuod. Tag! Mga ka-K5, ang pamangkot, sino ang ginistorya niya? Killer Ged? Hindi man guro ha? Ah? Oh, base ko ng istorya ito eh. Base ko ng banaya ha? Nambal sa nga sininga mo niyo, sininga kwan, ikwan mo ha? Ikaw na ang bahala, daya kong pananglitan. Pwede gani, mga pamilya, sino ginabing hambalon niya? Pinaka-close siya, hindi man na pwede. Kung like, for example, ikaw ang ihari-hari, ikaw ang mastermind sa pagpapatay kay 500, hindi na iya mabalaan kung sino ang mastermind, hindi ba kay 500? Kay damo na siyang ginaagyan. Damo na sa mga tao nga agyan antes makalabot sa manugpatay. Oh, pero sa akon, kay kukbalo ko sino nag-hire si ila to. Basta importante may nag-hire. Pero wala ko kabalo kung sino ang nag-hire. Di siyempre, duda-duda klang yapon ni, duwa-duwa klang yapon ni, sino tuman, basing ginabalbal ko nga politiko, basing ginabanatan ko nga politiko, basing ginabanatan ko nga mga drug lord, basing ginabanatan ko mga gambling lord, kaya mo mala na kontra ko halos dito sa Roa City, during that time. Ah? Ang ginawaswasan ko to sa Roa City, ang mga gambling lord, ang mga drug lord, ang mga sindikato sa illegal nga droga, mayara nga mga miyembro sa mga pulis, nga sindikato sa illegal nga droga, mayara nga mga protektor nga halin sa pulis, may mga protektor halin sa gobyerno, nga nagatrabaho sa gobyerno. Amo man na mga pinangbanatan ko to sa una sa Roa City? Di sino pa binang mahire? Galing kay matindi mo mapinpoint kung sinugid. Kay antes maglabot sa mga trigger man o kung mga manugpatay, damo pa na sa mga agyan, may mga kontraktor na silang nilatawag kay 500. Pariyo mamala sa mga kwan ba? Pariyo mamala sa mga inang nga infrastructure projects ba? Nga may mga ginapang-hire na sila, may mga kontraktor nga gaagi, may mga halin antes magsaka to sa pinakaibabaw gid. Ay hindi ba? Nan amo na siya karon ang pamangkot. Romanov. Uplan Romanov, no? Ginbariskad ni Attorney Lutok. Imbes ngang Uplan Romanov, mga ka-K5, amo ni siyang ginasandigan sang mga Duterte nga amo ini ang pinakauna nga may mga death threat sa ila. Rason nga naghambal siya kagang iya sini nga pag-insyende sa pag-insyende sang mga Duterte nga ang mapapatay sa ilang administrasyon. Sa sining gingamit nila nga Uplan Romanov nga ini, but silingon na mapapatay sa iya, amo ang administrasyon. Rason ko nga ang naghambal siya nga kung mapatay ako, patyan nyo siya muniwi mo to. Bangod sinasang nagalagaw nga Uplan Romanov. Ah, pero, sa sining ginhiwat nga impeachment trial, ginhambal rin na Attorney Jeremy Lutok. Mga ka-K5 nga siling niya ang Uplan Romanov. Siya may posibilidad amo ni kay sini niya ang naghambal sini kang naghambal-hambal pinakauna nga sungad nga nagwa sini sa baba ni Basti Duterte malang utod niya. But silingon sila may plano kag amo na guro o Plan Romano pang ilang ipapatay sa mga kwani sa mga Marcoses. Nagkalit-silit sina, nagkabuhol-buhol na. Hindi na maintindihan kung sa diin na ngalin, kung sa sino ang sugit tuon na di. Amo na sa ginatawag na ito, magka-K5 nga. Nagrinambol ka, naglinabugay na. Oh, so karon ano ang mangin balasihan sang aton sining kwan? May ara nga iban nga mga nagahambal nga siling nila ti like for example butang ta wala na execute. That's why kun wala kuno ma-execute base sa mga kwan naton mga legal expert naton but siling mga abogado na sila. Ng mga legal expert, may mga ara sila ng mga ginasunod ng mga artikulo. Mga article sang aton sininga konstitusyon kag sa aton sininga kasuguan. Sa aton nga layi mga ka-K5. Nga ginabasihan nila kun bala may ara gid man kay ang ginapamangkot nila kun bala may grave threat gid man nga natabo mong grave threat mga ka-K5 which is suno sa ila nga tantamount to sedition and impeachable offense. Ah, pwede ma-impeach ang mataas ng opisyal labi na gid si Vice President Sara Duterte kung ma-establish na may grave threat mga kakilala.

0: phải cần mà à quan mà establishar ang ginatawag nga sedisyon. So amoni ko nga ang ginakuan gid gina isa-isa gid ka gina bahid-bahid ka gina panid-panid kun bala may grave threat gid man nga natabo. Kun bala may ara gid man nga betrayal of public trust mga ka-K5 kag may ara nga graft and corruption kag may ara mga ka-K5 nga ining grave threat o kon sedition nga amuni ang ila nga ginahambal nga mga ka-K5 nga kinahanglanon nga i-impeach gid si Vice President Sara Duterte. Now, sari-sari dire nga mga opinion kabalog kamo ang layiya kay 500 pwede niya mahampangan sa mga maalam, mga mautok, nga mga nag-exercise sa legalidad. But silingon mga kwa ni sila, mga trial lawyers ni sila kay 500. Mga trial lawyers. No, so but silingon, kabalo sila magbulubaliswa sa kasuguan. Ha? Kay bisan gani sa konstitusyon, ito nakahambal nga dapat mga kaki 5/2 sang bilog na members sang Senado amo ang magabuto para nga i-impeach ang isa ka public official nga impeachable mga kaki 5. Pero pwede pag adi mabulubaliswa gambal si Drilon nga sila nga hindi pwede ha, sila alang-alang muna sila nga pabutuhon pato sila nga wala ang wala ang absent ni Blacky 500. Kaya kung sino lang arada sa Senado mula nang butuhon na mula na ang isipon eh. Kaya ang 2/3 niya sinamo na nga ito niya isipon. Oh? Pero sa konstitusyon naghambal, tanan nga miyembro sa Senado, 2/3 sang tanan nga miyembro sa Senado, active nga miyembro sa Senado, amo na nagkabutang. Ang 2/3 niya sina, amo ang dapat ang maka-convict, amo nang buto nga maka-convict sa isa katawo nga or sa isa ka-official nga gina-impeach mga kakifay. Oh, te, pila kabilog ang active subo nga mga senador. Oh, hindi bala, 24 mas sila giyapon? Nga, bisan na priso si Marcoleta, bisan na priso si Estrada, no? Kag nagapanago si Bato de la Rosa, bisan na priso ning duwa ka nagapanagong isa, but silingon kulang sila tatlo. Instead sa 24, they are all now active. Sa Senate subong, 21 na lang. Pero ning tatlo nga ini, pwede mo ni mahambal bla nga inactive sila? Pwede bala bala mahambal nga hindi ni sila senador subong? Hindi bala? Hindi. Dapat senador mo sila gyapon nga ah. Wala man siyang conviction ining tatlo. Wala man sila ma-expel sa Senado. Labi kag labaw sa tanan. Wala sila sa abroad. Wala sila sa sagwa sang pungsod. Ari sila diri sa Pilipinas. Kung pwede lang ni sila makagwa sa mga prisuhan si Marcoleta kag si Estrada nga nag-request gani nga kung pwede sila ka-attend, ma-attend ni? Sa impeachment trial? Si Bato de la Rosa wala nang panago sa ICC warrant of arrest? Si Bato de la Rosa makadto ni? Kadto gani sa sabino tuhay sang pagligwat sang aton nga Senate President sa nagligad. O hindi Blacky 500? Naglinag sanay pagani sila dai Milbin Matibag. Gauna ko no gadlagan si Bato de la Rosa, gauna ko no buyon ni Matibag lagas. O hindi bla? Nan. So amo na gani, that's why ang tanan-tanan kutob sang mga maalam naton sini nga mga legal expert, mga trial lawyers. May tagsa-tagsa ini sila ka mga pag-interpretar sang layi. Ah, sang mga akta republika sa aton mga kasuguan diri sa aton nga gobyerno. Ilabi na gid sa grave threat subong nga ginaistoryahan. May ara nagahambal nga ang grave threat wala mga ka-K5 na consummate bangod kay ang hambal ni Sara, kun mapatay lang siya, dapat patyon man ang datlo to. Di ba, K500? Di siling nila, wala man siya napatay, but siling unti, wala eh. Wala makonsumate ang grave threat. Kay wala man siya mapatay. Kung napatay siya, di mga ka-K5, di mo na eh. Na-execute mo na. May mga kaso, blawan kinanglan ba siya magkasuhan? Kay wala man siya? Di ba na? Why man siyang natabo? Why man siyang execution? Ah, tapos sabat naman to sa piyak ng lawyer nga pabor naman sa prosecution. Siling nila, ate, kung sa mga babae, pag kinanglano, pagaling nga magbusong ang babae, kapara nga mag-file ka sa kaso nga rape, para mapamatud, ang naging rape mo ang babae? Di ba, may rason man? Di ba, kipa ba, Andre? Oh, na lantawan nyo palang mga bagay-bagay, pwertik sa dyan eh. Amo na ginahambal na ito nga battle of the brain na ni siya. Pabakod-bakod ni Descarte. Pabakod-bakod ni Rason. Kagpadamo-damo supporters. Ini mga kaki-five ang hambal ni Sal Panelo. Attorney Salvador Panelo, tukayo ko. Bugado ni. Hambal ya sila niya ining impeachment trial niya. Kala ko sila niya impeachment trial ito. Niya, hindi naman eh. Parang ano ito eh. Parang drama na propaganda eh. Sige lang. Namit-namit ni Karona. Ito niya istoryahan masyado. Gig panamiton tagi ni Karona. Dili sa ito sila nga pagpangalagad mga kaki-five. Pagkatapos, ah, may isa pag itna ka-headlines mga kaki-five nasyonal. Bisan ano pa naton kabalbal kabalbal kay di Sara Duterte. Agasaka gyapon ang trust rating siya kay Pai Andre. Pero si Bongbong Marcos, bisan ano yung pahamot gamit sa mga kun ano nga mga advertisement. May mga advertisement na sa gani nga nagakadto sa mga barangay, nagapanagtag bugas, nagapanagtag ano ta pagkaon. Tanan-tanan daw halos si mo nya lang kadto sa mga dalan tong mga guba-guba kag magpa-video-video to. Pero sa SWS survey, nagtaas gid man ang trust rating siya kay 500. Nagtaas gid man, pero nagapabilin nga negative. Nabuhinan ko no, negative 7. Kung di nagligad to, hindi bala negative 15 siya? Sang negative 15 siya, subong nabuhinan sang negative 7, that's why negative 7 na lang sa subong 0.5. negative 8 na lang, hindi kay 500, no? Negative 8 na lang bilin. But siling ko nagsaka-saka kung nagawang trust rating siya. Ay, kalain. Sorry, antara kayo mga K5 dari sa ito. Siling ang pagpangalaga, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Kag mga balita lokal, istoryahan taman kayo dari sa ito. Siling ang pagpangalaga. Ang mga balita, ginabatan ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX500, na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the Alkaline nga Vitamin C. Kampiyon nga immune system mediator. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para matiga super kabala sa mga pamalatian katulad sang hypertension, high blood, diabetes, cancer kag iban pa nga mga balatian, infection sa ato sini nga lawas mga kakefive kag iban pa nga mga balatian kontra sa ato sini nga lawas. Yari na mga tuktok man nang mga ginatawag naton mga kakefive nga mga free radicals, ang mga toxin sa ato sini nga lawas mga kakefive. Kinanglan naton limpyuhan pinagi sa paggamit sang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant, kag-partner sang Mighty C, the Alkaline nga Vitamin C. Nga kinanglan nun, tanay labi nagi sa cancer, mga kakefive, nakaprevent ini sa cancer. Ario, ang Klinika DTX 500, mga kakefive, puno ini sang anti-carcinogenic properties, agon nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, taor ginatawag naton nga inflammation, nga nag-develop sa uli into a cancer. Mataas ka masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyuga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman is sa alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Te ano pang inahulat nyo? Mga kaki-five, di yun na pahulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta, samtang timprano pa ang tanan, inom na kita. Proteksyonan tang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, las 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Itribayo. Health News, Itribayo.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: Itribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, may D3.
3: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si Itribayo sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang Itribayo sa aton nga digestive system?
0: Paano makabulig ang Itribayo sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka Itribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka-Itribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang Itribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang Itribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya Itribayo, Sir Kevin.
1: Itribayo with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Itribayo, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: Itribayo! Ang Itribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas, mangabot ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
0: katabo sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Itribayo puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
0: Siyempre busog ka.
3: Busog ka.
5: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
0: so, wala dapat tulog wala
3: tulog wala
0: dabi na kong late dinner ka
5: kinanang wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
0: pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa Itribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
6: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
6: garantisado?
1: DTX 500
6: DTX 500
1: health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: kadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman
19: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman for Men. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Dying Energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: K5.
25: K5
24: News FM.
25: K5
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.
18: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Oras na aton karon, nagkalabor kita sa 27 minutos na karigat sa alas 8. This time check na ito na yung latest weather report. Nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Kamusta unta ang chimpo ta kung pwede kita kapang labakag makapang lampaso was? Check na ito, latest weather report, nagikan sa ito nga Pag-asa, Iloilo. Kung na ito si Engineer John Baron sa Pag-asa, Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report, good evening and go ahead, sir.
26: Hello, sir. May gabi ka sa ito man mga tagpalamatino sa K5 News FM. Latest nga weather update na ito sa adlaw sa nga Tuesday, July 14, 2026. Sa aton update sa ginamonitor na aton nga bagyo no, nagina na siya kag sa subong ano na lang siya no, low pressure area na lang siya. Mm-hmm. And gina-expect man ni nato no nga either magwa ni siya sa PAR or pwede siya gani nga mag-dissipate na lang eh, na hindi na siya makagwa sa PAR. So ginaulat na lang ni no nga magano siya mag sige-sige pa sa subong abi sige-sige pa yang paghina no. So ginaulat na lang kung mag-dissipate siya. Okay. Meanwhile, dere sa aton sa ano no sa Western Visayas since ang LPA naton na hindi naman makapekto dere sa aton kag ang southwest monsoon naton actually mahina subong no ang aton nga habagat subong nag-apekto siya sa may ano na lang no sa may western section sa northern Luzon. So dere sa aton sa Western Visayas generally fair weather kita no, and we expect that for the next coming days. Amo na nagaling may mga chance gyapon sa mga isolated no nga mga pag-ulan pangilat kag panagoob mga localized thunderstorms ini no. Ang hangin naton mahina tubtob pasarangan sa direksyon na nabagatan na sidlangan tubtob nabagatan nga mo magadala sang makanay tubtob pasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 25 to 31 degrees Celsius. Ang down ang tunod 617 kinas ng hapon. Magbotlaki ng 5:35 wasa aga. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Mana, maging salamat.
0: Engineer John Baron, thank you so much and good evening sa liwat.
26: Thank you, sir. Good evening.
18: K5 News FM.
25: Pantay Bagyo.
18: Pantay Bagyo.
25: K5 Nightwatch. June Alojado. Capulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatian mga K5 latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kung naton si Engineer John Baron, ang LPA, ang kwan gali, ang bagyo bla, tropical storm, nga si Josie, Josie, J-O-S-I-E, amo nang sining spelling, no? Sa bagyo nga si Josie, mga kakay 5, ang nagkwa na lang, naghimo na lang siya nga LPA na maliwat or low pressure area kag ginalantaw nga base gani matunaw na lang siya, no? Matunaw na lang siya nga hindi na makagwa sa PAR naton. Butchero hindi na sa makagwa sa Philippine Area of Responsibility, matunaw na lang siya, mamatamat na lang sa dula nga daw aso. Okay, Pai Bandre. Ang LPA ni tigaloom lang ni mong. No, so, ang gatipon-tipon nga galoom lah. So, subong, gamat-amat na sa hina nga hina, kag na gamat-amat na tunaw. So, may posibilidad nga hindi naman siya gani makagwa sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5, pero maamat-amat na lang siya tunaw within sa Philippine Area of Responsibility. So far, why pa sa may na-monitor nga iban pagid nga mga bagyo na maliwat, mga ka-K5, kag mga tropical depression, mga LPA, wala pa sa may na-monitor. Pero ti hamay-hamay nga ipikto sang habagat diri sa aton sa Western Visayas. Kaya ang habagat, no, dito nag-ipikto mga ka-K5 sa area sang Northern Luzon. Ayos! Wala, sige! Tawhay, pwede ka, kuana, pwede ka palayag aton ng mga pump boat, mga fishing vessel na ton, mga fishing boat na ton diri sa Panay Island. O pwede ka pang isda, pwede ka pang alimango, pwede ka pang asag, pwede ka pang masayan, pwede ka pang lukos. O basi kung may ara kumuda, sa mga gipang lawag ko, puro ko na tanan paborito nga sudan, ay kalain. Okay, bye, Andre. Kasi may harak mo da. Nabakal man kuya eh. Asa ni nga mga tinion, mga ka-K5, check na ton karon ng situational report. Lagi ka sa ato sila nga patrol. Kamusta on tangaton nga mga intern be? Dawag karakasa subong. Duha aton nga mga intern subong. Ara sa may aton sila mga ka-K5 nga patrol. Ara si ka-K5 intern na Idelin Joy Alcalde. Kag si ka-K5 Idniel De Los Reyes. Lonsay mga intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Check na to ang institutional report sa ato sini nga mga intern. Standby. K5 News FM. Kampyon, kampyon report. Oh, mayang gabi, kamusta kamuda mga iho kag mga iha? Wow. Kamusta kamuda? Idilin kag Idniel.
2: So mayong gabi ka K5, Jun.
0: Mayong gabi.
2: Makanta kami, anay, or taro lang.
0: Oh, grabe ba? Maduit sila nga duwa ba? Sige, be. Introhin nyo ko, abi nga duwa, abi, sang manami-nami nga kanta, be, para nga maganahan man ta, abi, magwakal, di ho?
2: Ready na ba ang amo niya, tagpalamate?
0: Oh, ready na sila, ready na. Oh, ready na, mga tagpalamate, ready na, ready. Ready na kamo. Ready na kamo sa pagsalod sa ang mga labador. Kay laban-laban, maulan na ni. Oh, sinong, kamo nga dua, maduit, kamo nga dua?
3: Yeah, exactly.
2: Yung practice na mo, kagina, sa ang lagalago kami sa patrol.
0: Hmm. Oh, sige, sige. Bago yung practice nila, galing nga dua. Oh, ready. Oh, K5 Idilin, ready ka na?
3: Yes, to K5 Jun.
0: Oh, mayang gabi. K5 Idnel, ready na?
2: Yes, ka K5 Jun.
0: Oh, ready. Ladies and gentlemen, Miss Idilin Joy and Mr. Idnel. Ready? Go!
2: Again. To you and wow. Never
0: grabe.
2: Too much.
0: Mega wondering kanta, what mega you would say.
2: Oh. Hoping you'd understand it's not a lonely place. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind. You know it's true. I can do so much for you. I want you

0: Okay, okay.
1: Paniara ka mo sa maayong kahintangan.
2: Oo.
1: Kasi ang sabihin kung matulo-tulo ang ulan.
0: Aragay. Bungol na di si K5 Andre. Ang mga tao na sa likod nga galabay sa inyo likod, duwa nga nakabisiklita ng labay sa likod nyo, ay man na tingala kung gaano ka mga duwa. Pero hambal ni Base Piece, yun niya, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Ah, bisan na, kuhan ko na, ang importante, may ga, kuhan mo, may ga kanta, may ga sayaw mo. Oh. ara ka mo sa Haro Plaza, Bong?
1: Yes, ari kita sa may Haro Plaza, sa atol magitan, mga tepeng pa, sa Sinta Jul, ng aton talibot na madamo, bid sa mga nagalagaw, diring sa Haro Plaza, kasi ano atong degree, mga nag-gagging, nalaman kita na makikang degree na nagalagaw, nag-standby, ibang mga couples, iba naman mga single. Madamo man din yung nag-standby ng mga daligira sa online sa mga bibinsa, mga popcorn, at mga katihan dito sa Mahal Plaza.
0: Wow, nami, no? So, kung daway ka malang abiasang ginadalian nga magpuli sa inyo balay, nami magturo tambay dira sa may Haro Plaza gali no kay kung gutumon ka may baklon ka man nga mga quick quick da kag mga popcorn.
1: Yeah.
0: Oh, tapos kung na gusto mo mabugna o medyo mabulubugna mabugna masubong nga huyop sang hangin ta da subong sa plaza mabulubugna man.
3: Yes, can I say Jun?
0: Oh, bugna man.
3: Hindi na sa may tambay na ako may upod ka.
0: Mm, amo na anti may upod ka man daw. Upod mo gilang da si Dilin. Nami giman to otro tambay to to to estudyante yon ano ara-ara na gabi na ni way pinagpululi na. Hindi pa si taa katilaw ay kamo dakero. Balik doon kamo dakero labot nyo. Tapos sige mo da karon. Anyway, mayo kay daw tru tawhay aton nga kwa no, ang mga dalan to subon tawhay naman na K5 Idnil.
3: Yes, ka K5 John subong ga amat-amat na gamay ang kalakang subong sa gadasig naman ang ano sang trapiko, ang lakas ng trapiko kay
0: Idnil. Mm, te very good da. Okay, sige. So ano pang mga iban pang na obserbahan nyo da? Ang K5 Idnil kag K5 Idilin.
1: Sige, mag-tour kita subong sa Haro Plaza.
0: Mag-tour. O sige, mag-tour kami. Sige, aton nga mga viewers sa abroad subong nagalantaw sila nila. Ay, amun na nagari ang Haro Plaza.
1: Pik-pik-pik-pik.
0: Ba?
1: So, nag-apulong online. Mm-hmm. Yara mo, hindi sila mag-tanyapon.
0: Mm-hmm.
1: Yara mo, hindi sila nag-umabokon sa mga ito.
0: Mm-hmm.
1: Mga gotohon, sag mga gotohon, yung mga nag-alag-alag.
0: Uh-huh.
1: Yung mga nag-jogging-jogging.
0: Okay. May kuring sa likod nyo, ho? Kuring? sige, ah. Do, medyo pigado subong inyong signal sa live out. Do, kan, do, gaburon. Oh, ka mga gwapa, kakagwapo sa inyo. Pero ang itsura nyo subong, do, hindi na masyado mabalaan kung gwapo pa kamo kagwapa. Oh. pundo na lang kamo, pundo na lang. Anyway, sige ah, no? At least tawhay ang palibot ta, why ulan, why kwa, no? Why talithi, why pero may kwan, may bituon kag budan langit, why tanglaan nyo be? Tangla, tangla.
1: Yes,
3: sir. Yes, kay John Mayara.
0: May bituon kag bulan?
3: Ang bituon lang.
0: Why bulan? Isipan nyo ba yung bituon? De, joke lang ah. Okay na. Sige, sige. Nasa. Oo, sige ah. Pila?
3: Mga 20 kabilog.
0: 20 kabilog. Ay, sige ah. Anyway, tawhay ang ato nga syudad, wala sa mga call up, wala sa mga insidente nga nagluntad subong sa palibot sa ato nga syudad sa Iloilo.
3: Yes,
0: okay. Okay. Anyway, sige, salamat kid sa inyo nga duha no. Mansig extra kamo na huntas kay 5 Idilin abi kay 5 Idilin.
1: Manabogid nga salamat in si K5 student intern Edwin Alcalde.
3: Kagini si K5 student intern Edwin Dutreyes.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo.
0: K5 News FM. Kampiyon report. Sa mga ginikanan sa aton nga duha ka mga intern ha. Ara ang aton nga ara inyo mga kabataan ato galagaw-lagaw galibot-libot sa Aro Plaza.

0: sa iban pang mga balita, basi mga agaw ta K5 Andre, si K5 Aaron. Naon tanis K5 Aaron mga ka K5 kay may indumduman nyo to atong mulang pag-grade sang IMEG dito sa may Mulo, kwan Mulo Police Station. Hindi ito sa kay basta-basta mga ka K5 kung ano lang visit-visit kung bulo bisita lang sa mga taga-IMEG. Gin-raid nila ang Mulo Police Station. Ginlusob nila, ginpahapa, kaginpangtayaan pusil ang tanan-tanan ng mga tao sa sulod mga ka-K5 sang Mulo Police Station, pulis kaman o kon sibilyan. Di karon, ang mga sibilyan nga ito dito nga nalakip. Mga ka-K5, ang puwerte gid ang ila sininga, kakulba, kaginnerbiyos, bangod sining hamakon muna nga tayaan kay mo kapusil. May tanik pala ko ng pusil nga ginataya, short firearm. Ito yung ginagamit mga ka-K5, mga inang long firearm pa. Bado mo amo, gitpagsaka sa taga SWAT sa amon to sa una, sa dito pa kung saksyon radio ba? Na ka-K5 ba? Ha? Nga makita mo bala sa nga, kung makita mo bala ang punta sa nga baril sa nga ilang mga pusil mga ka-K5. Ay, grabe. Ha? So, makita mo bala nga kung panalitan nga ipitik sa nga taong nagataya si mo ang gatilyo sa pusil nga ginataya ya si mo. Alaban-laban, ti mawasdak yun alimpunduhan mo eh. Ah? Malaban-laban na, hindi ka nakakita, kay hindi ka nakabati, lupok siguro eh. Mga ka-K5, no? Ti, ang mga civilian nga ini, mga ka-K5 nga nadalahig sa siringgin himo sang IMEG nga pag-raid sang Mulo Police Station sa itong nagligad nga simana. Ang magapasaka sang kaso, mga ka-K5, ano nga kasong ipasaka nila sini pilak bilog nga mga sibilyan ang mapasaka sang kaso sa IMEG? Yari mga ka-K5 ang mga detalye sang mga balita upon kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampyon nga Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 Aaron, adirigid lang, no? Kinatawagan pa. Ay pagili sa piyak nga linya si kaya K5 Aaron, okay? O samtang ginaulat-ulat na to ng signal kaya before kita magbuhi sang ato sini nga mga iban pa nga mga balita kagalikip na sa ato sini nga mga ining kwan mga ka K5 sang ato sini nga mga commercials. Unahon tanay ang report kay impormasyon no nagikan kay ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo para nga mabahin-bahin ta ato sini nga oras. Shoutout tanay sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Renato Bendita, good evening. Idol John Kapulot, Lorle Gardose. Idol John, patamyaw ako sa mga Gardose family kag sa mga kabataan ko watching from Takas Haro. Thank you and good evening. Florinda Cadavero, shoutout. Kaya Susan Pisiscar, blessed evening. Ka-K5, Sir John. Sa kay Manny Dapat, good evening, Idol John, watching live, Roja City, Capiz. Shout out kay baby girl, shout out man. Okay, ara na. Check na nato na report kay impormasyon, nagi ka na kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Aaron?
2: K5 John. K5 John.
0: Gautod-utod imong signal, liwag tabi, pangita-ngita abisang plastaran ng mayo, or, okay, ara na, liwat-liwat be, signal check.
2: K5 John.
0: Okay, sige, proceed.
2: K5 John, nato na ang gotri sa file sa tatlo dari ka mga civilian.
0: Tatlo?
2: Patok sa PNP IMEG, kag sa PNP SAP Trooper. Inatapos mga ka-K5 John madumduman sa July 1, 2026 nga pilit ni Orgin Pangtayaan ang ining mga sibilyan na gapilit na ginapahapa no? Matapos nga gin-raid sa ining PNP ay may kagsap troopers ang istasyon sa Walo PNP na may information sila kang kaligar nga drako no nagapanago ang wanted nga dismissed police nga si Police Corporal Jerry Villanueva. So karon after ito sa ilang operation, nag-resulto sa negative, wala sang wanted, karaga panago dito sa istasyonan. So, kagina sang hapon, na-cover natin ini, ang pag-formal na nga pagpasaka sa kaso, sa tatlo sinika mga

0: kaan batok ni sa taga PNP SAF ang sa taga PNP IME ang ginpasakaan diri amo ning supervisor sa nga Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba among supervisor sa PNP IME tag may apat ka mga SAF troopers. Kasarin, kaso ang ginpasaka amo diri ang grave threat, grave coercion kagta ang violation of domicile talaga pamati sa aton sa Kripansyon.
1: Okay. So ining tatlo ka mga sibilyan nga ini nalakip ini sila sa mga pagpahapa kapag panaya sa nga pusil K5 Aron.
0: Yes, sa K5 zone.
1: Aha. Ano nga mga kaso ganito liwat, no? Grave threat. Ano pag ganito? Coercion? Grave, yes. Coercion?
0: Violation of domicile ka K5 zone.
1: Domicile. Magambal kita nga violation of domicile, ano na siya man?
0: Ang violation of domicile ka K5 zone kung sa Euron kay ti ang isa ni kasibilyan ni nga tagbalay ti ang balayan doon may likod lamblas ang istasyonan sa Super Station 4 kung sa din insulod to persahan allegedly sa ng PNP SAF troopers kay dito kung nanago ining wanted ni without sa illegal basis insulod to persahan allegedly sa ng PNP SAF troopers kay dito kung nanago ining wanted ni without sa illegal basis.
1: Wala sang warrant o barest?
0: Yes, search warrant.
1: Or search warrant, oo.
0: Ay, para magsulod. Muna ang nag-swak or nag-suit sa or mga elemento nga pag-file sang kaso or para ma-file ang kaso ng violation of domicile kay Kifan John tawag siya na, kung civilian naman yung nag-suit kay Kifan John, pag-abig trespass to dwelling kay Kifan John. Ugad, pulis ang nagsulod, tabalay isang ining persona violation of domicile.
1: I see. Ining pila sila kabilog ginang ginfailan sang kaso exactly K5 Aron.
0: So bali based dito sa information, lima ni sila.
1: Lima sila. Lima ka mga pulis, no? Ang ilang head nga si Police Colonel Lieutenant Colonel Gamba. Yes. Kag may apat pagid ka mga miyembro sang Special Action Force.
0: Yes, sa K5 zone.
1: Aha. Daw may mga kuno may mga nakaupo tong nga SWAT wala. Special Action Force galing ni sila.
0: Oh, correction ng K5 zone, SAF lang git based sa aton tong nakitaan.
1: SAF lang git.
0: Yes.
1: Okay. Naa mo ning mga nakatabon sa mga itsura nila mo ning mga taga SWAT oh, sila na mo na taga SAF mo na.
0: Yes, so K5 zone ka questionable kani kay K5 zone why set nga ti naka uniforme sila
1: tapos tabon tsura
0: oh tapos nakatabon sila sa tsura tapos hindi pakitaon ng ilang aning plate bala kay K5 zone kay pwede may memo actually na siguro kay K5 zone lang once nga ang police ara sa isa cooperation kay
1: yes.
0: Uniform oo hindi dapat ko
1: nakatabon dapat mga ngalan nyo ara da mga nameplate nyo kitaon.
0: Yes,
1: kag mga itsura nyo eh. Yes, panago kamuhaw na no klase ka mga trantado sa mga talawan sinyo nga. Manglusop kamo sa police station pagkatapos taguon nyo itsura nyo. Amo na gani hambal ko kung mga nakapreparar ang aton nga mga pulis, mga ka K5, kag wala sila balo nga nasulod gali sila. Masalaan nila nga NPA niya kay nga aga patambon, panabon mga itsura nila mong di ba?
0: Yes.
1: Oh, te. Ga pwede nga ang mga NPA mag-uniforme sang uniforme sang pulis ka maglusob sa police station o hindi ba?
0: Yes.
1: Te, pagkatapos sa mga itsura na pinangtabunan pa nila, di kung panalitan abi karon nakaprepara to aton mga pulis kung hindi busy ang aton nga mga pulis kay may raid sila nga himuon tani. Di ba may gaprepara to aton nga mga pulis nga maghiwat sang drug bypass operation tani. Amo na ang rason kung nga may mga civilian within sa sulod sang police station kay ang mga civilian nga ini amo ni silang mga lunsay mga ginagamit nga mga witnesses hindi ba?
0: Yes.
1: Na so amo na ang rason kung nga ang may mga civilian sa amo sa tunga chimpo kay tungod nga nagapreparar kun tani supposedly ang Mulo police station sa paghiwat sang drug bypass operation amo maya paglusob nila. Di kun parang nita labi karon nga wala sila sang prepare kag wala sila hindi masako ang aton nga mga pulis kag nakapreparar sila kag naglinok panay sila kag tiniruhay sila ano na lang matabo to oh mabalik mo pa nang kabuhi kung parang litan kay nagasulod nagsulod kamo na sa may police station.

0: itsura nyo mga buwisit? Kamu ginapangtago nyo? Mga yudi patula kamu karon ma. Ang husto-husto lang, hindi ba? Kaya wait naman ginapina ng mga ang taga-mulo, police station na. Pero ang husto, husto lang. Anong rason nga ginatago nyo mga itsura nyo mga yudi patula kamu? Buwisit kamu mga pulis. Kamu doon si Into. Ano si mga hambog kamu? Tago-tago kamu mga itsura nyo mga talawan kamu? Oh, oh, hindi ba? K5 ba, Aaron?
1: Yes, so maganda K5, John.
0: Oh. Kung mga nasalaan ka mo, abit, kung nga mga NPA, nga mga buwisit ka mo, kay pati, mga nimplet nyo, hindi kitaon, tapos wala pa mga flag sa Pilipinas, ang inyong mga abaga, nga mga buwisit ka mo. Yung napuga ka mo, kung mga akong chief of police, na inubos na ka mo. Inubos na ka mo, papungko, kagpatimplahan sa kape, kagpakapihon. Oh. So, na-file na ang kaso kay Five Aaron, wala pa?
1: Yes, na-file na kahapon.
0: File na.
1: Kahapon sa K5 Zone.
0: Okay, sa din ni sa Regional Trial Court man, gin-file ang kaso?
1: Yes.
0: Okay, so kaso kriminal ni, criminal case tanay, no? Hindi ni kaso administratibo, lain man yang sa, ang administrative case is ang magahimo, sini amo ang taga na Pulcom, hindi ba?
1: Yes, okay.
0: So ang inyo ya criminal case ni tanan kay Mante or ang inyo I mean no, ang mga kwan ang mga civilian amo niya criminal case niya tanan ang ginfile nga kaso kontra sila.
1: Correct kay K5 John.
0: Okay, sige. So laton tana kung anong matabo no. Mamangkot kita sa mga abogado kung anong mga ano ang mga penalidad sina sa sini nga mga kaso nga ginpangfile no, ang grave threat, grave coercion, kag violation of domicile.
1: Sige, kaki-five
0: siya. Okay, sige.
1: Kaki-five siya ng ini nga mga balita, inadulong isang kalwan, sa DDX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon-kampiyon report.
0: Ang mga balita yung nabatian mga KK5 ni KK5 Aaron Lloyd Refoyo ang ginadulong man sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na kag naga-detox ka pa. Shoutout na sa iban pa naton ng mga followers sa Kai Bibigirl Norberto Aguilar Jr. Good evening Idol John watching diri sa Pasay City. Mike Cordova Idol pang ice cream pa rin ang Reyes Nia 7. Pag pumasok ka sa Malacanang, magiging ice ang itlog mo. JC Matias, good evening, shout out. Carl Best Silorio, good evening. K5 John, wala gid pulos ang impeachment. Wala ko gani, nagpamati. Birahon lang nila ang mga Duterte kay para pinagusto sila. Abogid, kaya Vicenta Villanueva Latigo. Good evening, shout out John Karel Jokadis Gatilogo. May gabi pare, kuya, may gabi. Kay JB Tiristisa, hindi ka magpati kay Drilon Balimbing ina siya. Ay kalain. Oy, kalain, kalain, kalain. Diba, bot yaw. Skylayla Binyasda, mayong gabi. Shout out kay Maninay Ihada. Shout out kay Efren Inabi Ispalyardo. Correct it, Idol John. Ang ginabaragwag mo on air, mayad gani dyan ka nga nagapaliwanag ng mabuti. Pagtama, palakpakan. Pagmali, banayan. Adlaw-adlaw. Di bala, Sir John? Banayan, banatan. Oh. Nilo Loredo Gamusa, may gabi, K5 Idol John, watching from Barangay Sambagharo, God bless. Shane Tansilia, may gabi, Idol John. Emma Castro Kabilan, good evening, K5 John. Albert Palumo, Idol John, good evening. Happy birthday lang gali sa Nanay Namon, Nanay Ala Diutay. Kay Jason Sabornido, kampiyon nga tingog sang intern, Idol John. Daw gwa na ang mga stars sa kalangitan. Marinette Manikan, shout out. Yan ay good evening, sir. Power. Noy De La Cruz Parinio. Good evening, Idol John. Watching from Maayon, Capiz. Kamigs Vlog, Idol K5 John. Mayong gabi sa ginaptamyaw lang ang pamilya no nato. Tesoro Montiagi and Pagsugiron sa barangay sa Pamiagao. Sa kay Eric Bien Lawaan Malye Milyares, good evening shoutout sa Marbibi family sa Kipot Haniway. Kay Ralph Dasaluntaw pare, ang pagsubol, ang pagsulod, pagpahapa bala, kagpagtaya, sang aymig, kagswat, daw amo-amogid ang pagsaka sa inyo sa Action Radio sang unahaw, daw amo-amo gani. Ngunit gani, ang siling ko, may nakay na ka-experience, magkamusta na experience, hanamon. Kay Nestor Holyeza, good evening kay 5 John from Takas, watch lang ko dia, ayos ah. Kay Roddy Torres Jr., shout out. Kay Dresa Rojas, siling ni Noy de la Cruz Pareño. Nga Dresa Rojas, Sir John, Maygin Raid Mandeli, God Adlaw, nakabunit ang mga pulis. Kagin pinangbuklas nila ang tagbalay. Kagbata, katagbalay, pagwa, igo sila nagtawag barangay official. Nakaplastar na sa lamisa ang ila kuno nga mga na-recover. Kay Rini Boy Isidro, Idol John, mate naman kami de sa Carles Idol, Rini Boy Isidro. Ayos, Ariel Arroyo, watching from Sigma, Capiz. Okay, o sige, iban pa nga mga kwan, no? Nga mga kay Renato Bindita, shout out man, kay Lorley Gardose. Okay, o standby ka mo kay Dugay-Dugay sa ato siling ang pagpanumbalik mga ka-K5. Kuhaw natin iban pa nga mga balita kag-information. Lagi ka sa ato sining mga KK5 reporters. Atong naglumpat lang tao to sa may Santa Barbara. Nakita na kuno. Tapos may ara pagid nga isa nga naglumpat man diri sa may Liganeso. Inano man imon. Puro na ta na mga lumpat ni Stay Tayaw. Kuhaw na ta na karon mga detalye sa mga balita. Lagi ka sa ato sining mga KK5 reporters kay iban pa nga mga mensahe. Lagi ka sa ato sining mga followers. Ang mga balita ang inabatan ng builog na giradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5 sa inika superfood supplement nga gihimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga li sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo mga ka-K5 sang aton nga lawas into monoglycerides sa isang drink na tawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin nga li sa D3 Bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Sana siya kabat sa ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dingge ka na. Ginapanami pagit sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon impiktar ka na sang dingge mga kakepo. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato makauturan. Kinanglan na proteksyonan tang aton nga kaugalingon mga ka-K5 gamit kita sang Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, mga infeksyon, mga sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag nagabalik-balik ng mga uboda, television, TB, tuberculosis, blana, mga masakit sa baga, mga masakit kag mga balatian sa aton sining respiratory system, mga kag-iban pa nga mga balatian aton mga ka-K5, mga virus ka mga bakterya na gasulod sa lawas tayo sa baga ta, mga ka-K5, ang dulaon ini sang Klinika D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9.01.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
1: K5
11: News FM.
1: K5.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
6: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
12: Babalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangaraga. Doras na aton karoon ng kalaborita sa 11 minutos na kaligad sa alas 9. Check na aton karoon ang mga detalye na sa mabalita na tipon sa ato sining mga ka-K5 reporters. Kung aton karoon si ka-K5 Kim Kaluya. Agi ka sa ato sining patrol mga ka-K5. Sa kaya Totong Labiogo, Grida. Good evening, John. Watching from Pasay City. God bless. Chris Boyko Almuhin, K5 John, ha? Good evening. Ano ni, birahi sila. Ari lang kami diri nga nagapamati sa Zone 5 Takas Haro. Thank you so much, Idol. Kay Maricel Balro Kasiple, shout out na si K5 Kim. Natogan ta, okay? Sa kay M's Chi Hermano, Idol, pa-shout out sa kay gani sa kay Boss Jethro Gabiason, kay Boss Raf Corpus, kag sa kay Ayan Asula, si Sar Sarsua, kag Boss Junio 14, kay Tess 23, kag sa tanan nga mga gwardiya sang WIT, gapamati gid sila always Idol. Okay, sa mga taga WIT da no, Western Institute of Technologies, mayang gabi sa inyo tanan. Wilbert Libunada, mayang gabi man. Kay M. Skili Palim, gapamati man subong sa may La Paz, La Granja. Kay sa kay Boss M. Ski Lipa. Halin sa kay M. Chi Hermano. Kay Kamix Vlog, Birada, kay 5 John. Ah, pakapihi sila. Rimia Panis and Ria Kapanas, shout out man. Mayang gabi kay Rose Simpas. Yari na mga detalye sa mabalita upon kita sa patrol with ka-K5 Kim Kaluya. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
13: Ka-K5 John na biktima sa nga grapayag pagpang-snatch ang isa ka call center agent dira sa may area no sa barangay Burilao, Mandoriao, Iloilo City. Ang girabanta, no? Mga around aras 8, kayo na sa aga.
12: Aga?
13: Yes, K5 John.
12: Ay, grabe ba? Sabi ko na, gabi. Aga, pagli ang pagbiktima sining call center agent kayo ni K5 KM?
13: Yes, no? Kaya accordingly, nag-withdraw ni siya sa nag-line man niya mga bangko actually kay Kipab Jo nang iya nga ginwithdrawan within na Bulilao area no kag base diri sa iya nga panaysayon sa aton sini nga kapulisan natabo no ang ini nga incident last 8 sang aga pero mga around ala una na yasang hapon agin pablatter o kon gin report ang ining insidente dira sa may Iloilo City Police Station 10 Kakifay John, basically kay Police Captain Lester Oliveros ang OIC sang nasabit nga police station nati mga around 90,000 ang gin-withdraw sang ining biktima sang nagkalain-lain nga mga bangko no kag ang bitbit nilang git or ang ginsudlan niya ni ang iya yang sling bag kag medyo maduludan logan ko no during that time kag nakatapos na siya withdraw actually no nakabantay na siya bala sang ara na siya sa paradahan sang jeep Kakifay John, ako nang ginahulatan nila tira. Kag during that time, may nag-approach sa iya nga tatlo ka mga lalaki kag dito na, no? Ginagaw kung ginbutong ang iya diri yung sling bag nga may unod, no? Nga ining 90,000 pesos according diri sa tagreklamo kag may kilaman siya, no? Ka mga personal belongings upon pagkabutang kakifay John. Ang isa sa mga sospetsado ara na, no? Sa kustodiya sang aton sila nga mga otoridad nga base sa kay Police Captain Oliveros, this is a East Anyos o kon minor de edad nga residente man sa nga barangay Bulilao Mandurriao ang nang biktima sa ining call center agent kaki 5 John kagti ang iya diri nga mga upod ginapahayag yara na ya sa legal ang pangidaron no kag isubong amo nang ginatingwaan sa aton sa nga mga kapulisan nga timadakpan ang ining mga suspect nga nabilin kaki 5 John yari blab pamatian naton ang kabahin sa aton sa nga interview kay Police Captain Lester Oliveros, ang OIC sang ICPS-10.
14: Si Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge no sang ICPS-10 out of the sa ginaligar in kawatan or ano din ang
15: Ginsnatch.
14: Ginsnatch, oo. Bari, ano di sir ang gin-report sa inyo ng kapatter?
15: Yes, ma'am naman na samtang ang biktima kay na 8 to 8.30 a.m. Labantay sa sang jeep, ginggol pila nga ginbutong mga ano yung ang bag niya, sling bag. Pag sila naman ito, ginamid daw, medyo danlog man to, na medyo daw hapos lang na nahulog. Nauyata niya pa gani. Gano'n.
14: Then did siya to be specific kayo na rin
15: yun? May kilito sa ano, no? Sang injap. Sa ginaradulugan kita sang POG, Liganis ka jeep.
14: Bali, alam sir, naka-withdraw.
15: Naka-withdraw siya kuna sa may BDO, sa may SM. Then, nagkabok sa dira sa may Union Bank.
14: Din disclose, sir, kung sila ang na-withdraw
15: niya? 90,000 daw ang na-withdraw niya, ang kwarta niya.
14: Oo, balitanan ko, sir, na kwakitanan.
15: Mm-hmm.
14: Kailan sir katao, sir, nag-approach sa
15: iya? Initially daw, tatlo pa lang ka sa investigation natin, tatlo pa lang katao, no? Pero basi, kay sige pa ito palo-up, mabala na, nakaroon ko makuha ng isagig ka subject.
14: Bali nga tumod mo naman is your mga persons
15: of interest? Identify na actually. May holdings na, may isa ka minor. 16 years old. Amo to ang matudlo. Kung din to nag, nagpalanago ang mga upod niya.
14: Bali taga diin din
15: na si ano, Bulilao, no? Si... Kagay sa Haro, sa Disamparados yata. Bali
14: right after the incident, so wala nag-report na yun yung babae?
15: Dari sa Amon, wala siya ka-report. Actually, hapon na siya nagkanto dali mga past one na. Kaya nagpuli pa sa sila balay.
14: Oo, taga-diin din na
15: siya. Ang biktima is taga-Liganis.
14: Oo, pero nag-stay na siya din siya or ka-work siya
15: din siya? Ga-work siya call center agent.
14: Bali ang isa ni sa inyo, ara, subong sa inyo, or as a custody niyo, tawag niya, may mga records din sa inyo, or sa barangay.
15: I-check pa na ito na, wala pa kami ka-check na, no? Kaya wala pa kami kakita, din kaging dala ito sa nga ito, yung mga operatiba para mag-conduct sa nga follow-up operation.
14: May mga nakatuon, sir, yung CCTV man dito, sir, sa area
15: mismo? Sa area mismo, wala. Medyo na tuunan siya sa nautod ng, ano, wala na labot sa CCTV.
14: Bali, anong unod? Did you, sir, siyang sling bag aside sa kwarta? Iban pa nga mga
15: belongings. Lipstick. Wala ko idea kung ano pa yung unod yun. Wala ko data pa.
13: Initially
15: lang ang question.
13: Okay. Na ano ang kabahin sa pahayag diri ni Police Captain Lester Oliveros ang OIC no sang ICPS 10 and accordingly K5 John nga ti ang porsyon sang kwarta as well do no sang ining call center agent kag mayra man ang porsyon sang medyo dako-dako man niya amount ang ginapalangiyahan niya sang iya nga iloy kag based diri sa information do may mga balayran nga mga bill sa balay, kag tuition fee, no, sang iadri nga mga ngod, which is, amuna tani, ang gintigana, no, para sa atong gin-snatch kay Kay Fajon nga kwarta.
12: Okay. Baga da, 90 mil, dako-dako gawa, no? Ang iban nga, porsyon, abi, ang iban to, swildo, ya, prong iban dito, iya sang, kwan niya, sang iloy niya, ginpa-withdraw sa iya?
13: Yes, kay Kay Fajon.
12: Ahay,
13: kalukoy okay, mo ni. Okay, accordingly, ang may ara to nga porsyon sang kwarta nga bayad inogbayad sa tuition fee sang manghot. Manghot ya.
12: Bao susa. Sang una nga chimpo mga ka K5 no, chimpo digong ni, balik ta na maluwas digong. Dawa isang amo ni nga sitwasyon nga katabo sang amo nga chimpo ah. Pero subong ara no, ang malain pa sini dire kay ang suspect minor di edad. Ah, K5 Kim.
13: Yes, no, ang isa sa mga suspetsado kita John, 16 years old niya ara na sa holdings no sa aton sa ring mga otoridad.
12: Minor. So, na-identify gali ang isa sa mga suspect minor. Pila sila kabilog? Yes. Pila sila kabilog?
13: Tatlo kag ang isa amo na no ang minor nga ara subong sa ilang custody kag ang duha naman no amo pa na ang ginatinguan nga ma-locate sa aton sa ring mga otoridad sa bulik man niya sang isa sa mga nadakpan nga minor. Okay, five, John, kay kung matudlo yan, no? Kung di na yung mga whereabouts, kung di nila ginabutang, kung gin-gaston niya, ang mga kwarta nga gintang snatch nila, no? Kasi five, John, di kayo, makaalarmagin, no? Tiyamakon mo muna ang in the broad daylight, kumbaga, ah. So, siyempre, last 8 ng aga, kampante ka pa na, nga muna nga mga inoras, kay five, John, safe ka bala, considering nga, medyo masaku-saku, madira nga area, no? Ang dira sa may Bulilaw, sa may Injap area, kasi five,
12: John. Oh, damo na tawo?
13: Yes. O, kagati, siyempre, busy area na siya, 24 hours, may mga at tatawo, gidara, especially, kasi since nga damo, dira sa mga BPO companies, kasi damo, dira, no, sa mga nag-duty. That is why, tinag, pagwa magani no, sa pila ka mga advisory, kagpahanumdom, ang Iloilo City Police Office, nga ti, mangin, mahinalungon man, kag mangin alerto, mangin magpapilin no nga vigilant kag for example no may mga suspicious nga mga activities report gilayon no i-secure kun siyempre no amo ni nga amount dako-dako gini ka kay 90,000 pesos kag ti para no gilayon niya maaksyonan sa mga otoridad naton kay basement diri sa kay Police Captain Lester Oliveros alas 8 na tabo pero ala una na yagin report o kun gin pa batter kay 5 John.
12: Okay. Sige, kabay pa nga mahatagan sang solusyon dayon sang ato sining mga pulis ni kag madakpan ining mga suspect nga ini para nga hindi na magliwat pa kaysa ato kita nagapati nga may posibilidad nga hindi man sila maghimo kun wa sa mga bisyo mga dungol nga ini. Ah, K5 Kim. Go.
13: Amogin, no? Dugang na to ni update regarding bala to sa 11 anyos nga bata ka K5 John isa ka person with disability nilupog ni siya no kag apa nga nahulog bala no sa suba ka K5 John dito sa may barangay Nabitasan Leganes kagabi as of this time no wala siya sa gihapon makitaan ka K5 John na ibaluan niya base man diri sa iya nga mga ginikanan ka K5 John no nga tinagapang during the time nagapangita sila or gapangita sila bala sang mautangan or mabaklan o kuno no medra sang bugas bala ka K5 John kay pulupigado gidra ang ilang sitwasyon nakita naton nga ang ilang balay dito kaina do payag-payag lang man kag may mga buho-buho naman gani dira no kag ti sa likod sang ilang balay suba na gid so amo na nga accordingly ti ang 5 ka tuig yang isa pagit ka bata na nakitaan niya ka K5 John ang pagkahulog no sang sininga 11 anyos nga tubdob subong wala sa gihapon makitaan actually ang inang suba mataas-taas no mga may according man ganito kaina no sa isa ka mga isa sa mga coast guard nga nagpadulong dito for the retrieval nga mga araw may portion dito nga naga-range sa 13 to 15 feet ang kataason Kay Five John, no, ti ayawan man to kani kay nato aton sila nga mga responders pero wala sa gihapon makit na proceed sila liwat no sa pagpangita tomorrow para at least no ma kumbaga makampante na ang pamilya no ang mga kanan nga ti kun makitaan gid man kita syempre amo gina ang ila sa nga expectations kay Five John.
12: Mm. Okay.
13: By the way, nagapamati sa aton dira sa may area sang Rizal Lapu, si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay kita rin na mga padra sa may Decamay, kay Ma'am Veronica nga masako dira sa pagluto sang barbecue. Drama na sa kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, upod kay Sir Cliff Acosta. Upod sa patrol, si KK5 Jason Talaron, aton siri nga mga WBSU student interns, gikan sa College of Communication, KK5 River John Ilano, KK5 Edniel De Los Reyes, KK5 Edeline Joy Alcalde. Ako naman si KK5 Kim Antonio Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
12: Ang mga balita ni K5 Kim Caluyo, ang builugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika Extend Food Supplement for Men. May maka ka Club Huasca nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas ang tawo. Kag nagahatag sang o nagakuan no nagapanami sang ato sini nga blood circulation mga ka K5 rason nga nagabalik sa hube ng aton nga performance kag layo kita sa stroke layo kita sa pag-atake sa korason mga ka K5 bangon sang manami nga manami nga sirkulasyon sa ato sini nga dugo. Extend Food Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Check na to ang mga detalye sa mga balita. Nagi ka naman kay K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa report nga ang lalaki nga naglumpat sa suba sa may Santa Barbara. Nakita na! Buhi bala o kun patay? Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla.
16: FM Kampyon, Kampyon Report.
17: K5 June, nakita na ang lawas ang lalaki nga naglumpat sa suba sa sityo Saba, Barangay Hibauan, Santa Barbara sa tung Hulyo 12. Ang biktima amo si Jomel Deladia, 39 anyos, kagresidente sang amunga lugar K5 June. No? Suno sa pakaisa ni Deladia nga si alias Deza, nga nakita ang lawas ng iya pakaisa nga si Jomel sa suba nga sakop na sang Barangay Bituon, Haro, Iloilo City, ginabanta last 5 kaina sang aaga kay 5 June. Mm. Ang ini nga suba, diri na di sa may idalom o kun sa ubos sang Bituon Bridge kay 5 June, no? Kung going ka pa Leganes o kung pa Dumangas kay 5 June. Natumod ang ining victim paagi sa iya nga shorts nga ginasuksok suno sa kay alias Deza kung sa din ang shorts sini nagaduag sang Navy Blue K5 June. Nahibaluan o kung madumduman K5 June nga naglumpat si Jomel sa suba samtang ini ang yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon nga nagadaludo pa ang tubig baha K5 June no, sang naglumpat ini siya rason nga wala ini natabangan kag ginanod gid sang tubig baha K5 June. Ang ini nga balita ang ginadunong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
12: Katapusan naton nga balita, nagikan naman kay K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Si Mayora Isa Trinyascho, mga K5, nagahingyo sa SM Prime Holdings nga i-turnover na kuno sa ila o kuno sa syudad sa Iloilo ang Central Market kag Terminal Market. Tiga turulo, mana, i-turnover pa na. Iga baha, marala ka na ulan. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan.
16: K5 News FM, Kampyon, Kampyon.
18: Sa K5 June, nagahingyo no, si Mayor Isa Trenyas sa SM Prime Holdings nga padasigo na ang pag-turnover sang duha ka merkado sa Iloilo City nga mo ang Central kag Terminal Market. Sunod sa alkalde nga kumpormal na nga ma-turnover ka K5 June sa syudad ang mga merkado, mas mahapos na ang pag-repair kag pagkayo sa mga guba sa among mga merkado. Dugo pa ni Trenyas, mabudlay ka K5 June na para sa syudad ang pag-coordinate sa SM Prime Holdings kung mayara sila sang luyag nga ipakayo bangod nagaagi pa ini sa ilang main office sa Manila. Naibaluan ta K5 June nga lakip sa mga issue sa sulod sang duha ka merkado ang mga pagbaha, nagatulo nga tubo, barado nga tubo sa Iloilo Terminal kag Central Market kag iban pa. Kung madumduman ka K5 June no, nga nagsulod ang syudad sa public and private partnership sa SM Prime Holdings agud i-renovate ang duha ka mga merkado sa 2 Oktubre 2025 ini formal na nga ginbuksan sa publiko. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffemix, nakakapikan na naka detox kapari report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Janica Uyunana para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
19: Matalakay patatani sini kag makomentaryo galing kay Wenta Chimpo ho. Ang pamangkot ko lang sa inyo sa aton nga mga tagpara matiway ga init ulo nyo sang balita. Nga bago na natapos ang merkado pakayo naman kay gatulo gabaha. Ang gastos sa sinan ko dako da. Ha? Kagabi kaglabaw sa tanan, way tada ganansya, puro na tanan ang nagaganansya da ang SM. Way ta chimpo diri sa to sini nga pagpangalaga, tsangana sa bilang opera sa K5 News FM Iloilo. Ako na mayo ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
20: K5 News FM
21: 88.7
10: Champion, the best radio station.
21: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
5: ang may powerful compounds
6: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500
6: garantisado,
5: epektibo,
6: ara mismo.
5: TTX 500.
7: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: TTX 500
6: para sa matino nga dugo.
5: TTX 500
6: para sa healthy nga tay.
5: TTX 500
6: ang TTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: TTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: TTX 500.
7: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
8: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
7: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakancer man.
8: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
8: di
7: panit.
8: Produce ka free radicals ya.
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
8: Oo.
7: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
8: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
7: Wow.
8: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
8: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why ganin 100 ang edad
8: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon sa RGP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag mighty si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag mighty si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at lang. Ang iCare Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing
21: performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Asal rigan.
21: Epic Tipo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
22: Yung may VCO!
21: Ang VCO!
22: Yung may D3!
21: Mabakas mga butika!
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
26: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5,
29: K5
28: News FM.
30: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
31: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now!
3: Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Sadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali.
4: Hala ka pamantay sa iban, kagalingon mo hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: ay,
7: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag K5, alas 10:15 na! Sa mga K5 na ito, yung nagatutok subong sa ito nga programa, subong nga gabi, later. Mahigop-higop naman tasang sabaw ni Matsokolet. Kag makao naman kita sang pata nga luto ni Matso Kole. Well, subong gabi mga kakivive. Tuesday edition sa ating program. July 14, 2026. Wow. Sa magambarga galing nga July. Pagka next August na. Pagka August, September na, burr naman! May mga rolling naman sa balay! Grabe ni Gali. Sige-sige ni Gali. Well, sa buong gabi, mga K5, i-tune in Imo Radio. Kung nagpapati ka sa buong sa Facebook Live, i-tune in Imo Radio sa 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. O, i-tune in mo Imo Radio sa 88.7. Kung may mga radyo ka mo da, ha? I-tune in nyo inyo radyo. Pero kung ara ka mo da, kapamatiso mong sa Facebook Live, mayad-ayad niya gabi sa inyo tanan-tanan. Kag more blessings to come sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Matsokulit! Alas 10 to alas 11 kita sa mga gabi. Sa aton nga utoy-utoy Kinadlaw Festival. Kaya so katanay sa aton nga Bardagulan Greetings.

Shoutout natin si Sir Mark Paul. Sir Mark! Urban City Cats, mayang gabi. Salamat sa pag-sponsor sa 1VSN at Connex PH. Sir Mark, thank you so much. Mabuhay! Urban City Cats, din ako bago naman nga brand sa may harong. Grabe, ha? More ang blessing ba abot sa imo, Sir Mark. Ha? Thank you so much kasi imo, Sir Mark. Wala na takit anay, sir. Tabay pa nga ma-interview ta kaliwat sa imo nga competition, sa hair competition mo, sir. Mayang gabi sa imo na. Kami ang taman si Tita Janet. Tita Janet, mayang gabi sa imo. Jeanette Tasso, mayang gabi sa imo da. Kasi aton mga viewers kung 109 kabilog, mayang gabi sa inyo tanan-tanan ha. Salamat na kalabot kita 100 subong. Good evening sa inyo tanan-tanan. Mayang gabi man sa kanina nanay ni Anfang na nagatutok subong sa aton, Tatay Mimi. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Good evening. Hello magalit sa kay Albert Ronzilia. Nagatutok man subong sa aton si Albert. Mayang gabi sa imo Alberta. Thank you sa pagtutok. Always good ha? Sa pagtutok. Ha? Thank you so much. And kay Roger. Nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa inyo. Grabe. Mga K5 naton. Thank you man sa mga friends naton sa may Pototan. Pinagabamati subong sa aton. Thank you so much sa inyo mga taga, sa inyo, mga taga Pototan. More blessings to come sa inyo. Well, later. Tawag ka mo di kay maluto naman kita sa aton nga lulutoon para sa aton nga programa.

0: Subong gabi mga KK5! Ready na bala ka mo sa aton nga luto? Ara ng aton nga programa. Ang title sa aton nga luto, mga KK5, Luto ni Matt Chocolate Higop Sabaw. Yon. Pa-shout out tanay kay B-Boy Taiko. Mayong gabi, araw luto ni Matt Chocolate ang Higop Sabaw 2026. Abi may caller kita sa buong nga gabi. Mga KK5, tawagan mo din sa aton nga Viber. Tawagan mo rin sa amon, Viver. Hello, mayang gabi. Mayang gabi. Sa Viver naton, 0919-099-9066, mga KK5. Sa Viver naton nga line. Mayang gabi sa imo. What is your name?
1: Reynan.
0: How are you, Reynan?
1: Okay pa sa mga Jamata.
0: Wow. Ano ang ginpanyapon mo subong, Reynan?
1: Nagkaroon
0: ako
1: sa
0: pinapar
1: sa
0: kapatid ng saging, di ba? Bawa. Nga, may ligagi sa mga saging man.
1: Namit ang saging.
0: Ay, namitan kayo isang saging. The best ka dyan ang saging.
1: Oo,
0: pero
1: mong
0: mahirap
1: sila
0: na karoon ang saging. Babongga. Okay. Ano, no? Ano ang balmo? Ano, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko kabati sa imo palangga. Do medyo...
1: Hinay-hinay.
0: Batihan mo na ko? Alright, sige. Okay. Gusto niyo na magtilaw sang luto ni Matt Chocolate sa mga gabi?
1: Siyempre, Didi Matt.
0: Alright, sige. Maluto kita sa mga gabi. Hey! Ihanda ang imong dila. Lantahon ta kun manamit man ang luto ni Matt Chocolate. Reynan, maluto kita subong sang adobo nga baboy. Ano na? Paborito mong adobo nga baboy. Ano gusto mo sa adobo? Makahangkahang ang sabor o kon okay lang?
1: Namin ang kahangkahang niya.
0: Gusto mo makahangged? Alright, sige, makangkaha nga ito lutoon. Subong ha, yun PNG ko na lang ka K5 Andre ang logo ah. Gwapo? Okay, ready na? Thank you. Alright, sige. Are! Ari ng aton nga luto nga adobo, Reynan nga nga! Ay, ano na? Liwat! Dapat namit man ang pagnganga bala. Liwat! Reynan nga nga! Okay. Timplahon ko liwata, butangan ko sang kahang. Lantahon ta kung paano kabi magnganga kay kahang ang sabaw. Dali makabalik ka muna diri sa hablon Sir Matt gani April. All right, Reynan. Okay. Pusan ko sang kotitot nga katumbal ha ang aton adobo. Okay? Reynan nga nga! Wow! Do wala sa kabatsyag sang kahang baliwat de! Reynan! Machokolet! Nga nga! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Doon na katulon ni Sosang. Kasoy. Level 3 na ta Reyna na. May panigab, tigab na Reyna. Reyna nga nga. Wow, dasing lang. Dapat kinausang mo pa, anay. O, Reyna nga nga kag-usang nga.
2: Go!
0: Okay, tanda ka maga usang. Ah, sige. Shout out Reyna, andali. Thank you so much sa imo.
1: Maraydong silang gold di jamat.
0: Ha?
1: Maraydong silang gold.
0: All right, sige sige. May calling kita sa line number 2 na naman. Okay, ito lang. Hello, mayong gabi. Hello? Hello? Nara. Hello? Goldie? Ay, wag sabat. Hello, mayong gabi.
1: Hello?
0: Oh, sige, sige, pasabtas ah. Hello, mayong gabi.
1: Hello, sa line number 2, mayong gabi, sabat.
0: Ay, wala ba nagkasabat, man? Ha?
1: Wala nagkasabat sa line number 2.
0: Line number 2, sabat line number 2. Good evening! Ay, hindi, sayin mo na, sir. Isa lang sila kalinya ko, no? Oh, hello? Ay, wala mo nagkasabat, man. Bye-bye! Ara, na, ote. Sige, hello, mayong gabi. Why, good, sa? Apa bay, ito lang na siya. Ha? No, hello mayong gabi. Hello? Ah, goodbye. Oh, goodbye na sir. Kita na bago nga caller. Wala ka sa bat, hindi ko pag sabton ah. Aliwat ka mo, tawag ka mo sa Fiverr naton sa guwasang pungso dira sa aton ng mga OFW. Tawag na din ka mo kay malutok kita sang sinagbawan. Tawag ka muna sa 0919-099-9066. Kag 0919-0986314 mga kakayfan. Ah. Mayong gabi kay Tutok JR, mayong gabi sa imo. Yan, nagatutok man subong sa ato na. Good evening sa imo, Tutok JR. Ha? Para sa jasadya lang ni subong gabi. Ah, sabi, good. Yan, nagatutok subong sa ato nga programa. Grabe, grabe, good. Hello, gali kay Attorney Diriquito. Oh, Attorney Jeffrey. Ang gabi. Katutok man sa K5. Ha? At tawagan na kayo sa Viber natin. 0919-098-0919-099-9066 mga ka-K5. Tawag ka mo sa Viber. Kay maistorya kita. Managa-enjoy kita mga ka-K5. Ha? Enjoy kita subong gabi. Para nga sadya-sadya kita subong. Tamya ko man si Lorna. Yan ay gatutok subong sa ato na. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kaga hello gali kay Tita Janet. Yan ay gatutok subong sa aton. Good evening. Ay grabe kid. And tamya ko man mga friends naton diri sa may Puerto Real. Mayang gabi sa inyo. Nga nagatutok subong sa aton. Ay, grabe, good. Sino gusto magtawag dira, tawag na di ka mo. Kaya ma-enjoy kita subong gabi. Ma-utoy-utoy kita kakadlaw subong gabi, ha? Para nga mag-enjoy ang aton nga programa. Tawag na di ka mo, ha? Sa 0919-098-6314 sa Smartline naton. Gag sa Viber naton, mga ka-K5. Pwede ka muli katawagan sa 0919 0998-0999-0066. Para nga sadya-sadya lang kita mga ka-K5. Mayong gabi gili kay April Isabel Falalimpa. Mayong gabi man sa imo dira ha, nagatutok. Hello man kay Gab. Mayong gabi man sa imo. Tamiyaw ko man ang mga friends na to. Andri sa may Luna. Naman. Luna Street, mayong gabi. Nagatutok sila subong ha. Madamong nga salamat sa inyo tanan-tanan. Nagtamiyaw ko man si Kathy. Nang mga gabi. Good evening kay Angkol mo ah. Diri sa rest house support kay Nong Abner. Abner. Mga gabi sa inyo na. Hello magalisa kay Jennifer. Yan, nagpamati subong sa aton. Thank you so much, kid, sa inyo tanan-tanan. Oh, grabe. Blood versus duty, machokolito, o gani. Amo na siya, blood versus duty. Well, mga kaka-K5, magabalik si machokolito. More fun, more music on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis
6: mo. TDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamin. Ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule,
9: may aras ang lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc,
10: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
2: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat. At gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehas ang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5. K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: You're walking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, nagbabalik si Macho ulit. Grabe gid, nag-enjoy gid ang tanan naton ng mga friends na nagatutok man gyapon. Kipamati sa bong saton, thank you so much gid. We also mga K5 naton, 10:40 on the clock. Good evening, everyone. Kamusta? Kamusta ang mga friends naton nga nagalibot-libot sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo? Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Joe Bird, nga nagamamati man subong sa aton, Joe Bird. Good evening sa imo. Tamyaw ko man ha, si Joe Bird. Kag si Alfred Romulo, nga nagamamati subong sa aton. Thank you so much, kid Romulo. And mga friends sa Dirac sa Maynila, Castellana, nga nagamamati subong sa aton. Mayong gabi sa inyo. Mayo again. Matagalas, Lasterial. Kaya mamati isabong sa K5 News FM Philippines. Well, sa mga gabi, mga K5 naton, ready na bala ka mo? Inananin, Father Galea, good evening kay Tatay Mimi. Mga gabi, gito tanan ng mga viewers sa K5 News FM. Kay Manang Kathy, kay Manong Gerald, kay Uncle Gerald, mga gabi sa inyo da. Diretso kita sa aton nga luto ni Macho Colette. Ang gusto niyo mag-join sa aton nga luto ni Macho Colette, itawag di sa amon sa 0919-099-9066 kung may Viber ka mo da. Bisa sa guwak amon sang pungsod, pwede ka mo ka Viber sa amon. Ha, Viber, itawag ka mo di ah. Kag sa aton nga Smartline 0919-0986314 mga kakifay.

0: Yes, hello. Mayong gabi. Mat
1: Mayong
0: chocolate.
1: gabi. Sino ni?
0: Si Jenny, mat chocolate.
1: Ah, si Jenny. Hi, Jenny. Kamusta ikaw, Jenny? Nakapanyapo na bala si Jenny sa mga gabi?
0: Yes, mat chocolate.
1: Anong sudan ni Jenny sa mga gabi?
0: Apan-apan, mat chocolate, kagisda.
1: Baw namin! Basta apan-apan na gano'y inamit ka na iyang sudaan kung apan-apan niya. Okay, Jenny, ready ka na bala, Jenny, yung magtilaw sang luto ni Mat Chocolate?
0: Yes, ready na Mat Chocolate.
1: Wow! Sige. Maluto kita, anay. Sa anong gusto mo lutoon naton nga may uluaslo mo kung medyo makahang-kahang? Paris, lutoon ta, Paris?
0: Gusto ka,
1: sige, maluto kita subong sang Paris. Jenny, ready ka na bala maghigop sang sabaw sang Paris?
0: Yes, Mat Chocolate.
1: Jenny, nga nga! Ay, ay, nakadlo-kadlo na siya. Jenny, nga nga! Hindi mo na magkadlaw pala, day. Dabaho kay mo yung tutunlan. Liwat-liwat. From, shout out from US. Tawag ka di bala sa amon nga Viber, bala? Kung may Viber ka da nga account, pwede ka di katawag sa 0919-099-9066. Okay. Jenny, nga nga!
0: Ah!
1: Alam, ay mo na imo. Yung manupadali, ay mo na imo, ma. Butangan ko na, Jenny, isang kutitot nga katumbal, ha? Butangan ko na, Jenny, isang kutitot nga katumbal. Lantahon, tabi ko, paano ka maganga at paano mo makaon ang kutitot nga katumbal? Jenny, nga nga! Ano naman? Boss, mayang gabi, kami daga maintenance sa building nyo. Ay, salamat, Sir Joseph Velasquez. Sir Joseph Velasquez, gali. At ano nga bala, day, magnganga ka bala nga. Ah, with feelings bala. Sige, Jenny, nga nga. Kahang-kahanga, Paris. Ayun, rockman. Hello, hello, hello. Ay, nadula na, nadula na. Okay, hello. Ay, nadula na si Jenny. Alright. Tawag na 0919-099-9066. Kag 0919-098-6314. May caller kita. Subong sa line number 2. Abe, check ko be ang aton caller, be. Be, kunara na ng caller naton, be. Abe, hello, Mayad Ayad. Hello, good evening. Hello, sino ni?
2: Si Kyron Yulia.
1: Si Kyron. Ngalan pa lang, kapangay Kai na ba? Kyron, taga diin si Tuto Kyron.
2: Taga Tanta Esperanza.
1: Taga Tanta Esperanza. Damo nagmamati si Ima,
2: ha? Ano-ano?
1: Damo nagmamati sa K5 sa Tanta Esperanza.
2: Damok man
1: ah. Ah, damok man ah. Okay. Kyron, gusto mo ba, Kyron, makatilaw sang luto ni Mat Chocolate?
2: Ay, syempre.
1: Alright! Lalaki naman niya. Magambal ko gani nga, Kyron. Nga nga mo, Kyron. Sabdan mo ka, Mat Chocolate. Tapos magambal ko, nga nga. Ah, ha? Lumion mo ganda. Ano gusto mo, Kyron, nang luto na itong sisig? Ay, galing wala man sa bawang sisig. Ano lang ah, ang linaga, Kyron? Gusto mo?
2: Kung ano lang daan.
1: Oh, sige ah! Alright! Alright, sige, sige. Kyron, gusto mo na magkaon sang sabaw ni Mat Chocolate?
2: Ay, abaw, syempre.
1: Kyron!

0: Uy, matsokolete. Ano dapat sa bando? Kairon!
1: Matsokolete?
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Ano nga nga nga naman? Dumay guab mo na nga nga nga man. Liwat, liwat! Tabi-tabi! Liwat, ready! Kairon!
1: Matsokolete?
0: Nga nga!
1: Ah.
0: Oh. Okay, butangan ko na Cairo ng aton sa bawsang kutitot nga katumbal. Nantahon ta kung paano ka magnganga. Nagpaano mo siya tilawan ang sabaw ni Matt Chocolate. Okay, Cairo. Okay, Cairo. Cairo.
1: Matsokolete.
0: Nga nga!
1: Ah, kahang.
0: Dapat may feelings. Dapat may amusin na. Oo, di ba? Cairon!
1: Ah, matsokolete.
0: Nga nga!
1: Ah,

0: Yung nasuwaan na. Okay, next. Tatlong level 3 na ginpusan ko pag isang kahang-kahang. Yakatumbal. Pagkatapos mo sang ha-ha-ha, matigab ka na sa ulihi. Okay? Kairon!
1: Chocolate.
0: Butangan ko sang pito kabilog nga kotitot ang sabaw. Kairon, nga nga! Dapat may tig-up sa ulihi. Hindi ba naman kadlaw para sa jamla? Okay, Kairon! Nga nga! Ay, ano na yan? Duga busong! Digwa, Earth na imo, ya! Pero, nami man si Kairon, kay kabalo man sa gali mag ha ha ha ha. Okay ba, tangibing imo nga, anak ng CEO! Sige be, go! Hambal mi, Kairon?
1: Man chocolate?
0: Nga nga! Okay, tamyaw Kairon, tamyaw! Oh, tamyaw Kairon!
1: Finley
0: kag
1: si Ryan.
0: Kag si Ryan. Kag sino
1: pa, si Joya.
0: Oh, si Joya. Sige, salamat, Ged! Salamat, Ged! Okay, check naman naton, be. Ang taon ta naman, be, kung sino ang nami naman. Doon puro lalaki, subong color ko, how? Mas mayang gabi, kami na yung nag-maintenance ang building nyo. Salamat, salamat, Ged. Alright. Ano may caller kita sa bang sa line number 2. Hello, good evening.
2: Hello, Ma Chocolate.
0: Mayang gabi, bang energetic ba? Ah, sino ne?
2: Ako si Jobert.
0: Jobert, ano?
2: Hello?
0: Oh, hello, ba't ianta ka, bungol? Ano ngalan mo?
2: Hello, Ma Chocolate.
0: Ay, ano na yan man? Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Ma Chocolate.
0: Nan! Very good. Sino ang ngalan mo?
2: Ako si Jobert Bagert.
0: Taga diin, si Jobert.
2: Kada kalumpang zone 2.
0: Wow, grabe. Shout out ang mga taga kalumpang zone 2 da.
2: Kalumpang
0: matismosa. Ama, perte. Ginabantayan nyo ganyang programa ni Matt Chocolate yung gabi. Gano'n ka mo nag-inom-inom ka mo sa bang?
2: Shot ginagmay.
0: Aba, tingalak ko na imo nyo ko galiya. Ginahimo nyo ko galiya sumsuman. Mga swisit ka mo. Okay! Gusto mo na bala magtilaw sang luto ni Matt Chocolate higop sa baw?
2: Hindi, kuya.
0: Ayaw. Hindi siya. Okay, magambago ka rin si Mojo Bert. Sabton mo ko Matchokolet. Tapos maghambal ko nga higupa ang sabaw ni Matchokolet. Tama mo? Na. Alright, Joe Bert.
1: Matchokolet.
0: Nga nga. Puro mga lalaki, di ba? Nami abala! Doon na suwaan, bala, liwat, liwat, liwat! Jobert!
1: Machokolet!
0: Nga nga!
1: Ah, shit!
0: Uy, may wala lang siya! Wala lang pa, buyaya, wala! Okay, ah! Okay, butangan ko na, pusan ko sang aslum, aslum! Butangan ko pito kabilong nga batuan. Jobert!
1: Machokolet!
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Okay, butangan ko na pata ha. Usang-usangon mo ang pagtapos mo nga. Usang-usangon mo ha. Tapos may pagtigab sa ulihi. Dapat may feelings ang pag-usap. Dapat may feelings ang pagnganga. Kag may feelings ang pagtiga. Jobert, gusto mo na bala makatilaw sang sabaw nga medyo maulo aslom aslumon?
1: Oh, Machokolete.
0: Alright, sige. Jobert!
1: Machokolete?
0: Nga nga kag-usanga! Liwat na nung tunduhaman mala. Liwat, liwat. Ni ah. Jobert!
1: Machokolete?
0: Nga nga kag-usang-usanga.
1: Aw. Oh. Ah, name.
0: Ah, Jobert. Kamyaw na, Jobert.
2: Ang mga tismosa sa kalumpang zodo.
0: Ang grabe. Salamat, salamat. Mga grabe. Ganyan mga kaka-K5 na ito. Puro lalaki, subong gusto ko tani babae, gito wala gadya man. Hello, gali kay Nini Gamay, nga nagpamati subong sa aton, good evening. Manawag tani si Nini Amay ba? Ngayon ka, busy mo ha. And sa mga friends mo naton, ang ginatamiyaw naton si Jasmine Duligues, nagatutok man sa K5 News of FM Philippines. Salamat gid ha. Sa paghatag sa number ni mama mo. Ayong gabi! Grabe, grabe. Shout out ko man si B-Boy Tyco. Grabe mo si B-Boy Tyco. Ngayon ay tsura daw piccolo. Baho, buhok. Toto, B-Boy, mayong gabi sa mo. Well, mga kaka-K5 na to, nag-enjoy gyapon ang pagluto ni Machokolet. Nami to ang pagluto. Grabe-grabe, gen. Hello, malangay, Toto Miles Frial. Mayang ka-busy mo, Toto Miles. Kamusta ikaw, dira? Nag-enjoy ka man gyapon. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Nag-tuto ka. Well, so mga kaka-K5 na to, hello, magali kay Muhammad Javer. Ang nagatutok sa mga Muhammad, good evening. Kamusta? Ano ang kinabisi-bisihan mo sa mga? Well, sa mga kaka-K5 naton. Hello, mga kay Carl Galano. Tutok man sa K5. Well, wala na ito, siyempo, mga kaka-K5. Bukas naman, the same time, the same station. O, kadlaw-kadlaw na ka muna siya na. Para sa dyan, sa dyan lang. Ayos! 88.7, K5 News FM. Mga balus na si Madam Usang at si Doc Ramil Oy. Saka maayong lawas. Ikaayong lawas si Doc Ramil Itango. 88.7, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
5: Ang masking disease na.
6: Mga kuko nga, doon hindi maayong
5: patuloy lang.
7: Nail fungi.
5: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
5: Yes.
9: Buksan. Ha?
5: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
6: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amuning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
11: Oh,
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
5: Mm.
9: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
10: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
9: Kuno mi gid jang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
9: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat.
5: Mm-hmm.
9: Niya sa Wibis lang ako makatukoy kapamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
15: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang
18: Bedtime Secrets.
19: Bedtime Secrets
17: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
19: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're logging into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Mga K5 Tuesday edition sa ating program. Hello. Good evening, everyone. Wow. Kanami isang aton subong pamatsag. Kiti, nakinom si Madam Usang sa DTX Coffee Mix before ako magkanto sa K5 News FM. Kat nakadaga na si Macho Kole Kagina kag si K5 Andre. Kiti, hamba niya sa akon. Ba, Madam Usang, nag-inom-inom ka nagali sa DTX, Sir Andre? Kag DTX Coffee Mix, ba, na nami antigid? Siyempre, gusto ko magdiwang-iwang. Ikadimedzo na for 2 weeks ko nga inom-inom. Medyo nag-gamay, ginaman ang akon niya hawak. Oh, in fairness. So, sa mga medyo chubby dira, na gusto magpanubo-nubo or magpaniwang-niwang. Oh, sang ingla kalawasan, mag-inom sa GTX Coffee Mix. Well, sa mga kag-K5 nato on Tuesday edition sa ating program, good evening sa tanang mga drivers. Nato on sa mga GP drivers na nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Especially, nagidira sa may alalasan yung nagapamati sa aton every night. Grabe, ang radyo halin sa aga, tumagabi, wala, patay-patay. Grabe, get. Pakadoy, Madam Usang, sige gyapon ang ilang pamati sa aton yung program. Well, subong agabi, Marika K5. Kinatamyaw ko ane more friends ko dira sa may ano ha, sa tubangga isano nga nagapamati sila subong sa aton. Ha, dira nos lapit sa Andox. Oy, good evening sa inyo, mga taxi drivers dira. Subong nagatutok, nagatulutambay while nakatutok kay Madam Usang. Wow! Manang driver! Karusa ko bala? Well, sa mga gabi, isa naman ka letter ang aton basahon. Katagaan na naman sang advice yas, mga ka-K5. Tagu-alangalan ko, Madam Usang, nga si Wilmer. May ara ako nga problema. Sa tutuod lang, Madam Usang, daw hindi ko mapunggan ang emotions ko. May anxiety, kag may depression ako sa akong kabuhi. Sa tutuod lang, Madam Usang, may ara ako nga do ka MUMU. Pero wala man ko nang aluyag sa iya sa tutuod lang. Sa ang edad namon college or sa college level kami, Madam Usang, ara ako sa 20 years old. Siyempre, nag-skwela ako bilang isa kasi man. So, sa 20 years old ako, Madam Usang, may MUMU ako nga babae. Kag, sa tutuwa lang, Madam Usang, yung invite niya ako makadto sa hotel. Kag, hambal niya sa akon. Yung visit ka, di bala, kahit birthday ako, no? Sa tutuwa lang, Madam Usang, hindi ko tayo magkadto, kahit hindi kami close mo. Do, MUMU lang. Kumbaga, blado. Ang pagka-MU namon, nagatulukalay lang, smile-smile lang. Pero hindi kami close. Sa ginhagad niya ako nga malagaw, dito ka no sa hotel. Siyempre ako, habang ko sige, tistingan ko bala. Nag-kadto man ako, Madam Usang, upod ko ako niya friend, ng lalaki man. Habang ko, itry ko ni bala. Malagaw-lagaw kami bala. Nag-kadto pa sa hotel, Madam Usang, pagkabot ko, ara iya friend, nga duwa kami lugi babahi. Kagduwa man kami sa akon nga friend nga lalaki. Nataguon ta lang sa ngalan na Tuto ah. Madam Usang, sa nagainom-inom kami sa nakalabot kami alauna sa aga, nahubog-hubog na gigot. Siyempre, hindi kaya para inom. Si Tuto gawpod ko, may gina-istorya man nga babae nga friend man sa akon kay MU. Wala o habalo ko din sila nagkadto kag hambal nila sa akon. Mabalik lang. Natulugan ako, madamusang. Sa natulugan na ako, nakibot ako nga pagbugtaw ko mangihi, wala na ko upod. Nga barkada, amo na ginang ka-MU ko. Kag nakibot ako, madamusang, nga abri ang akon niya si Per. Dayon ko ginhikap ang akon niya, gilatago-tago nga pikulo kaginsimutan. Baku, uy! Ano man? Hindi ko madistinguish ang baho, madamusang. Siyempre, hubog-hubog ako. Nagpaligo ako pagaga. Dito sa wala lang bala, madamusang. Habal ko, sige lang. I-try ko ang best ko, ah. Ligo ko. After that, madamusang napuli ako. In short, after 3 months, nanoktok ang KMU ko sa amon balay. Kaginabalan niya ko nga ako kano ang tatay sang iya ginadala. Madamusang do hindi ako magpate. Gintawagan ko dahil si Toto. Kaginabalan ko si Toto nga to, ako ko nung tatay sang KMU ko. Habali Toto, dududala ako sa imo pre. Iti san tulog ka, wala tibo KMU. At to sa barkada yan halake. Tagalain ako, madamusang. Kagdo, dugapitik ang uto ko. In short, ginbunag sang KMU ko ang bata. 3 years old na ang bata subong, madamusang. Pero dubug at yedya po nang ako niya, balat shagon sa iya. Kag, ano ang naming ihimuang, madamusang? Prangkahon ko bala ang akon nga KMU? Kaya hindi ko yung magpakasal sa iya, madamusang. Asa subong, madamusang, galaingin ang buhot ko, kaya ginpatupatuan ako nga ako ang tatay sa bata. Ako si Wilmer sang Liganes. Ay, Wilmer! Balikan ta ka, dugay-dugay, kaya ti-advisan ta ka, ha? Magkabalik si madamusang, all here to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kung aga. Kung
2: wala na, daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Oh, grabe si Wilmer ba ang ato niya, letter sender sa mga gabi? Hehehe! Hindi imo bata, pero gin pa amin sa imo. Amo na ba akong gisa sa tuntuan na gin mga ka-K5, mga kabataan naton. Mahilig mag kilaw-tilaw. Tapos pag kilaw nila, ang gintilawan nila manilaw naman sa iban. Then nabatas mo na Wilmer, hindi gali ikaw ang tatay. May nagkuti-kuti to gali sa iyang turuto. Oy, grabe, may nagkuti-kuti. Kasakit ba't sa gun, Wilmer, nga ikaw hindi tatay, hindi iya katatay sa bata, pero ginapaamin ka bala? The responsibility mo, ginaiya magbakal sa gatas, magpaskwela sa pilakadlo, kati ikaw na ang ginkilala niya nga tatay. Ang mayo na kabrahon mo siguro, Wilmer, is para kahon mo ang babahi nga aamuni ang ginhatag mo sa akon responsibility. Tapos nga ginpaamin mo sa akon nga hindi man dapat. O, kalain di bala? Kalain ba't sa gon ginaiya? So, ang kabrahon mo, Wilmer, is number one is sabihon mong babahi. Kung sa 3 years na ton, sigurado ka nga ako giman ang tatay sini. Pero sa tuntuan ng Wilmer, doon urihi na ang tanan. For 3 years na mo? O kailan taani kung

0: lang. Oo, pwede na yapon month na 3 years na nakilala ka na sa bata nga papa or daddy. Oh, or either nagadto ka kay mama mo nagpakayo ka bully galing kiti inubrahan mo da. Okay, let's see. Shall we say, hindi ikaw ang tatay. Kani una pa lang nagprangka ka na, di ba? Una pa lang nagprangka ka na. Amo na ang problema kiti ikaw mismo nagkipusipos ka lang. Hindi ba laman namin, nagkipusipos ka lang. So, dapat ang ubrahon mo, Wilmer, is istoryahon mo imo nga wife. Kung hindi mo gid matulon ang ginubra niya sa imo, mas mayo nga mag-istoryahan na ikaw mo sa isa kang isa. Kaya kalain na ikaw mismo, hindi ikaw ang tatay sang bata, ikaw ya ang nagatindog. Di ba la? Kag nakabalo ka man nga sang wala, asang kabalo ka man nga wala, ang mabayas tupad mo, magbugtaw mo. Tapos, pero, sa totoo lang, Wilmer, nagalibog ang ulo ko. Pero kung ikaw gaman ang tatay, panindugi, kaya tigin obra mo na. Tisubong, huwag ka nakatapos sa pag-eskwela, buhay wala ang nagpati kay nanay mo, kay tatay mo. Tani, nagpati ka nga. Oo, no, tani, wala ko ito nagkanto sa hotel, o wala ko nagkinuging sa una, hindi mayo pang ako niya ginabatsag. Alright. So, ikaw, Wilmer, dapat buligan mo yung mukha o galingon. Hindi pagbabae yung mukha o galingon. So, para sa akon, kung 3 years na ka mo nag-optanize ang imong asawa kay ang bata, batuna na lang. Pagkatapos, maging good ka nga father, good ka nga husband sa imong asawa, pagkatapos, taga-isang value ano mga family, eto isang pilakad lang, no? Baka bulig na sa imo. Bawi ka lang. Or, lantawabi ko na ang tsura niya do imo man. Diba? Kung ang tsura niya imo, congratulations. Pero kung hindi, ito wala tabi mahimo. Diba lang? Amo ng pinakasakit, tuto. Dapat, no, ginbana-bana mo anay ang sitwasyon. Wala ka nagpabaya, no? Tapos, sinabala mong hindi ikaw, tani, nag-cubod ka na tanaunay ang bot si Wilbur. Magkabalik ka na si Mala Musa ng mga pay ako sa DTX Coffee Mexica High Blood ako. All here to your favorite radio stations, 80.7 K-Fed News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K-5 News FM.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Last part sa ating program, mga K5, sa Tuesday edition, upon si Madam Osang. Hey! Hello sa mga taxi drivers natin, and nagatutok every night. Well, sa mga K5, katumadamo ka salamat, good boss naman. The same time, the same station, all you hear to your favorite radio stations, 88.7. Ay, wait lang gid ha. Ang mga drivers na sa taxi, lakapay pa magdamo ang inyong income tonight. Kamagdamo ang inyong dalang kwarta sa inyong pamilya. Well, goodbye na si Madam Usang. Inom-inom ko na siyang GTX Coffee Mix kag GTX 500. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal Halidas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga
7: katigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clínica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clínica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clínica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clínica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clínica Deo Fresh.
2: Clínica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Makatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Makatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, iyaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. K5? News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halinas sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
9: News FM.
10: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga pani.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo.
25: Kagakontrolar
24: sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Asal rikan.
25: Epic tipo.
24: DTX 500.
25: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Matatas mga butika.
25: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Matatas mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K-5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K-5 News

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 K5 News FM News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra Harper Milang.
7: Pagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra Harper Milang. Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Sa among mga suki sa kahanginan, mga supporters,

0: kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX

0: mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Angka kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold,
0: ang kapsula nga may mataas nga lutein,
1: vitamins,
0: minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold.
0: Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi, gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanubo.
13: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masalikan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3.
3: Sampayo.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: Ditribayo.
17: Ang Ditribayo.
3: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
3: Yung may Ditri.
17: Ditribayo with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: Ditribayo.
3: Ang Ditri.
17: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
17: Yung may Ditri.
3: Ditribayo.
19: Mabakal sa mga butika.
17: Ditribayo.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Five News FM。ang kakampyon ni estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan ko manang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabakang sa mga abutika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre! Libre!
12: Wow!
10: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Paypay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit kong sa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo sa gihapon? Kamong tanan nga mga suki sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon kag sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kabay pa nga sa gihapon yara kamo sa kayong lawas kag subong man sa inyong kang tanan nga nakaangot permi sa Dios. Kay importante katama labi na sa sining nga mga inadlaw. Ang kalibutan nagasaulog sa Pasko, nagasaulog sa Christmas. Pero ang atong tani pagsaulog, hindi nang pagsaulog nga daw basta na lang ha, nagahimo sa daw tradisyon nga paglinipay, kundi ang atong tani tigipusoon ng atong painuino, pangunahuna ta. Nagadayaw sa matutuon nga pagdayaw kag magapasalamat bangod nga halos natapos na ang sining tuig kag kita ari ginatagan sa ikayong lawas bisan nga may mga pagtilaw bisan may mga kapipitaan kalisod pero sa gihapon ang Ginoo nagpakamayo sa aton muna nga sa sining atyon sa gihapon dayawon tang Dios pasalamatan ta siya sa tanan ng mga pagkamaayo nga yang ginbuo sa aton muna nga importante aton kilalanon ang mga pagkamaayo nga mga pagpakamayo sa Dios nga gihatag sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection kay nakalambot kita sa sini nga mga tinion kag magahimo kita sa mga pagdayo sa Dios. Samtang hindi pagid kita mga padayon sa pagtuon si mapulong mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Pinong Dios sa mga sandali pong ito kami po dumudulog sa banal na ruklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin na kailang pag-ibig, patawbay at gabay ng kami po'y pinagkalooban ng pagkataon na kami po'y makapagpatuloy sa aming mga pag-aaral sa banal ng salita. Nawa aming maunawaan, lalo tigit ang inyong dakilang plano ng kaligtasan ang pagkatawang tao na inyong bugtong na anak upang ang sanlibutan po ito ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan at higit sa lahat ang Señor Camiloy na inyong pinagkalooban ng K5 News FM Philippines at ang pamilya. Nawa pagpalain mo ang mga kawani na kaming lahat ay magkaroon ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial protection at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong makaturan sa gihapon aton nga tunan sang kanami nga kasaysayan sang aton Ginoong Jesucristo sa ginpakatao siya matingala kita nga ang mga mainalamon nga halin sa silakan kalayo sa ilang nga ginbiyahe di ka nga subong kung magbiyahe kita wala problema kay kung layo gid may ara aeroplano. Kung medyo sabay lang, may araman damo sa lakyan. Kung may kawaling ko sa lakyan, labi na gid. Pero kung wala, kadamo man pwede sa lakyan. Kay manggaran man to sila. Mga hari man daw to sila. Ha? Three kings man ang tawag. Pero ang iba naman, the three wise men. No, si Melchor, Baltasar, kag si Gaspar ang ipangalan. Ang point rin sa aton pagtuon, ang mga ginhagoan ginila, bisan kapoy. Kay naglakat sila mo. Although nga nagsakay sila, pero kung magsakay ka, kung experience ka, nagsakay ka sa kabayo, maayo pa nga maglakat kadugayan. Kay kasakit sa imo buli. Kasakit. Oo, kapoy ang hawak, sakit. Pero mga managyapon, pwede ka mo sakay, pwede ka man maglakat. Pero ang point three is, bangod kay nakabalo sila sa ilang pagtuon sa propisya, pagtuon nila sa tagna, na mataw ang Mesiyas, ang Ginoo. Sang himaya. Amo na nga ilagin pangita. Kag ang nagutoy-toy sa ila mga anghel galito nga sa paglaragway dito mga daw bituon. Amo na nga kung kisa maghambal kita nga muna ang kumita. Bituon nga kumita. Buto nga pag-abot nila sa Jerusalem nagapamangkot sila diin bala ang nataw nga hari sang mga Hudyo. Diri, nakibot na ang hari nga si Herodes kay siyempre may kompetensya na siyang hari. Naman, bangod kay hambalsang mga may nalamon, kay nakita nila ang iabituon sa sinlakan, sinlangan.
kag amo na nga nagapangita sila ngaman kay gusto nila nga simbahon. Simbahon nila aktual bisan nakita nila nga bata ha. Pero bangod kay ila gituohan impatihan nila nga Dios to nga nagpakatawo hindi man gali ordinary nga bata kundi bangod lang sa propesya nagkatawang tao ang Dios. Amo naging pangita nila kay gusto nila nga simbahon. Muna nga pagsulod nila sa balay, ang balay dito ang matong gin kumbaga dito ginapakaon ang kabaka ang mga asno. Pagsulod nila ila nakita ang bata kaupon si Maria kag ang iya amay nga si Jose. Dayon nagsulod sila nagsimba kay Kristo. Kag sang inboxan nila ang ila mga bahandi, dalama sila nga bahandi. Ila ginhatag bilang dulot ang bulawan, insyenso, kag mera. Amuni ang mga malahalon nga butang sa ilang atiyon sa muna, bisan subong. Mahal mani kay mga mahal mani ang bulawan daan, mahal. Ang insyenso man, mahal. Pero bagay insyenso, bong hindi na kaayo. Ang mera man, perfume ni siya, mera. Muni, malahalon na pahumot. Muna nga, ang punto diri is kaangay sa aton. Aton kuhaan siya sang moral lesson. Kita, kung nagasimba ka mo kada Domingo, kaya matuod-tuod Kristiyano, may pagsimba sa Merkulis, Biyernes kag Domingo. Or Merkulis, Biyernes kag Sabado sa mga Sabatista. Pero sang pagkatuta sa simbahan, anong gidbala ang aton nabatyagan? Kay paghalin talang daan sa balay, magasiling kita nga, ah, masimba ta. Nagapanghagad, ginhagad ang mga anak, o masimba ta mga anak, labi na kung dagko na. Sige na, preparar na kamo, kay makanto na kita simbahan, labi na kung layo, may salakyan. Preparar na kamo, mga kipakungkisa ang ginikanan, kay ang mga anak daw wala interes, kay ngaman. Kung kisa, nga ang wala interes ang mga anak, bangod kay, kung ang mga ginikanan kulang man sa interes, hindi kita matingala nga kulang sa interes ang atong mga anak. Pero kung interesado kaayo ang maginikanan, ang mga anak wala interes, bangod kay, nalatnan sila, na-influensyahan sila sa eskwilahan. Ang eskwilahan subong, bangod kay, separado ang simbahan kag ang eskwilahan. Ang church and state, separated na siya. Muna nga, hindi kita matingala nga wala naman ginatudlo maayo sa eskwilahan ang matutuon nga pagka-Dios o pagka-Dios nun. Ang ginatudlo dito, basta naman lang kaangay sa among sanguna, basta natuduan lamang kami nga gamay kaayong nga bagay. Hindi man makabulig nga mangin Dios nun ang estudyante, kaya hindi man ginhimo nga prinsipyo, amo na nga, kay bisan ang mga teachers kung kisa, ay, mamuyayaw man, gani, ay. Sama na nga, hindi kita matingala nga paglabot sa panahon sa pagsimba ang aton mga kabataan wala interes. Ang natabo, magsimba ang ginikanan, ang mga bata wala. Ay di, paano na siya? Amo na nga, kangay sa aton ginaistoryahan diri, ang Pasko. Nagasaulog sa Pasko, pero ano nga klase nga pagsaulog? Ha? Abot ni ba? Kung baga, tagos bala sa puso? Tagos sa tagipusoon? Nga nagdulit gid bala sa simbahan kag sa unahuna nga dayaon simbahon ang Dios bangod kay aton siya nga simbahon aton siya nga alagaron. Amo na nga ang ginahimo sang mga maalam nga mga tao ginbilin sa aton bilang halimbawa kun ano ang dapat naton himuon. Amo na tani dapat kalayo sa ilang ginlakat gin pagkadto dito sa pagpangita kay Jesus sa Hudya, nga dito to sila sa sidlangan. Amo na nga, si Jesus dapat ang butang sa aton pagsimba. Siya ang aras aton paminsaron. Tapos, ang manugbaton sang aton mga dulot. Bisan lamang ang aton nga lawas, ang aton kabigon nga dulot, kung wala kita manggar, wala kita kwarta, di kaangay sa mga may nalamon, mga ranon man sila, may dala silang abahandi, bulawan, insyenso, kag mira. Ang aton na lang tani lawas, aton nga itugyan, aton ihatag bilang dulot. Muna, hindi ang tao ang aton simbahan, kundi ang aton manunumos ang dapat nga padunggan. Sa
Kay Kristo dapat naton ihalad ang aton pagdayaw kag mga dulot kag mga bahandi. Apang sa Baylo sini, ang kalibutan nagabutang sang iya mga bahandi nga nagailig sa alagyan sang pagpahamuot sa kagulingon kag sa karungganan sang mga tao. Ang mga regalo sa panahon sang Christmas, ginahatag sa aton mga kabataan sa aton mga abyan kag mga himata. Kag pila lamang ang nagaunahuna kung ano ang ila mahimo sa pagpakita sang ila gugma kag pagpasalamat sa Dios tungod sang iadako nga gugma kag karuoy sa aton. Amo na ang laban nga matabo sa aton subong nga imbis nga magpasalamat kita sa Ginoo ang aton ginahimo na divert dito sa mga tao. Sa pagsaulog sang Christmas, ang mga amay, mga iloy, mga kabataan kag mga abyan ginapahilayo gikan sa dako nga butang ginapatungod sa kinabatasan. Ginahatag nila ang ilabukos nga igtarpangod sa paghatag sa mga dulot sa isa kag isa. Kag ang ilang unahuna ginapalayo gikan sa pagpamalandong sa ginhalinan sang tanan nila nga mga bugay pareho sa espirituhanon kag temporal. Hindi man nato nanunuman nga ang naghahatag sa aton sang temporal kag espiritual nga dulot, ang literal amo namang God. Ang espiritual amo nang aton espirituhanon nga kabuhi. Ang tanantan inahalin sa Dios amo nang ibalik taman sa iya ang paghatag. Amo na ang pinakaimportante sa atubangan sang Ginoo. Sa aton nga pagtamod sa mga dulot kag mga kanungganan nga ginahatag sa aton kagulingon ukon sa mga abyan, si Jesus wala ginaparunggan kag ginakalimtanta. Amo na ang importante ang magirikanan dapat magtinguha sa pagtudlo sa ila kabataan sa pagpadungog kay Jesus. Agud nga magdako man sila nga mangindiyos nun, dapat sila tudloan ang aton kabataan kung paano si Jesus nagkari sa kalibutan sa pagdala sang kapawa, sa pagsilak sa tunga sang moral nga kadulom sang kalibutan. Amot na malon nga moral nga kadulom sa espirituhanon nga kahimtang, nga moral kadulom nga aman kay wala na gani nag-aalagad sang isakto, wala nagasimba sang isakto. Amo na nga dapat ang mga kabataan magdayaw sa kamatuoran nga ginhigugmagit sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod nga bisan sino nga magtuo siya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Aton ginaipahangop sa aton kabataan kag kita mismo. Aton gidna hangpon intindihon nga may Dios nga namatay, nagpakamatay, naghatag siya kabuhi. Agud lamang nga ini nga kalibutan makabaton sang kabuhi nga wala nay katapusan. Manang kita nagasalig kay Kristo para sa espirituhanon kag temporal nga mga bugay, dapat naton dumdumon ilabi na ang manonobo sang kalibutan. Sa sinang mga adlaw nga ang iban nagakalipat sa iya nga pagpamuot siya isa kag isa sa kapistahan kagulay hinalungong nga kalipay. Dapat kita magpakita sing pinasahi nga karungganan sa iya nga sa nga kay Kristo gita ni nasintro ang aton paglaom sa kabuhi nga walay katapusan. Sa bukos nga tuig, ang maginikanan dapat magtudlo sa ila mga kabataan kung paano nila mapadunggan si Sos sa ila nga mga dulot. Dapat nila sila tuluan nga si Kristo nagkari sa

kundi li baguhon ta ang aton Panginoo. Agod nga balanta kundi ingid ang maayuh kagkalamutan kaghimpit nga kombuton sa Dios. Muna nga ipakita mo bala ang mga pagdayaw sa iya nga nagtawag sa imo gikan sa kadudulman pagadto sa iya. Magkatilingala nga kapawa o kung ihalad mo bala ang imo tion kagkwarta sa kagulingon kag pagpangita sing kalipayan nga daw ang kagulingon amo ang dako nga butang nga ginaganyat o kabay nga ang palabuton nga Paskwa amo ang pinakamaayo nga inyo naagong. Tungod kay nagdala kamo sang mga dudot kay Hesus kag ginhatag ang inyo kagulingon kag ang inyo tanan nga wala sing pagdumili sa inyo nga naghatag sang tanan para sa inyo. O kay ang Dios naghatag sa aton sa tanan, amo man nga ang Dios man ang aton hatagan labas tanan sa aton nga kabuhi. Itugyan ta ang aton lawas kalagag espiritu sa himpit nga pag-alagad sa iya nang wala nay reserve. Kay kun magabilin ka pa sang reserba para sa imong kagulingon, amo na ang matabo nga kulang ang aton nga pagtugyan sa aton kagulingon sa Dios. Importante gid siya katama. Muna kun balikan ta ang pagpakatao sa Dios, suno sa propesya kay gintagna na mandaan na suno sa aton mabasa sa Biblia. Aton mabasa ang Isaiah 7:14 nga nagasilinga, ang Ginoo mismo magahatag sa inyo sang isa ka tanda. Yari karon, isa ka birhen magabusong kag magabata sing lalaki kag pagahingalanan siya nga Emmanuel. Ang ngalan gid amo na nga Emmanuel. Isaiah 7 14. Sang pagkatao ni Hesus gin asoy naman sang anghel sa ginpakita ini dito kay Jose nga banahon ni Maria. Kung masahon ta ang Mateo 1, versikulo 18, hanto hasta sa versikulo 23, amo niyang ato nabasa. Amo ini ang pagkatao ni Jesucristo sa ang iya iloy nga si Maria gin pakasal kay Jose. Antes sila mag-upod, nasapuan siya nga nagabusong paagi sa Espiritu Santo. Si Jose nga yabana, isa kamatarong nga tao kang hindi luyag nga pakahuyan si Maria sa mga tao, gani nagunahuna siya nga bulagan siya sing tago. Samtang ginahuna niya ini, ang anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga pangasawon si Maria kay ang iyagin na panamkon halin sa Espiritu Santo. Kag magabata siya sing lalaki, kag tawgon mo siya nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan sa ila mga sala. Karon, initanan na tabo, agod matuman ang ginsiling sa Ginoo paagi sa propeta. Yari karon ang isa kabirhen magabusong kag magbata sing lalaki kag pagkatawgon siya nga Emmanuel nga kung sayuron ang Dios kaupod naton. So, dire makauturan ang aton nga topiko nga sa sini nga mga inadlaw amo ang Dios kaupod naton. Amo ni ang propesya kag ang anghel mismo gin nagliwat dito kay Jose sa paagi sa damgo nga ginliwat niya ang tagna dito sa ni propeta Isaiah, Isaiah 7, 14. Amo na nga dire, ang iyang ngalan pagkatawgon Emmanuel, nga kung sayo ron, ang Diyos kaupod naton. Ang kapawa sang ihibalo, sang himaya, sang Diyos, makita sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4, 6. Gikan sa mga adlaw sang walay katutuban ang Ginoong Jesucristo iya sa Amay. Siya, si Jesus, ang larawan sang Diyos. Ang larawan sang iya, pagkadako kag pagkahalangdon. Ang pagsilak sang iya Amay. Pagsilak sa himaya. Ang ginpakita ni Kristo diri nga kabuhi sa kalibutan sang diri siya. Amo to ang nakita sang mga tao. Amo to ang matutuon nga kabuhi sang iya Amay nga iya gindala agon makita nila kung ano ang kabuhi sang Diyos nga Amay. Para ipakita ini nga himaya or kinaiya na nagkaresya sa aton kalibutan. Sa tiningduta nga nadulom sang sala, nagkaresya sa pagpahayag sang kapawa sang gugma sang Diyos. Nga mangin, Diyos kaupod na itong. Gani, gintagna na nungod sa iya ang iya ngalan pagkataugon
Emmanuel. Si Jehovah Emmanuel, siya nga sa iya natago ang tanan nga bandi sang kaalam kagihibalo, agudalhon sa simpatiya sa iya, sa pagpanag-iya sa iya, samtang ang tigipusoon ng gabukasing labih kan labi pagid sa pagbaton sang iya mga kinaiya, sa pagkilala sang iya gugma kag gahom, sa pagpanag-iya sang indi matungkad nga mga manggad ni Kristo, amo ini ang palanoblion sang mga alagad sang Ginoo kag ang ila pagkamatarong nagasiling ang Ginoo. Isaiah 54 versikulo 17. Amo ini ang padya sang tanan nga nagasunod kay Kristo, si Jehovah Emmanuel. Siya nga sa iya natago ang tanan nga bahandi sang kaalam kag ibalo, nga sa iya nagapuyo ang tanan nga kabukusan sang pagkadiyo sa lawas lawas gid. Agud madala sa simpatiya sa iya nga makilala siya nga panagiyahan siya, samtang ang tigipusoon nagabukas sing labi ka labi pagid sa pagbato pagbaton sa iya mga kinaiya, sa pagkilala sa iya gugma kag gahom, sa pagangkon sang indi matungkad ng mga mangga ni Kristo, sa paghangop sing labi pagid kung ano ang kasangkaron kag kalabaon kag kadalumon kag katason kag sa paghibalo sang gugma ni Kristo nga nagalabaw sa hibalo agud nga ang nga mapuno kamo sang bugos nga kabugusan sang Dios. Aton mabasa sa Episo 3 mga bersikulo 18-19. Amo ni ang ginpakita diri nga ang gintawag nga Emmanuel o ang Dios. Kung sayo ron ta ang butang balon sa Emmanuel is ang Dios kaupod naton, kay makita ta ang kinaiya or kinaugali sang Dios nga amay paagi sa kinaugali ni Kristo samtang risa sa kalibutan. Lamang ang aton nga oras na kung tiempo naubos naman, sige hapon tapusun ta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Naming naunawaan ang inyong kadakilaan at pinakikita ang kinaugali ng inyong bugtong na anak na siyang naglalarawan ng inyong kinaugali. At nawa, pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM, pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na kami nawa ay maging dapat sa inyong mga bendisyon, at kami nawa ay maging tapat sa aming paglingkod sa inyo, na kami ay makakaunawa sa inyong dakilang pag-ibig, patubay, dakilang pag-ibig sa pagitan ng pagbibigay ng inyong bugtong anak sa mundong ito upang kami magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Ito ay aming hinihiling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo sa pagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ganyan carots.
8: Oo, hindi lang carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidya gana magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
9: siyam ka mga babay.
10: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
6: Dinibibi.
10: Siling din sila nga pangga lang na. Ina bala nga wala na wala ka na mo na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
6: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
6: Alabuton.
10: Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
6: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
6: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
6: E anong bulong sa PMS Dok?
10: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kag hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag may TC, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
11: DTX 500.
12: Ako si Rosel, ako yan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500.
6: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing ka kaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag may TC ka permi.
10: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapayin nun, throw orange.
6: Gusto? Skyflakes?
10: Salagali. Ano ko dapat tuod-tuod gin nga orange. Kaya antioxidant.
6: Gusto? Gusto?
10: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasun nga pala nakit lawas mo.
10: Pala nakit lawas mo ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abo! Plakit, plamanog lawas mo.
10: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
13: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamang nila, eat in moderation good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy.
13: Pwede.
10: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pa gig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gitu administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga. Once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
13: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, kung
10: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
9: So, kung gusto
10: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gina Rabao, panago-nago lang na siya.
14: Ano sekreto niya?
9: Milig siya taguay.
10: Once na panago si Gina Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
13: DC, ano, DC?
9: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
13: Ah, kampiyon.
10: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
13: Maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE ng kapaputi sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
14: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka,
14: DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
17: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga pero, amot kamo.
10: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
18: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
10: Ang kapadugay. Nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
13: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
18: Swipe kamo
13: na?
10: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
13: Mang-swipe na kamo.
10: Swipe sa ilok.
13: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may niya nag-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
10: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
13: Oh, correct. Hmm.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
13: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may digital generative disease ka.
18: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
13: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
13: Kulain yan, timplada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
17: Ay.
13: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Sige, ang memories nato importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
13: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga ba, nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwaman siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, no, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
17: Oo.
10: Gin-blindfold kami.
17: Ay oo no.
10: May sa tubang na mo may gin ano.
17: Gina Saywardo.
10: Saywar, that's it. Oo. Galain ko mo.
17: Di ba kasi linggitan? Gagay.
10: Daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
13: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
13: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
10: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
18: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
13: Correct. No?
18: Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
13: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? It's a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramin.
10: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
13: Oh, grabe mo, kabalumang
10: so, itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
13: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan niya.
10: Wala na glucose, sir.
13: Wala na glucose.
10: Bahuway na siya.
13: Bahuway na siya, no?
10: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa ka. 1 month lang ko anong lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio!
21: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
22: Silisi si Masa ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
20: Pure C! Kag Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
17: Para sa dugang benefit sang D3 Bio?
10: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
18: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa sige na ito ang MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa servoy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, servoy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali sir boy sang hormone yung ginatawag leptin. So ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy busog na ko di, no?
13: Unta tatakaon
18: si brain, mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
13: Buhi ng kutsara.
18: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog sir boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories. I-compare natin sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. So, correct. Kung adlaw-adlaw ka.
10: Matambok halin sa kan?
18: Oo, sa karne. Kag sa kanon abi. No? So, kung naka D3 Bio ka kada adlaw, sigurado niya sir boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
17: Okay. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, pagka kasagilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
10: Yes.
17: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid, gaara sa D3Bio, kagwala sa plain D3.
13: Mm. Kung ikaw, ga D3Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yagin tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
17: All right. So kumpletohon ang
10: atong mga D3Bio gid Sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3Bio BCO. D3Bio.
17: Lain gid jam nga kumpleto.
10: Amo ni D3Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam nin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500. Nagapalang tulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang dula. Na
0: dayon ng ako
6: ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh.
9: Available now.
8: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras, ginadulong sa Taskalawan sa Klinika DTX Cop Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa Webes Edition sang aton sining palutuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandan, ako ang inyo alagad sa kanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay! Today is Thursday, mga ka-K5, July 15, 2026. Sweldo, sweldo, sweldo, sweldo, sweldo! Sweldo subong mga ka-K5 para sa nagasweldohan sang kinsinas kag katapusan. Sa aton sa nga mga ka-K5, it's payday! Alas 4:41, mga ka-K5, no? 15 subong, Wednesday, gali kita subong, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ha? Wednesday kita gali subong, mga ka-K5. Today is Wednesday. Sa aton sini nga mga kuturan, mayo lang kay dako-dako ang tawag ni iso pagos ni ka-K5, alira apin, no? Bisan siradong pertahan, kay batian ko ginangambal yung Wednesday, balya. Wednesday gali subong mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ano bikay naka-blue ako subong eh, no? Today is 15, Wednesday pa lang kita. Excited ako mag-Biyernes, dabi. Sa aton sini nga mga ka-K5, July 15, 2026, ha? Kamusta kamo tanan, kamusta nga aton sini nga mga kuturan, manayanayang aton sini nga aga. Sa aton sini nga mga ka-K5, kagapon kabati ako sa tupad ko mga kuturan ng reklamo nga grabe kainit, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, nagkadto kita sa aton nga ginbisitahan kahapon, tapos nagapila kita ang tupad ko sa likod ko, balya ay grabe ang init, yeah. Paagyon niya lang ikaw sang ulan, tapos bawian niya kaw sang grabe kainit, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, but siringon ang tiyempo ta mga kuturan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? May ara na sang hindi na bala normal presang una. Init tungod mga ka-K5, sige tawag naton nga climate change, no? No? Sa aton sini nga mga kuturan, nagalain ang aton sining lakat sang parahon, no? Grabe ka paang ulanan niya sang grabe, tapos bawian niya sang grabe kainit. That's why nga tiko mahina, hina lang ang resistensya mo sini mga ka-K5, no? Dasig ka madapuan sa kung nanuman ka mga balatian. E gani papaguno ng aton sining lawas, pinagi sa pagtumar kag pag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy. Na i-tested and proven na iyang mga kabyanan, no? Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy nga saranggin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Mighty C DTX 500 D3 Bio, sa aton sini nga mga ka-K5 yung mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy gidi nga saranggin makabulig sa aton sini kayong lawas. Sige, alas 4:44 sa aga. Ina abi-abi tanang presensya sang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Mga suki naton sa kahanginan, ilabinigin naton sini nga mga public market vendors. Kesa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ilabinigin sa Banwa sang Putotan. Speaking of Banwa sang Putotan, nagdeklarar sang state of calamity. Game pa idalom sa state of calamity ang Banwa sang Putotan mga ka-K5 initungod sa pila ka mga kabaranggayan nga apektado sang aliligad kapag inulan mga ka-K5 tuga sang hanging habagat. Kadungan sini sa pagtaas sang mga level sang tubig baha mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan ginapakamayo sang Banwa sang Putotan sang sangguniang bayan ang pagdeklarar sang state of calamity sa pagpanguna sang aton sini nga Vice Mayor nga si Vice Mayor Lito Ilisan sa mando man sang aton sini nga local chief executive nga si Mayor Adil Lazaro. Sa aton sini nga mga ka-K5, so kahapon formal nga gideklarar kagin paidalom sa state of calamity ang Banwa sang Putotan.
Kung hindi kita magsala, muning na labing una nga banwa nga nagdeklarar sa state of calamity sa aton sining mga ka-K5. Ang oras, alas 4:46 aga. So magambal kita ganigin pedalo mga isa ka banwa sa state of calamity no, sa aton sining mga kuturan. Ang ginatagaan natin ina sang tawag ni sang kaygayunan ang aton sining local chief executive kag ang opisina ang mga concerned agencies naton kasubong sang aton sining social welfare and development.

0: sa mga pinaranga naton ng mga taga-Palamati, no, sa aton sining mga kuturana. Plastar ng inyo sining radio, itutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo, no? Kag pareha sa radio ni Ma'am Gemma Montaño Caluyo, gra sa Mayleon, nga nakatutok na sa 88.7. Kaginapatamyaw niya sang happy birthday ang iya sining ngay nablos kasi may Rachel Maricel Graves, no? Sa aton sining mga kakipay, happy birthday lang da Ma'am Maricel Graves, ha? Kaya Teresa Tilar Magoles, Seleni Pedroso Dadivans, kaya pamatigid sa ato sininga pagpangalagad. Good morning sa inyong atanan. Sa kay Uting Guanson, kay Nanay Bet Guanson, dira sa may barangay Malusgod po, Totan, Iloilo. Nakaplastar naman kay nagapamati ang mga followers daton and fans. Dira sa may kagikikan kag kasalasagan. Kay Nanay Herminia Tuando. Tuando. Nagapamati naman dira, no? Si Nanay Herminia Tuando. Saton sininga mga kakipay. Ma'am Bet Idar Lilia, good morning. Nagapamati man sa aton sininga pagpangalagad. Ang oras alas 4:48 sa aga, mga kakipay. Pagkata na ang latest nga yam minyo ni kakipay alira apin sa adlaw sang Miyerkules. Ano naman ang game prepararya para sa aton sining yam segment? After sini mga ka-K5, no? Ipa-standby tanang aton sining patrol, no? Para sa aton sini pinaka-latest nga market report kag situation report. Sa aton sining mga ka-K5, si mayara kita WV issue intern student standby? Wala? Okay. Sige, mamuna gahimos na ni sila kay ti dugay-dugay, malargada ni sila, maskwila na ni sila sa August 3. Opening of classes dira sa West Visayas State University. Sa aton sining mga kakipad. Ara na si kakipad Balira apin para sa iya sining yam in the morning. Kakipad Balira, good morning.
1: Good morning, K5 Ray. Ano ang imo nga paborito nga isda nga sabawan, K5 Ray?
0: Tangigi. Blue Marlin.
1: Wow, ang mga mahal din, no?
0: Mga isda ni Tita Rina mapa. Muna siya. Oh, anong isda na nga gimpreparar mo?
1: So, ang menu natin sa so, mga K5, amo ang sinabawan nga isda. Any kind sang isda pwede nyo gid nga masabawan. Except lang, of course, sa mga goldfish. Kagoy. Te ang aton sa so, mga nga sinabawan nga isda, mga K5, amo ang standard naton nga pagluto, no? Paiti may harap man kita yasang nagkalain-lain nga mga ingredients nga lugag ipapotang.
0: Amo na siyang isda, oh?
1: Hindi, K5 Ray, depende sa imo kung ano nga klase sang isda ang imo nga ibutang. Okay. Bali, ang aton nga sinabawan is ang standard nga, ano, dopang generalize nga menu, no, o kung ingredients ang aton nga ipamutang. Okay. So, sa aton nga ingredients, no, sa aton sinabawan nga isda, mga K5, of course, kinahanglan naton sang isda. Ang presyohan ay subong mga K5 sang isda, ang nagapresyo sang 140 to 350 per kilo, no, ang sa aton nga ginpaninda, mga K5, no, ang tag 140 pesos per kilo nga isda, amo na siya ang sap-sap K5 Ray. So sa aton nga taga 350, no, kung ang mga mahal na nga klase sang isda, amo na yang aton nga mga blue marnil o kung yellowfin o kung ang aton nga mga tangigi. So of course, sa aton nga souring agent, sa aton nga sinabawan nga isda, mas manamit kung kamatis ang aton nga gamiton. Tungkol ang kamatis, mga K5, aside sa may aslom nga dala, may araman inisang katamison. Kahit ang luto na gid, no, nga klase sang kamatis, mas matamis ina compared sa mga green pa nga mga kamatis. Of course, kinahanglan man naton sang siling haba. Ang siling haba naton, mga K5, ang nagapresyo sang 20 pesos lamang nga kinahanglan naton sa aton nga sinabawan nga isda. Ang siling haba naton, mga K5, amo na siya ang somehow, no, nagapadula sang nagapadula sang langsa sa aton nga sinabawan nga isda. Of course, kinahanglan man naton sang spring onions. Sa spring onions naton, mga K5, pwede kita ya makabakal sa merkado, no, sang tag 20 pesos nga spring onions. So sa kamatis naton gali, mga K5, inisubong ang nagapresyo sang 180 pesos per kilo, apang sa aton nga menu pwede kita ya nga makabutang ya sang tag 30 pesos lang nga kamatis. Of course, kinahanglan man naton sang onion kun Bombay. So sa onion naton, mga K5, ini ang nagapresyo subong sang 80 pesos per kilo, apang sa aton naman yung menu, 20

0: 20 pesos nga Bumbay, pwede na natin na mabutang as our dugang sa aton nga panakot. So of course, kinahanglan man naton sang balunggay o kun malunggay amo ina ang masami naton makita nga mga nga utano no o kun mas accessible sa aton nga panimalay. Pwede kita yaka pa, pwede kita yaka pangayo kun pwede man kita yang kumayara kita sang tanong manguha lang kita pang sa merkado mga ka K5 ang bugkos no sang malunggay ang nagapresyo sang pulo ka pesos. Of course, kinahanglan man naton sang asin. So sa asin naton mga ka K5 mayara niya sa nga nakaripak na no nga asis no nga taga pulo ka pesos. Iniya mga ka K5 ang next naton nga ingredient no nakadepende na sa inyo kung gusto niyo pabutangan o kung hindi. Apang para sa duga nga umami flavor kag katamison sang aton niya nga sinabawan niya isda, pwede kita yakabutang sang Betsy no. Ang Betsy naton mga K5 nagapresyo sa 7 pesos o kung 7 pesos. Betsy no kung
1: ginabutang sang iban si Magic.
0: Si Magic.
1: Pero ti iba niya, way man nagkabutang kay mga health conscious bala.
0: Yes,
1: K5. Nagkabutang sa mga, tawag ni, tawag siya sa nada, seasoning.
0: Preservatives, mga seasonings.
1: Sige.
0: So, para naman sa aton niya nga procedure sa pagluto sa aton niya sinabawan niya isda. Ako ya, preferably K5 rin, no? Mas nanamitan ako ya sa nga sap-sap niya isda nga sabawan. Malam mo nga, kay ang sap-sap niya isda, mas matamis bala, no? Kung compared sa iba niya isda nga lutuon mo. Para lang ina sa ako niya, mga ka-K5, no? Kung palakaon ka mo sa sap-sap niya sinabawan, do maano nyo gid man na ma-identify nyo gid man na o kung ma-differentiate ang sabaw no sang taga isda nga inyo nga lutuon. So sa aton nga procedure mga K5 of course no i-prepare nyo ang inyo mga isda. Kung may himbis ang inyo mga isda, himbisan nyo anay kag limpyuhan, kuhaan nyo sang hasang kag kihadon. So magpabukal kita mga K5 no sang tubig sa isa nato na kakaldero. After magbukal sina mga K5 dira nyo na ilunod ang inyo nga isda kay ti wala kita ya sa nga gisa no nga obrahon sa among nga menyo kay ti sinabawan ini. After sina mga K5, idugang na ninyo ang inyo nga aromatics. So sa aromatics nyo mga K5, idugang nyo ang kamatis, ang inyo nga onion, ang inyo nga spring onions, kag ang inyo nga siling haba. After sina mga K5, pwede nyo timplahan ang inyo nga sinabawan no according sa inyo preference. Butangan nyo sang asin, butangan nyo sang betsin, tapos tilawan nyo mga K5 kung sakto
1: idol,
0: na.
1: Kung idol ko kaya permi nga sinabawan nga isda ang luto ni Tita Rina.
0: Yes,
1: pata.
0: Yes.
1: Ginamatisan lang mo, ay nadamo sang panakot. Ginkamitisan lang. Ginamatisan nga may tanglad, gamay aluaslong gamay. Sa ato siya nga mga K5, tapos ang mula na isda. Kampiyon ang sabaw.
0: Kaya nga.
1: Sabaw pa lang, ulam na.
0: Kaya ang kamatis, K5, riyan mo na naangadaan ang souring agent.
1: Souring agent, yun ako. Depende siya mo kung dugangan mo pa.
0: Pero mas madamo nga kamatis, mga ka K5, mas maalabot niya bala ang, ang flavor nga do kaangay sang sinigang. After sa mga ka K5, ibutang na ninyo ang inyong nga balunggay. So ang malunggay, ang mga ka K5, ya dasig lang na yalutuon.
1: Ano ang scientific name sang malunggay?
0: Moringa.
1: Wow. Mayo. Sige.
0: So ipamutang nyo na mga K5 ang inyo nga balunggay. After sina mga K5, takluban nyo lang kaga timplahan no kung mas maayo mga K5 kung ulihin nyo na timplahan apang depende sa inyo nga panamil no kung gusto nyo yung timplahan before nyo ibutang ang balunggay, pwede man ina. After sina mga K5 kung luto ng inyo mga balunggay, pwede nyo na iserve and enjoy ang inyo sinabawan nga isda nga may mainit-init nga sabaw.
1: Init nga sabaw. Alas 4:56 gamon ang aton sini nga sinabawan nga isda mga ka K5. Perfect sa malamig nga tiempo sa aton sini nga mga kauturan, no? Basta importante ang isda fresh from the
0: sea.
1: Di ko mambal ka fresh from the farm. Fresh from the sea.
0: Kung fresh from the farm, pantat. Mga ka
1: K5. Kung ka fresh from the farm, halina sa punungan.
0: Sa
1: aton sini nga mga kauturan, ha? Sinabawan nga isda ang menu for today ni ka K5 Alira Api. Alas 4:56 sa agaw. Salamat gid ka K5 Alira sa imo sini nga yum yum yum in the morning.
0: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 alirang inyo kusinera nga nagasaling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
1: Yum yum yum yum. Alas 4:57 mga ka K5 oras sa aton siringa pagpangalagad. Hey, sa may balitan K5 sa umaga mga ka K5. Ang aton na sining mga nagapanguna nga mga balita sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Diri sa balitang nga K5 sa umaga. Ang aton sininga mga top stories of the day.

0: Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5 lalaki nga naglumpat sa suba sa Santa Barbara, nakita na nga nagautaw-utaw sa suba sang haro. Uy! Amo ni sa ang naglumpat tubla mga ka-K5 nga ginapayag hubog sa aton sini nga mga ka-K5. Di laban-laban, diri gimana siya sa kasubaan sa haro madulog, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kay ti ang aton sini nga tanan nga mga tubig baha, no? Halin sa mga kabukira, nagalapos diri mga ka-K5 sa may floodway naton sa may haro. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita, PWD nga nahulog sa suba sa Leganes, padayon naman niya nga ginapangita pa. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang girikanan e partikular na ang iloy sang sining PWD ang naghilibion kag nagpangayogid sang pulig nga makit-an ang lawas sang iya sini nga bata. Sa dugang nga mga balita, ang Land Transportation Office 6 o kunang LTO 6 ginahulat pa ang blood report gikan sa ICPO angot sa natabo nga aksidente sa Diversion Road, Mandurriao. Sa aton sini nga mga ka-K5, samtang WVSU student intern Renalyn Duren may idulong karon nga balita, may kangtanan sa 11 anyos nga PWD nga nahulog sa suba sa Banwas ng Leganes. Kag wala sa gihapon makitaan, subantayan ni karon ang dugang nga balita ni a WVSU student intern Renalyn Duren. Samtang sa report naman ni ka-K5 Reggie Di Mayo, bantayan unang fire truck sang BP stansya nga nagresponde sa sunog sa Feeder Port, may nagluntad nga o kung nagluntad ang mechanical failure, rason nga wala ini makabuga sang tubig. Ay so sa mga problema kisa sa mga fire truck bla naton, wala labot nga pagalpalo ng iban gwaon na sa aton sini nga mga ka-K5, kisa di mo manigar may mga mechanical error. Imbes ka nakabulig, banwa responde sa sunog. Sa aton sini nga mga ka-K5, nagdugang ang daba-daba sang kalayo kung hindi gapagilayon magamit ang fire truck sang aton sini mga ka-K5 nga ka-Bureau of Fire Protection. Sa aton sini nga mga kuturan. Sa dugang nga mga balita, Councilor Nene De La Liana nagapangayo sang pasaylo sa iya nang statement, may kang tanan sa panran nga ginpatigayon sa Diversion Road. Kung si Anay Councilor Plaridel Naba pa sa iya sini nga Facebook post, kay tibalaan nyo man si Councilor Plaridel Naba malapit na subong sa mga trenyas, no? Pero ang kaalyado sa mga trenyas nga si Councilor Nene De La Liana, why did mapungga ni former Councilor Plaridel Naba nga pabati-batian sa iya sini nga Facebook? Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na bala kong siling ni Councilor Plaridel Naba sa kay Councilor Nene De La Liana sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti kung kaysa panumdumon mo anay ang nagagwa sa baba mo, antes mo buyan sa aton sini nga mga ka-K5. Tibal ano man ni Muya kung medyo ano kay ti kisa ang baba bala nag-arak-arak lang. Balaan mo na lang, Councilor, ah! Sa aton sini nga mga ka-K5. Tambal ni Councilor Plaridel na ba kay Nene De La Liana sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kutura, tambal niya, think before you open your mouth, mahilig kaya magsawsaw sa mga issues nga hindi ka man kay Srot. Ay! Dari ko yan na hamot sa tinaga nga, hindi ka man kay Srot. Sa aton sini nga mga ka-K5, mamo kung kaysa permila niya si Councilor Nene De La Liana bla Center of Attraction. Gusto niya permi sa Center of Attraction siya. Ambal ni Councilor Plaridel Naba, Seth Free is your ally in your future vice mayor. Ti sino ang Committee on Transportation and Communication now? Si Councilor Seth Free Cabaluna. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa iya ni nga office gina-refer ang tanan mga ka-K5 nga luyag magpatigayon sang panran, no? Din bala ini nagugat ng isyo ini matapos gamay isa ka brand sang sapatos kag bayo ang nagpatigayon mga ka-K5 sang panran sang gintalikdan nga adlaw kaging gamit ang national road mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan sa ila sini nga ruta sa ilang sini nga panran natabuan nga may aksidente nga natabo tungod sa sining pagbaylo o kung paggamit sang dalan pinagi sa panran activity. But sandig sa organizer sang event naong sa ton sining mga ka-K5 nga ti nakaproseso man sila sang mga dokumento kag approval sang syudad para sa patigayunon nga panran. O galing here comes that ni De La Liana, no, sa ton sining mga ka-K5 nagpagwa sang iya statement, and ang statement niya is quietly contradicting to the statement sang iya sini upod nga si Councilor Sed Pri Cabaluna nga kung isip-isipon mo kaliado ini sila mga ka-K5. Diba si gusto yan ni Councilor Nini De La Liana nga siya ang kwaon nga Vice Mayor sa mga Trenyas. Sa ton sini nga mga ka-K5, idol ko man nga daan si Councilor Nini De La Liana, mamo pagkadtoya to sa event sang K5 News FM Iloilo sang nagbaton sang award ni Mayor Raisa Trenyas sa kampiyon kid. Ako pa man ang isa sa mga nagdaho siya sang plakag sang token sa K5 Alirapin. Pero miguhay gig kami ni Councilor Nini De La Liana, bamo ko nga sa picture nga nagkuha sa sang award ni Mayor Raisa Trenyas, ang tupad ni Doc Ramil Oy, ako ang tupad ni Doc Ramil Oy next siya, si Councilor Nini De La Liana, ang sa kilid ni Councilor Nini De La Liana, ang amon Vice President for Administration, tapos sa kilid sa amon Vice President for Administration, ang amon Vice President for Operation. Pero, why man guru galain buot ni Councilor Nini De La Liana sa akon, kay pagpost niya sa picture, ging crap ya ko. Bala, anon giging naging crap ya, ang picture kaging gamit, alin sa amon? Or alin sa ginpost mga kakipay sa social media? Bawte, ano ni Councilor Nini, kaya, ahay, te, amuning natabo si mo. Damo ang nagbasa iya, damo ang nagpakamalaot siya. Nagpangayo man sang pasensya si Inday Nini De La Liana, Inday Nini De La Liana, sa ton sini nga mga ka-K5 sa mga netizens kag sa mga natandog sini. Ambalya, kikapila mo na ni ambalon, ligad to nagambal ka man nga dapat panumdumon mo kagaganaganon mong baba mo. Ilabi na gito ligad to sa ginambal mo sa mga katapo sa media, di bala ka-K5 balirapin? Nga tong nagpa-press conference nga nakadanlog sa mga ka-K5 nga ging question niya ang headlining sa nga mga media sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, hindi ko man tani gusto ang balon nga basta gani mga amoni amugin ang baba, pero te, very subjective na kay may mga kilala man tanga ara sa linyada sa nga tawag ni sa nga organisasyon nila, no? Pero hindi man na muna kaparas ang baba. Ano ba mga formal kag mga profesional bla? Sa aton sini nga mga ka-K5, nagipagwa ini isang statement si Councilor Nini De La Liana, ang ambalya, hindi ako against sa fun run. Gusto ko man na para madula buyon ko. Te, way ka naglagan sa fun run sang K5 nga ginimbitar ka, way ka man naglagan? Lugay, gani ko da. Che, anay ta de. Pero mas gusto ko nga safe ang tanan, wala disgrasya, wala may madulaan kabuhi. Sakto na. Pero tani, i-amend yung inyo sininda nga ordinansa sa aton sini nga mga ka-K5, antes kaya magwakal-wakal kang magpagwa sa imo sini nga mga statement. Kay kung wala sang amendment sa inyo ordinansa sa aton sini nga mga ka-K5, no? Nga hindi nyo pagpaguto pagpasugtan ang mga dalag, ang mga magagmay nga mga event sa National Road, no? Kung gamay man lang ang mga event, hindi nyo pagpasugtan nga magamit. Mag-road closure kamo sa mga National Road naton sa aton sini nga mga ka-K5. Ti amindahan nyo da ang inyo sinida nga ordinansa sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagpatigayon sa mga kasubong sini nga mga activities. Ti lulupod makamuda nga nag-approve, and probably pagpa-propose ni mga kabyanan ni Councilor Sid Pri Cabaluna, nagbayaw ka man siguro da. Why ka man siguro nag-i-object or nag-question? Sa aton sini nga mga ka-K5, mamunang pamangkot na kung may question ikaw, may nag-object ikaw, nag-contradict ikaw mga ka-K5 sa game propose antes ni mapasugtan ining panran sang isa ka brand. Ang K5 yung si Pemilo Iloya, dito tamon niya sa may boulevard, nagpanran. auhay ta mo ito nagpanan, why gito yas ang ini-incident? O, dito kami ya. Kaya ti ambal ni Kanselo ni Italiana, mga magagmay nga panran dito sa Bahia Boulevard di Papok. O, e dito kami. Isang wala pa sa nagambal, dito kami ya, pagpanran namon. Here comes nga may nagpa-panran activity nga isa ka brand nga nagamit gid ang national road naton. And natabuan nga may aksidente nga natabo. Hambal ni Councilor Sedpre Cabaluna sa tonsini nga mga kaki-5, before the committee endorses a temporary road closure for the conduct of events, especially fun runs, to the city council for approval, organizers must comply with various requirements. The most notable of these is the proper coordination with our TTMO and POSMO for the required traffic management plan and safety precautions. The organizers of the Puma Run complied with this requirements sa aton sini nga mga ka-K5, no? So amo ni ginambal ni Councilor Sedpre Cabaluna as a chairman sang Committee for Transportation and Communication sa aton sini nga mga ka-K5. Kag sa pagkabalo naton hindi na ya kapatigayon fan run sa aton sini nga mga ka-K5 ang tawag ni ang mga organizers kung wala sang napasar nga ordinansa sa aton sini nga mga ka-K5 for road closure kag wala sang proper documentations nga may mga approval sang mga concerned agencies dira sa may City Hall. Oh, here comes din ni Dalyana nga tani mapagwa sa statement because he thinks nga pasalamatan o kung nadayawon sa sang tawo. Pero nagbaliskad ang paya, no? Damo pang suya siya sa aton sini nga mga kakipad kag nagpangayo siya sang pasensya. Okay man agad, no, okay man natani, no? Ako, somehow I really understand the feeling of Councilor Nini de la Liana because ang iya intention is good. Pero wala lang sa galing kapanumdom kung anong gagwas ba ya? Nga amo ang makapakalain sa iya. Diba? Just like what happened to the time nga nagambasa nga ging correct yung mga ka-K5, nga doon ginakamand siya kag naghahatag siya sang iyang nga tawag ni nga mando sa mga katapo sang media sa pag-iobra kag pagbalay sang mga headlines sang balita sa mga media. Kaya ang balya hindi ko daan gusto nga makita sa headlines sa mga ay sino kau ang ambal bala ni Doc Ramil Oy, hindi kami mga wise ang mga public official. So klaruhon ko lang, why ta kaya ginaway Councilor Rene de la Liana? Ginalay gayan tamalang ikaw. Pero friends kita nga duha, kay ging crap mo ko sa picture. Friends gyapon kita nga duha. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. No? Ang akon lang diri, nga ti kong kaysa, no? Butangan mo man preno baba mo. Oh. Para hindi ka mabulasot. Di kundi pati kalyado mo, pati supporter sa nga imo sini nga mayor, ging supalpal kao, ging saway kao. Di kalaway na nga balon ka nga, hindi ka sagi kwakal. Hindi ka sagi sausaw sa isyo kung hindi ka kaisrot. Ano man ni nga friend ni ka-K5 Aaron Repuyo man. Alas 5:11 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Abi pamatian tang report ni ka-K5 Jenny Kayunan antes kita magbuya sa aton sini nga commercial break. Ka-K5 Jenny sa report go ahead.
1: Ka-K5 Ray, nagapangayo sang pasaylo si Councilor Nene de la Liana sa runners kag sa organizer sang fun run naging patigayon sa may Diversion Road Mandurriao sa talikdan ng mga inadlaw kasunod sa iyang naging Facebook post ka-K5 Ray. Suno kay de la Liana ka-K5 Ray nga maayo man ang iyang intention sa iyang Facebook post apang suno sa iya posible nga naging careless siya sa iya Facebook post kag rason nga madamo sang runners diri sa Iloilo City ang nasaklaw o kun offense sa iyang naging statement. Dugang pa sang natungdan ka-K5 Ray nga naging take full responsibility niya ang anuman nga statement niya ka-K5 Ray kag ginpahayag nga hindi siya kontra o kun nagadumili sa pagpatigayon sang fund man diri sa Iloilo City. Apang ginahatagan pagtamod gid ni Dilaliana kay February no nga kun posible sa Sunset Boulevard o kun Esplanade lamang hiwaton ang mga fun run events. Kung hindi marikawan nga hiwaton sa Diversion Road Mandurriao, dapat pasiguraduhon kay February ang organizer nga mayara sang bastante nga early warning device kag marshal nga mag-assist sa among event. Dapat man kay February no kay Dilaliana nga siguraduhon ang safety sa hindi lamang sang manog madalagan lakip na ang mga motorista. Samtang kay February, ginpahayag naman ni Committee on Transportation Health Councilor Sedfrey Cabaluna nga well-intentioned and worthy of consideration ang suggestion ni Councilor Nene Dilaliana nga hiwato na lamang sa Sunset Boulevard kag Esplanade ang mga fun runs. Apang suno kay Cabaluna kay February, hindi man paglipatan ang purpose sang fun run no nga ma-showcase nato ng aton nga mga tourist spots kag mga manami nga destinasyon ilabi na aton nga mga heritage site diri sa may Iloilo City. Natalana naman kay February nga makipagsapol si Councilor Nene Dilaliana, Councilor Sedfrey Cabaluna kag mga organizers ang running event. Agod may istoryahan pa kung paano mapasangkad ang running events diri sa Iloilo City. Kung madumduman ka kay February, isa ka vehicular accident ang nagluntad sa Diversion Road Mandurriao kadungan man sa mga ginapatigayon ng fun run. Sa tiid kay February, nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa among ation nga naka-two-way ang dalan bangod sa nagapadayon ng fun run. Natabo ka kay February, natabog ang motorsiklo sa mga driver kag angkas nga pareho nga wala sang suksok nga helmet. Fracture sa abaga kag gasgas sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang agom sa mga biktima. Ginpahayag man kay February, ginkumpirmar sa aton nga Traffic and Transportation Management Office nga ang mga driver sa motorsiklo ang yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Yari bala ka kay February, pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Councilor Nene Dilaliana.
2: Feeling ko siguro na una ano sila do careless ang pagambal ko do hurtful siguro.
0: Hindi daw ah.
2: At apologize, tao man lang kita. Kaya siyempre, kita niyo man to suppose ang 8 a.m. na gag na baton ko dito na ayang emotions na bala. Rason, dapat I should have used a different approach. I take full responsibility. Be a man, and take full responsibility. And make sure it won't happen again. Pero I want to point out that ara gyapon ang akon nga ginaayo. Ara gyapon ang akon nga panindugan nga kung pwede sa events ta dito lang sa Sunset Boulevard kag sa Esplanade kag kung hindi man accommodate dito direkta sa kung direkit man kita sa Denny sa may Diversion Road to make sure tanga sa hindi lang yung end to end ang early warning pati sa intersection kaya we have to admit hindi sufficient ang ano hindi sufficient ang early warning wala ka blinkers wala ka marshals amo to nga magasasala amo lang ang akon na pinatinutuyo ng mayo na it just so happen ang approach ko lang inong balangan na saklaw sila and I apologize for it.
1: Kagini nga balita ang gadalong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Nga may daw pa Councilor ni Dilaliana, how when you admit something nga ginobra mo, nga you think sala, and if you really serious nga magpangayo sang apologies sa mga nasaklaw mo nga mga runners, no? And even organizers sa sini mga fun run activities, no, ini mo na pagbutangan daw, no, kay guwa sina karon hindi ka pa sure sa imo sini nga ginobra, no, well in fact nga very obvious nga ti ang tawo na namian sa ginambal mo sa aton sini nga mga K5, ni ka na magambal daw sa mga nasaklaw or sa mga nasakitan sang buot sa akon nga ginhambal. Ay, hindi gali mo nang panghambal, no, sa mga nasaklaw, kag sa mga nasakitan sa buot, sa akon nga ginhambal, nagapangayo gid ako sang pasensya. Na, amo naway na sang daw. Oo, sa aton sini nga mga K5, no, sa aton sini nga mga kuturan, kag if ang mga warning devices, equipments sa mga traffic management office naton or sa mga concerned agencies nga amo ang gina sa posmo nga amo ang gina pangayuan man sang permit sang aton mga organizers sa fun run activities. Ang kulang titinguan dapat sang city council kag sang city government nga matagaan sang ina because kabalo kita kadamo sang mga fun run enthusiast, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sang mga runners, no? Nga ari diri sa Iloilo mga organizations, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kung gina-promote naton ang healthy lifestyle sa syudad pinaagi sa pag-promote naton, no? Sa mga siklista naton kay meara kita diri sang pinakamalaba kag malapad nga bicycle lane para sa aton sini nga mga siklista, hindi taman pag i underestimate kag hindi taman pag pilion lang ang aton nga mga runners and organizers nga mo ang makagamit sa aton sini nga mga national road, no? Kay dito da ka degrading pamatian nga basta dako ka gani nga event diri ka sa ano pasugtan kaw magamit sang national road, pero mga local ni kag mga magagmay nga event kani why na yas ang kinamatarong magamit national road nga well in fact kung may mga disgrasya man na iya hindi na iya sala sang organizer kag sa mga nagadalagan da, no? Iya na iya sa labto number one sang mga motorista panang nitan da nga ti sa ginambal na siyang TMO nga yara sila sa impluensya sa makaulubog ng limnon or sang city government mismo kung paano preparahan sang city government kay highly urbanized city kita kadamo sa mga events nga ginaiwat sa aton nga syudad, susudad sa aton sini nga mga kakipay, paano ninyo preparahan nga ang pag-organize sa mga fun-run activities diri sa syudad sang Iloilo, no? Prepared ang aton sini nga city government ilabi na gid ang office ng TTMO kag sang posmo sa ila sini nga mga coordinations kag pagpastar sa mga ruta nga gin propose sa mga organizers. May araban gani nga mga organizers ka ready na nga daan nila yung mga warning devices kag mga equipments, no? Sa mga kasubong sini nga mga activities. Ang execution, ang manpower, ang support, aramalin sa city government. Sa ito, sa nga mga kakipay, paano nila da karon i-handle ang traffic? Paano sila da karon magpagwa sa announcement nga ti sa morning adlaw, may isa ka panran activity, kag may ara kita nga road closure. Sang time ni Sir Jack Conlo, nakaintindi kita nga basta gani may mga activities sa syudad sing Iloilo timprano pa na siya pagwas sa announcement nga for that particular day may ara nga pagiwaton nga road closure to give way sa sining fun run activity mga ka-K5, di ba? Oh, sa ton sining mga kuturan para makabalo ng mga pumuloyo motorista nga hindi tara piniklabay kaya nagapadayon daang fun run sa munang oras. Oh, sa ton sining mga ka-K5, kay mamo ang nasaklaw di dabi mga runners and organizers sa syudad sa baba ni Councilor Nini de la Liana. Kay iya sini nga post iya Facebook na ka-caps lock. Basta gani caps lock, no? Basically nga aton pagintindi sini di medyo may persang pagambal mo blaw. No? Hambal ya dugay na gid ko nagahambal sa panran nga ina. Oh, tani kung pwede sa Sunset Boulevard lang kamo or sa Esplanade para hindi masira ang national road ta. Ti membro ka imo sang city council kung makasaway kaya sa organizer kag sa mga runners nga amo sini dubot silingon ginahambal mo lang dolipong timuda sa sulod sang city council kung ginambal mo ni sa mga kopdanan mo during the deliberation sang pag-endorse sini, no? Sa to sini nga mga ka-K5 kag pag-six ang approval sini sang fun-run activities. Hindi nga magambal ka mo sa Facebook kado kasubo nga do wala kay mo sang ba-ba dira sa city council. K5 Karon ni halintulad kana karon kay Senator Alan Peter Cayetano. Alas 5:22 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5, no? Dugangan pa na nato ni karon sa aton sini nga mga kuturan, pero ang pinaka-importante dire, nangayo na naman pasensya si Councilor Ninit de la Liana, no? Mamo buswang sang baba yan eh. Nga wai ba sang prino-prino kung ano lang madumduman niya, no? Ang sunod sini, pangayo dumalang ni sang pasensya, kailangan mano sa hay. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 5:23 aga. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
13: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
15: Masalrigan.
13: Epektibo.
15: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3Bio.
15: Ang D3.
13: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
13: Yung may D3.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga.
20: K5
2: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
3: Alas 5.31 oras sa atong sininga pagpangalagad, standby na patrol sa mga detalye sa mga balita. Ang atong sininga oras gadalongin sa Kalawan sa Klinika DTX 500. Sa may mga balatian sa diabetes, hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalaya extra kag di sugar, sugar cane extra, kasaragin magkaburig sa atong sininga ikaayong lawas mga kakipayba. Ginapa namin blood circulation, ginatunaw ang mga lapuyot kadugo para balikaw kita sa balatian kasubong sa mga stroke kag cardiac arrest. Mag-inom sa Klinika DTX 500, di superior antioxidants. Sa aton sari nga mga kauturan nga ginaubos si pontrang kaso, may pneumonia, TB, mag-inom sa Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Lain ang vitamin D3 lang, kag lain man ang Klinika D3 Bio. Kaya gani basta vitamin D3, Klinika D3 Bio ang inyo baklon, mga kakipayb. Klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Napamatud-an na sa mga eksperto nga ang extra virgin coconut oil ang mayara sang antiviral kag antibacterial properties kasi na makapatay sa mga kagaw kag bakterya sa aton sininglawas kag nagatuga naman sa nagkalain-lain nga mga balatian. Kay gani mag-inom sa Klinika D3 Bio mga kakipayb ang aton sininga superfood supplement, no? Sa aton sining mga kabiyanan, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Parisan mo sang vitamin C nga kampyon, ang Mighty C, alkaline based vitamin C. Basta gani vitamin C, nanasilic vitamin C, mag Mighty C. Ang mga produkto ni Dr. Emil Itangoy kasubong sang Klinika DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee kag Eye Care nga para sa mata, mga ka-K5 ang mabakal. Sa aton sining mga Klinika Product Center sa Haro naton sa kilid lang sang Robinson Haro tupad sang St. Roberts International Academy Sunday Monday kag Wednesday may ara kita sang free consultation. Subong adlaw, pwede ka mo kakadto alas 9 sa aga tubtob alas 3 sa hapon, may free consultation kita. Sa Pasig City may ara kita scheduled kada Webes alas 9 tubtob alas 3 sa hapon, no? Ang aton sininga Klinika Product Center dira sa poblasyon ni Lawod Pasig City sa aton sininga mga K5. Sa Kalinog daton sa Cosmart Kalinog kadawa Martes kag Biyernes kag to kamo dira alas 9 hasta alas 3 sa hapon kag sa Miag-aw dira sa may Miag-aw Public Market malapit sa may Orbi Street tupad sang MCR Agroventure ang aton sininga clinic dira. Kada Domingo ang aton sininga mga K5 nga clinic, no? Pwede kamo dira ka kadto kag magpa-free consultation. Sa Sara naman, available ang aton mga produkto sa Klinika Product Center naton dira sa RGM Building sa balapit sa terminal, public terminal, no? Sa aton sininga mga K5 ang aton sininga Product Center. Ano pag ginulat ninyo? Magbakal, magtumar sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy nga makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Alas 5.34, naka-standby ang patrol sa mga detalye sa aton sini mga follow-up reports. Ka-K5 Karen Padilla sa report, go ahead.
4: K5 Ray, nakita na kahapon sang aga ang ining lalaki, no, or ang panday nga hubog nga si Jomel Deladia at 39 anyos. K5 Ray, nga naglumpasuba dito sa may sityo Saba, Barangay Hibawan sa Banwasang Santa Barbara sa tong July 12. Nakita na ini siya K5 Ray dito sa may suba na sa may Bitoon sa distrito sang Haro. Diri na yan sa siyudad sang Iloilo, K5 Ray. Kahapon nga adlaw, Hulyo 14, K5 Ray. Based diri sa ano ni sa pagpadulong naton sa area, K5 Ray, kag pagpamangkot sa pila ka mga otoridad naton, especially sa pamilya, no, sang victim, K5 Ray, mga alas 5 ini siya kahapon sang aga nakit-an sang isa ka residente nga naglabay dito sa may Tulay. Bali ang area sini K5 Ray sa idalom ini sang Bitoon Bridge, K5 Ray, kung sa dinang iya nga ang unhan sang ining suba dira sa may Bitoon Bridge, Guaya, dagat na kag facing na sa Gimaras, K5 Ray. So no, diri sa nakakita nga ang ining bangkay ni Jomel Deladia nagakulob ini K5 Ray kag nakasangit sa mga kawayan ni Bala or mga stick ni K5 Ray nga nagtiliripon bangod ya sa pag-anot ni isang daludo K5 Ray sang tinalikdan ng mga inadlaw. Gin-confirm man diri K5 Ray mismo sang pamilya sang victim especially sang iya nga utod K5 Ray nga ti ang ina nga bangkay si Jomel De La Dia bangod sa suksok sininga shorts no nga navy blue kung sa diin last siya nga nakitaan kay Five Ray nga amo man na nga colors ang shorts ang iya nga ginasuksok antes ni siya maglumpat sa may suba dito sa banwa sang Santa Barbara kay Five Ray. Tinagapasalamat ang family although nga sakit man sa balatsyagon nila nga ti nakitaan ining si Jomel De La Dia pero patay na pero ang nagapasalamat sila sa Gyapon kay ano bala nga nakitaan na ang ining ilang himata kag mahatagan no sa disente nga paglubong kay Five Ray samtang dito naman niya sa may banwa sang Leganes
3: sa Floodway ni Dapet.
4: Yes, correct, kay Five Ray.
3: Amo na ang balta no kay ang tubig dito sa may Santa Barbara part pa na sa ano gani nga river iya pa, halaor pa na.
4: Ang hindi ado hindi kita makasigurado kay Five Ray
3: basta no kung ang iya sugpon sini pag nagdaludo na di dire lapos na di sa may Floodway.
4: Yes.
3: Pagwa sa kadagatan sang Iloilo City.
4: Yes, correct. Kay
3: Karen Badilla. So ginanod gani sa mga pila nang gani kadlaw 2 days no more than
4: yes 2 days.
3: So ang iya sining pagkasapo kahapon ato ka man to sa area.
4: Mm-mm.
3: Anong sitwasyon sang iya lawas na?
4: Nagahapok na kay Five Ray kag kung ang pamilya niya pa ang iba nila nga himata di hindi nila makilala na ang tsura kay grabe na gid ang pagdeform bala kay Five Ray sang tsura niya ni pero nakilala nila pagi sa shorts kay Five Ray.
3: Do nagas ano na yung sitwasyon niya nagasangit na lang skilled?
4: Yes, correct.
3: Sino nakakita una?
4: Ang isa dito kalalaki nga nagalakat-lakat sa may bridge kay Five Ray. Ang ano ni na timingan gid nga naga-walking siya bala dito sa nasambitan nga area pag balikid niya sa idalom dito niya nakitaan nga may tawo nga nagautaw-utaw dito sa kilid sang suba kay Five Ray.
3: Okay, sige. So nakita na niya ining si
4: yes. Jomel.
3: Jomel. Ang sa Leganes, ano naman ang update?
4: Ang sa Leganes kay Five Ray sa may barangay na Bitasan, padayon ni ang pagpangita sa PWD no nga minor nga 11 years old kay titubtob subong kay Five Ray, wala sa gihapon nakita. Kahapon natigayon naton nga ma-interview ang Iloy sang victim nga si Ma'am Dolor Animas kay Five Ray. Ang ginexplain niya ni sa aton nga ang ilang balay kay Five Ray ang sa kilid may buho. Dira na da permi nagalingling ang iya balang nga bata kay kung kaisa nagapaligo kid man da sila sa suba ti isang tinalikdan nga adlaw July 13 kay Five Ray sang gabi mga pasado alas 6 nagwa ni si Ma'am Dolor kag ang iya nga bana kay nangita sang hulaman bala sang kwarta kay mabakal sila kontani isang bugas teng nabilin dito kay Five Ray. Amo ni ang PWD, ang 5 years old nga bata man nga babae, then ang ilang lula. Pero ang lula ni Lucky Five Ray nagakatulog. Pagbalik ni Ma'am Dolor kag sang iya nga bana dito sa Ilabalay, na tingala ini nga wala na ang bata niya nga PWD kay Five Ray kag ti dito na nabahibaluan nga ang ining bata gali nahulog sa buho kag nagtupa dito sa supa kay Five Ray. Di ang suno sa iya ang bata yan ni lupog kag hindi makahambal kay Five Ray.
3: Okay. So ang taruhon ta kay una nga report nga nagsaka pastulay. Kakipay ba Karen?
4: Negative kay Five Ray no kay ti ang ining bata hindi naligid ni siya kalakat suno sa nanay.
3: Amo tong una nga report tibla. So kalaruhon ta nga dira lang niya lapit sa balay nila ya nahulog.
4: Yes, ara gid siya sa sulod sang balay nila ten sa kilid may buho kay Five Ray.
3: Ang that time ang tubig medyo taas na.
4: Yes, taas
3: lapit ang nagawas
4: tubig.
3: Balay nila.
4: Yes, correct.
3: Sige, so amo pa ning ginapangita subong no? Din ko no probably ni maglantaw aton mga responder probably din nila usuyon ang lawas ang biktima.
4: ang river or ang suba ni K5 Ray suno sa aton ng mga volunteers nagatunga ni siya eh. Ang kung sa facing kagid sa Iloilo City K5 Ray ang isa ka suba nga way kay nagapaway ini siya K5 Ray going pa Zaraga, ang isa naman sa right side going man sa Leganes K5 Ray. Ito medyo malayo-layo pa ni nga makagwa gid sa suba antes ni maka ano bala maanod sa kadagatan gid. Amo na ang rason kun nga dito pagid nga area no naga-focus ang aton ng mga rescuer K5 Ray kay ti posible suno sa ila K5 Ray nga ang ining lawas ara pagid sa dalom sang tubig way pagid ya nagbutwa K5 Ray kay kahapon nakagadto kita dito gid mismo sa balay nila pag apak mo gid sa suba K5 Ray tiglumapaw na ang kadalumon or tiglumapaw sa tawo ang kadalumon sang suba dayon K5 Ray.
3: Sige, base naglugda wipe naglugdang lang way pa maka way pa makabutwa no. Sige, duga nga lang na karong mga detalye kay K5 Karen kay ara nang aton sini nga K5 kamustahan sa Western Visayas. Salamat kid.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Kamusta na itong sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sir Babe, Sir Robert, good morning.
20: Mayong aga, Sir Jobert, lago mga kakifadri sa amon sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Kampiyon na signal mo na, way problema, wala sang weather disturbances.
21: May aga, sa taga-Kapis, happy birthday kay Ma'am Ami Birondo.
20: Aha, Ma'am Ami Birondo, kag of course, ha, kampiyon ng signal mo na. Back to you, Sir Jobert.
12: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes. Halin sa Bacolod, chikira ng signal na ton sa pinakahalandon na tao sa K5 News FM. Amon EBP, Sir Ray. Good morning, Iloilo.
3: Mayong aga ka K5 Jobert, Lago, bilog ng Western Visayas, K5 Stations and Negros Island Region. Okay, gid nga ton, sini nga signal diri. Okay, gid. Samtang nagahigop sa Klinika DTX Coffee Mix. Happy birthday kay Station Manager Ami Orleans Birondo kag kay Tukayo Kuya Ray Ray Uy, no, nga naga-celebrate sa birthday ang amay sang aton sini nga sinyo. Salamat gid ka kay Robert.
12: Thank you so much ABP Ray, kanami sang signal sang Iloilo from Iloilo. Check nato nato na kaubdan na nato si Sustation sa may probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning. Welcome please.
22: Happy birthday to you.
20: Happy birthday sa mga may birthday. Kampiyon ng signal K5 Western Visayas sa Sir Jobert, Negros Island Region and Panay Island. Good morning. Kaninyo nang kapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka rin mo SM Jobert.
12: Thank you so much, Antique. Gwapong signal. Basong signal sa aton mga kautoran sa Antique. From Antique, diretsuantang masako subong nga mga pumulyo sa probinsya kang Aklan. Kalibo, Sir Michael Goy, please.
23: Good morning, Sir Jobert. K5 Mr. Visayas, Sir Ray, Bacolod, kag Antique. Good morning, kampiyon ng signal, Sir Jobert. Naka-detex coffee mix na kita, kag naka-detribayo. Manaya-naya ang tiyempo ni Samo sa Banuasang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
12: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo. Sa sila matinoon, mga K5, umpisahan na talang pagbaton sa mga balita at informasyon. Unahon naton ang syudad sang Iloilo. ABP Ray, Sir, go ahead please.
3: Mayong aga sa liwat, nagapanguna nga mga balita. Update kita sa atong naglumpat nga lalaki sa gintaliktan nga adlaw. Kahapon, ang balta, way pamakitan. Pero kahapon sa balitang K5, wala pamakitan ang update. Pero pagkahapon-hapon, kahapon man nga adlaw, na sapuan na ining bangkay ni Jomel Diladia, 39 anyos nga residente sa barangay Hibawan, Santa Barbara, sa bahin sang Haro, diri sa siyudad sang Iloilo. From Santa Barbara, ginano diya lawas, pagkanto diri sa floodway sa may Haro, mga ka-K5. Nakita nini sang isa ka tawo nga nagalakat-lakat lamang sa ibabaw sang tulay, kag sa iya sining pagtamwa sa idalom, nakita yang may nagautaw-utaw nga lawas sang tawo. Gilayon ini nga nagtawag sang responder kag pagkuha sang lawas sang biktima, ginkantuan ini sang pamilya ni Jomel Diladia. Hindi na nila makilala ng itsura tungod nga bloated na ang lawas kag itsura sini apang nakilala nila pinagi sa short nga ginasuksok sang biktima. Si Jomel Diladia, 39 anyos, ang naglumpat sa tulay, mga ka-K5, sa Santa Barbara sa kasagsagan sang mamunog nga uran sang gingtalikdan nga inadlaw. Samtang padayon man sa gyapon nga ginapangita ang PWD nga nahulog mga ka-K5. Karuhon naton una nga reporto na time nakalabot sa babaw sang tulay. Hindi, kay ang balaya dira lapit sa dalom sang tulay tapos ang tubig nagsaka. Ang balay nila is made of light materials mga ka-K5, no? Nahulog ang ining PWD nga 11 anyos. Nga mo tong ginatudlo sang iautod nga lima katuig nga si Inday nahulog mga ka-K5. Hasta subong, wala pa makitaan. Amo na mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira K5 Kapis.
12: Thank you so much, Sir Ray. Kasubo sa sitwasyon sa isang auto na itong PWD mga ka-K5. From Iloilo, check na ito ng sitwasyon. Balita kagkumplitong detalye sa mga balita sa probinsya kang Negros Occidental, kag Bacolod. Sir Babes, Sir Robert Cole, please.
0: Naa, nahimo mo ini sa imo apo. Amo ni ang talangison nga pag nga palamang ko tanon man sang Iloy, sang yasing amay nga naghimulo sa yasing apo mga ka-K5. Kasakit kagkaaking ang nabatsyagan sang pamilya mismo nga sininda isa sa mga utod sang lulo nga naghimulo sa yasing apo sa banwa sang hinubaan. Sa pagpangusisa mga ka-K5

0: bata karon sa ila sini nga panimalay mga ka K5.
1: Sa iban pa yung balita, K5 Western Visayas, grabe din balita tamon, may army nga nag-suicide, kinagbae sa iya asawa nga maestra, nagbilin sa 11 anyos nila nga bata, may apo nga gin-rape sang iya lulo. Sa Negros Oriental, mga kakipay, isa ka American citizen ang ginsulod sa ila puluyan kagin patay samtang nagalantaw inisang TV. Ining biktima, mga kakipay, nagapuyo sa barangay ukon sa barangay dinis sa isa ka banwa sa Sibulan, Negros Oriental, Domingo sang gabi, Julio 12. Ginkilala kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Kagadako siya ang nabulig niya sa Philippine Marine Science Community. Kag isaman ini siya ka professor, kag associate researcher sa Silliman University sa Negros Oriental. Ginapadalman pa sang pulis ang motibo sang nasambit niya krimen. Kag ginausisa pa kung bala ginlugos ining kaupod niya nga 34 anyos nga Pilipina.
0: Amo ang mga balita na mong diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island. Region back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Bacolod. Dalhin sa Bacolod mga K5, kompleto nga mga report. Check na ito natin sa station sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, go ahead please.
3: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, aprobado rin sa sanggunian panalawigan K5 Western Visayas ang dyan resolusyon nga i-check karon ang kada mga resort sa probinsya kung bala may nagakaigo nga mga permit dyan matapos ang nabalahuba itong isyo sa kulasi kay may lima galito ka mga resort nga nag-operate pirarang katuig nga white permit, why bayad-bayad tax pero mahal ang the entrance na balahuba lang dyan matapos nga makuryente patay ang vlogger nga si Istong rito sa Sangka Resort sa may kulasi. Di ka dyan, murang effort kagatan nga gobyerno nga check karon ang tanan nga mga resort nga safe para sa mga bisita.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may saraka manugbaboy nga taga probinsya kang Aklan nga tuyo magpagawa kang karne halin regya sa Antique bao nadakpan sa may boundary kang Pandan kag Aklan K5 Western Visayas samtang nagakaen-kaen kang quick-quick kang nagligad nga Domingo sa binit kang highway ang taga Provet bao na mutika nga may nagabiyahe. Kang ginsitana, imaw ang pira ka mga katapo kang provet sa border ay natukiban nga may karga nga 25 ka kilo nga karni kang baboy. So, ginsunog K5 Western Visayas kay ti bawal nga i-transport and ginpaidalam sa isara ka laboratory test agad mamanan kun bala infected kang sakit o kun hindi. Kaysa kadya ang Antique na kaisaranan nga probinsya sa bilog nga Panay Island nga ASF free.
3: Wala so far mga balita dyan sa probinsya. Balikan ni mo, SM Jubert.
2: Thank you so much, Sir Milmar. Kagsini ka matinion, mga K5 from Antique. Diretso na to na mga balita sa probinsya nga Aklan. Sir Michael Kalibo, why please?
5: Sa mga balita sa Aklan, Banwasang Kalibo para pabasugon subong ang kampanya sa Aklan Provincial Government kontra sa ASF. Sa ginpitigayon nga meeting, nagbandot subong si Governor Jose Enrique Miraflores sa tanan nga mga kabanuhanan nga magpatindog sa animal quarantine checkpoint para magbantay mga ka-K5 kag para malikawan ang pagsulod sa ASF diri sa probinsya sang Aklan. Kag ginadvisan man sini ang mga hog raisers nga dapat gin magpatigayon sang biosecurity, no, kag i-report nga daan kung may mga insidente sang pagkalamatay sang alaga nga mga baboy. Dugan nato yung mga balita, wala na makita subong ang boyfriend sang 19 anyos nga babae nga napatay, no, ining si Jessa. Matapos nga sa una nato nga report amo ning ginasugin niya ginabangan ni sila kagin kumpronta kag dito nagbinaisay ang boyfriend sini kag nag-awat ang babae ang biktima kag naiguan ini sang paglaslas sa iya liog patay ang babae pero ang boyfriend niya after nga makahatag sang statement sa Libakaw PNP wala na makita no amo subong ang ginapamangkot ngon nga wala na siya makita mga ka K5 ongoing subong ang investigation kag wala gid ma-recover ang kutsilyo gingamit sa nasambitan niya krimen kag ginapadayon pang pangita subong ang suspect o kung mga suspitsado sa nasamitan nga insidente. Muna mga balita din sa amon, Sir Jubert. Balik sa imo.
2: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, mga ka-K5, mga nagapangunan nga mga balita din sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Kahapon nga dlaw, may nadakpan na nga ton sa ni mga tapos

0: kapulisan pinaagi sa gin pagwa nga waran to baret sa isa ka construction worker nga nagpangawat diri sa amon sining lugar ining suspitsado mga ka K5 taga barangay sa Lukon panitan kapis nga isa ka construction worker kag nagaidad sang 28 anyo si alias GD. So no, sa report mga kay pagbing papanawagan siya sang Warato Tobares matapos kay ini siya ang nadakpan kahapon nga adlaw nagkwansa nagako man sa gitna tuod kuno ugal ni nagpulupanago sa sang pila ka bulan mga ka K5 samtang dugang pang mabalita ay nagulag na gid man ang President Ruas PNP ho. Kahapon, nagpatigayon sang bypass operation ang President Rojas PNP pinaagi sa bago nila nga hepe sa karon mga ka K5 dugay na ning ginapangayo sa ato mga pumuluyo ang pulo operation sa illegal drugs sa nasambit nga banwa at imera sila nga accomplishment kid man no si alias Impoy na dakpan kahapon sa bahin sang poblasyon sa banwa sang President Rojas pinagi sa ginimo nga tikang sa ato mga tapos ang kapulisan sa ila subong nga bag-o nga hipping nga nagapungko sa President Rojas mga ka K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis na mo patani galing ti. Wala ta oras, salamat gid mga kagabay.
1: Wala ta oras mga kagabay, salamat gid sa dan sa ilo lor wasa kikigal
0: sa mga kauturan. K5
2: Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:54 sa aga. Sa aton sining mga ka-K5, padayon ka mga nakatutok diri sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga kauturan, kaya gani sa mga ka-K5 naton nga nagahimos na dira, may klase, may opisina. Subong Miyerkules, happy 61st birthday lang da, gali sa mama ko, si Ami Gililang, watching from Tapas Capiz sa mga idol. Herminia Tuando, Barangay Kasasagan, Pototan. Good morning, Ma'am Herminia. Sa kay Sir Danny, Jumendez Agpalo. Sa kay Tuti Xi, kay Toto Xi. Naraga pa nga Pinas ang Klinika DTX Copy Mix, mga ka-K5. Oras, alas 5:55. Sa mga estudyante, huwag pa makabangon, huwag pa makahimos, huwag pa makaparigos. Hoy! Pagbararangon, ano ka mo dyan? Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyo! Gapanima ho rontinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Bangon na! Sa pangalan sang serbisyo publiko, kita ay naman kita buwas ngadlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng estasyon, ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay, nga nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Gamay D3. Pagkakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men, Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga katas, mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga katas, mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga katas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo. Aramis mo. DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
26: Libre!
27: Libre!
26: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by
10: by Norte Miag-aw. Kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Ted Aujero Francia.
7: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
4: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.
26: The story of the day.
4: Top story of the day, Operation Romanov nagwa sa impeachment trial nga pamahog sa First Family kag indi sa Vice Presidente. Sa balita lokal, mga motorista nga nagamaneho nga hubog sarang maaresto suno sa LTO.
7: Pamilya nga may lima ka miyembro nga naga-income sang 13,900 pesos kada bulan o kon pasaka kada bulan indi na makabig nga pigado sa Western Visayas ro sa NACP.
4: Balita regional, walo ka mga banwa sa probinsya sa Ngaklan ginpaidalom sa African Swine Fever Yellow Zone.
7: Sa K5 Network News, fish kill sa river system sa Angat Dam nakaapekto sa supply sang pagkaon sa mga dumagat.
4: Balita National, House Prosecution Team hindi na pagpatubangon si Attorney Zulaika Lopez kag Captain Belinda Bello sa impeachment trial.
7: Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakabiya na sa pungsod para sa iya working visit sa Singapore.
4: Balita International, ICC tuyo sang Amerika nga bungkagon.
7: Sa balita sa negosyo, B4 ginatanaw ang dako nga produksyon sang asin matapos naglabot sa ginatos kalibo nga tonelada ang output subong nga tuig.
4: Balitang sport sa NBA, Dallas Mavericks shooter Klay Thompson target nga kuhaon sang Miami Heat.
7: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonzo kag Pure Gold President Vincent Ko gin kasal na.
4: Sa balitang extra special, soft drinks nakabulig sa babae nga maumpawan matapos nga wala matunawan sa iyang kinaon. Lasa stress na sa aga, kung wala ka matunawan, ang tumaron mo, Clinica Spore Biotics. Lasa stress sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, antes maglakad sa eskulaan subong aga, patumara na sa ascorbic acid Mighty C syrup for kids. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay, ikaw nga magapadulong sa syudad subong adlaw, maghapit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place Haro, kun link ka sa Haro Plaza, antes sang Robinson's Place Haro ang klinika. 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon, may free consultation. Sa mga taga Sara Iloilo, kag Northern Iloilo, good news. Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga Kalinog, Harumaan, or sa Biyernes, sa mga taga Kalinog, kakaiping ang mga banwa, kada Martes kay Biyernes may free consultation sa Klinika Kalinog Branch. Harumaan sa Klinika Pasi Branch. Sa mga taga Pasi, Duanyas, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, hasta sa mga banwa sa Capiz. Lasais 14 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap.
2: Top story of the day. Top story of the day.
4: Top story of the day, una sa patagsang football. Nakasulod na ang pungsod Spain sa 2026 FIBA or FIFA World Cup Finals. Pagkatapos ginlutos ang pungsod France sa score nga 2-0 sa semifinals. Subong nga kagahon sa Amerika, gin-dominate sang Spain ang hampang sa ika-22 nga minuto matapos makagol si Mikel Oyarzabal pagi sa penalty kick. Nakuha sang Spain ang penalty matapos nga ma-foul si Lamine Yamal sa sulod sang penalty area. Naglala ang sitwasyon sang pungsod Fransya sa nagkuha sang substitute ang defender nga si William Saliba bangod sa injury antes matapos ang first half. Sa second half, mas nadugangan pagid ang advances ang Spain sa nakascore si Pedro Porro matapos ang maayo nga combination halin kay Dani Ulmo. Hulaton na lang sang Spain ay magadaog sa semifinal round sa tunga sang England kag Argentina nga hiwaton buwas sa kagahon alas 3 Philippine time. Bantayan diri sa K5 News FM ang update sa FIFA World Cup Finals. Alas 6 sa 16 na sa aga. Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagwa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga pamahugali sa First Family and a choice Operation Romanov kag ini ang unang gipayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sa pagpadayon sa ikalimang adlaw sa impeachment trial, ginpahayag ni Senator Judge Rafi Tulfo na si Mayor Baste Duterte ang unang nagsambit sang Romanov sa tunga sa isa ka rally speech nga kaangay nagapamahog sa presidente kag sa pamilya sini nga mahimo manging kasubong sa Romanov dynasty kung saliin ginubos ang ilang pamilya. Gin-confirm ni NBI Regional Director Jeremy Lutok nga ginhambal ni Mayor Sebastian Duterte ang tinaga nga Romanov nga kaangay nga nagapamahog sa pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nabusisi naman ni Senator Judge Panfilo Ping Morena Lacson kung nanging kabahin balas ang open source investigation bangod hindi sa Romanov nakasentro ang ila investigation kundi sa grave threats ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag-anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ginpayag ni Lutok nga gitinguan Manila nga pangayuan sa nga bahin si Vice President Duterte tuwi sa pamahog sa iya kabuhi apang wala nag-cooperate ang Vice Presidente kay bisan si Princess Maui nga yar sa press conference nga nagsambit huy diri kabangda na ula na nila ginvalidate kag hindi reliable ang inapahayag pamahog batok sa Presidente. Yaring kabahin sang pagpadayon sang impeachment trial.
8: Ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatanong pa ba kung anong sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night?
9: Yes, Your Honor, I will try if can you tell remember us? It right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong...
8: No, I think when you go to bed tonight, continue.
9: Yes, sir, yan, sabi po yan.
8: Okay.
9: When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir, parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste.
8: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni BP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte, when in fact, it was Baste Duterte ang ibitaw ng salita na yon, warning sa First Family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
9: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari. I think nag-start yan sa kanila, sir,
11: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
4: Lasais Jesse, 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Mahimo nga mapriso kag may dako nga penalty ang mga motorista nga naga-drive o kung nagamaneho samtang hubog nga yara sa impluensya sang ilimnon sa ilalom sang Anti-Drug and Drug Driving Act of 2013. Sino kay Attorney Gaudioso Idusman II, Regional Director sang LAM Transportation Office Western Visayas, nagapadayon ng ila kampanya kag pagpatuman sang policy sa dalan sa liin dako man ang bulig diri sang mga pulis sa ilalom sa ila Memorandum of Agreement. Sa kasugdanan, maghatag sang blata report ang pulis sa LTO Western Visayas angot sa aksidente sa dalan lagit na sa natumod nga nakainom. Iniagod maka-request para sa show cause order bilang kabahin sang due process. Agod mapasabat ang natungdan nga motorista. Ang LTO may DSA-6 ka-functional breath analyzers apang kada anum kabunan kinahanglan ini nga i-recalibrate. Pahayag pa ni Director Hidospan, kinahanglan nga mag-cooperate ang mga motorista bawat ini ang para sa ilang safety. Si Director Hidospan.
12: Imprisonment, huh? This is covered by special law. anong tadyang driving. And more than the administrative penalty of fines and monetary payments dari sa aton opisina, they can be prosecuted. They can be jailed and of course they can be prosecuted under the special law.
7: Sa kaangot nga balita ang lokal, nagahulat sa karon sang blotter report gikan sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, ang Land Transportation Office Region 6, angot sa ratabo nga pagbungguanay o kon head-on collision sang duha ka motorsiklo sa Diversion Road Mandrayaw, Iloilo City, pasado la 5 sang aga Hulyo 12. Suro pa kay Attorney Gaudioso Responde II, Regional Director sang LTO Region 6, nga kinanglanon ini agud matumod ang mga sirkumstansya lakip sa alegasyon ngayara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang duha ka mga driver. Dugang paniya, pagapanaugan sang show cause order kung matumod niya nakainom base sa investigasyon sang kapolisan bilang kabahin sang proseso. Nahibaluan nga natabo ang aksidente samtang nagapadayon ang isa ka fun run activity o kung fun run sang Puma sa Diversion Road sa diin gintuwi ang dalan para sa aktibidad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Hedospan.
12: Well, we are waiting for the report from the PNP. Kung ano ito ang natabo, no? Pag sinuto ang parties involved, especially ang driver nga allegedly under the influence of intoxicating liquor. And, well, that is the danger, no? Kasi siyempre may mga activities kita. And then here he is, no? Nagsulod siya sa lane, no, as opposed to lane, di dapat, no, you should be aware, no, to be reading the road signs and
4: the 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang extend food supplement for men. Linibog ka barangay official sa probinsya sang Iloilo, magatambong sa annual Liga Day sa Domingo, July 19. Jenny Kaoyonan sa report.
13: Masobra 15,000 ka mga barangay officials ang natalana nga magtambong para sa annual Liga Day sa probinsya sa Iloilo. Sunod kay Liga ng mga barangay president, Amala Dibuque, nga record-breaking ang numero sa mga opisyal nga magatambong sa mga tuig kung ikumpara sa tinaliktan nga tuig nga yara lamang sa 30,000 ang nagtambong. Dugang pa sa natungdan nga nakahanda naman sila para sa pagsaulog sang Liga Day sa diin mayara sila sang close coordination sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO nga magabulig sa trapiko at muman sa kapulisan ang gunapas siguro ang safety kag security sa magatambong. Ginpahayag pa sa natungdan nga mayana sila sa aktibidad dad kadungan sang selebrasyon. Present naman sa among okasyon si National League President Honorable Maria Katina Jessica D. Kagiban pa ang mga local officials sa probinsya sang Iloilo. Samtang natala naman nga hiwaton ang Liga Day 2026 sa Hulyo 19, Domingo sa Iloilo Sports Complex. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa piyak nga bahin, pamilya nga may lima ka mga miyembro nga naga-income sang masobra 13,000 pasa akong 13,900 pesos kada bulan sa Western Visayas, hindi na makabig nga pigado. K5 Renan J. Salico, WVSU student intern, sa report.
14: Hindi na makabig nga pigado ang pamilya nga ginabug-usan sang lima ka miyembro kun ang bulanan nga sweldo ang masubra sa poverty threshold nga 13,900 pesos o kun 13,900 pesos sa rehiyon sa Western Visayas.
15: Sunod kay Secretary Lope B. Santos III sang National Anti-Poverty Commission nga hindi lamang sa income nakabase agud makonsiderar ang isa ka tawo o kun household nga pigado. Ginatanaw man sang ehensya ang mga nagkalain-lain nga rason kag aspeto agud masiling nga pigado ini. Lakip sa basihan ang social dimension nga nagausisa kun ang pamilya may access sa mga social services kaangay sang health services kag edukasyon. Dugang pa ang economic o kun income dimension kun may insakto nga palangabuian kag kun ang income isang pamilya ang makaigo para sa ilaad daw adlaw nga kinahanglanon. Ang governance dimensione nga nausisa kung ang mga pumuluyo ang may oportunidad nga makapasakop sa local governance kag social movements.
5: Ang kinikita mo, magkano ang ginagastos mo, and you will be measured kung mahirap ka, no? Dito sa Western Visayas, ang poverty threshold is 13,900, no?
16: Okay.
5: For a family of five. So ibig sabihin, kung ang income mo per month is more than that, you will not be considered poor, no? Yung bang 13,900 ay kayang bumuhay ng limang katao na kung nagre-renta ka, namamasahe ka, libre yung education mo, libre yung health mo kung ikaw ay nasa DOH sa hospital, but there are other factors, no? So yun yung pagtingin, at yan naman ay may pinagbasihan.
14: Nahibaluan nga madugay na nga problema ang kapigaduhon nga ginatinguhaan nga masulbar paagi sa social programs sa gobyerno. Iniisik ka K5 intern Renan J. Salico, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Lasay 27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Kapigaduhon sa Western Visayas, nagnubo, suno sa National Anti-Poverty Commission. Christina Caraekle sa report.
17: Nagdubo ang poverty incidence sa Western Visayas sa tuig 2023 kung ipaanggit sa tinalikdan pa nga mga tinuig na nagapakita sa improvement sa mga programa sa kaprobinsyahanan.
18: Suno kay National Anti-Poverty Commission o kon NAPC Secretary Lopez Santos III, halin sa 17.2 nga poverty incidence sa rehiyon sa 2022, nagnubo ini sa 13.7 sa 2023.
20: Samtang single digit na lamang ang poverty incidence sang Aklan, yara na lang sa 4.6% halin sa 20.2%.
18: Nagnubo man ang poverty incidence sang Antique nga halin sa 23.7%, nagnubo sa 18.9%. Gimaras nga halin 10%, nagnubo sa 6.5%, kag Iloilo nga halin sa 17.8%, nagnubo sa 15.2%.
20: Sa pihak nga bahin, nagtaas naman ang poverty incidence sang Capiz nga halin sa 9.5%, nga yara na sa 13.4%. Angot diri, ginaghag sa Taglicom nga sa pihak sa pagtaas sa poverty incidence ng Capiz, isa ini sa gihapon sa mga least poor province, bangod madamo sa faktor nga ginabasihan diri, nakipnoy ang populasyon.
17: Nahibaluan nga ang mandato sa NAPC, amo ang pag-coordinate sa poverty reduction efforts kag paghimo sa policy recommendations. Inisika K5 student intern Christina Caraekle. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News 7.
7: Samtang alcoholic beverages kag tobacco nanguna sa mataas nga inflation sa Western Visayas sang June 2026. WVSU student intern Krizea Faye Subuza sa report.
21: Alcoholic beverages and tobacco nanguna sa major commodity groups higher inflation sa June 2026 Western Visayas inflation rates.
26: Nagapangunang alcoholic beverages kag tubako sa may pinakamataas nga inflation sa Western Visayas sang Hunyo 2026 nga yara sa 9.0%. Suno kay PSA Regional Director ni Lida C. Amular, nagsaka man ang inflation sang education services nga mayara sang 9.1%. Recreation, sports and culture mayara sang 7.5%. Health 4.7%. Housing, water, electricity, gas, and other fuels, 3.8%. Personal care and miscellaneous goods and services, mayara sa 4.3%. Kag information and communication, 1.4%. Samtang, ang food and non-alcoholic beverages ang nanguna sa mga commodity group nga may mas nubo nga inflation, ngayara naman sa 5.6%. Sa mga probinsya, Antique ang may pinakamataas nga inflation, ngayara sa 9.2%. Samtang, Capiz ang may pinakamanubo, ngayara naman sa 3.9%. Na-record man ang 8.1% na inflation para sa bottom 30% income households. Sa pihak nga bahin, ang inflation rate sa probinsya sang Iloilo ang naglabot sa 7.5%, samtang 6.6% naman sa syudad sang Iloilo.
21: Inisika K5 student intern Trisha Faye Calvo-Sabosa para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, magtumar D3 Bayo. Mas maayong serbisyo sang gobyerno sa mga tao nga may kasablagan sa lawas, ginapanawagan. Claire Magno sa report.

0: Sa piyak nga bahin ginaligar nga against Natch si alias Inday, 28 anyos nga call center agent, residente sang Leganes, Iloilo sang tatlo ka mga lalaki, lakip na ang isa ka minor de edad sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, pasado los 8 sang aga Hulyo 14. Sunod pa kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge kon OIC sang Iloilo City Police Station 10, iya ginpayag nga nagwithdraw sang valor 90,000 pesos ang biktima sa nagkalain-lain nga mga bangko. Hinaligid lamang against Natch ang iyang sling bag nga may unod nga cash samtang nagahulat sang masakyan nga jeep. Pasado launa sang hapon sang gin-report sang biktima ang insidente sa kapulisan bangod nga nakapauli pa ini sa Ilabalay sa Banwa sang Leganes. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang 16 anyos nga isa sa mga sospek kag ginatinguan nga madakpan ang duha ka iban pa nga legal na ang pangidaron.
1: Lasay 32 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kagtulog, DTX 500, adlaw-adlaw. Sa Leganes, Iloilo, lupog nga bata nga nahulog sa suba, wala gihapon makita. Karen Badilla sa report.
2: Mga ka-K5, wala sa gihapon makita ang lawas sa PWD nga bata nga babayi matapos ini siya nga nahulog sa buho sang ilang abalay diri sa may sityo Kaingin, Barangay Nabitasan sa Banwa sang Leganes, Hulyo 13 sang gabi.
3: Mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Dolor Animas, Iloy sang biktima, ginpayag sini nga may buho sa kilid sang Ilabalay kag posible dira nahulog ang iya anak ag nagtupa sa suba. Suno pa sa iya, nagwa sila sang iya bana agud mangita kuntani sang hulaman sang kwarta nga pambakal sang bugas kag sang nakabalik na sila sa Ilabalay, wala na ang biktima sa sulod sang ila puloy-an. Nahibaluan nga ang biktima ang isa ka lupog kag indi makahambal. Dugang pa ni Dolor nga ang nakakita nga nahulog ang biktima amo ang iyang manghud nga babayi nga 5 katuig. Samtang ang biktima ang ika-4 sa 5 kamag-utod apang ang iyang magulang kag ang nagasunod ang lunsay man nga nagtaliwa na.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahin, lalaki nga naglumpat sa suba sa Santa Barbara nakita na sa distrito Sangharo. Dion Adrian Rizaldo, WVSU student intern sa report.
5: Mga ka-K5, nasapwa na ang lawas ang lalaki nga naglumpat sa sityo Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo sa nagligad nga Hulyo 12. Ang biktima, amo si Jomel Deladia, 39 anyos, kagresidente sang amo nga lugar. Suno sa pakaisa ni Deladia nga si alias Deza, nakita ang lawas ang iya nga pakaisa sa suba nga sakop sang Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City, inabanta alas 5 sang aga, Hulyo 14. Natumod ang biktima paagi sa iya shorts nga kinasuksok suno kay alias Deza. Nahibaluan nga naglumpat si Jomel sa suba samtang iniyara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Madumduman nga nagadaludo sa naglumpat ang biktima, rason nga wala ini natabangan kay ginanod sang tubig baha.
6: Ini si student intern Dion Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Lasay 35 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. PNP, IMEG, kag staff members ka nagsulod sa Molo PNP na kasuha na. Aaron Rifuyo sa report.
7: K5 mga sibilyan niya ginapahayag, gintayan sang pusil kag pilit na ginpahapa sang ginraid ang Molo PNP, sang PNP ay may kag PNP staff troopers nagpasakana sang kaso. Yareg report.
8: Bakal sa MITC, huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat MITC.
9: Nagpasakana sang kaso sa Hall of Justice sa mga sibilyan niya ginlakipan sang katapos ang media. Barangay Kapitan kag Tagiya sang Balay nga ginaligar gintayaan sang pusil kag pilit kag ginpahapa ag ginsulod ang propriedad sa Tagbalay sa makatapos ang PNP IMEG sa Molo Police Station kahapon sang hapon Hulyo 14, 2026. Kaso nga grave coercion, grave threat kag violation to domicile ang ginpasaka nga kaso batok kanday Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, supervisor sang PNP IMEG kag ginabanta apat ka mga personnel sang staff. Matandaan nga ginraid sa makatapos sang IMEG kag PNP staff ang Iloilo City Police Station 4 bang nga may ginapangita sila kuno nga wanted nga dismissed police nga may kaso nga murder sang Hulyo 1. Gin pahapa mga intel personnel, gin kumpiskaran nga mga service firearm kag mga cellphone, nakip din nga temporaryo nga gin disarmahan ang naka-uniforme nga mga police sa Police Station 4. Ang palibot sa Police Station 4, may nagabantay nga PNP staff nga makitanman sa nagalabay nga mga tao kag motorista. Apang matapos ang pag-search nila sa istasyon, wala sila sa binakita nga wanted.
7: Mga kag-5 matapos nga pag-file na sa kaso, nahawasan na ang mga sibilyan matapos atong insidente. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa dugang nga balita lokal, malapit 1.6 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na recover sa bypass operation sa Estancia. K5 Reggie Di Mayo sa report.
2: Mga ka-K5, arestado ang apat ka mga individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU sa Barangay Poblasyon Zone 2, Estancia, Iloilo, pasado las 10 ang aga, Martes, Hulyo 14.
3: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
2: Suno kay Police Major Dadji De Lima, ang head sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU, nabaklan ang main subject sang isa ka sa chase ang ginapatiyan Shabu sa balor nga 6,800 pesos. Dugang paniya, narecover sa operasyon ang kapin 235 gramos ang ginapatiyan illegal nga droga nga may standard drug price nga 1,598,000 pesos. Ginkilala ang mga arestado amo Sunday alias Tuto, 46 anyos, isa ka security guard kag residente sang Zone 2 Estancia Iloilo nga amo ang main subject kag ginakabig nga high value individual o kun HBI alias Nunoy, 25 anyos, residente sa Barangay Lugingot Estancia alias Hipon, 72 anyos, residente sa Barangay Aranhawis Balasan kag alias Rodel, 44 anyos, residente sa Victoria City Negros Occidental nga ang tanan lunsay mga ginakabig nga street level individual o kun SLI. Samtang na-recover man sa operasyon ang duwa kadalago nga heat cell transparent plastic sachets ang ginapatiyan Shabu, duwa ka regular size heat cell transparent plastic sachets ang ginapatiyan illegal nga droga kag iban pang nga drug items. Nahibalawan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga sospitsado sa kaiping kabanwahanan sa Quinto Distrito. Sa karon mga K5, ang mga nadakpan ang nakahunong sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: La 6:40 sa aga, oras sulong sang Mighty C sa Balita Regional. Walo ka mga banwa sa probinsya sang Aklan ginpaidalom sa African Swine Fever Yellow Zone. Leonard Viray sa report.
10: Ginpaidalom sa Yellow Zone ang walo ka mga banwa sa Aklan matapos sa ginkabig bilang high risk area sa ASF. Sandig sa ginpagwa nga datos sang National ASF Prevention and Control Programme anungod sa ASF zoning sa probinsya. Yara sa Yellow Zone ang banwa sang Balete, Banga, Batan, Burwanga, Madalag, Malinaw, Nabas kag New Washington. Samtang yara sa Pink Zone naman ang banwa sang Altabase, Ibahay, Calibo, Lezo, Libakaw, Makato, Malay, Numansia kag Dangalane. Hugot nga ginapadumdum sang off-beat Aklan sa mga hog racers nga sundon ang pagapatuman sa biosecurity measures para nga malikawan ang paglaptas ang ASF ilabi na sa mga lugar nga yara sa Yellow Zone. Sa karon, nagalatag na sa nga checkpoint ang kada LGU upod ang PNP para nga mas matutukan ang palag nga dala sang ASF sa probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa dugang balita regional, duha ka lalaki sa Antique naglabanay bangod sa right of way. Eileen Rose Magbanwa sa report.
11: Minor na pila sa lawas ang naangkan kang darwa ka lalaki matapos nga naglabuanay sa barangay Buhang Hamtik las 8:42 sa aga Hulyo 14. Ginkilala ang sospek kay alias Ninyo 47 anyos kag ang biktima amo si alias Rolly 39 anyos residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela ang OIC kang Hamtik MPS nga matapos naginitay ang darwa bangad sa away sa right of way, nagpauli ang sospek sa andang balay kag nagbaal kang binangon. Ginsurong kadya ang biktima sa anaman balay kag rugtuliwan may komosyon nga natabo. Tubtub nga ginlabo kang sospek ang biktima nga naigo sa nawala nga middle finger. Nagbalis man labo ang biktima kag naigo ang sospek sa anang daghan kag rugtura nagpatinga ang iban nga miyembro kang andang pamilya, bangad naman an nga ang asawa kang biktima amo ang mismo pakaisaman kang sospek. Sa tulada, nag-istoryahanay rin ang darwa ka grupo kag nagdesisyon nga mag-areglo. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: La 6:43 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo kag Mighty C. Sa K5 Network News, supply sang pagkaon sa North Zagaray, Bulacan, affected bangod sang fish kill sa Angat Dam. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
12: Nakakapagtala ng fish kill sa mga sanga ng ilog sa loob ng Angat Watershed kasunod ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw ayon sa Saguib Sierra Madre Ecclesial Community Association Incorporated. Sinabi ni Brother Martin Francisco, chairperson ng grupo, na malaking epekto nito sa supply ng pagkain at kabuhayan ng mga katutubong dumagat na naninirahan sa loob ng watershed. Ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon Director Wilfredo Cruz, posibleng dulot ng biglaang pagbabago ng temperatura at siltation o pagdami ng putik sa ilog ang fish kill na nakahadlang sa paghinga ng mga isda. Samantala, patuloy ding bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na lamang ito sa 155.87 meter nitong Hulyo 12, mas mababa sa dating pinakamababang critical na antas na naitala noong 2010. Ang Angat Dam ang pinagmumulan ng mahigit 90% ng raw water na ginagamit sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. Nakikipag-ugnayan na rin ang National Water Resources Board sa PAGASA hinggil sa posibilidad ng cloud seeding kung kinakailangan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, bantog nga kawatan dakop sa aktong nagapangawat sa isa ka tindahan sa Bukidnon. Nanet Pasayon sa report.
13: Spider-Man mana siya.
14: Nag-alas tatwa ang isang lalaki matapos nahuli sa aktong pagnanakaw sa loob mismo ng isang tindahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat, kilala na umano ang naturang lalaki sa lugar dahil sa madalas itong pagpasok at umano'y pagnanakaw sa mga establishmento sa komunidad. Sa kasalukuyan na nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspek at nakatakdang sapahan ng kaukulang kaso. Samantala, nagpalala ang mga otoridad lalo na sa mga may-ari ng mga bahay at establishmento na tiyaking maayos na nakasara at nakakandado ang kanilang mga alarian upang maiwasan ang pagpasok ng mga masasamang loob.
15: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan na sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: La 6:46 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ay nadulong sang The Power Trio, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Hindi na pag-ipatawag sa prosecution team si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kag si House of Representatives Sergeant at Arms Captain Belinda Bello agud mag-testify sa impeachment trial. Sino kay Attorney Lorna Kapunan, Lead Counsel para sa House Prosecution Panel, hindi na kinahanglan nga ato paato bangon pa si Lopez sa impeachment trial. Ginpahayag ni Attorney Kapunan nga kung paato bangon pa si Lopez, iga-present lamang sini ang pagka-contempt niya sa Kamara kung sinihin kaupod siya sadto sang magpamahog si Vice President Duterte. Hindi naman pagpaato bangon si Bello bangod i-confirm lamang sini ang transfer order ni Lopez sa detention center padulong sa Women's Correctional. Ginpunto ni Attorney Kapunan nga bastante na ang pahayag sang duha ka naunang testigo nga sanday NBI Senior Agent John Mark Kalilong kag NBI Regional Director Jeremy Lutok.
0: Samtang naglabot naman sa masobra 12.5 million pesos ang balor sang kalitan sa sektor sang agrikultura dala sang epekto sang bagyo Inday. Sino pa sa Department of Agriculture o DA nga naapektuhan ang kabugusan nga 1,078 ka mga farmers o kon manguma nga mayara sang 500 ka hektarya sang agricultural area

0: sasakyan sa presidente gikan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Katuyuan sa biyahe sang presidente nga papagunon ang relasyon sa Pilipinas kag Singapore nga magapamuno sa ASEAN 2027. Makigsapol ang presidente kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Agud istoryahan ang trade and investments, health kag iban pang issue pang regional. Magatubang man si Marcos Jr. sa business leaders agud mainganyo ang mas madamo nga negosyante sa pungsod matapos maangkon sa Pilipinas ang upper middle income status.
1: Sa piyak nga bahin, padayon nga ginausi sa asang Malacañang ang proposed 2027 national budget agud mapasiguro nga ang pondo sang gobyerno ang magakadto lamang sa mga programa nga may direktang nga benepisyo sa mga Pilipino. Suro kay Executive Secretary Ralph Recto, ini ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabangdanan nga ang mga programa gid lamang regasanto sa plano sang gobyerno kag mayara sang klaro nga benepisyo sa publiko ang igalakip sa budget. Dugang pa ni Recto nga pag-aunahon lamang ang mga projects nga handa na nga ipatuman kag hindi maatrasar sa anuman nga mga kasablagan. Sa nga nakaligan nga simana, gin-present ni Budget Secretary Kim De Leon sa Presidente ang proposed 2027 National Expenditure Program.
0: Lasais sa 49 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, naglunsar ang administrasyon ni US President Donald John Trump sang kampanya agud isiparar kagbungkagon ang International Criminal Court o kon ICC bago ginakabig ini nga pamahog sa sovereignty sang Estados Unidos. Ginpahayag ni US Secretary of State Marco Rubio nga mabasko nga ginapamatukan sang Amerika ang gahum sang ICC nga mag-investigate o kon magbista sa mga pumuluyo o kon official sang pungsod. Suno kay Secretary Rubio nga nagapanguna nga patuyuan sang ICC nga bistahon lamang ang mga may mabugat nga paglapas apang mas nangin radikal kag sobra na ini kadungan sa pagpamilit nga indi pagpasugtan sang Trump administration ang korte nga pahugo na maopisyal sang Amerika. Samtang ginpahayag naman ni ICC spokesperson Orian Malay nga indi magkomento sa karon ang korte angot sa issue.
1: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, ginpabutyag ni United States o kon US President Donald Trump nga luyag na sang Estados Unidos nga kontrolon ang Strait of Hormuz kon sirin nagalabay ang halos 20% sang langi sa bugos nga kalibutan. Ginpahayag ni Trump nga posible dumalahan sang US ang nasambit nga alagyan ang tungdanang papel sini bilang tagdumala. Suro pa kay Trump nga luyag man sang iya administrasyon nga mabayran sila sang iba nga mga pungsod para sa ginagastos ang Estados Unidos sa pagbantay kag pag-secure sa Strait of Hormuz. Kasunod sini, ginpahayag sang US President nga ginabalik sang US ang naval blockade batok sa Iran kag magapatuman sila sang 20% nga toll fee sa mga kargamento nga magalabay sa Strait of Hormuz agud pondohan ang kagastuhan nga kinahanglanon agud mapabilin ang seguridad sa rehiyon.
0: Lasay 51 sa aga, oras sulong sang Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang Mighty Sea. Labing pasangkaron sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang local production sang asin matapos maglabot sa halos 200,000 tons ang output sang pungsod sa tunga-tunga sang tuig 2026. Ini sa tuyo nga buhinan sang gobyerno ang pagdepende sang Pilipinas sa imported nga asin. Humalin sa Enero tubtub Hunyo, padayon nga nagabawi ang salt industry sang Pilipinas. Paagi sa total salt production nga naglabot sa 199,293 metric tons gintumod sang BFAR ang Development of Salt Industry Project nga nagbulig sa pagtaas ang salt production sa tuyo nga pabaskogon ang local salt industry. Sa reference rate, 199 pesos and 4 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 43 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 27 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 92 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 91 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 59 centavos ang United States dollar, 82 pesos and

0: 27 centavos, ang United Kingdom pound, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 63 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 51 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 59 centavos ang Australian dollar, CAD 47 pesos and 61 centavos ang Singaporean dollar.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonzo kag Pure Gold President Vincent Ko ginkasal na kag K5W VSU student intern Clarissa Alconsarina Claire Magno sa report.
2: Gin kumpirmar ni Makati City Mayor Nancy Binay na siya mismo ang nakasal kanday Bea Alonzo kag Vincent Ko sa ila civil wedding. Nagpost pa si Mayor Binay sang picture nila sang aktres sa iya Facebook account. Nahibaluan nga wala sang miyembro sang ila pamilya ang nagtambong sa kasal. Madumduman nga nagwa ang balita nga nagbulagay na ang duwa. Apang subong opisyal na sila nga ginkasal, napanas naman ang mga huring-huring sang ila pagbulagay. Nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, nakatutok lang dali sa showbiz balita. Ako si ka-K5 student intern Zarina Claire Magno nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: 6:54 sa aga. Ted Aujero Francia.
1: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
7: May mga barikada mm-hmm. pa na.
6: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
3: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
7: Daw import galit ni Dok.
6: Oh, import siya.
7: Yeah. Import kaya
6: your second immune system.
9: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
6: mga trained gipang train
9: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nagasupport niya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si Muno Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
9: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
6: kagaw. Oh,
9: paborito.
6: Labi na akong plakaong katamis.
9: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
6: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio, health news, D3 Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic. Makapuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Matakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo nga tay.
15: Happy kanunay.
1: DTX 500.
15: Masaligan.
1: Epektibo.
15: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
15: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
1: Masaligan.
15: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamgid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman bala ka.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Gala o magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalaba!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo?
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matinong na dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala ang may diabetes.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanupo.
30: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
8: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, July 15, 2026. Mostly sunny ang kahuaan sa syudad sang Iloilo. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagahatag kita kortesiya katawran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Philippines abroad, isan pang managareview sa aton nga programa. Welcome sa Foro de los Pueblos sa kinandan kada aga Lunes to Biyernes, Ted Aujero Francia.
9: Maskin pa Basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Sa mga estudyante, himos na kay may klase. May empleyado, himos na kay bayo ay 8 o'clock, magasugod na ang trabaho. Namigid nga before 8 o'clock, ara ka na sa imong office. Kagway ka nagadali-dali. Iban nagasaramihay lang, nagkakabili, nagkakawigit ang cellphone, nagkakawigit ang kahita, ang ID, kagun ano pa nga mga kinanglanon, kay nagdali. So dapat sinantes nga daan na sa gabi pa lang na plastar mo na si mga bag para nga maglakat ka timprano pa. Kung nagadrive ka sang salakyan, kapin pa sa syudad sang Iloilo, hatagan mo gid sang allowance ang imong pagbiyahe. You go ahead of time, kay matraffic diri sa syudad, may mga ginakalkal nga dalan, may ginapanglubong madalago nga mga tubo sang Metro Pacific Iloilo Water, may mga detour nga ma-anticipate mo ina nga magapahinay sa imong pagbiyahe. Parang hindi ka magugtas kag hindi maguba imong adlaw nga aga pas nakalibutan na nagapanghampak na sa imong manibela. You go ahead of time. Kung ikaw nagka-commute, you go ahead of time. Hindi mo pag sagad basol yung driver, mamang kahinay man nga paugat nga. Kadabangga, mapundo nga. Manana nga gutok doon, nalasi gigiapon dasok. The same is true sa mga bus nga ini, mga conductor or passenger assistant officer, mga driver. Be considerate man, kag sa LTO, abilan tawa nyo man, sige lang karga nga, gutok na. O kilinin sa aga kay Fresh ang tanan, nakapaligo, naka-DTX sa beauty soap, kag naka-clinical day of Fresh. Pero pagkahapon nga ba, aslom na ang lawas kaiban, ang dapog kaiban kon sa mga malampang baho, bla? Bot siningon sina sa kwan sa karay, Sir Leonito Barreta, Ma'am Lola Jean, dapog mo? Okay lang na sa adlaw, sa aga, kay Fresh ang tanan, nakapaligo, naka-toothbrush, naka-perfume, humot na! Ganda ng hair! Ah, bisan mag-ginotok ka mo da, pero hindi lang, dapat malimit mo na kayo nagsakay ka ganin sa bus ng aircon para for your comfort, And for your convenience, pero tina-defeat mo ng purpose kaagad dinasok. Tapos ay mong ingrown nga nagangot-kot, natapakan agay! The realidad na! So sa aga, okay pa na. Ma'am Winnie Freda Samiento, Ma'am Anne Rose Dagom, Ma'am Remia Panes. Ha, pero paghapon, sinabawga pa ni Maho. Kapin pa kung hindi conscious ang tao sa ilang personal hygiene. Pero kung kaparigos ka ng perfume. Di daw okay pagawa. Nati sa mga nagapamati subong, Tomarna Clinicas Probiotics DTX 500 Kagmay TC. Go, yo, go ahead of time. Para hindi ka mo ma, hindi magguba inyong adlaw. Kung may meeting ka mo las 9, lakat na! Kung naling ka sa probinsya, hatagan mo gid alawan sa imong biyahe. Ay hindi nga gadali, daliga ko ni nagkrawigit imong cellphone, ang imong kahita, ID. Am I talking with sincere? Realidad ini isang kabuhi. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sa Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Amerika luyag nang hugak kumon ang Strait of Hormuz. Iloilo provincial government maghiwat sang job fair. Buwas nga daw sa mga nagapangita trabaho. This is your chance. Dapat nga trabaho na kamo. Iban sa inyo nakagraduate na sa college, pay it forward. Hindi nga pasagod man kamo gyapon kay nanay ka kay tatay nyo. Dapat nga trabaho na, organi, negosyo na, para nga makabalos naman sa inyo girikanan. Salt industry sa Pilipinas nagabakod samtang glioblastoma awareness day ginaobserve subong adlaw. Ano ining isa ka seryosong brain tumor nga ginaangkon sang pila ka mga Pilipino. La 7:19 sa aga, MTC morning kay Ma'am Rosalva Rico Puerto sa Brunei. Ma'am Rosalva Rico Puerto kay Ma'am Laura sa Magaysay. And thank you also Ma'am Zenia Palma Shautong Huplo, Ma'am Bing Spears J sa Singapore, kay Annie Rose Dagom sa Thailand, Remia Panes sa Taguig, MTC morning ma'am.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Una kita sa patag sang sports, sa patag sang football, last 3 kay nasing kagahon Philippine time, giniwat ang semifinal round sa tunga sang Spain versus France sa 2026 FIFA World Cup. Gaginiwat dito sa Amerika. Sa score nga 2-0, daog ang Spain. Kagsulod na sa FIFA World Cup Finals. Matapos nga sa ika-22 nga minuto sa hampang, paagi sa penalty kick, napasulod ni Mikel Oyarzabal ang iyasin nga sipa. Samtang, nakuha pagid sang Spain ang penalty matapos nga ma-foul si Lamine Yamal sa sulod sa penalty area. Sa second half, nakascore liwat ang Spain paagi kay Pedro Porro. Pedro Porro sa kombinasyon sang sipa ni Dani Ulmo.
0: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos. So sulod na sa finals ang team ni Lamine Yamal kag Mikel Oyarzabal. At ubangon nila ang mga daog sa inkwentro sa semi-final round sang England versus Argentina. Ang team ni Lionel Messi may mga posting gani subong Leo, it's your time. Kay ti sang early 2000 ang England kag Argentina nagbungguan ay man ini sa quarterfinals sang FIFA. That time it was Diego Maradona's time. No, before pa ni naglupok ang alan ni Lionel Messi sa Argentina sa football, wearing jersey number 10, a very humble guy. Muli na namian ko kay Lionel Messi, kay very humble Ma'am Merlinda Velete, Ma'am Rosalba Rico Puerto, Ma'am Nadilin Sotong, Bambinga Sir, no, Inilo Servas. No? Sa tiempo sa to ni Diego Maradona, subong, hamba sa mga taga-Argentina, Leo, it's your time to shine. Ati, may managka-forecast din nga it will be Argentina versus Spain. Pero hindi mo man mabili tol ang pungsod England. So ang hampang buwas man alas 3 sa kagahon Philippine time. And after sini, ang magadaog amo na ning ikwentrohon sang pungsod Spain.
0: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos. Ang football capital sang Iloilo kag buwas sang Visayas, kag bisan pa gani sa Pilipinas nga Barotac Nuevo. Ka inas ning kagahon as early as 12 midnight or 11:30 ginbuksan ang air-conditioned nga Tamasak Gymnasium or Tamasak Arena dira sa Banwasang Barotac, Nuevo Iloilo. May free viewing ang aginhiwat, aginhimo ang local government unit sang Barotac, Viejo, Iloilo. This time around, ginapanginbulaan ta ang local government unit sa leadership ni Mayor Brian Paul Biron and Deputy Speaker Congressman Ferdinel Biron. Lawagon tagig kag isambit kit ang iyang latest subong nga designation. Hindi lang siya ordinaryo nga congressman, Ma'am Laura. Si Nonoy Doc. Dapat ibutang tagid niya nga DSM Deputy Speaker. Pangaduha siya sa House Speaker subong nga si Boji Dimo. So in fairness to Barotac Nuevo LGU, no? Iti, mayara sila sang free viewing kay Nasing Kagahon hasta matapos gid, no? And by boss, mayara pa gid sang free viewing. Tiyan mo na ka football crazy ang mga Barotac nun. That is why, no wonder nga permi sila ka champion at an early age size, bata pa lang sila, elementary pa lang, may football na sa Barotac. Tiyan mo na ilayang pet sport mo, Sir Danny Labrador, Ma'am Evangelina Posaga Rorong, Bambinga Sir, no? Sa unang Dumangas, volleyball, no, sa tiempo ni Mayor Rolly Distura sa unagin hanas gito, nagkuha sila sa mayong trainer, mga trainer, kapila sila mag-champion sa palaro sa tiempo na day Buding Durendes, kag iban pagid nga mga player sa una sa FEU sa kwan sa volleyball boys, no? Ti kun magambak nga Barotac nga football, Barotac Nuevo Iloilo dayon ang nagasulod pinsar mo. Kon sa second district kati iyal hampang sa Santa Barbara, hampang man sa Kalinog sa third district, hampang man sa Kabatuan, hampang man sa Gimbal, hampang sa La Paz, hampang sa CPU. Sa una sa eskwela kita, gampang makita football Sir Paul mo. O galing lang ang turning point sa tong naguntat ako football Sir Paul nga man. Amo na tawag ila sa football, may ginatawag na nga tapas. So nang migo mo, mahilig sa imo mag-yuhom, mag-atubang ka, pero pag talikod mo, tapson ka sa politika. Bali, uka, galing sa una, kay Buboy si Oko. Daw, pariyo lang ako, gagin pasaka sa kapayas, gagin tapas. Bosa ningon, gagin traiduran, bla. No, sa football, may ginatawag man sa nga tapas. No? Kaya kinsindi ka sa nasang tapas, Sir Paul. Inablang manog-goal ka na tapos may sweeper kag ng slider kag gulpi kag tapso ng imo nga ng nga tuhod ti man mabaliskad ka man. Ti ang CPU is a football crazy school mo, Christopher Piape, no? Ti mo na nga ang tanan nag-adapt na kag nagpalangga na sa patagsang football. Ang volleyball, ang basketball, yati, kung maayok imo sa tres, kada balik mo imo, ya, score mo. Di kung matinalakon ka, hindi ka magampang maglantaw football. Naman, mabakadugay, may mag-score ka. No? That's what you call patience. Patience, ginaya Angel Viniz Rico Puerto, no? Babata mo gali, Ma'am Rosalba Rico Puerto, nung internaton rin. No? Di sa football, ginatudluan man kita Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, sang patience. No patience? Kung si Mando Del Mundo, ano pa gani, Mando?
1: Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue.
8: Na, amo na sa football. Kay sa football, ya, hindi yan nga kada balik mo to sa court sang isa to, makaskor ka dayon mo. No, you have to have patience, no? May systematic ni sa kag scientific ng approach mo. Kundi pulo ang player plus ang goalkeeper or goalie, no? Kung paano mo na mapascore ang bola, kahit gawon ka man kag kontra mo, nga maayuan mo. So ang football, teaches us to be more patient. More patient.
1: Be patient because patient is a virtue.
3: Be patient because patient is a virtue.
8: Tiso mong agang aton nga word for the day, be patient because of football. Kaya pamangkot sino ayan ang maengkwentro sang Spain ha, sa finals, be it Argentina or England. Bantayan sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Foro
8: de los Pueblos. 7:27 sa aga sa Pilipinas sa Balita International. Aryo, luyag hugakumon sang Amerika ang Strait of Hormuz. Actually, ang tinaga nga control or kontrolon, daw ka hapaw pa ganina. Pero kung hambalon mo, Ma'am Rose Alvarico Puerto, Sir Lunito Barreta, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Rose Marie Aglamon, nga hugakumon, kwaon gid, ha? Gitpabutsag ni US President Donald Trump nga luyag na sang Estados Unidos nga hugakumon ang Strait of Hormuz kung sa diin nag-agi ang 20% sa mga barko nga nagkarga sang langis sa bugos nga kalibutan. Ginpayag ni Trump nga mahimo dumalaan sang US ang Strait of Hormuz tungdan ang papel bilang tagdumala. Sunod kay Trump nga luyag man sa iya administrasyon nga mabayaran sila sa ibang mga pungsod para sa ginagasto sa Amerika sa pagbantay kag pag-secure sa Strait of Hormuz. Kasunod sini, ginpahayag sa US President nga ginabalik sa US ang naval blockade batok sa Iran kag magapatuman sila sa 20% nga toll fee bayad sa mga kargamento nga mag-aagi sa Strait of Hormuz agod punduhan ang gasto nga kinahanglan para mapabilin ang seguridad sa riyon.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
8: Ipabati na bala Sir Philip Hapon Pindioday. Sir Philip Pindioday sa Ireland. Mighty C morning, Sir. Halindri sa Pilipinas. God bless you, Sir Philip. Kay Pastor Bobby, Ma'am Rosalva Rico Puerto, Christopher Piape, kay Raven Ice Piape. Raven Ice Piape, happy 11th birthday. Hariyo, pamatian pang statement ni US President Donald Trump nga gusto niya hugakumon. No, hugakumon. Habali Ma'am Rosalba niya, grabe nga terminology. Nati, bago lang ka mo kabati isang tinaga ang ina. Ang control hapaw pa na sa mo. Magkabaga hugakom sa kupon mo gid. Imo lang tanan. Yahan nga modern piracy ini sang Amerika, no? Pamirata sa Amerika in the form sang kunabi security and protection sa mga barko nga mag-agi. Pero kadaagi mo, daw problema sa NLEX or SLEX da nga may toll fee, bayad ka da, no? Ikaw nga nag-drive. Matiant ng statement ni US President Donald Trump na tuoy sa sining issue.
15: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're

0: Mula to kalipot, ara pa.
1: We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. They are crazy, and we're not going to put it up. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, et cetera, including Israel, including Saudi Arabia, including Qatar, including UAE. We're protecting all of them, and we've done a very effective job.
2: But do you think a deal is still possible? Do you think they'll return to that?
1: Yeah, I think a deal is possible.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Nabatian si US President Donald Trump sa iyang pagbayad ngaya hugakumon. Plano nila nga tagan i-control ang Strait of Hormuz. Nati kun lang taon tayo in perspective kung palaparon tayo na nga ito nga pag-analyze ni Sir James Campbell Militar, Ma'am Laura Sumakaysay, Sir Philip Pindioday, Ma'am Rosalba Rico Puerto, nga ang action sang Amerika isa ina kapangil kill. No? In other words, that is a modern day piracy.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: La 7:32 aga. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:32 aga. May this morning, Pamilya Campbell kakamitok sa Tinokwan Dingle. Kakay Ma'am Analisa kamitok sa Tinokwan Dingle. Tumara ka moderate D3 Bio kag DTX 500.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: When we come back, check tang report ni K5J ni Kaoyonan. Atensyon sa mga nagapangita trabaho. Kay boss, July 16, mayara sang job fair ang Provincial Employment Service Office o Konpeso sang Iloilo Provincial Government. Tiyonang maghatag sang job opportunities sa mga nagapangita sang trabaho. Iban, mangita kamo trabaho ang inyo dayon nga pinsar. Piras will do. Way pagani kamo ta pamatud-an. Simpre sugod kamo sa idalom and show your worth and improve your turf. TURF. Way pagani sa na pamatud-an, mabaka na nga indi ko diyan ah. Kay gamay will do. Pamatud i anay. Ang bagay ka nga suldohan sa mas dako. Siya mo nang ibang kakagutuman, ibang bangod nga, na bangod sa bugal nila, mamediko na. Do kagamay para sa akon, nang amula ng sweldo. Hindi nga sweldo ang lang taon mo, ang importante nga makasugod ka, no? Nga bisan paano may pang dugang-dugang bala sa imong pamilya, hindi nga ikaw pa yung pasagod ang apat akatuig ang pag-baka-baka sa ginikanan. Pagkatapos si na Sir Dong Flores, kay Boss White sa Fishing Port, kay Ma'am Mirnalin Espanyo Cofreros, Ma'am Aysamad, iba sila sobra pa gani apat ka tuwi, kay balik-balik ka mukha mag-bailo-bailo kurso. Kundi, hindi ka na nyo nagkasuan. Ating trabaho na kagpara sa iglumiyasang pamilya.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ahay, atong lupog bala nga bata nga 11 years old sa Nabitasan, Liganes, bala Ma'am Laura, Ma'am Bing's PSJ. Ma'am Rosemarie Aglamon, Ma'am Rose Kabangalimbagi, dumduman nyo to bala Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose, dira sa Dabong Aniway. At to balang bata nga na likat-likatan sa iloy niya kay nangita sang kwartang inubakal bugas. Hamakon mo man ang mga lasiti na sa gabi o basta dulom na Ma'am Mirnalin Coferos, Sir Dong Flores, ang iloy bangod sang puwerte nga kaimulon, nagwa sa ilabalay nangita kwarta kay mabakal bugas. Ang mabakal bugas. Ti ang ilabalay may lubot may gisi ang ilang balay sa kilid ng suba sa barangay na Bitasan, Leganes, ay tiyang bata, helpless sa Sir Bebot, sa Luzon, Mambeti, pa Sir Bobby. Kay lupog mo, lupog, inborn lupog, no? So, helpless sa sus, nagbulahog titambing, no? Nagbulahog sa William, sa buho. That is why nga sa sabong waay pagin makita.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ikon lang taon mong sitwasyon nga ni sabong Sir John Bidan, Ma'am Nilditi, no? Helpless situation. Ang reality, Sir Art Calzas, Manong Art, Sir Roy Sihar, pa Sir Jamitiham, Mamarilo sa Kuwebo, iti, ano pa bing mapaabot mo sina? So, ang panawagan sa mong sapamilya, nga bisan makita ang iyan na lang nga bangkay. No? Kiti bata, Pilatulo 11, tapos lupog mo, no? Kagulpi lang dulong pangadaan, may force major nga daan, Sir Art Calzas, Sir J. R. V. Alba, Sir Francis Tiranya, Sir Ricky Alejo. That is why, nga masubuan kita sa sitwasyon ni Ma'am Marilo sa Kuwebo, Sir Arnel Brito, sa nadangtansang lupog nga bata nga babae.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: May pamangkot ko sa inyo kung pagbalik, ha? Kay suno sa National Anti-Poverty Commission, hindi na makabigapigado ang isa ka pamilya, Manong Art Calzas, nga may lima ka mga miyembro. Kung ang ila bulanan ng income, Ma'am Helen Tanangonan, no? Masobra na sa 13,900 busing ngon mga 14,000 pasaka nga poverty threshold or talaksan sa mga imol diri sa Western Visayas. Suno sa National Anti-Poverty Commission, Sir George Sucampo, hindi lang income ang ginabasihan, kundi pati ang access sa health, education, palangabuyan, kag participation sa komunidad. Ang kapigadahon, padayon nga isa kadako nga isyu nga ginasolbar pagi sa programa sang gobyerno.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pero kung lang taon mo bala ang solusyon sang gobyerno sa Kaimulon, Ma'am Helen Tanangonan, band-aid solusyon mo, no? Ano? Nga man, ti mahatag sila sang dole out. Anong dole out? Assistance for Individuals in Crisis Situation, AX. May mga tupad, tulong pangkabuhayan sa displaced individuals. Daw mo nang ilang mga bulig, may for peace, pantawid, pamilya Pilipino program. No? Ang pamangkot, can it solve the real poverty problem of the Philippines? No? Peach, when you give a man a fish, he will eat it or she will eat it. Ang tao, tagan mo isda, kauno niya na. Pero kung tuluan mo siya kung paano mangisda, bot sa ningon, i-equip mo siya sang abilidad, sang kinaalam, sang technology and equipments. Ha, hindi lang isa isda ang iyang makuha sin or madalas sa pamilya niya.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: You teach a man how to fish and he will succeed. She will succeed. Pero ti ang anti-poverty approach subong sang gobyerno, Sir Art Calzas, Ma'am Mirnalin Cofreros, Sir Dong Flores, kay Sir Boss White na sa fishing port, anong ginimo nila, Mama Isamad, no? Sir Christopher Piape? Ah, ti tao-tao ka AX, palupanagtag, kapit pa kay manog lapit eleksyon, open nila lagi nyo bla, November 2 ang barangay elections. Ang mga politiko, may mga ido-ido din sa barangay. Ang imo nila sina, nga may dole out naman na, may bulig naman na, may bugas, iba sina, may mga medical mission pa kunabida, para nga lang tao na ikayong lawas ang tao. Managtag sang bugas, managtag sang balde nga may kape, may bihon kag sampyakan nga tsinilas. Pero ti astas ano na? Kay ang tao nagadependent ang poverty mentality kag beggar mentality. What's ngon sang beggar pangayo kayo bla, no? Kay ti mambaka nga may gahatag man mangayo na lang ta. Sa agad patay ka pa budlay man. Panilagi bla, mangita ka sang timbang. Sang una gayapaya pa sila matrabaho sa syudad mo, no? No ifs and buts, wala kondisyon. Pero subong, matrabaho man sila, pero may kondisyon. Nga dahi to, basta, poli-on mo lang ko kada bulan eh, mabula ko ka AX ha. Iban, malagana na nga man, hindi na sila yung magtrabaho pa. Si Kongkong na lang, kaga manghinguto na lang. Kita nyo ng picture sa banwa o sa bukid nga, aga pa sa kalibutan, kakata-kata na, kabuhi sa iba, naman ang ilagi na pamasawan, ng ilang kabuhi gani, gasalamihay man. Pagka road to, sa hagdanan, gasin ang pausampaw, no? Ginakuan kayumad, ginakuan lusa, ginakuan hindi man butol, yung butolya sa kuan niya sa ido, no? Kay hindi na sila magtrabaho. Hindi na sila yung magpangabudlay pa. Novian Bahade, Jin Siman, Noy Nilo Servas. Kay manti, may AX, may amuna mo. Tiyan pa mangkot, balik na ni. Ang 13,900 sa isa ka pamilya nga may lima ka miyembro, bastante na ni. Hindi ka na makabig nga imol. Suno niya sa National Anti-Poverty Commission.
4: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
0: La 7:40 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline.
7: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Hitray Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio! Ang Hitray Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauhaw! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Pagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakunso resulta sang libre.
13: Libre? Libre! Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: K5 News. Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ang oras sa Pilipinas, la 7:47 sa aga. This time check is brought to you by Standway Light, gaan ng may kasama.
17: That time check was brought to you by Standway Light, gaan ng may kasama.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los
16: Pueblos. La 7:47 sa aga, subong adlaw, Miyerkules, sa mga taga-syudad sang Iloilo, padulong kamo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center kay may free consultation. Roharuman, Webes, sa mga taga-Pasaydayan, taga-Dueñas, San Enrique, Pototan, Dingle, San Rafael, Banate, hasta sa mga Banual sa Capiz nga marapit sa Pasay, hingalitin ninyo kay kada Webes may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
16: Mighty C Morning, Ma'am Rose Estares, dyan sa Poblacion de Dueñas. Ano gani, Ma'am Rose, ay imong apelyedo karang draga man? Ginsugito ka na ako ni birthday girl, Vice Mayor pa

0: Mom, we miss you. Ang mga mo gini ang mga original tayong matag pala matialin pasang kagahon pagkitaga programo. RV Chris Caceres, Gene Seaman, True, Mali Ma'am Ningning, Arnel Brito, Mighty C Morning. La 7:49 sa aga, checko si K5 Mitch sa Solquillo. Kay atong lupog bala nga on si Anyos ka bata nga babae bala Ma'am Rose Estares. Way pam kita sa zonga na bulahog to sa buho sa ilang balay sa binit ka suba sa nabitasan Leganes. Report ni K5 Mitch Solquillo ginadulong sang Mighty C.
1: K5 News FM. Hampion report.
0: Sa area, Mitch, good morning.
2: Yes, sir. Good morning.
0: Mm-hmm. How's life treating you right now? Are you okay?
2: Okay-okay naman, sir. Ah.
0: Nga, okay-okay. Okay to the 10th power. Ara ka mo na subong K5 Mitch sa kwan sa nabitasan Leganes?
2: Yes, sir. Ari kami do subong sa nabitasan Leganes, sir.
0: Okay. Si Sir Romar Hablo Gunay, gapangapin na sila ni Sir Riming Castor, gapamati sa imo, si Ma'am Teresa Tabigne sa Nueva Valencia. Okay, anong latest subong nakita na wala pa tong lupog tong bata nga nabulawag na sa suba?
2: Okay, sir. Sa subong, wala pa, sir, sang balita nga na... K510, wala pa sang balita nga nakita na ang bata. Pero subong standby kami diri sa area. Sa DA.
0: May video ka mo da? Basta maka-live feed kita, please. Mas manami ipagini sa pananawa ni Ma'am Betty Soloso, pamilya Itoriaga mo, ni Ma'am Rose Itoriaga Estares. Napamati, isa na to sa Duenyaso. Okay? Ang pila ni Kabilog ang kabataan ni sang pamilya ngayon. Ano ganito, pliedo? Sina Mitch?
2: Lima po ang KK5-10.
0: Oo, nami sa imo kaya matinahuron kagadya po, kagadya mo. Okay. Lima, ikapila ini nga bata, K5 Mitch?
2: Ikapat, sir, ang KK5-10.
0: Oo.
2: Sa
0: lima sila, pilang babae, pilang lalaki? No, sa isa ninyo ni K5 Karen?
2: Apat, sir, Ted, ang, ang babae, tapos oo, isa ka lalaki.
0: Okay. Ang kamagulangan is babae?
2: Ang magulang is babae. Oho. Patay na po.
0: So makita na to, so mga ginapakita na to, ang live feed subong, ang ilang nga balay is kilid, gigili isang suba, K5 Mitch, no?
2: Oo, sir.
0: Okay. Di paano sa nabulawag, ginamping nga balay, ipapakita nyo, be please, kung makuwanta. Ang iloy nagwa, because kapangita pa kwarta kay, wipas ang ligangon mo, wipas ang lang, wipas ang, wipak diga mo, kay wipag ani kwarta mo.
2: Yes, sir.
0: Grabe, no? Ang poverty nga itang ilang balay ginlikop lang ka galvanized iron or na tawag naton nga sin, pero mga kwan pa gani matuktok ko na gani nga mga sin ini K5 Mitch, no?
2: Opo, ka K510.
0: O di dinaihan ng kwan, possible nga katuan to sang pag-anod sa iya din nga area ni din nga direction Leganes ba din pasaragang area or padumangas nga area, ano ang basang mga rescuer
2: K510.
0: ano
2: posible po nga sa Laga, sa Ragato, Laganes.
0: Mm-hmm. Okay. Sa pagpanaysayon sang iloy, pila pa ka minutos kay natulopang da niya nga nahulog gali sa suba ang bata niya?
2: Dugay na po, KK510.
0: Mm-hmm. Kay kung amo naglakat ang iloy, sinong bantay ang bilin sa balay?
2: Ang manghod na lang, kag ang lula nila.
0: Ang manghod, pilang edad sa manghod, K5 Mitch?
2: Sir?
0: Pilang edad sa manghod nga nagabantay sa 11 years old nga kwan nga ng PWD?
2: 5 years old lang po ang nagabantay.
0: Tinabaliskad?
2: Tapos, ang lula, gakatulog po at that time.
0: Yan oras ako? Anong oras lang to? Di ba mga serum pa malang?
2: Mga 6 PM po.
0: Ay, kung sabagay ang tigulang niya, why gimana yung oras sa ila tulog mo? Dugo dugo mapiyong-piyong na sila yan mo. Okay. Yes. Tiyan mo na yung ilang sitwasyon niya pagkita na sa buong ang video. So maluoy kagid Ma'am Rose sa Itoriaga Estares, Ma'am Milos Priagula. Tiyan mo na bala ho, gay God sang suba ni ti may matay man ni guro nga magtaob ni gasaka ang tubig na sa ila balay.
2: Sir, ang balay kaduha na nila nga balay kay ang kay ang nauna nasunog na kay ang ginsugo nila nga magdabok sang sa kalan para magtigang tani bulag, sir.
0: Sino? May bata pagitsang isa nga may bulag, nga may may ka-

0: Naglagan pa rin sa labas?
1: Oo, oh, sir. Oo, oh, sir.
0: Ah, ay. Amo nang realidad sang kabuhi ibla Ma'am Rose Eden Talamor. Ngayon hindi tagiblag sa ang nalatop ginatawag tang imbalance sang kabuhi no. Maiba niya nga pertigi ka manggaranon ga panamit daw sang tanan niya manggad. Kay gali na nga awat sa blood control. Ang iba naman niya aral ni Toblo, no? Sa kilid niya sang soba, why na sang blood control? Why pa sa makaon? Hand to mouth existence, no? Lesson learned tani nga kun balaan mo nga pigado dapat may ara nga family planning. Tigi kun mga muna guro Ma'am Ningning daway guro na sa ila priority mo ang ginatawag nga family planning. Sige ti sa bunag so good na ang pagpadayon sang search and rescue operation, search and retrieval na ni. Retrieve okay, na lang ni posible ang bangkay nagsugod na ang search and retrieval operation sang Philippine Coast Guard ang nagapanguna subong K5 match.
1: Okay, sir. Ihatago na, sir, ang linya, sir, kay Ma'am Karen.
0: Sige, sige. Okay. K5 ka?
2: K5, Tad. Yes,
0: sige.
2: K5, Tad.
0: Sa nagsugod na?
2: Sa subong K5, Tad, wala pa.
0: Wala pa?
2: Ang ginahulat pag ito ma...
0: Balikanta ka mo karon K5 ka, balikanta ka mo karon kay ginakusay ang tagiposon ko sa sitwasyon nila. Subong makita ko sa live feed, bala. Isorian 30, partins kapigaduhon kay hambal sang gobyerno ta, nga mag 13,900 ang imong income kada bulan. Maglima ang pamilya, hindi ka na pigado. Balikan ko lang na karon K5 ka. Salamat kids. 7:55 AM. Thank you K5 ka. Thank you.
3: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
4: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang muna bilang permi na mo hambal di. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
4: Tok-tok na.
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gitawag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gitawag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
6: DTX 500.
3: Masaligan,
6: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no? Your grudges.
5: Tao malanta.
4: Oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Connect,